0: Mga kababayan, pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage sa 25 araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mugol at Chad Oliva. Manatiling nakatutok sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang pagpapatuloy ng paglilitis sa Vice President. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores, at maraming salamat po.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang ceremonial turnover ng 333 housing units sa Valenzuela City.
0: Headlines.
10: Higit 100 benepisaryo ng Community Mortgage Program ng Marcos Administration matatanggap na ang mga titulo ng kanilang lupa ngayong araw.
0: Headlines.
9: Bangsamoro parliamentary elections, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa Commission on Elections. Katatapos lamang nahalalan, pinuri ng international observers.
0: Headlines.
10: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin ang pagpapalakas sa public spending upang lalo mapasigla ang ekonomiya.
0: Headlines.
9: 12% ang value-added tax o VAT sa system loss charge inalis na ng Bureau of Internal Revenue para mapababa ang singil sa kuryente.
0: Headlines.
10: Pangulong Marcos Jr. paigtingin ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
9: Headlines. Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, nakasala ngayon sa 25th araw ng impeachment trial.
10: Headlines. Acting Prosecutor ng International Criminal Court, umapila na ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
9: Headlines. At mga pinuno ng disaster management agencies magpupulo ngayon para sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster and Resilience.
11: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, September 15, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang ceremonial turnover ng 333 housing units sa Disciplina Village Arcong Bato sa Valenzuela City. Pagkakaroon ng tahanang masisilungan lalo na't sunod-sunod ang mga kalamidad, binigyang diin ng punong ehekutibo. Si Alvin Baltazar para sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, yan. Sa naging talupin, sinabi rito ang batid ang lahat na malaking problema ang binakaharap, lalo sunod-sunod ang pag-ulan at mga pagbaha, kaya't mahalagaan na may tahanang masisiluhan ang mamamayan. Importante, sabi ng Pangulo, na matiyak ang kaligtasan, lalo na ng mga informal sector sa panahon ng kalamidad, at ang itinayong Disciplina Village sa Barangay Arcong Bato sa lungsod ng Valenzuela ay isang hakbang para masiguro kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. Kabilang ayon sa Pangulo, ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na madalas maayon malapit sa Tuluyang River. Habang itinagmalaki din ang Pangulo ng naturang pabahay malapit sa mga paaralan at paggamitan, habang mas madali rin anya para sa mga bata makapag-aral at may access sa pinakamalapit na paggamutan. Wala sa lungsod ng Valenzuela, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Walang failure of elections sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Ito ang kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson Director John Rex Laudjanco sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Laudjanco, bagamat isolated incidents lang ang naitala sa ilang lugar, hindi anya nagpatinag ang mga botante na ilaban ang kanilang karapatan na bumoto, lalo't malakas ang security measures ng pamahalaan. Dahil dito, inaasahan ng mas mataas na voter turnout sa naturang eleksyon.
13: Kahit ang pong isisyo po niya na guluhin, takutin ang ating mga kababayan, hindi na po nagpapigil ang tao, hindi po sila nagpatakot. 80% po at baka nga po mahigitan pa natin ang voter turnout. Na yes, merong kaguluhan, yes, merong karasan, but these are isolated incidents. And generally po sa pangkalahatan, dito lang naman po yan sa Cotabato at sa isang lugar, sa Maguindanao del Sur, napakapayapa, maayos po.
10: Si COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudjanco.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Higit 100 beneficiaryo ng Community Mortgage Program ng pamahalaan matatanggap ang kanilang land titles ngayong umaga. Si Raquel Bayan para sa balita.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Opisyal ng matatanggap ng 110 beneficiaryo ng Community Mortgage Program ng pamahalaan ang kanilang mga titulo ng lupa ngayong umaga. Ayon kay Social Housing Finance Corporation President and Chief Executive Federico Laksa, ang mga beneficiaryo ngayong araw ay yung mga residente na dekada nang nakatira sa kanilang mga bahay, ngunit hindi naman sa kanila ang tinitirikan ng kanilang mga bahay. Sa ilalim ng programa ay pinapasok sa loan ng mga lupa ng mga beneficiaryo sa abot kayang halaga. Pinating nasa 30 square meters ang sukat ng mga lupang ito, habang ang loan ay pagkakalob sa mga residente nasa 400,000 pesos na maaaring bayaran sa loob ng 25 taon. Ang kagandahan anya sa programa, hindi na inire-relocate ang mga beneficiaryo bagkus binibigyan sila ng pagkakataon na maging ganap na pag-aari ang mga lupa na kanilang kinalakihan.
15: Na tayo na nila yung kanilang mga bahay at saka hindi sa kanila yung lupa. So anytime pwede silang mapaalis. Ngayon, tinutulungan natin sila para mabili nila yung lupa doon sa mga landowners. Ayun, yung kagandaan ng CMP is that hindi natin sila rinirelocate kung saan saan. At hindi sila nalalayo sa kanilang kabuhayan at tanong buhay. At hindi rin nalalayo sa mga eskwela na kanilang mga anak. Ito yung kinagisnan na nila na lugar na kung saan nandito lahat ng kanilang mga pangangailangan.
14: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pinuri ng international observers sa mga nasaksihang botohan at proseso sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia, napabilib ang international observers dahil sa kabila ng ilang karahasan at naantalang pagboto ay bumabalik pa rin ang mga residente para makaboto. Kahit mainit at maliliit ang mga silid-aralan na nagsilbing voting precinct ay matyagang nakikilahok ang mga botante.
16: Sobra silang bumibilib sa mga Moro, sa mga Pilipino dahil bakit ganoon, ang liit-liit daw po ng classrooms, bumaboto ang mga kababayan natin. Nagtaka pa sila kung bakit natin pinapaboto ang mga persons deprived of liberty sapagkat sa kanila daw po hindi pinapaboto ang mga nakakulong. Ang sinasabi natin, everybody in this country facing cases, especially criminal ones, are presumed innocent until the guilt is proved beyond reasonable doubt.
10: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nasa 98.31% na ang Bangsamoro Parliamentary Election Returns o ERs hanggang kaninang umaga. Batay sa update kaninang 9:54 AM, nasa 5,212 na ang natanggap na election returns ng COMELEC habang 84 pa ang hindi natatanggap. Inaasahan namang makukumpleto ang transmission of results sa Malusog, Basilan mamayang alas 8 ng gabi.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ipinagpapatuloy ngayong araw ang botohan sa Malusog, Basilan makaraang madiskubre ang pre-shaded ballots nitong Lunes. Paglilinaw ng Commission on Elections o COMELEC, hindi ito resetting o postponement sa eleksyon. Una nang isinailalim sa COMELEC control ang Malusog matapos madiskubre ang ballot issue at agad nagpa-imprinta ng mga balota. Hawak na ng poll body ang mga detalye kaugnay sa umano'y salarin, kaugnay sa pre-shaded ballots. Samantala, tatagal ang eleksyon sa Malusog hanggang mamayang alas 7 ng gabi.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa kaugnay pa rin balita, naglabas ang Commission on Elections sa COMELEC ng mga bagong panuntunan para sa araw ng proklamasyon ng mga nanalo sa makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o Bangsamoro Parliamentary Elections. Inatasan ng COMELEC ang lahat ng nanalong kandidato ng apat na kasamahan lang ang papayagan sa formal na deklarasyon sa 6th Infantry Division Camp Siongco sa Barangay Awang, Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kabilang narito ang regional parliamentary political parties at mga kandidato ng parliamentary district representatives sa Maguindanao del Norte pero hindi kabilang ang Cotabato City, Maguindanao del Sur at special geographic areas. Obligado rin ang mga kandidatong magsumite ng listahan ng kumpletong pangalan ng kanilang mga kasamahan, plate numbers ng mga ginamit na sasakyan at pangalan ng driver ng mga ito. Mahigpiting nagbabala ang COMELEC sa mga kandidato laban sa pagdadala ng baril sa lugar kung saan idaraos ang proklamasyon.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Bagamat idiniklarang generally peaceful ang makasaysayang Bangsamoro parliamentary elections, labis pa ding ikinabahala ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE ang ilang mga akto sa aktual na eleksyon. Sa panayam ng Salam Radio kay LENTE Director Attorney Ona Caritos, nakakabahalaan niya ang mga natanggap nilang ulat na sa ilang presinto ay electoral board members o watcher na ang nagsishade ng balota dahil sa takot ng ilan na personal na ibigay ang kanilang boto. Issue pa rin ayon sa LENTE ang pamimigay pa rin ng campaign flyers kahit pa ipinagbabawal na ito sa mismong araw ng botohan. Ikinagulat din ng LENTE ang karahasan sa Cotabato, partikular sa pilot school sa Zero kung saan nagkaputukan na nagbunsod para i-extract ng LENTE ang ilan sa mga volunteer nito. Git ng LENTE na dapat ay managot sa mga naganap na insidente ng panggugulo sa ginanap na halalan sa BARM.
17: Mag-imbestiga ang COMELEC, ang ating security forces, ang ating kapulisan. Mm-hmm. So, sino ba yung mga lalaking yan? Or sino ba yung mga principal na mga lalaking yan? Yung mga nanggulo ngayong araw. Kasi hindi talaga katanggap-tanggap na may ganyan pang nangyari sa isang eleksyon, na, lalo na first historic bar parliamentary elections to. So, nag-expect tayo ng hopefully mabilis na investigasyon at pagkakaroon ng result agad at may mapanagot sa pangyayaring ganito dito sa Cotabato.
10: Si Lente Director Attorney Ona Caritos.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa isinagawang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections ay hindi 100% naidaos ang botohan sa Bangsamoro region. Sa panayam ng Salam Radio kay Comelec spokesperson Director John Rex Laudjanco, sinabi nitong bagamat may akto ng karahasan sa Cotabato ay agad itong naaksyonan at ang kaso ng pre-shaded ballots sa Maluso, Basilan. Pagtitiyak pa ni Laudjanco na hindi basta-basta madadaan sa limot ang mga insidente ito dahil mismong si Comelec Chair Garcia na ang nag-utos na kasuhan at parusahan ang mga nasa likod ng mga panggugulo at pandaraya sa Bangsamoro parliamentary elections.
13: Ang kagustuhan po ng Comelec po ay hindi po natapos dito sa pagkaka-apprehend, pagkakapigil po ng ating karahasan. Ang gagawin po dito, talagang katagubilin Chairman Garcia, ay makapagsanpa ng kaso. At kung meron man po mga kandidato na involved dito, hindi po titigil ang Comelec sa simpleng kaso lang. Magsasanpa po ng kasong kriminal at hanggang tungkol ay madi-disqualify po sila. Yan po ang mangyayari po dyan kapag kapo po ay napatunayan namin na ganyan ang kanilang ginawa.
9: Yan ang pahayag ni Comelec spokesperson Director John Rex Laudjanco.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Inilabas na ng lokal na pamahalaan ng Cotabato City ang isang anunsyo ukol sa schedule ng pasok ng mga mag-aral at manggagawa mula Setyembre 15 hanggang 18 bilang bahagi ng precautionary measures sa lungsod. Sa panig ng pamahalang lungsod, ipatutupad ang work from home arrangement sa mga empleyado sa mga nabanggit na petsa. Maliban sa mga nakatalaga sa essential, health, emergency, disaster response, security, peace and order at mga basic frontline service. Suspendido naman ang in-person classes at nakatakdang eksaminasyon sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, ngunit pinapayuhan ang mga pasilidad na magpatupad ng asynchronous learning. Samantala, ipinapaubaya naman sa pamunuan ng mga pribadong kumpanya at tanggapan ang pagpapasya sa schedule ng trabaho ng kanilang mga manggagawa sa loob ng 4 na araw. Pinayuhan ng CTLGU ang mga mamamayan ng Cotabato City na manatiling kalmado, maingat at tumutok lamang sa mga beripikadong balita at opisyal na anunsyo ng pamahalaan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Mga senador, kinundina ang karahasan at irregularidad sa Bangsamoro elections. Magbabalita si Nimfa Asuncion.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Kinundina ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senator Bongo ang mga ulat ng karahasan, pandaraya at iba pang irregularidad sa unang barm parliamentary elections. Ayon kay Zubiri, nakakapanghina na ang halalang matagal ng hinihintay ng mga Bangsamoro ay nabahina ng mga ulat ng pamamaril, pagsabog, paninira ng ari-arian, vote buying at panghihimasok sa mga balota. Hit ni Zubiri, hindi dapat agawin ng dahas, pananakot o pandaraya ang mga karapatan ng mga Bangsamoro na malayang pumili ng kanilang mga lider. Nanawagan ng majority leader sa Comelec na imbestigahan ang lahat ng credible na report ng pandaraya at tiyaking lehitimong boto lang ang maisasama sa final count. Samantala, kinundira rin ni Go ang mga naiulat na armadok at sagupaan na may kaugnayan sa halalan. Hinimok din niya ang Comelec na tiyakin ang integridad ng election returns at ang kaligtasan ng mga election personnel habang nagpapatuloy ang canvassing. Nanawagan din si Go sa mga otoridad na panagutin sa batas ang mga responsable sa karahasan at tiyaking ang resulta ng halalan ay tunay na sumasalamin sa kagustuhan ng mga botante sa Bangsamoro. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Hindi palalampasin ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang anumang irregularidad na sisira sa integridad ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro. Sa isang pahayag, hinikayat ni Presidential Peace Advisor Secretary Melsinen Sarmiento ang publiko na agad lumapit sa security forces sakaling may maranasang paglabag sa halalan para mabilis itong matugunan. Ayon kay Sarmiento, mahalaga ring maidokumento ng maayos ang bawat insidente na maaring magamit sa korte. Susubaybayan din anya nila ang lahat ng reklamo at kasong isasampa sa Comelec upang mapanagot sa ilalim ng batas ang mga responsable sa anumang electoral offense. Kasabay nito, nanawagan si Sarmiento sa mga botante ng Bangsamoro na huwag patinag sa pananakot at ituloy ang pagboto. Paalala rin niya, makakaboto pa rin ang sino mang nasa loob ng presinto o nakapila bago mag-alas 7 ng gabi alinsunod sa patakaran ng COMELEC.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Inaasahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO na tatanggapin ng mga kandidato ang resulta ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OPAPRO Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Undersecretary Noel Alvarez Baraceros na makakatulong ang pagkakasundo at pagkakaisa ng lahat sa magandang kinabukasan ng buong Bangsamoro region.
19: Pag nagkaroon po kasi ng totoong reconciliation and unity pagkatapos po ng eleksyon, ito po ang magbibigay daan upang magpatuloy na po yung magandang gobyerno na magdudulot po magandang kinabukasan and progreso sa ating Bangsamoro region.
9: Si OPAPRO Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Undersecretary Noel Alvarez Baraceros.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nananawagan ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE sa mga membro ng national media na pagtuon ng pansin pa mga susunod pang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sa panayam ng Salam Radio kay LENTE Director Attorney Ona Caritos, napakalagaan niya ng parte ng national media sa paghahatid ng balita at impormasyon at susirin ito upang maiwasan ang ilang insidente. Ani Caritos, hindi kayang brasuhing mag-isa ng local media networks at mga affiliates ang pagbabantay sa BARM elections, kaya malaking tulong at impluensya talaga ang national media. Binigyan din ng LENTE na sana ay mas maging maigting pa ang pagkikipag-ugnay ng national media sa COMELEC at ilan pang election watchdogs upang mas maging malawak ang voters education campaign.
17: Hindi lang yung ilang araw bago yung election saka sila dumating. Alam naman natin may budget consideration yan, pero sana lagi natin sinasabi mas bigyan pansin ng national ang BARM, lalo na itong unang BARM parliamentary election. Pero yun na nga, nangyari na. Lagi naman tayong moving forward, Lord. Sana yung mga nakita natin ngayong araw ay hindi na mangyari sa mga susunod.
10: Si LENTE Director Attorney Ona Caritos.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nais naman ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na palawakin ang pagsasanay sa mga magsisilbing Special Electoral Board o SEB members sa mga susunod na halalan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni National Coordinator o PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano na dapat ding ikonsidera ang ordinaryong mamamayan bilang SEB member. Pinuri naman ng PPCRV ang COMELEC sa maagap nitong aksyon matapos umatras ang mga guro na magsilbi sana sa Bangsamoro parliamentary elections.
20: Maganda nga rin sana na dagdagan pa yung bilang ng mga pagtitraining para sa mga special electoral boards. Hindi lang po kapulisan, hindi lang po Philippine Coast Guard, kundi pwede rin naman po kahit yung mga ibang pribadong mamamayan na nagnanais na maging standby electoral boards just in case na mga ilangan po ng sapat na bilang pamalit para sa paglilingkod nila on election day.
9: Ang tinig ni PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 21 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, Sandigan Bayan pinatutugunan ng kakulangan ng medical equipment at facilities sa Quezon City Jail Male Dormitory. Sa balita mula kay Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas Report.
21: Said ipinaabot ng Sandigan Bayan 3rd Division sa mga ahensya ng DJMP, DBM, DILG pati na sa Kamara at Senado ang kopya ng September 14 order nito kaugnay ng mga pangangailangang medikal sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Partikular ito sa naging pagdinig sa mosyon ng hospital detention ni dating House Speaker Martin Romualdez kung saan inilahadi Dr. Henry Fabro, ang Chief Medical Officer ng QC Jail Male Dormitory, ang mga pangangailangan sa pasilidad, partikular sa karagdagang hospital beds, medical supplies, medical equipment at mga doktor. Dahil mahalaga ang mga ito sa pagbigay ng sapat na medical care sa mga PDS, iniutos ng anti-graft court na ipaalam ang mga pangailangan ito sa mga concerned government agencies at institusyon. patiyak na sapat ang kagamitan at medical personnel sa mga detention facility para bigyan ng mga alaga at makataong kondisyon maging ang mga PDL. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Malalawak na saluhan ng tubig baha sa lungsod ng Maynila, pinaplano na ng DPWH. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Inilatag na ni DPWH South Manila District Engineer Alvin Pido kay DPWH Secretary Vince Dizon ang isa sa mga solusyon para mabawasan ng naranasang pagbaha dito sa lungsod ng Maynila. Tinatayang aabot sa mahigit 2.4 billion pesos ang halaga ng apat na proposed storage area sa ilalim ng Drainage Improvement Plan ng Department of Public Works and Highways South Manila District Engineering Office. Sakop ng Scheme 1 ang Luneta Harbor, Manila Bay.

0: ito ng Drainage Improvement Plan ng DPWH-SMDEO para mapalakas ang flood mitigation system sa South Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pag-aresto at pagpiit kay dating House Speaker Martin Romualdez, may tuturing na tagumpay ng sambayan ng Pilipino ay kay DPWH Secretary Vince Dizon. Si J. Mark Tagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Itinuturing na tagumpay ng bawat mamamayang Pilipino ang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez na naharap sa mahigit 7.4 milyong pisong plunder case kaugnay sa manumalyang flood control projects. Ganito inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sitwasyon kung saan ay nailipat nga sa kusodiya ng Bureau of Jail Management and Penology itong dating speaker. Sa Ambusya interview sa Marikina City, sinabi ni Dizon na sa loob lamang ng isang linggo matapos makasuhan at maaresto ay nailipat na ng kulungan ang mambabatas. Patunay lamang anya ito ng paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin at walang sisinuhin sa mga nagkasala sa maanumalyang flood control projects. Sinabi pa ng kalihim na patunay lamang ito na walang espesyal at lahat ay mananagot basta't mayroong ebidensya. Samantala, sinabi naman sa Pulong Baritan dito sa Kapukrami ni DILG Secretary John Victimulia na inilipat o nakasalukuyang nakalagak sa infirmary itong dating speaker sa loob ng New Quezon City Jail annex sa Payatas sa Quezon City. Anya, walang special na pagtrato dahil walang air condition ang naturang infirmary at siya ay titignan ng mga doktor na personal nitong doktor kung kinakailangan. Ay paman, may mga medical team na nakaantabay sa infirmary ng BJMP sa Quezon City Jail Annex para tulungin sa kalagayan, pangkalusugan ng dating speaker. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng public spending ng pamahalaan, partikular sa mga proyekto may kinalaman sa infrastruktura. Matatandaang naghigpit ang pamahalaan sa paggasta. Simula ng malantad ang flood control scandal na ngayon ay nakakaapekto sa ekonomiya dahil sa pagbagal din ng public spending. Bunga nito ay nagkaroon na niya ng delay sa mga proyekto at may pagkakataon pang walang bidding sa government infrastructure projects. Kaya ngayon, sabi ng chief executive, kailangan ng pabilisin ang public spending na makakatulong aniya sa pagpapalakas ng economic activity at paglago ng gross domestic product o GDP.
5: We're starting to increase again public spending so the growth rates kick up. And I think that will take effect very soon.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inalis na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% value added tax o VAT sa system loss charge para makatulong sa pagbaba ng singil sa mga consumer. Ibig sabihin, kinikilala na ng BIR ang allowable system loss charge bilang government-mandated pass-through cost na hindi na isasama sa gross sales ng generation companies, National Grid Corporation of the Philippines at distribution utilities. Alinsunod ang hakbang na ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipsan ang pasani ng mga mamamayan sa mataas na presyo ng mabilihin at singil sa kuryente.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Aatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga distribution utility na maglabas ng bagong billing format kasunod ng pag-alis ng VAT sa system loss charge. Sa programa Boses, sinabi ni ERC Chair Attorney Francis Atornino 1 na posibleng sa Oktubre ay makita na ng power consumer ang naturang pagbabago sa kanilang electricity bill.
6: Target natin is as early as next month of October dahil nga napabilis din yung paglalabas, pag-i-issue ng BIR. So kung magagawa na ito ng ating mga utilities na baguhin yung kanilang mga billing format by October, so hindi na natin kailangan ipasingil pa value-added tax sa system loss charge simula sa billing cycle ng Oktubre.
4: Si ERC Chair Attorney Francis Atornino Juan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Energy muling tiyak na sapat ang supply ng langis sa buong bansa

0: sa kabila ng sunod-sunod na big time oil price hike. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: AJ?
2: Yes, Chad. Muling siniguro nga ng Department of Energy na magiging maayos na ang mga isinasagawang pamantayan para nga sa paglalagay ng fuel reserve sa bansa. Kung saan sa isang Zoom press conference, sinabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin na nasa 50 days ang total stockpile ng bansa, na bagay na mas mataas ito kumpara sa 30 to 40 days na iminandato ng ating batas sa Pilipinas. Dagdag pa nga nito ni Garin na patuloy din ang sinasagawa nitong pakikipag-usap sa ilang mga foreign countries upang makakuha ng mas murang supply petrolyo at upang maibsan ang patuloy na pagtaas nito sa mga OPEC countries. So uli naman, kaugnay nga nito, Chad, na iginiit din ng kalihim na patuloy din ang pag-iikot ng mga regional offices ng Department of Energy upang masiguro naman na tiyak at patas at pantay-pantay ang pagpapatupad ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa, at kanilang huhulihin ang sino mang mananamantala sa naturang taas sa presyo. Ito'y bunsod pa rin, Chad, ng ikalawang linggo na patuloy na pagtala ng big-time oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas paiig tingin ng pamahalaan ang mga hakbang para mapanatiling kontrolado ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., prioridad pa rin ng pamahalaan ang mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga bilihin sa harap ng inflation. Iginiit ito ng Pangulo sa harap ng panganib sa supply ng langis dulot ng patuloy na krisis sa gitnang silangan. Ayon pa sa Pangulo, ang inflation ang tunay na dahilan ng pagtaas ng bilihin, dahil kapag tumataas ang langis ay tiyak na tataas din ang presyo ng pagkain. Kabilang aniya sa mga nagdudulot ng kawalang katiyakan sa pandaigdigang supply ng langis ang pagsasara ng Strait of Hormuz, mga pag-atake sa mga infrastruktura ng langis at tumitinding tensyon sa Red Sea. Ayon pa sa Pangulo, patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang mga external pressure para mapagaan ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapalawak pa sa uplift program, hiling ng isang mambabatas kasunod ng paghina ng piso kontra dolyar. Si Kathleen Forbes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Pinakikilos ni Manila Representative Rolando Valeriano ang pamahalaan ng maghanda ng dagdag na ayuda sakali magpatuloy ang paghina ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos magsara ang piso sa 62 pesos kada dolyar sa nakalipas na mga araw. Ayon kay Valeriano, maaaring magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng imported fuel at iba pang energy inputs na posibleng umakyat hanggang sa pamasahe, singil sa kuryente, pagkain at logistics. Kinit ni Valeriano na palawakin pa yung uplift program at palakasin ang tulong sa mga pamilyang mababa ang kita, kabilang na yung pag-aaral sa mas pinalawak na lifeline subsidy para sa kwalipikadong consumer na gumagamit ng hanggang 200 kilowatt hours kada buwan. Ininungkahi rin niya na itaas hanggang 20 pesos kada litro yung fuel subsidy para sa mga kwalipikadong POV at TNVS, depende naman doon sa pondo ng gobyerno. Kabilang pa sa kanyang mungkahi yung pagpapatuloy ng 50% rear fare discount, dagdag na subsidized ed sa carousel buses at pansamantalang toll discounts para sa public transport at kwalipikadong cargo vehicles. Anya, hindi kontrolado ng pamahalaan ang galaw ng dolyar at presyo ng langis sa world market, pero kontrolado nito kung gaano kabilis at epektibo yung magiging pagtugon upang protektahan ang mga manggagawa, commuter at maliliit na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Department of Agriculture o DA, mahigpit pa ring nakabantay sa tumataas na aktibong kaso ng African swine fever sa bansa. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Patuloy pa rin ang monitoring at pagpatupad ng mga hakbang ng pamahalaan para makontrol ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Bilang tugon ito sa tumataas na kaso ng ASF, kung saan batay sa pinakahuling datos ng DA Bai as of September 4 ay umakyat na sa 154 na barangay sa 29 na lalawigan ang may aktibong kaso ng ASF. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang mga lalawigan sa Cordillera, Regions 1 to 8, kayon din sa Mimaropa, Negros Island Region, Regions 9, 12 at 13. Dahil dito, pinaiigting pa ang pagkupatupad ng surveillance, gaya din ang biosecurity measures para mapigilan ang pagkalat ng sakit at naprotektahan ang industriya ng pagbababoy. Kaugnay nito, nagsagawa na rin ang Bureau of Animal Industry National African Swine Fever ng Applied Veterinary Epidemiology Training at ASF Preparedness and Response Workshop dito sa Metro Manila. Layo ng aktibidad na mapalawak at mapanatiling napapanahon ang kaalaman ng mga kawanin ng pamahalaan pagdating sa animal disease surveillance at response bilang bahagi ng pagkapalakas ng mga hakbang kontra ASF. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Lead Prosecutor Maring itinanggi na mini-trial ang pagdinig ng House Committee on Justice sa inihayang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Itinanggi ni House Lead Prosecutor Jovie Luistro na mini-trial ang isinagawang pagdinig ng House Committee on Justice sa inihayang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa isang ambush interview kay Luistro sa Senado. Sinabi nito na ginawa ng kanyang komite ay clarificatory hearing para matetermina kung sufficient informant substance ang mga inihayang reklamo laban sa pangalawang pangulo. Ito ang sagot ng mambabatas matapos muling erase lang depensa sa pagtestigo ni dating Presiding Justice Amparo Kabutahitang na mini-trial umano ang isinagawa sa Kamara. Dagdag pa ni Luistro, ang proseso na ginawa ng kanyang komite ay alinsunod sa batas at tungkulin bilang mga miyembro ng Kongreso. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro.
7: What happened in the Justice Committee is not a mini-trial. That is a clarificatory hearing that includes the issuance of subpoena all consistent to the rules of the
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umapela ang acting prosecutor ng International Criminal Court o ICC na ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ginawa ni ICC Acting Prosecutor Ma'am Mandiay Niang ang kahilingan matapos isumite ng panel ng medical experts ang kanilang joint at individual reports kaugnay ng kondisyon ni Duterte. Sa filing na may petsang September 7 at inilabas nitong Lunes ng gabi, sinabi ni Niang na ipinapakita umano ng mga ulat na kaya ni Duterte na humarap sa paglilitis. Binanggit din ani niya ang umano'y reduced effort at unreliability ni Duterte sa isinasagawang assessment. Gayunpaman, redacted ang mga detalye ng findings ng medical experts sa submission ng prosekusyon. Trial Chamber 3 pa rin ang magpapasya kung fit si Duterte para sa paglilitis. Sinabi rin ni Niang na hindi na kailangan ng hiwalay na hearing sa fitness ni Duterte dahil may mga mungkahi ang medical panel para mapadali ang kanyang epektibong paglahok sa trial. Kung idedeklarang fit, nakatakdang magsimula ang Crimes Against Humanity trial sa Nobyembre at 30.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magpupulong ang mga pinuno ng disaster management agencies para sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Sisimulan ang dalawang araw na komperensya ngayong Martes na itinuturing na flagship event sa pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Pangungunahan ng Pilipinas ang talakayan sa isa sa pinakamabibigat na hamon na kinakaharap ng rehiyon sa harap ng patuloy na pagkalantad nito sa mga kalamidad. Layo ng komperensya na isulong ang mga agenda ng rehiyon sa disaster resilience at kung paano may sasakatuparan ng ASEAN ang mga pangako nito sa pagpapatupad ng mga programa, paghahanda at aksyon at emergency response. Kabilang rin dito ang usapin ng pagpopondo, mga bagong imbensyon, disaster risk reduction at pagbangon ng mga bansa sa kalamidad. Ang ASEAN ay itinuturing na pinaka-disaster prone sa buong mundo dahil sa malapit ito sa Dagat Pasipiko at madalas na lantad sa iba't ibang uri ng panganib gaya ng bagyo, baha, lindol at tagtuyot.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas bigong depensahan ang titulo sa Asian Games Men's Basketball matapos tambakan ng China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Hindi pa man formal na nagbubukas ang 28th Asian Games ay tapos na agad ang kampanya ng Gilas Pilipinas Men's Basketball Team. Nabigo kasing maidepensa ng Nationals ang kanilang titulo matapos silang tambakan ng China sa score na 105-61 sa elimination round game kahapon sa Aichi International Arena sa Japan. laban. Dahil dito, tumapos lamang sa 9th na pwesto ang Pilipinas. Ito na rin ang pinakapangit na performance ng bansa matapos maging pang-7th pwesto sa 2014 Incheon Games sa South Korea. May pag-asa sana ang Gilas na umabante sa quarterfinals kahit matalo. Basta hanggang 37 points lang ang magiging lamang ng China. Pero dahil naging 44 points ang abante ng China ay tuluyang eliminated na ang Gilas. Para kay Gilas head coach Tim Cohn, hindi umano ipinadala ng national team ang pinakamagagaling na players ng bansa, dahilan para hindi masungkit muli ang gold medal sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:39 ng umaga ang ating oras, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito ko lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid ka bun!
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 18 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Benteng bigas kada kilo at mga abot-kayang produktong agrikultura tampok sa handog ng Pangulo sa Batanes. Mula Radyo Pilipinas Batanes, naritong ulat ni Rodeline Amboy.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Buong araw, pinilahan ang 20 pesos na bigas kada kilo sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay pinangunahan ng Provincial Agriculture Office upang ihati ng murang bigas sa kadiwa ng nasab ng aktibidad. Maagang sinimula ng pila ng mga residente at pasado alas 5 ng hapon ay mahaba pa rin ang pila sa murang NFA rice. Ayon sa Provincial Government of Batanes, humigit kubulang 500 sako ng bigas ang ibinenta sa kadiwa. Samantala, tinampok din sa nasab ng aktibidad ang mga sariwang gulay mula sa mga magsasaka sa lalawigan sa pinagkaisang tulong ng PAGRI, Department of Agriculture Batanes Experiment Station, Department of Agri-Reform at ang diskwento caravan ng Department of Trade and Industry. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Iba't ibang serbisyo ng pamahalaan inilapit sa mga taga Camarines sa isinagawang handog ng Pangulo 2026 sa Pili, Camarines Sur. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga sa balitang yan.
6: Radyo Pilipinas Report.
11: Libo-libong residente sa Camarines Sur ang nakinabang sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na isinagawa nitong Lunes, Setyembre 14 sa Capuerte Sports Complex sa Pili, Camarines Sur. Inilapit ng iba't ibang national at provincial agencies ang mga serbisyo nito. Pinangunahan ni Camsur Governor L. Ray Villafuerte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., Environment Undersecretary Jocelyn Fragada at mga regional directors mula sa iba't ibang kagawaran ang aktibidad. Ang aktibidad ay bahagi ng ika-69 na kaarawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay binati siya ng lahat ng naroon. Samantala, ipinamahagi ng DA ang 1,000 bags ng certified palay seeds, mga kagamitang pambukid, grafted pili seedlings, organic fertilizers at vegetable seed packages. Kabuang 1.7 million pesos naman ang naipamahagi ng dole sa mga benepisyaryo ng iba't ibang programa habang 300 scholarship vouchers na nagkakalaga ng 7.4 million pesos kasama ang starter toolkits ang ipinamahagi ng TESDA. Inilunsad naman ang Comprehensive Healthcare on the Go, yakap registration ng PhilHealth, libreng gamot at bitamina, potable water on wheels, mobile kitchen at pamamahagi ng bigas. Kasama rin sa nagabot ng tulong ang DMW para sa OFWs, CHED para sa Unifast Scholarships, DSUD para sa 4PH Program, NIA para sa Solar Power Irrigation at ang DTI Diskwento Caravan. Nagpaabot ng pasasalamat ang pamahalaan panlalawigan sa Camarines Sur sa pakikisa ng mga ahensya upang maihatid ng mabilis at tuloy-tuloy ang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Alas 11:45 na po ng umaga, mga balita naman sa Visayas at Mindanao ang ating sunod na ihatid sa pagpapatuloy dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
5: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
16: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
16: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating
16: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Ipapahuli
5: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Impormasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
5: Sports Radio 918,
16: Radyo Magazine 1278,
5: at Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanang mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3, Radyo Pilipinas World Service,
5: Sports Radio,
14: Radyo Magazine,
5: Serbisyo Publiko,
12: the AM and FM collab
5: sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas, Department of Agriculture Region 7, namigay ng tulong teknikal sa mga Cebuano sa ginanap na handog ng Pangulo Serbisyo Caravan sa lalawigan ng Cebu. Si Jessa Ilana ng Radyo Pilipinas Cebu ang may dala ng balitang yan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Umuwing may bit-bit na dagdag gagamitan para sa kanilang pagsasaka at pangingisda ang mga Cebuano sa isinagawang handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Sa ilalim ng Department of Agriculture Corn Program, isang unit ng four-wheel tractor ang natanggap ng United Farmers Leaders Association mula sa bayan ng Tuburan. Sa ilalim naman ng High Value Crops Development Program, isang unit ng solar-powered irrigation system ang natanggap ng Kabangkalan Farmers Agroforestry Multipurpose Cooperative sa bayan ng Tuburan, habang mula sa Special Areas for Agriculture Development, tig isang unit ng Chicken Egg Production ang Mahanlod Community Farmers Association ng Malabuyok at ang Sitio Palaypay Tolosa Malabuyok Irrigators Association Incorporated mula din sa bayan ng Malabuyok. Sa pamamagitan naman ng National Irrigation Administration, nakatanggap din ng tigi-isang unit ng SPIP ang Northern Poblacion Irrigators Association mula sa San Francisco Camotes, isang unit din para sa Northern Western Irrigators Creators Association Incorporated mula din sa San Francisco, Camotes. Ang Philippine Coconut Authority ay namigay ng 50 OPV coconut seedlings para sa mga magsasaka ng Balamban. Habang tigi-isa namang Massive Coconut Planting Program o MCPP ang iniabot sa Toledo City at sa Pilar, Camotes. Ang National Dairy Authority ay namigay din ng farm equipment and implements para naman sa Coco Dairy Integration Project ng Compostela Market Vendors Multipurpose Cooperative sa Bayan ng Compostela. Ang Philippine Crop Insurance Corporation naman ay namigay ng mga indemnity check para sa isang benepisyaryo mula sa Minglanilla, 4 na benepisyaryo sa Naga City at 2 benepisyaryo sa Talisay City. Nakatanggap din ng fishing implements ang iba't ibang asosasyon ng mga mangingisda mula sa Madridejos Bantayan, LGU Bantayan Cebu, Tuburan, Lapu-Lapu City, Balamban, Badyan, Consolacion at Toledo City. Ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ay nationwide celebration ng kaarawan ni President Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagtipon ang lahat ng national at local government agencies upang maghandog ng serbisyong gobyerno para sa mga Cebuano na ginanap sa loob ng Cebu Provincial Capital Compound sa Cebu City. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Samantala, pagdiriwang na 38th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, nagtapos na sa panguna ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanaol del Sur. Mula Radyo Pilipinas Marawi, narito ang ulat ni Malik Mamboy.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Tapos na ang isinagawang pagdiriwang ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, Lanaol del Sur, kaugnay ng ika-30th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Pinagsama-sama sa aktividad ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs, mga kinatawan ng partner agencies at mga tauhan ng MAFAR. Naging sentro ng pagdiriwang ang tema na Advancing Agrarian Reform for Peaceful, Productive and Empowered Bangsamoro na isinabuhay sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyong naglalayong ilapit ang tulong ng pamahalaan sa mga ERB. Kabilang dito ang ERB pulong-pulong sa Humlata Titling sa WAO, pag-issue ng ERB Identification Card, ERB Profiling Registration sa RSPSA at pagpapatala ng mga mangingisda. Nagsawa rin ng orientation o course sa mga kooperatiba upang mapalakas ang kalaman at kakayahan ng mga benepisyaryo sa kooperatiba. Samantala, naging bahagi rin ng pagdiriwang ang Pickleball Friendship Game ng CARP Implementing Agencies at ang Mafamilia Pickleball Open Play na nagbigay din ng pagkakaibigan, kalusugan, teamwork at pagkakaisa ng mga kawani at partner agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mamboy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mapayapa at matiwasay na Bangsamoro Parliamentary 2026 elections, matagumpay na naisagawa sa probinsya ng Lanao del Sur. Si Alwidad Bashir sa Radyo Pilipinas Iligan sa balitang yan.
15: Radyo Pilipinas Report.
20: Mapayapa at matiwasay sinagawa ang kaunaw ng Bang Parliamentary 2026 elections sa lungsod ng Marawi City at Lanao del Sur. Ayon sa pagronda ng Radyo Pilipinas Iligan sa ilang voting center sa lungsod ng Marawi at iba pang bayan, sakop ng probinsya ng Lanao del Sur, walang presensya ng anumang gulo o di kanais-nais sa pangyayari sa majority ng mga voting center. Ayon sa ibang mga botante, ito na atang pinaka-peaceful na eleksyong dumaan sa kanila. Kapansin-pansin rin ang pagiging organisado sa daloy ng halalan mula umaga hanggang hapon na opisyal na ngang natapos ang butuhan. Isa sa mga naobserbang organisado ang butuhan ay ang Barangay Ruro Gaagos proper, kung saan inayos nila ang pagkasunod-sunod ng mga botante sa paglinya. Binigyan ng special lane ang mga priority individuals tulad ng buntis, senior citizens at PWDs. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang opisyal na anunsyo ng COMELEC sa mga opisyal na inihalal ng bawat taong bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 15, 2026. Sa kantin pong oras, 6 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
21: News nationwide.
22: We know you're always on the go.
23: On the go.
22: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
23: Kaya,
22: Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
23: Reliable news delivered to you as it happens.
22: Para sure na wala kang mamimiss.
23: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
22: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
23: And like us on Facebook
22: at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
23: Together, let's dismiss this information.
22: Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
26: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
25: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
27: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
28: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
25: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
29: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 12:02 ng tanghali at ang petsa po ay September 15, 2026. Araw po ng Martes, tayo ay pansamantalang umuupo dito sa programang ito na it'll be from 12 to 1. In the afternoon, we are currently monitoring the impeachment doon sa Senado, sa Senate Impeachment Court, Day 25, ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, brought to you by Radyo Pilipinas at Radyo Publiko. No? Kahapon po ay Day 24, ang tinalakay yung Article 2, the focus on Article 2, which is the yung prosecution nag-umpisa para magpresenta ng karagdagang ebidensya tungkol dun sa financial records and charges of unexplained wealth and betrayal of public trust. Ano po yung unexplained wealth? Yung po ay sa Tagalog, kayamanan na hindi mapaliwanag, no? Ito ay talagang napaka-serious po na charge ito because as a public official, kailangan talaga you live a life of modesty, no? Hindi ka pwede magpayaman bilang isang opisyal, no, whether you are elected or appointed, no, yung yaman mo na talagang titingnan yan, eh. So yung Article 2, alleged unexplained wealth, false salin, or yung statement of assets and liability network, no, and continued business interest. Ito po ay concerning kay Sara Zimmerman Duterte, our Vice President. Marami nagsasabi, bakit kasama yung kanyang asawa, no, si Attorney Man Scarpio? Marami din nagsasabi, kasi po, karamihan ng kanilang kayamanan ay conjugal wealth, conjugal property. So, kung ano yung kay Vice President Sara Duterte as a spouse, yun din kay Man Scarpio. So, mapapakinggan natin ang mga report na papasok maya-maya konti, no? Tungkol dito sa impeachment. So, we are on Day 25. Kaya makikinig tayo. Napaka-exciting kasi kahapon we had the former presiding judge of the Sandigan Bayan, no, si Justice Cabotaje Tang, no, pero tila marami nagalit in the manner na she was treated by a member of the Defense Team si Attorney Vin Luan. Panoorin natin ang nagpapatuloy na interjection ng Senator Judges kay witness na si Attorney Karen Batu, OIC ng Records Division ng Ombudsman. Sige po.
5: Yes po, meron po tayong acquisition cost form para po sa personal properties, Your Honor.
6: Okay, thank you. I think yun yung siguro clarification lang, no, na oo, wala sa business interest yung acquisition cost, pero kung considered personal property ang shares, merong acquisition cost requirement doon sa personal properties. Thank you. You just clarified that. Marami salamat.
7: That's what I do too in my cell and for my law firm, Senator Judge Pangilinan. I put it there in personal property para may acquisition. Anyway, let's break for lunch. We shall resume at 12:45. Trial is on recess for lunch.
3: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
4: Sorry, at tayo ay magbe-break muna. Biro mo ha. 2 minutes tayo nagprograma, biglang nag-break for lunch kaagad ang ating kaibigan, ang presiding officer, no, si Francis Cheese Escudero. So, magla-lunch break muna rin kami dito. Magre-resume ang hindi, patuloy tayo. Okay, patuloy pala. So, sila lang magla-lunch break. Tayo patuloy, no? So, we will be getting in reports as they come in from the different areas, no? Sige po, may live report ngayon, pumapasok na yun ang live report. As you know, we are on day 25 of the impeachment ngayon, no? Painit ang talakayan, no? Both from the prosecution and the defense, no? So, aantabayanan natin yan kasi it gets very exciting. As you know, ang mga charges laban sa ating pangalawang pangulo ay napaka-seryoso. So, panunuorin natin yung presentation through the witnesses from both sides, no? The defense and the prosecution. In the meantime, magpunta muna tayo kay Melanie Valdos Reyes. Meron siyang live report, Sal and ni VP Sara mula 2007 hanggang 2025. Iniharap na sa day 25 ng paglilitis ni VP Sara. Lani?
3: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
8: Magandang tanghali, Idol Leslie. Nakafocus ang day 25 ng paglilitis sa Sal and disclosure ni Vice President Sara Duterte base sa testimonya ni Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu. Sa offer ni Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali, ang 10 layunin ng pagharap ni Attorney Batu ay ang paglaki ng idiniklarang net worth ng mag-asawang Man Scarpio and VP Sara mula 2007 hanggang 2025, nasa 98.7 million pesos. Ito noong 2025 mula sa 7 million noong 2007. Makikita rin sa testimonya ni Attorney Batu na base sa SALN ni VP Sara, ang mga idiniklarang korporasyon o business interest na mag-asawa na pag-aari ng kanyang asawa base sa datos mula 20 corporations na pag-aaring kumpanya, 10 rito ay na-acquire nung siya ay pangalawang pangulo na. Mula 2019 naman hanggang 2025, walang idiniklarang cash on hand o cash in bank ang pangalawang pangulo. Nung 2007, nasa 2 million pesos ang cash on hand na nagtapos naman sa 3.7 million pesos noong 2018. Mula 2013 hanggang 2014 naman ay hindi nag-file si VP Sara pangyara ng kanyang sell-in base sa tala ng Office of the Ombudsman. Pinayagan naman ng impeachment court na talakayin ang baseline examination ng yaman ng bise base sa kanyang sell-in mula sa previous years upang patunayan nga yung allegation ng unexplained wealth. Base sa testimonya ng testigo mula sa Ombudsman, hindi binitiwan ni VP Sara ang mga financial interest at ilan pang negosyo maski yung nung maupo siya bilang VP na batay sa testimonya ng expert witness kahapon na si retired presiding justice Amparo Kabotahitang, bawal para sa pangulo at pangalawang pangulo na may negosyo habang sila ay incumbent. Anya, nakasaad sa batas ito na dapat ay mag-divest ang presidente at vice president sa kanilang financial interest upang maiwasan ang abuse of power. Idol, tatakbo muna tayo sa break time press conference ng prosecution. Magbabalik tayo muli mamaya mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Maraming salamat sa iyo, Melanie Valdos Reyes. Babalikan ka namin dyan. Mag-break muna kayo dyan, no, sa Senado. So, ang pinag-uusapan actually, yung mga kayamanan ng pangalawang pangulo, tulad ng sabi ni Melanie, no, yung pag ikaw ay nakaupo bilang isang opisyal, whether you are a elected or an appointed official, kailangan mo talaga mag-divest. Kasi po, doon na papasok yung mga your wealth that you amassed during pag ikay ay nasa negosyo, kasi papasok na rin yung mga pera mo when you are in a public office. At marami dyan actually, doon pumapasok yung corruption aspect, no. So kailangan, we should draw a line between the ones that were legally acquired versus the ones illegally acquired. Ang pinag-uusapan natin dito yung ill-gotten wealth actually. Magpunta tayo kay Luisa Erispe. Meron siyang live report. Defense team, sinubukang pigilan ang prosecution na ipresenta ang business interests of at financial sector ng sal-en ng Vice Presidente. Luisa?
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Leslie, tinutulan nga ng panig ng depensa na maipresenta sa impeachment court ngayong araw ang ilang parte ng Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Pero imbis nakatiga ng impeachment court ay pinayagan ng korte na ipakumpirma at ipakita ng prosecution sa korte ang mga nilalaman ng SALN ng Vice Presidente. Ang partikular naman na tinututulan ng depensa na maipakita sa impeachment court at ipakumpirma sa testigo na si Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge o OIC Attorney Karen Batu ay ang Business Interest at Financial Connections Section noong 2007 hanggang 2009 na sal-en ng Vice Presidente. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, wala naman kasing personal na kaalaman ang testigo para kumpirmahin ito. Narito ang bahagi ng pahayag kanina ni Attorney Justin Nicole Gular.
10: The witness has no personal knowledge on anything contained in these documents, Your Honor. The document speaks for themselves, and to continue confronting the witness with these documents, asking her about the contents thereof, which she will only confirm, will not serve the interest of time and is also prohibited because she has no personal knowledge over these documents.
9: Pero sumagot naman ang prosecution na oo, hindi nga ang testigo ang mismong nag-ayos o naghanda ng sal-en ng Vice Presidente. Pero kaya niya pa rin kumpirmahin ang mga dokumento bilang sa kanilang opisina isinumite ang mga dokumento o sal-en. Paano rin magkakaroon ng basehan sa pagkukumpara ng mga sal-en ng Vice Presidente kung hindi papayagan ng depensa na ipresenta ang nilalaman nito sa impeachment court? Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Attorney James Ali, ang counsel to prosecutor.
11: Lex, how can we establish the baseline if we're not allowed to ask the questions that would elicit the facts relative to the baseline, Your Honor? So may we...
9: Kinatigan naman Leslie ng impeachment court ang prosekusyon at pinayagan pa rin nga na maipresenta ang mga nasa business portion ng SALN ng Vice Presidente noong 2007 hanggang 2009 pati na rin yung iba pang mga SALN na kanyang isinumite sa Office of the Ombudsman. May ilan namang pinatatanggal ang depensa na o sa record ng korte na mga ginamit na salita ng prosecution sa pagtatanong ng testigo o sa pagtatanong sa testigo tulad ng paggamit ng salitang yaman katumbas ng network dahil ayon sa depensa ay hindi ito akmang salita para gamitin sa impeachment trial. Mamaya na mga hapon o pagkatapos nga ng lunch break ay inaasahang magsasagawa na ng cross-examination ang panig ng depensa sa testigo na si Attorney Karen Bato. At yan muna ang pinakauling balita mula rin ito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe, kasalukuyan nandyan sa Senado para sa day 25 ng Senate impeachment trial ng ating pangalawang pangulo, walang iba kundi si Sarah Zimmerman Duterte. Samantala, sa ibang balita, pinaghahanap na ang kapitan ng nasunog na MV June Aster. Nagpakita na, may flash report si DK Zarate. DK?
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: DK? Balikan natin si DK mamaya, no? So, ayun, pinag-uusapan ang ayaw banggitin yung salitang yaman, no? So, siyempre, when you are in the defense or even in the prosecution, ang practice dyan, very careful talaga sa pagpili ng mga words or salita. Anyway, subukan natin balikan ngayon si DK kung nandiyan na siya. DK? Okay, wala pa rin si DK. On day 25, yung sinasabing ill-gotten wealth, kasi dito po, meron pong panukala ang Supreme Court. Ang sabi, public officers' wealth acquired beyond lawful income is presumed ill-gotten and can be forfeited. Ito po ay ayon sa walang iba kung hindi ang pinakamataas na korte ng ating bansa. Walang iba kung hindi ang Korte Suprema. So, common sense, pag ang babasihan mo yung sahod ng pangalawang pangulo versus sa allegedly ill-gotten wealth niya at ng kanyang spouse, ang kanyang asawa, hindi po talaga magkakatugma. So, that is why this is under scrutiny now in the Senate impeachment trial, which is the alleged ill-gotten wealth tsaka yung SALN, no? Kasi pag hindi talaga yan magtutugma, may problema po. Kasi ang sabi po ng Korte Suprema, the Supreme Court has ruled that wealth acquired by public officers beyond their lawful income during their time in office is presumed ill-gotten and can be forfeited if registered in the names, well, of other persons. No? Balik na lang natin si DK Zarate, may flash report siya. DK?
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
12: Kinumpirma nga ng Philippine Coast Guard na lumutang na itong kapitan ng nasunog na barko na MV June Aster sa may bahagi ng Palawan. Ayon sa PCG, voluntaryong nagpakita si Captain Roel Sarmiento sa tanggapan ng Chensa Inter-Island Paris INC sa Palawan kapon. Kasunod dito, agad itong ipinaalam sa Emergency Operations Center kung saan sinamahan siya sa HR General ng naturang kumpanya ng Paris. Sabi ng PCG, particular ni spokesperson Commodore Noy Miguel Biab, nakatakdang kausapin si Sarmiento ng mga investigador kaugnay sa insidente. Kabilang narito kung saan siya matapos nasunog itong barko at ano yung nangyari bago siya nagpakita kahapon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. In a decision written by Associate Justice Japar Dimaampaw and made public on November 20, which was last year, no, the Supreme Court said that under Republic Act 1379, the forfeiture law, properties of public officers are presumed to be illegally acquired when they are manifestly out of proportion to their lawful income. The Supreme Court pointed out that the presumption applies not only to properties under the public officer's name, in this case the Vice President, but also to those hidden or transferred to others as long as true ownership can be traced to the public officer. It explained that RA 1379 would be rendered ineffectual if the registration of properties in the name of third persons would suffice to forestall the presumption under Section 2 of the law from arising. Tapos, it also said that registration under another person's name does not prevent forfeiture when true ownership can be traced to the public official. Ano pong ibig sabihin nito? Karamihan po sa mga allegedly ill-gotten, wala naman po talagang nasa pangalan yan nung totoong may-ari. Inilalagay yan sa mga iba't ibang pangalan para hindi matrace kaagad sa real owner ng properties or the bank accounts, no? In this case, in the case of the Vice President, syempre, hindi lahat talaga yan nasa pangalan niya. There will be a lot of dummies, yung mga tao na ginagamit to represent allegedly the money that is kept, that is really hers by ownership. Pero ang lumalabas, nasa pangalan ng ibang tao. The Supreme Court has said that if it is proven, kahit nasa ibang pangalan, it will be forfeited. So, sige po. Tayo'y magbe-break muna at babalik tayo sa programa ito. Sige, mag-break muna tayo.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitik.

0: Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yay!
1: Magandang balita sa lahat na nagbabayad ng bill sa kuryente. Inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang VAT sa system loss charge. Alinsunod ito sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pababain ang bayarin ng electricity consumers sa buong bansa. Dahil batid ng pamahalaan na kada piso ay mahalaga sa pagbabudget ng bawat pamilyang Pilipino. Kahapon, September 14, ay nilabas ng kagawaran ang Memorandum Circular 97-2026 na nag-aalis ng value-added tax sa allowable system loss charge sa loob ng CAP na itinakda ng Energy Regulatory Commission. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, ang pagtanggal ng buwis sa allowable system loss ay isang hakbang upang tuparin ang hangarin ng Pangulo na maghatid ng mga reforma na direktang napapakinabangan at agarang nararamdaman ng mga Pilipino. Mga pagbabagong praktikal at aktwal na nararamdaman, iyan ang nais ni Pangulong Marcos Jr. para sa ating mga kababayan.

0: may be coming from critics or from the Duterte supporters like him.
1: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
2: Good morning, ma'am. Yes ko lang po, if the government will allocate additional funds for its expanded uplift program with the projected rise in oil prices later this year amid escalating tensions in the Middle East po.
0: Hindi po maglalaan ng additional funding for uplift. Depende po ito sa magiging actual na pangangailangan at request ng mga concerned implementing agencies. Alam naman po natin na mayroong kinakailangan na mga pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Hindi lang naman dahil sa crisis sa Middle East, nandyan po yung madalas na nangyayaring bagyo, pagbaha, at kung ano mang kalamidad na prone ang Pilipinas na makadana. So, depende po ito. According to DBM, ang maaari lang pong bigay na pondo ay depende po sa pangangailangan ng implementing agencies, at ito po ay pag-aaralan. Dapat kompleto po ang mga dokumento para po makapag-release ng pondo sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan.
2: Ma'am, bali may natitira pa po kaya doon sa 400 million na nirelease ng DBM noong August para po doon sa expanded uplift?
0: Sa ngayon, Sam, hindi ko pa naitanong kung meron pang natira na pondo. Siguro maya-maya itatanong ko ang pinakadetalye patungkol po dyan.
2: Magkakaroon po kaya ng specific line item sa 2027 NEP para po sa mga uplift initiatives?
0: Yung uplift program po kasi is a whole of government approach. Hindi po kinakailangan na meron isang single stand-alone budget item for this. So again, sabi po ng DBM, kung ano lang po yung pangangailangan na implementing agencies, yun lang po ang kanilang tutugunan.
2: Last na lang for my part, ma'am. Ano po kaya yung alternative source of revenue ang kinoconsider ng government to offset po yung estimated 10 billion annual revenue loss with the scrapping of the VAT on systems lost charge?
0: Sa ngayon ay wala po na pag-uusapan kung mayroon pandagdag na buwis na ipapataw dahil hindi po yan ang concern sa ngayon ng pamahalaan. Totoo na maaaring tinatayang 10 billion ang mababawa sa VAT collections dahil dito sa pagtanggal ng VAT sa allowable system loss charges. Pero marami pong paraan ang BIR, ang DOF, para makakaroon ng pondo na pwedeng panagot sa mawawalang 10 billion. Nandiyan po yung tamang tax administration, paniningil ng tamang tax, mga reforma patungkol sa VAT on digital services, create more. So lahat ito ay dapat na makapag-inganya pa tayo ng investments para mas makagain po tayo na maaaring tax na maipasok o revenue na maipasok sa ating bansa. Ang layunin po kasi ng policy na to, na alisin ang VAT sa mga sa allowable system loss charges ay hindi para maisip agad kung paano mapupunan yung maaaring mawala. Ang iniisip po dito ng pangulo at ng administrasyon ay paano mapapagaan yung nararamdaman ng ating mga kababayan sa mga mahal na mga bilihin at maaari makadagdag ito kapag mahal din ang babayarin sa kuryente.
2: Thank you po, ma'am.
1: Next na magtatanong po, Allen Limos, The Manila Times.
3: Good afternoon po, Yusek. Would like to raise this lang po. The Kabataan Party List released a statement yesterday po, raising concerns about the U.S.-Philippine Critical Minerals Memorandum of Understanding, which was signed on February 4 po. Sabi po nila that specifics of the MOU were concealed daw po, and it was just recently obtained by Representative Reneco. And may mga nirace sila na doubts about the said partnership, particularly Section 1.3 of the specific MOU po, which will enable the U.S. to obtain mining permits without local regulatory scrutiny po. Ano po mga, bakit po na-conceal yung ano po, yung document na tuputo from the public? And yung mga ganyang klaseng concerns po, should we be alarmed po given that the U.S. will not be quote-unquote following local regulatory scrutiny po?
0: Alam niyo po, sa mga ganyang mga sitwasyon, mas maganda po sana makipag-usap muna sila sa DENR para hindi po nagkakaroon ng mga maaaring maling interpretasyon o negatibong impresyon sa ginagawa ng pamahalaan. Unang-una po ay hindi po nagkaroon ng pagtatago sa nasabing pakikipag-usap sa bansang US. Dahil noong February 7, 2026, ay nailabas naman po sa DNR ang patungkol po sa pagpirma ng Memorandum of Understanding or Undertaking, MOU. At tandaan po natin, yung MOU po, ito ay nag-outline lang po ng mga shared goals, shared intents. Pero hindi pa po ito legally binding. Iba po ang MOU sa MOA, sa Memorandum of Agreement. Ang Memorandum of Agreement ay nandun na po ang specific responsibilities ng parehong bansa o mga bansang na nagpirma. At yun po ay legally binding. Ang MOU po ay hindi po ito legally binding, kaya wala pong dapat katakutan. So kung meron pong nais siyang liwanagin, maaari siyang pumunta at tignan at pa-explain sa DENR ang mga detalye po dito. Hindi po dapat na inaalarma natin yung mga kababayan natin sa mga usaping hindi pa pala maliwanag sa kanila. Kasi kapag nagbibigay po tayo mga ganitong klase mga statements na nakakaalarma sa mga taong bayan, magkakaroon ito ng negatibong impresyon sa administrasyon na kung tutuusin ay wala naman po palang kasalanan. Ang pag-sign lang po ng MOU ay para mapakinabangan natin kung dumating po yung time na magkakaroon na po ng agreement, mapakinabangan naman natin ang ating mga critical minerals o rare earth minerals na matagal naman na natin na ine-export sa ibang bansa. Hindi po ito ngayon lamang. Minimina. Noon pa po ito, minimina. So sana yun po ang ipaalam natin sa mga kababayan natin. Hindi po naman kailangan na lahat ng usapin ay lahat agad ipapamedia. Kung kinakailangan po maliwanagan para mas maganda rin po ang maibigay nating balita sa media at sa ating mga kababayan, liwanagin po muna bago magbigay ng anumang insinuation. Hindi po kasi maganda yan para sa mga leaders at hindi rin po magiging maganda ito kung ipapasa agad sa media na hindi kompleto. Mas maganda pong kompleto ang lahat ng mga balita para hindi po maalarma yung mga kababayan natin na wala naman dapat ika-alarma.
3: Shifting gears lang din po on a different topic. The Philippines entered the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure po sa India. Ano po yung mga specific financial mechanisms and technical agreements that will be prioritized po to ensure na yun nga po ma-meet po yung mga climate proof public works na goal din po ni President Marcos. He did mention na priority niya po ito.
0: Actually, even before binabanggit na namin sa inyo, sa ating mga kababayan, na ngayon po ay tutok ang pangulo kung paano din natin mapapa-implement ang mga polisiya na nanaayon po sa nararamdaman nating climate change. So, kaya mabuti rin po na nag-enter po tayo sa CDRI. Unang-una po, anong nais ng Pangulo? Ang mga bridges, ang mga roads, ay dapat na isinasagawa ng naaayon na sa science at naaayon na po sa klima na maaari nating maranasan ngayon at sa mga susunod na taon. Dahil ang mga maaaring infrastruktura noon ay hindi na siya fit, hindi na siya tugma sa maaari nating maranasan dala ng climate change. So, nandiyan po rin yung, napanood nyo rin po siguro yung news tungkol sa mga paghuli sa mga investors na mayroong mga isinasagawang substandard na mga bakal, pati mga simento. Yan po ang naging topic nung nakaraang linggo with PISAC, kung saan tinututulan na po na makapasok yung mga ganitong klaseng mga investors na maaari makapagdulot ng disgrasya sa ating mga kababayan dahil yung ibang contractors, malamang ay hindi nila agad alam na ang kanilang mga nabibili ay ganoon kadudupok o substandard materials. So, muli, itong mga ganitong klaseng adhikain ay hindi lang manggagaling sa Pangulo, kundi lahat po tayo ay magmasid din at kinakailangan din po tayo mag-ingat, pati po ang mga leaders ng LGU, pati mga contractors, maging maingat po tayo sa pagsasagawa ng mga infrastruktura. Hay, siguraduhin po natin na ang gagawin natin mga proyekto ay naaayon po sa requirements para matibay at para mas hindi magiging sanhi ng disgrasya para sa ating mga kababayan.
1: Follow-up question po, Tuesday New, DZBB.
4: Hello ma'am, follow-up lang po ma'am dun kay Sam on system loss na VAT na tinanggal na ng BIR. We understand na yung VAT lang sa system loss ang tinanggal, not the system loss itself, dahil kailangan pang amyendahan yung IPIRA law. Pero malaman po namin kung ano po yung pagpupursige na, na ginagawa ni Presidente para mahikayat yung mga mambabatas na yung IPIRA law mismo ay i-amend na at okay, tanggalin na talaga yung system loss charge.
0: Noong nadinig po natin ang Pangulo sa SONA, na nais niya po na mawala ito po mga allowable system loss charges. Nakita naman po natin ang ilang mga mambabatas na mabilis na umaksyon. Nagpatawag ng mga hearing para malaman kung ano ang dapat natanggalin, ano yung hindi dapat tanggalin, ano yung merong sabi nating mali na pag-compute. So, alam na mga mambabatas na mandato nilang gumawa ng batas. At alam din po ng mga mambabatas ano yung nais po ng Pangulo para sa ating mga kababayan. So, nandun po yun. Hanggang ngayon, alam po nila na priority po ito.
4: At may pwede po bang asahan ng ating mga kababayan, at least man lang itong Congress na ito ay maa-aksyonan yung gusto ng Pangulo na yan?
0: Ayan po ang nais ng Pangulo. So, sa ngayon na nadidinig tayo, alam natin na although ang dami po talagang trabaho ngayon, lalong-lalo na sa Senado, alam nila, batid nila, kung ano ang makakatulong sa kababayan natin at ano ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
1: Susunod po magtatanong Luisa Cabato, inquirer.net.
5: Good afternoon po, Yusek. What is the stance of President Marcos or Malacanang on the Senate's approval of a bill postponing the 2026 Barangay NSK elections to 2028?
0: Sa ngayon po, hindi pa po nakakarating sa akin kung naibigay na po itong mga versions na to sa Office of the President, dahil bago po magpa siya ang Pangulo, kailangan po niya mabasa lahat ang provisions dito. I will try to give you an update tomorrow kung naibigay na po dito at para malaman ko na rin at maibigay sa inyo kung ano po yung maaaring mensahe ng Pangulo patungkol po dyan.
5: On a slightly, on a different topic, Yusek, kinumpirma ni DILG Secretary na na-deny yung request ni former presidential spokesperson Harry Roque para sa application ng asylum sa Europe. Ano po yung komento na o reaksyon ng Palacio dito?
0: Kailan niyang ano na yan?
5: Kanina po sa press briefing.
0: Kanina umaga. So, definitely, pasensya na po kayo. Hindi ko pa po nakakausap patungo, ang Pangulo patungkol dyan. Pero even before, ang PCO, sinasabi naman po na ang paniniwala ng PCO ay wala pong batayan ang ginawang request ni Harry Roque na sinasabing political persecution lang ang ginagawa sa kanya. Maliwanag naman po ang mga kaso, hindi lang qualified human trafficking. Meron pa po yatang nakabanta na kaso patungkol sa land grabbing at patungkol din po yata sa tax evasion. So, hindi ito political persecution, records ang nagsasalita dito, ebidensya ang nagsusumigaw.
1: Next question po, Mads Moratilio, Net25.
6: Hi ma'am. Ma'am, kagabi nalipat na sa New Quezon City Jail si former Speaker Romualdez. Pwede pong makuha yung reaction ng palace dito? I know na before may mga naging reaction naman, pero baka may bago lang.
0: Kung nalipat na po siya?
6: Nalipat na siya ma'am.
0: Oo, kung nalipat na siya kaninang kagabi. Kagabi ma'am. Hindi ko pa po nakausap patungkol si Pangulo dyan. So, hindi ko mabibigay mismo yung personal na pakiramdam ng Pangulo sa paglilipat kay dating Speaker Romualdez sa
6: New Quezon City Jail.
0: Quezon City Jail. Pero, in general, nadinig naman po natin kung ano naman po talaga ang nararapat, kung ano ang sinasabi ng batas, ano sinasabi ng proseso. Yun lang naman din po ang masasabi ng pamahalaang ito, ng administrasyon na ito. Hindi kailangan umabuso, hindi naman kailangan kulang ang pagtrato sa maaaring nasasangkot. So, dapat lang po ay kung ano'y naaayon sa batas at proseso.
6: Ma'am, kahapon pupunta dapat si Pangulo sa PGH. May we know the reason bakit hindi po siya natuloy?
0: Kagagaling lang po kasi kagabi, madaling araw po dumating ang Pangulo. Alam niyo naman po na halos mag-alas 5 na po dumating ang Pangulo. Hindi po nabigyan tayo ng kaalaman tungkol sa anong oras supposed to be kung pupunta man siya sa PGH. Kasi kagagaling lang po niya sa India. Nagkakatapos lang po ng kanyang trabaho at halos mag-alas 5 na po na madaling araw dumating ang Pangulo. At maliban po dyan ay meron din po siyang naging event patungkol sa kanyang handog ng Pangulo. So kung ano man po ang naging dahilan, walang nabanggit sa atin, most probably because of the schedule.
6: And definitely hindi dahil ma'am, nung time na yon ay nasa PGH pa, naka-confine si former speaker, walang kinalaman yon.
0: I mean, walang napag-usapan patungkol dyan na yun ang magiging dahilan. Nagkataon lang po siguro na kararating lang talaga ng Pangulo nang halos mag-aalas 5 na po na madaling araw. Wala pa pong tulog yun halos.
6: Thank you po.
1: Follow-up question po, Ivan Mayrina, GMA.
7: Ma'am, ito pong pagkakalipat, pagkakakulong ni dating Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail ngayon, paano po ba ito dapat tignan ng taong bayan? Kasi marami po ang siguro nagulat din na once upon a time, one of the most powerful persons in the country, ngayon po ay nasa kulungan.
0: Kahit po nasa kulungan, sino man, in general po, ito ating isasagot. Hanggat wala pa po kasing na ibibigay na paghuhusga with finality ang isang korte, ang presumption pa rin po niyan ay inosente sila. Nagkataon lang po na mga kasong kinakaharap nila ay Nobel recommended ang ibinibigay at sinasabi at pinag-uutos ng korte. Kung ano po ang sinasapit ngayon ng mga di umanong sangkot, iyan naman po ay walang dapat sinisino. Mayaman, mahirap, ordinaryong tao, may kapangyarihan. Kung nakagawa man ng mali sa taong bayan, kailangan lang din pong pantay-pantay kung ano po ang naranasan ng mga akusado. So wala pong dapat na special treatment, hindi po kinakailangan mag-rally kung saan-saan para hindi mapanagot ang sinuman, dapat po pantay-pantay.
1: Huling tanong po mula kay Maricel Halili, TV5.
8: Yusek, just a quick follow-up. Will Malacanang encourage the BJMP to release more photos of the former House Speaker inside the facilities for transparency, para rin hindi magkaroon ng issue on special treatment?
0: PGH? Sino po?
8: BJMP.
0: BJMP.
8: Opo, kasi so far yung lumalabas pa lamang ng mga photos from BJMP, yung mugshot, pero yung mismong transfer or inside the infirmary, parang wala pa. So will you encourage them to release more photos inside the facility?
0: Nasa pamumuno na po nila yan. Kung ano po nakikita nilang nararapat, as long na ang mga akusado ay nasa kustodiya po nila, nasa kanilang kamay na po ang pagpapasya niyan.
1: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you po.
0: Maraming salamat. Kanina umaga ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Arcong Bato, Valenzuela City upang personal na pangunahan ang turnover ng housing units sa Disciplina Village. Alinsunod ito sa hangarin ng Pangulo na bigyan ng disente at ligtas na pabahay ang bawat pamilyang Pilipino, kabilang ang mga informal settler families na nakatira sa danger zones. 333 housing units ang na-turn over sa mga benepisyaryo ng Disiplina Village sa ilalim ng expanded 4PH program ng pamahalaan. Kung noon ay labis ang pag-alala ng mga pamilyang nakatira sa mga bahay na lugar, ngayon ay mas panatag na silang mamumuhay sa maayos na bahay. Malayo sa peligro at mas malapit sa pinagsikapang pag-asenso. Ang Disiplina Village ay isa lamang sa mga proyektong pabahay ng administrasyon na pinangunahan ng DISUD sa liderato ni Secretary Jose Ramon Aliling. Bukod sa maayos na mga gusali at mababang lupa or upa, malapit din ang komunidad sa mga paaralan at paggamutan. Ayon sa pinakabagong tala, halos 600,000 na pabahay na ang nagagawa mula July 2022 hanggang July 2026. Naninindigan naman si Pangulo Marcos Jr. na patuloy na pinupuno ng pamahalaan ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa.

At bago tayo magtapos, matapos ang turnover sa Valenzuela City, tumungo naman sa lunsod ng Caloocan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang pangunahan ang awarding of titles sa 110 beneficiaries ng Community Mortgage Program o CMP. Sa ilalim ng nasabing programa, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga organisadong komunidad na magkaroon ng seguridad sa kanilang paninirahan. Nagbibigay din ito ng mas madaling financing access at iba pang suporta sa pagbili ng lupa, pagpapaunlad ng lugar at unti-unting pagpapatayo o pagsasaayos ng kabahayan. Sa Caloocan City pa lamang ay aabot sa 24 Homeowners Association o 2,500 family beneficiaries na ang natulungan ng CMP na magkaroon ng sariling tahanan. Ngayong araw ay nadagdagan pa ito ng 110 family beneficiaries na pinagkalooban ng titulo ng lupa. Nito mga nakaraang buwan lang ay nakapagpamahagi din ng titulo sa mga beneficiaryo mula sa iba't ibang lugar gaya ng Pampanga, Marikina, Antipolo, San Pedro at Bacoor. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi na kailangang mangupahan. Abot kamay na ang pagpundar ng sariling tahanan.

0: At gusto lang po natin idagdag patungkol sa zero balance billing. Alam po natin na marami pong nakinabang sa mga libreng serbisyo mula sa DOH hospitals, GOCC hospitals, at higit sa 44 local government hospitals. Kasama po sa mga ospital na napabilang para magbigay ng ganitong klaseng serbisyo ay ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital at Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Luzon, Western Visayas Medical Center at Cebu South Medical Center sa Visayas, at Bukidnon Provincial Medical Center at Davao del Sur Provincial Hospital sa Mindanao. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay walang pinipiling araw. Kahit kaarawan pa yan, magsisilbi at magtatrabaho para sa bayan. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing sa Malacanang, binanggit ni Undersecretary Claire Castro na yung warm election kahapon generally peaceful at orderly kahit mayroong ilang mga isolated incident na naitala. Naging mataas anya yung voters turnout kahapon, umakyat sa 82% kumpara noong national at local elections sa BARM noong nakarang halalan. Mas mataas pa rin anya yung voters turnout kahapon, at ayon sa PNP, patuloy yung gagawin nilang pakikipag-ugnayan sa COMELEC hanggang matapos na ang lahat ng natitira pang election activities. Sila sa Malacanang, bagamat ayaw na mayroong karahasan, pero kung PNP report anya yung pagbabasihan, naging maganda yung election kahapon sa BARMM. Sa ibang usapin pa, naitanong rin kung maglalaan pa ba ng additional funds ang gobyerno para sa expanded relief program sa harap ng inaasang pagtaas sa oil price. Sabi ni Jose Castro, nakadepende pa rin ito sa pangailangan ng mga concern o yung mga implementing agency. Habang naitanong rin yung Memorandum of Understanding sa pagitan ng U.S. at Philippine Critical Minerals, sabi ni Jose Castro, yung mga ganitong sitwasyon, sana daw kinausap muna yung DNR para hindi nagkaroon ng mga maling interpretasyon sa ginagawa ng pamahalaan at hindi sana nagdudulot ng takot sa publiko. Hindi anya nagkaroon ng pagtatago sa pakikipag-usap sa U.S. dahil noong February 2026, inilabas ng DNR yung impormasyon kaugnay dyan sa nalad ng MOU, at ilinaw rin ni Jose Castro na magkaiba ang Memorandum of Understanding sa Memorandum of Agreement. Framework pa lamang ani ang MOU at hindi pa ito legally binding, kaya hindi dapat ito katakutan. Hindi rin niya dapat inaalarma ang mga Pilipino sa mga usapin na hindi pa maliwanag para sa kanila. Kaugnay naman doon sa isinusulong na panukala para sa postponement ng barangay at sanggunian kabataan elections, hindi pa daw yan nababasa ni Pangulong Marcos at kailangan pa muna na mapag-aralan. Doon naman sa pagka-deny ng application for asylum ni dating spokesperson Harry Roque, sabi ni Jose Castro, ang PCO dati pa man, naniniwala sila na walang batayan yung request na yan ni Harry Roque na political persecution yung ginagawa sa kanya. Maliwanag daw yung mga kaso, hindi lamang human trafficking, bagkus mayroon pang nakahanda na ibang reklamo laban kay Roque. Kaugnay naman doon sa paglipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail, ang sabi ni Castro, kung ano yung sinasabi ng batas at proseso, yun lamang din yung dapat na sundin. At binigyan din rin ni Castro na kahit sino pa yung nasa kulungan hanggat wala pang official o penal na paghusga mula sa koorte, itinuturing naman silang inosente. Nagkataon lamang anya yung kaso ni Romualdez na non-bailable. At kung ano man anya yung sinasapit ng mga sangkot, wala anyang sisinuhin yung batas at yung mga nakagawa ng mali ay dapat lamang talaga na managot sa taong bayan at sa batas.
2: Okay.
1: Ito muna Raquel, may mula sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, Raquel? Sa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Okay, Raquel?
1: Yes, Jamie.
2: Oo. Siguro mahalaga din yung nabanggit din ni Jose Castro kanina, yung tungkol dun sa naitanong na sa system loss, di ba? Yun yung I think no, kumbagay parang inaabangan din ito nung mga tao din. At yes, go ahead Raquel. Okay, mukhang nawala na po si Raquel Bayan, no. Ang binabanggit ko kasi kanina ay sinasabi nga na parang VAT pa lamang yung tinatanggal o yung value added tax, no? dyan po sa systems loss. Eh, syempre tayo ho na, na bilang ikangay mga nagbabayad ng kuryente, no, na talaga naman ay napakamahal, eh interesado tayo kung ano ang ikangay masasabi dito ng palasyo, no, patungkol po dito sa system loss na ito, na by the way ay binanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya pong SONA. And good thing, no, dyan po sa grabe pala ang Visayas at Mindanao, napakamahal ng kanilang kuryente, nasa 18 point something, and then yung isa naman nasa 19 point something, na nalimutan ko na eh. Pero na-interview ho namin kamakailan lamang sa Salam naman yung Energy Regulatory Commission, at kanilang binabanggit nga na mayroong parang subsidy at inilabas na memorandum, no, ang ERC patungkol po diyan sa bagay na yan, kung kaya't from 18 pesos something per kilowatt hour ay magiging parang nasa 8 pesos na lamang. Ayan. Okay. So, antabayanan ho natin yung mga pag-uulat na yan, no? Ihahatid sa atin ni Raquel Bayan in a while. Pero tayo po ay magkakaroon muna ng top of the hour. Syempre pa, ang atin pong mga kasamahan naman dyan sa Senado ang ating tutunguhan para po doon sa mga pinakahuling kaganapan dyan po sa impeachment court. Ang oras natin, alas 2 ng hapon.
3: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM Collab, sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
11: Radio Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
12: At Radio Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
12: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: 5 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Isang magandang hapon po Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kasama po ninyo. Ngayon pong araw ng Martes, September 15, 2026, Jamie Quinto po para sa Day 25 ng ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Kanina nga po, ngayong araw, kaninang umaga ay sinimulan ang impeachment trial sa pamamagitan po ng prayer ni Senator Bongo. At iniharap po ng prosecution ang kampo naman ng kanila pong ang kampo ng prosecution, iniharap nila yung kanilang isa sa mga witness, si Attorney Karen Bato. Siya po ang OIC ng Central Records Division ng Ombudsman. At dito nga po ay patuloy na dinidinig ito pong Article 2 ng Alleged Unexplained Wealth, False Sell-in, and Continued Business Interest ni Vice President Sara Duterte. Ito ho yung mga sub-categories, no? Dahil ang Article 2, ang sinasabi nga ho dito ay yun daw pong mga sinasabi ho dito na ang Article 2 ay yung unexplained wealth, no? At ang subcategory po nito ay kabilang doon sa mga hindi nga na-file or naisama sa SAL-N. Ayan. At yung pagda-diverse, hindi pagda-diverse ng yaman ng vice-presidente. Samantala, bago yan, unahin po muna natin ang kampo ng defense team. Binigyang diin na walang personal na kaalaman ang testigo ng prosecution kung may irregularidad sa SAL-N ng vice-presidente. And I think ito din naman ang naging ruling nga ni Senator Cheese Escudero. Kumbaga yung matter of factly lamang kung ano yung mga nakasulat doon sa SAL-N, yun lamang ang bibigyang ikangay way ng korte, no? Pero yung truthfulness nun, syempre, ay hindi naman masasagot ng witness ng prosecution na si Attorney Bato, no? Dahil nga, hindi naman siya yung nagsulat nun. Okay, sige. Alamin po natin ang balitang yan, iahatid sa atin ni Luisa Erispe.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
3: a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, Luisa.
13: Jamie, natapos na nga ang cross-examination ng defense team sa testigo ngayong araw ng prosecution na si Attorney Karen Bato, ang OIC ng Ombudsman Records Division, at sinubukan nga ng depensa na basagin ang kredibilidad ng testigo ng prosecution ngayong araw sa pamamagitan at ng pagbibigay diin na walang kakayahan itong sabihin kung may irregularidad sa SAL-N ng vice-presidente. Sa naging cross-examination o pag-usisa ng depensa, Depensa kay Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, ang tanong sa kanya ay kung kaya ba niyang tukuyin kung may unusual irregularidad o mali sa salen ng Vice Presidente. Pero sumagot lang si Batu na ang kaya niya lang kumpirmahin ay kung ano man ang isinumiting dokumento sa kanilang opisina. Ano man na ang nasa labas nito ay hindi na niya kayang sagutin dahil wala itong personal knowledge dito. Sinubukan namang tanungin ng depensa kung kaya din bang sagutin ng testigo kung talagang may ill-gotten wealth ang Vice Presidente mula sa salen na ipinaresenta o ipinakumpirma sa kanya. Pero agad na nag-object ang prosecution. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
14: Pinet na yung playback. Hindi sa
15: kapag-usap. Irregular, correct?
16: Yes, sir.
15: You are not competent to say whether it is unusual, correct?
16: Yes, sir.
15: You are not competent to say whether it is wrong or defective, correct?
16: Yes, sir.
15: So in testifying in today's trial, allow me to conclude. So in testifying today's trial, you cannot conclude whether the Vice President has...
13: Lumabas din naman sa cross-examination na mula pa noong 1994 hanggang 2025 sal and form, wala namang nakasaad dito na line item na cash on hand sa personal properties at wala ring line item sa business section para sa acquisition. Ibig sabihin ay walang nakasaad particular na dapat ilagay yung cash on hand at pati na rin yung acquisition dito nga sa personal properties at business section. Pero sa CSC guidelines naman ng 2013, sa pagsasagot sa salen, bagamat may nakasaad na kailangan ay ilagay pa rin yung cash on hand, hindi naman umano bawal yung collective declaration. Wala rin nagbabawal sa mga corrections sa salen. At kahit sa Ombudsman Memorandum Circular ng 2025, hinggil sa salen, kinikilala rin ang mga corrections. Pero nilinaw pa rin na walang personal na kaalaman ang testigo para malaman kung may mali o dapat itama sa salen ng Vice Presidente. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat sa iyo, si Luisa Erispe. Mula po yan sa panig ng depensa, no? At katulad po ng binabanggit natin kanina, ang humarap nga po sa panig ng prosecution as witness, si Attorney Karen Batu. Siya po ay OIC ng Central Records Division ng Ombudsman. Si Attorney James Ibrahim naman, Attorney James Ibrahim Ali, siya naman po yung nagpanig ng prosecution, ano? Yun pong prosecution counsel. Ang binabanggit niya sa kanyang opening statement kanina, nag-increase daw po ng 91 million pesos mula sa taong 2007 up to current, no? Yun pong yaman ni Vice President Sara Duterte. At ito po ay makikita di umano sa Ombudsman dahil nga po ang Ombudsman ang official repository ng SALN. O kaya naman po ay doon nag-file ng mga records, no? Ang mga government official, lalong-lalo na ho, yung mga matataas ang nasa pwesto. Ayan. At katulad po nung binabanggit kanina, no, na overruled ni Senator Cheese Escudero ang sinasabi po kanina ng pagtutol ng depensa dahil ang kanya pong binabanggit, yung SALN contained the facts but no knowledge as to the truthfulness. Yun nga, no? Siyempre, kumbaga, kahit man ako siguro, ako yung nasa records division, kung ano man yung ilalagay mo diyan sa salen mo, kumbaga hindi ko sagutin yan kung totoo nga yan. 'Di ba? Basta ako tatanggap ng record sa iyo at ito yung nakikita doon sa record. Anyway, alamin pa po natin kung ano yung mga iba pang mga kaganapan dyan po sa Senate Impeachment Court. Naroon naman si Nympha Asuncion.
17: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, Nympha.
13: Yes, Jamie, nagkaroon nga ng pagkakataon ng ating mga center judges na magtanong ng mga paglilinaw o clarificatory questions dito sa ating witness na si Attorney Karen Batu. Sa kinesyon ni Senate President Sherwin Gatchalian, ang posibilidad na mababa o undervalued ang idineklarang net worth ni Vice President Sara Duterte dahil walang nakalagay na acquisition cost o halaga ng kanyang shares sa ilang korporasyon dun sa kanyang salin. Ayon sa prosecution panel, posible itong mangyari dahil maaaring milyon ang halaga ng mga shares na hindi nabigyan ng value sa salin. Samantala, sinabi naman ni Ombudsman Records Division o IC Attorney Karen Batu na hindi maaaring magkomento nga yung kanilang tanggapan sa tamang valuation dahil nga repository agency lang ang Ombudsman at hindi nito biniberipika ang laman ng salin. Nilinaw rin ni Batu na hindi nagsasagawa ang Ombudsman ng cross-check sa SEC para malaman kung tama o kumpleto ang deklarasyon ng mga korporasyon sa salin. Sa salin, VP Sara, sinabi ni Batu na wala silang record ng 2013 at 2014 salin nito. Meron anyang certification mula sa office of the Mindanao area na wala itong nakitang record ng naturang salin. Giniitinid ni Batu na kapag naisumite na sa Ombudsman bilang repository agency, hindi na maaaring baguhin yung mga entry sa salin maliban sa ilang clerical o minimal errors. Sa pagtatanong naman ni Gatchalian, kinumpirma rin ni Batu na ministerial lang yung pagtanggap nga ng Ombudsman sa salin at hindi nito sinusuri yung correctness o yung substance sa mga idinedeklarang impormasyon doon. Narito yung bahagi ng pagtatanong na yan ni SB Gatchalian.
15: Itong corporations, nakita ko sa mga network, sa mga salin, hindi naka-declare yung acquisition cost. So, ibig sabihin na may possibility na yung network is undervalued. Kasi walang value yung mga corporations eh.
16: I cannot make that inference, Your Honor, kasi as I've said, the Office of the Ombudsman is merely a repository agency. So, as to the salin po of anyone, kung undervalued yon dahil hindi po nag-declare ng acquisition cost, hindi po namin yon masasabi, Your Honor.
15: Can I ask the prosecution, since you raised this non-declaration, is that the possibility na undervalued yung net worth? Because there's no value in the corporate. It's declared, but there's no value. Ibig sabihin, the corporation, the acquisition cost might be, might be millions.
18: Your Honor, without concluding anything, yes, it can be a possibility. That's why precisely, Your Honor, it has to be declared para po klaro at the onset kung ano po talaga yung corresponding na amounts or value ng mga shares of stock. Na
15: so, yung napakita kanina ng mga, yung pinakita mong mga net worth can be undervalued because walang value yung corporation eh.
18: Yes, Your Honor. That's
15: alam
18: a possibility.
15: Alam naman yung liabilities. Diba?
18: That's a possibility.
15: Alam natin yung asset but blanco yung acquisition cost for corporations. I would assume there's a value for that. No? Pag linagay mo yun, di lalaki yung net worth.
18: Opo. At yun po yung line of questioning ko kanina, Your Honor. That's the possibility po.
15: Okay.
13: Samantala, nagkaroon naman ng paglilinaw si Senator o si Senator Judge Joel Villanueva tungkol nga dito sa pagwawasto ng salin ni VP Sara. Partikular kung hanggang kailan maaaring itama o kumpletuhin yung discrepancy matapos itong i-file. Ayon kay Batu, batay sa Omnibus Salin Guidelines, hindi na maaaring ang amyandahan yung salin kapag naisumite na sa repository agency. Gayunpaman, pinunto ni Batu na anumang correction ay dapat idaan sa Review and Compliance Committee ng kinaugulang ahensya at hindi sa Ombudsman bilang repository agency. Nilinaw rin ni Batu na hindi sinusuri ng Ombudsman nga yung correctness of substance. At tinanong din ni Villanueva kung karaniwan bang isinasama sa other assets yung cash on hand at cash in bank. Ayon sa kay Batu, hindi siya eksperto para magbigay ng konklusyon dito pero batay sa kanyang personal na karanasan sa Ombudsman, maging bago pa ang 2025 guidelines ay hiwalay nang dinedeklara yung cash on hand tsaka cash in bank. Samantala, sa isang pabihirang pagkakataon din ay nagtanong si Senator Judge Lito Lapid dito nga sa Day 25 ng impeachment trial. Tinanong niya yung kung kailangan bang ideklara sa SALN yung mga dollar accounts. Ayon sa testigo, batay sa SALN guidelines, kailangan ideklara yung dollar accounts pero dapat itong i-convert sa halaga sa piso. Tinanong din ni Lapid kung ano ang parusa pag hindi nagsumite ng SALN. Ayon kay Bato, may provision sa non-filing of SALN at itinuturing itong paglabag sa Republic Act 6713 o yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ginita man ni Lapid na mahalagang maunawaan ng publiko itong tungkol sa usapin ng SALN, lalo na sa mga karaniwang mamamayan na hindi pamilyar dito nga sa proseso ng pagdideklara ng ari-arian ng mga empleyado at opisyal ng pamahalaan. Oh. Ito yung bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Lapid.
19: Kanina, may dalawang kasama na ko rito. Nagkonsulta sa inyo kung meron silang dollar account kasama ba sa SALN yon. Pag nag-submit sila ng SALN, kung dollar account.
16: Kababasa ko lang po nung Omnibus SALN Guidelines. Ang nakalagay po doon, parang kailangan natin siyang i-declare, pero in peso na po.
19: Kahapon pa po hanggang ngayon, nagdi-discourse na yung mga prosecutor tsaka defense tungkol sa SALN. Mula 2007 hanggang 2025, nagmula sa 7 million kay BP Sara hanggang sa 98 million umabot na 2025. Sama ba ako?
20: Yes, Your Honor, based on what was identified.
19: Para malaman po ng ating mga kababayan na ang SALN ay masyadong mabigat sa amin, lalo-lalo na po kung hindi kami nagdeklara ng tama. Meron po kasi ako napanood na isang abogado na ini-interview sa TV. Ang sabi niya, iwan ko lang po kung tama ito, walang politiko o magsasubmit ng SALN na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun?
13: Mm-hmm. Yes, at yes, Jimmy, bukas nga ay nakatakda yung pagdinig ng impeachment court dun sa mga itinatawag na amici curiae o yung mga friends of the court sila, yung mga legal experts na magpapaliwanag tungkol doon sa legal question ni Senator Judge Erwin Tulfo kung dapat bang ibaba yung voting threshold dito sa impeachment trial, particular dun sa conviction ni VP Sara, dahil nga sa ngayon ay nasa 20 Senator Judges yung nakikilahok dito sa impeachment trial, dahil yung dalawa ay nakakulong, sina Senador Rodante Marcoleta at si Senador Jingoy Estrada. Si Senador Bato de la Rosa ay may tagal nang nagtatago, samantalang naka-medical leave naman pa rin si Senadora Loren Legarda. Dahil dun sa pagdinig dun sa mga amici curiae ay walang trial proper bukas, at didinggin na nila lang nila yung mga opinion at legal comments nitong ating mga amici curiae. Kabilang sa mga haharap bukas, sina retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno, at si retired Associate Justice Rodolfo Ascuna. Si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. ay nagsumite lang ng kanyang legal memorandum na ibinigay naman na sa lahat ng mga partido dito sa impeachment trial. Una na rin inanunsyo kahapon ni Presiding Officer Chis Escudero na tinanggap nila yung legal comment ni San Beda University Graduate School of Law Dean Father Renilio Aquino, at hindi kabilang si Father Aquino dun sa mga itinalagang amici curiae, pero sinabi ni Escudero na pinapayagan ng advisory ng korte na tumanggap ng position papers mula sa mga eksperto sa batas at mula sa akademya. At sa Lunes, next week na magpapatuloy itong paglilitis sa impeachment case ni VP Sara, at ang hiharap na ng prosecution ay si SEC Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo del Rosario bilang kanilang susunod na testigo. Jamie?
2: Yes, Nimpa, no, linawin lamang natin yung ilang mga ano. So bukas ay wala munang impeachment hearing.
13: Yes, tama. Wala yung mismong, hindi muna pag-uusapan itong mismong kaso ni VP Sara dahil ang pag-uusapan nila bukas ay yung tungkol sa voting threshold.
2: Okay. Now, yes. Yung Amici Curie na sinasabi yes. nila or friends of court, may possibility ba na kasi 'di ba yung pinagbabatayan natin yung 1987 Constitution. 'Di ba? Mm-hmm. 'Di ba? Correct me if I'm wrong mm-hmm. ha, pero sa pagkakaalam mm-hmm. ko 'yun yung pinagbabatayan nila, 1987 Constitution. Eh bakit hindi na lang din i-invite yung I think buhay pa naman yung ilan sa mga kumbaga para mga framers na itong 1987 Constitution para at least sila mismo yung makapagsabi, hindi ba?
13: Oh, sa pagkakaalam kasi natin, itong mga inibidahang Amici Curie ay diniscuss ng impeachment court, particularly ni Presiding Officer Chief Escudero, dun sa defense tsaka sa defense and prosecution panel. Parang pinagkasundoan nila itong listahan ng mga Amici Curie. Pero hindi naman limitado dito sa mga sa tatlo o apat na Amici Curie yung kanilang magiging discussion dahil una nga sinabi na nga ni Presiding Officer Escudero na tumatanggap o tatanggap pa rin naman yung impeachment court ng mga legal comments mula sa ibang mga legal experts at kung may magsusumite sa kanila ng mga legal comments ay ibibigay din nila yung kopya sa mga partido.
2: Mm-hmm. And also, ako naku-curious lang ako, Nimpa, no? Kasi kuminsan yung mga pagtatanong ng ating mga honorable senator judges, no? Para bang sila din mismo sa sarili nila, parang nahihiwagaan sila sa paano ba ipina-file itong SALN, 'di ba, yung mga tanong nila. I mean, no offense, pero this is on record naman. Like halimbawa si Senator Lito Lapid, 'di ba, yung asawa niya ay I think na-convict or nagkaroon ng conviction because of the dollar account, no? But I'm not saying na yung tanong niya ay tungkol sa kanyang asawa or ano, but ano bang nakikita nila, siguro pinakamahalaga dito, ano ba yung nakikita nila na pwede nilang gawin?

0: ano lang yung final sa kanila, yun na yun. Pero hindi na nila binusisi. Eh, pero kung tutuusin pala, it could have been, siguro, ito'y ano lang, nasa isip ko lamang, it could have been na, teka lang po diba, ano po ba ito? Baka po pwedeng maimbestigahan na to, yung mga ganyan, 'di ba? I don't know. Pero 'di ba? kung nakikita nila zero value, meron bang ganun? May zero value na ano or meron nga, sabi kanina na nagkaroon ng puhunan pero walang inilabas. I mean, nagkaroon ng negosyo pero walang puhunan na inilabas. Something yung mga ganung mga bagay, 'di ba?
1: Oo, tama, kasi parang nakita nga natin dun sa sagot, base sa sagot ni Attorney Batu kanina, na parang tinatanggap lang nila technically yung mga sali na isinusumite sa kanila at hindi na nga nila nire-review. So posibleng pwede natin itanong yan sa mga senador kung anong butas sa batas yung pwede nilang tapalan dito sa pangyayaring ito, dun dito sa incident ng ganito.
0: Oo, and I'm sure no, maging sila mismo ng mga senador, sa dami din ang ginagawa nila, at maging ang presidente or vice-presidente, I think meron yan, meron talaga silang mga taga-file eh. Alam mo yon? So siguro, di ba? So siguro from there, baka po pwedeng lumikha sila ng batas, ano ba? Baka po pwede na mas maging mahigpit or panagutin din kung sino man yung nagpa-file noon na ganito, or I don't know kung paano nila gagawin yun, di ba?
1: Oo, tama. May point naman, tatanong natin yan kung sakasakali sa mga senador natin kung anong pwedeng amendment yung pwede nilang ipasa tungkol dyan.
0: Okay, nako, thank you so much, Nympha. Ha? Magandang hapon sa inyo.
1: Yes, maraming salamat muli mula sa panig ng impeachment court. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Oras po natin, 2:27 ng hapon. At syempre pa, antabayanan din natin yung balita naman ni para kaming ano ba to, nagluluksa. Ano ba mga pag... Hindi ha, nagkataon lang kami hindi nag-usap-usap ha, pero puro kami mga nakaitim ngayon ha. Ano bang meron? Anyway, maya-maya ho, babalikan natin siguro si Miss Melanie Valdos Reyes. At ito po ay sa panig naman ng prosecution, ano? Sige, babalikan po natin. Magkakaroon lamang kami ng paalala mula po sa ating himpilan, and then babalik po tayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: May negosyo pero walang deklaradong puhunan. Yan po ang panig naman ng sinabi na ito pong abogado ng panig ng prosecution, si Attorney James Ibrahim Ali. At presentasyon daw po ng SALN ni VP Sara, pasok sa banga para patunayan ang baseline ng alegasyon ng unexplained wealth. Ayon po yan kay House Prosecutor Terry Ridon. At magbabalita si Ms. Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Ms. Melanie.
3: Magandang hapon, Jamie. Pasok sa banga ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth

0: Si VP Sara Duterte, itong naging pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon matapos ang direct examination kay Ombudsman Records Division OIC Attorney Karen Batu. Ayon kay Ridon, ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng pangalawang Pangulo ang magsisilbing baseline o pangunahing batayan upang mapatunayan naman yung aligasyon ng House Prosecution Panel na unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman laban sa pangalawang Pangulo. Panoorin natin ang naging ambush interview kay Congressman Terry Ridon.
1: Well, malinaw na malinaw mga kaibigan, pasok sa banga ang salin ng pangalang Pangulo from 2007 to 2025. So ito po yung baseline na pinag-usapan po natin para makita ang actual na yaman at before the term and during the term of the Vice President. Lahat po ng ibang mga ebidensya yung pipresenta, dito na po magbabatay kung meron o wala. Dito po iba pang mga ebidensya dito po sa salin.
0: Ayan, Jamie, napanood natin si Congressman Terry Ridon na may baon pang banga upang patunayan na ito yung magiging baseline ng House Prosecution Panel para ibangga lahat ng kayamanan ng pangalawang Pangulo. At ngayon ay yung sal-in, yung net worth na sinasabi ni Attorney Batu base sa kanyang pagbasa actually, kasi hindi naman nila nire-review yung sal-in ng pangalawang Pangulo base sa nakatala sa kanyang sal-in, umabot ng halos 100 million pesos ang idiniklarang net worth ng Vice Presidente sa kanyang 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ito ang pinatunayan ni Attorney Karen Batu kung saan lumalabas sa sal-in ng Vice Presidente na nasa 98.6 million ang kanyang idiniklarang yaman, mas mataas kumpara sa 71.6 million noong 2022 nang maupo siya bilang pangalawang Pangulo. Nanatili naman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente yung mga financial interest, ito mga negosyo ng mag-asawang Duterte Carpio, mas kahit na nakaupo na siya bilang Vice Presidente, ibinunyag ito batay sa mga isinumiting dokumento ng pangalawang Pangulo na pinatunayan naman sa patotoo ni Attorney Batu ngayong araw sa harap ng impeachment court. Ayon sa prosecution, mahalaga ang pagsisiyasat na ito upang mapatunayan ang akusasyon ng unexplained wealth laban sa opisyal. Pagdating naman Jamie dun sa personal properties, umaabot sa 16.2 million pesos ang idiniklara ni VP Sara sa kategorya ng other personal properties sa kanyang Statement of Assets noong 2025. Ito ay halos tatlong beses na mas mataas kaysa sa naiulat niya sa parehong kategorya noong 2024. Ayon naman kanina sa break time press conference ni na Manila Representative Benny Abante, ayon sa kanya, nung tinanong natin kung ano ang kanyang reaksyon dito sa non-declaration ng cash in bank, cash on hand ni VP Sara mula taong 2019 hanggang 2025. Anya, patunay daw ito ng pagiging untouchable ng Vice Presidente maging ng kanyang pamilya para hindi sumunod sa bawat dapat na panuntunan sa pagdedeklara ng kanyang sal-in. Ibinunyag kasi ni Attorney Batu na hiwalay na bahagi ng kanyang testimonya na wala itong idiniklarang cash on hand o cash in bank mula 2019 to 2025. So mahaba-habang taon ito. Noong 2007, kasi itong mga sal-in na nagsimula noong 2007, 2 million pesos ang kanyang cash on hand. Pero pagdating ng 2019, wala na siyang diniklare na perang hawak. Reaction naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega, hiningan natin ang reaksyon ng mga miyembro ng media hinggil dito sa mga pronouncement ni VP Sara noong weekend kung saan ay pinagbibitiw niya sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging yung nag-reaction din dun sa pahayag ng Pangulo na mahirap na pilitin ang tao na mahalin ka. Sang-ayon dito si D.S. Paulo dun sa pahayag ng Pangulo, pero dun sa hamon ni VP Sara, ang sagot ni D.S. Paulo, bakit hindi siya yung mauna na mag-resign upang asikasuhin natin yung mga kaso na isinampalaban sa vicepresidente. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Deputy Speaker Paulo Ortega.
2: Yung untouchable, talagang ginamit ni Vice President ang kanyang impluensya. Alright? Sa kanyang kaisipan, kaya ko to. Sa kanyang kaisipan, pwede kong gawin to. Vice President ako So, yun. Nakikita natin. Kunti na lang taong bayan to. Tama ba yung ginawa niya? I mean, hindi ba dapat sumusunod ang Vice President sa ethical standards ng ating Constitution? Hindi ba? I mean, hindi mo pwedeng sabihin na malakas ako Oo. At gusto kong sabihin sa lahat, no? Na hindi lang Vice President ang nasa ang public official, kundi lahat ng kanyang mga kapatid, public official. Yung kanyang isang kapatid, mayor, yung dalawang kapatid niya, congressman, lahat sila, public official. O ibig sabihin, kayang-kaya nilang gamitin yung kapangyarihan yan.
0: Yan yung naging sagot ni Manila Representative Benny Abante Jamie nung tinanong natin bilang kanina sa presko na bilang isang empleyado ng gobyerno, mahigpit kasi ang ating opisina, Jamie, di ba, sa pagpasusumite ng sal-in. Minsan ibinabalik pa yung sal-in kung may mali. Dapat nga may mga NA yung mga blankong spaces sa sal-in, o kung may mali, ibinabalik para itama. So itong tanong natin, patunay ba na dahil untouchable si VP Sara, kaya mula dun sa taong 2019 hanggang 2025, hindi na bago na wala siyang declaration ng cash in bank o cash on hand. So yan ang naging sagot ni Manila Representative Benny Abante. Meron pa siyang dagdag dyan, Jamie. Sabi kasi may mga objection yung depensa dun sa kakayahan ni Attorney Batu na sagutin yung nilalaman ng sal-in, although ang panig ng prosecution, pabasahin lang naman dahil sila ang repository agency. Pwede naman basahin kung ano yung nakadeklara doon. Ang sabi ni Representative Abante, dapat ito na yung time na payagan na ng mga lawyers o defense lawyers si VP Sara na humarap na dito sa impeachment court, at siya na ang sumagot doon sa mga katanungan ng prosecution kung bakit ganito itinaas yung kanyang
3: 91 million daw di ba? Sabi kanina sa opening.
0: 98. Kasama Jamie. 98.6 million pesos.
3: Ang itinaas.
0: Yung kanyang net worth. It as from 7 million noong 2007. Kasi meron siyang dalawang taon na hindi siya nagdeklara. 2013, 2015, wala siyang sal-in. Yan ay may certification from Mindanao office na binanggit kanina ni kasamang NIMFA. Then yung 2019, meron na, 2018, 2017, meron mga nakadeklarang mga
3: So linawin lang natin na. Okay, kasi kanina ang nadinig ko ay 91 million yung in-increase sa kabuuan ng kanyang sal-in magmula nung 2007. So hindi pa pala hindi pa pala 'yon. May dagdag pa pala, 98 million.
0: Oo, 98 million. Tama ka dun, Jamie. 98 point, para eksakto tayo, baka tayo mapagalitan, 98.7. Tama ka, 91, kasi noong 2007, nasa 7 million lang ang kanyang net worth. 7 million lang yung kanyang net worth nung nag-umpisa siya, 2007, kasi yung pagsisimula ng sal-in na ipinasa ng prosecution dito sa impeachment court, from 2007 na siya ay opisyal na dun sa munisipyo ng Davao. Hindi lang ako sure, Jamie, kung siya ay vice mayor noon o mayor ng Davao. Then from 2019 to 2025, wala na siyang diniklarang cash on bank and cash on hand. Although yung kanyang net worth ay nasa 98. From 7 million pesos noong 2007, ngayon ay at 98.7 million na ang kanyang net worth.
3: Oo, talagang alam mo kailangan talagang matignan ito mabuti, no? Kumbaga hindi lamang naman ito doon kay Vice President Sara Duterte, kung hindi maging sa iba pa ring mga local government, 'di ba? Yung mga local government official. Not unless na talagang old rich sila at old money 'yan, 'di ba? Magkano lang ba ang sweldo ng isang mayor? Wala kasi akong idea, eh. Diba? So siguro doon pa lang malalaman na magkano yung sweldo ng isang mayor, o yung sasakyan mo magkano, saan galing yung bahay at lupa mo, yung iba pang mga property mo. Pero ito, Ms. Melanie, meron akong na-curious na sinabi naman nitong si Attorney Justin Gular ng Defense. Mm-mm. Ang binabanggit niya, wala raw raw ng pag-fill outan ng SALN doon sa business acquisition, at saka wala ring raw for cash on hand and cash on bank.
0: Alam mo, Jamie, kanina naging ako nga yung tanungan ng mga kasama natin sa media.
3: Oh, kasi nagpa-file.
0: Kasi iba yung nagpa-file tayo ng SALN. May reaction kasi ako noon nung sinabi na walang cash on hand at cash in bank. Sabi ko, pwede kang maglagay ng cash on hand, cash in bank, dahil ang opisina namin, ibinabalik sa amin yung SALN. Pag walang cash on hand, imposible naman na. Ang tagal mo na sa gobyerno, wala kang perang bit-bit. Sabi nga ni Attorney Bato, depende.
3: Ayun, pamasahe araw-araw pang gas.
0: Depende yun sa pera mo sa banko, pera mo sa pitaka mo, pera mo sa bulsa mo. Diba? So meron pa rin, pero kay VP Sara kasi walang nakalagay. Meron parte ng SALN, kasi Jamie, meron tayong maliit lang na negosyo, no, sa aming dalawa mag-asawa. Example ka naman, meron kaming maliit na negosyo. Ito ay pag-aari naming mag-asawang dalawa, so sa kanya nakapangalan. Idideklara mo yun sa may likuran ng SALN. Meron doon business. Ilalagay mo doon yung pangalan ng business mo at address mo. Tandaan ko meron at may katanungan doon na kung magkano yung halaga ng negosyo mo. Kaya nagtataka ako kung bakit yung naging pagtatalo kasi yung acquisition, na-correct pa nga si Attorney Ibrahim kanina na tinagalog niya yung acquisition.
3: Yung parang puhunan.
0: Pero yun din ang intindi ko nung pinapirma ko ng SALN, nung nagkaroon tayo ng maliit na pangkabuhayan. Yun din yung diniklara ko kung magkano yung initial na puhunan nung negosyong yun. So yun yung acquisition.
3: Kumbaga, paano mong na-acquire yun, di ba? Magkano ang binayad? Na-acquire? Magkano binayad mo or shinel out mo na pera para magkaroon ka ng ganong negosyo?
0: Oo, nandun yun. At sabi nga ni Attorney Ridon, pasok sa banga kasi dito lahat magbabase. Yung 100, almost 100 million na net worth ng Pangulo, ng Vice Presidente, paano niya na-acquire yun? Magkano lang naman ang sweldo ng mayor, ng Vice President? Ngayon, Jamie, lumabas din sa listahan ng mga negosyo nilang mag-asawa, namatay yung aking cellphone. Nandito kasi na screenshot natin. Meron siyang 20. 20 na medyo nakakahilo nga kanina dahil puro numero. Tapos ang dami mga rows, mga negosyo. Meron siyang mula noong 2007, meron silang 20 na negosyong mag-asawa. Sampu dito ay na-acquire nung siya ay vice presidente na. Jamie, okay, kahapon nung nag-testify o nagbigay ng guidance itong si dating presiding officer Amparo Kabutahitan. Naalala ko noon, meron nagtanong, hindi ko alam kung sinong senator judge, na inilinaw pa niya na bakit ang vice-presidente, ang presidente, bawal sa kanila na merong negosyo o pag-aaring negosyo habang sila ay incumbent. Pero sa ibang mga opisyal, pwede. Mm-hmm. Diba? Bakit dito sa dalawang opisyal na pinakamataas, eh bawal. Eh naka-declare pa. Sabi niya ng House Prosecution, ito na yung isa sa mga grounds na lumabag ang Vice Presidente dito sa pagdedeklara sa SALIN dahil siya ay maliit
3: kailangan
0: masyado.
3: Kailangan parang nag-diverse, di ba? Parang gano'n.
0: Oo, nag-divest sila dapat. Para maiwasan yung conflict of interest at yes. yung abuse of power. So, sampu yun, meron ditong parlor eh.
3: Ah, oo. Yun, actually, yun nga yung sasabihin ko. Kasi kanina, nahagip ng tenga ko yung pagkakabanggit ni, ano, na mayroong salon. 2011, may nadagdag na salon. No?
0: Oo, may salon.
3: Pero ito daw siya. Ay... kay pag-aari ng asawa ni Attorney Manasseh Scarpio, hindi ni VP Sara.
0: Oo, ni VP Sara. Meron din yung incorporator siya. Mm-hmm. Meron din siyang incorporator, so isa sa mga may-ari. Meron din yung kapartner siya sa negosyo, itong Carpio Lawyers.
3: Yes, oo.
0: Meron din shareholder siya ng Geometry Security and Investigation Agency na kanina natanong kay Congressman na Benny Abante, sabi niya, meron pala silang security agency at investigation agency. Eh, bakit kailangan niya ng confidential fund? So, naungkot naman itong confidential fund na tapos nang natalakay. At meron din na incorporator si VP Sara dito sa Cable Tow 88 Shipping and Marine Services. Mm-hmm. Ayan, merong pagkain, merong iba't iba yung kanilang negosyo. So,
3: at karamihan to sa Davao, di ba? Davao naka-base.
0: Oo, sa Davao ito naka-base. So, ang sabi nila ng prosecution, humarap na lang para ipaliwanag itong aligasyon nga ng Tagong Yaman. Baka naman pag nagpaliwanag si VP, maliwanagan na hindi naman pala Tagong Yaman. Kaya lang, Jamie, itong ipipresent na ng prosecution sa Monday, si SEC official Gerardo Gutierrez, ito na yung mga pag-aari ng mag-asawang Carpio Duterte at papapatunayan kung yan ba ay active na dahil dito sa hawak nating kopya na na-screenshot natin kanina, marami dito ay inactive na. So, hindi na rin diniklarya yung iba, pero yung iba ay currently active and declared at acquired during her tenure as a vice president. So may mga iba
3: paano
0: dyan
3: siguro yung halimbawa hindi na. Oo, paano kung halimbawa hindi na kumita na nagsarado na at hindi na niya talaga inilagay pa sa kanyang ano SALIN, 'di ba? Kumbaga para ba't ko naman ilalagay pa 'yon eh kung nalugi naman nga wala naman akong kinita doon. Oo.
0: Mm-mm. Alam mo, Jamie, natanong ko yan sa office. Doon sa SALIN.
3: Kasi may negosyo ka.
0: Paano ko nalugi? Meron kasing nalugi. So, hindi ko na siya i-declare. Kailangan mo pa rin siyang i-declare, Jamie, hanggat hindi mo siya nakuklose sa City Hall at sa BIR. Nandun pa rin siya. Pero once na close mo na siya, pwede mo na siyang hindi i-declare. Meron kasi dun sa patunay kanina ni Attorney Bato na meron nang naka-declare nung itong taon na to, tapos yung sumunod taon na taon, wala na siya. Then yung sumunod na taon, nadagdagan na siya. Yun yung paliwanag ni Attorney Bato. At meron din sa susunod na mga testigo na inaasahan natin na ihaharap ng House Prosecution ay yung BIR naman. Titignan kung talaga bang nalugi, walang kinikita. Yung ano bang tawag doon, fina-file na taon-taon na
3: yung tax. ITR.
0: ITR ng isang kumpanya kung talaga bang wala ng kinikita yung mga negosyong to para ibangga dito sa almost 100 million na net worth. Pero Jamie, tandaan natin na meron pang isang testigo na iharap, na hinarap din sa kamera, etong taga AMLC kung saan binanggit niya yung 6 point something. Estimate, 6 billion pesos na pumasok sa account ng mag-asawang Mans, Attorney Mans at VP Sara na kailangan nilang patunayan na bakit, kung bakit walang cash in bank pero may pumapasok sa banko. Kaninong bank account yun? At yan ay tatalakayin ng taga-AMLC director at ni dating senador Sonny Chelyanes naman na nagsiwalat, naalala natin siya yung nagsiwalat ng mga bank accounts ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging nito ni Vice President Sara Duterte. Ngayon Jamie, balikan natin yung naging pahayag ni Congressman Paolo Ortega, na kumunti ko na sabihin Paolo Duterte. Paolo Ortega, dahil congressman din siya, dun sa naging pahayag naman ni VP Sara nitong nakaraang weekend.
4: Aminin, talagang mahirap na pilitin ng tao na mahalin ka. Alam natin lahat yun, di ba? Pero, ano yung pangalawa? Pinipilit niya ang presidente na mag-resign. Mauna na lang muna siguro siya para mabawasan yung mga hinaharap niyang problema ngayon. Hindi naman lahat na sabihin siguro saka statement ng Pangulo papatulan at subject to twisting saka different interpretations. Napakasimple lang naman po nung sinasabi ng Pangulo. Kahit siguro elementary, maintindihan yun. So, yun lang po.
0: Jamie, I stand corrected. Mali yung figure na nasabi ko. Noong 2007, ang net worth ni VP Sara ay hindi 7 million, 2 million lang. Ang net worth niya. So, from 2 million 2007 to 2025 na 98.6 million pesos. So, tumaas nga ito ng ilang porsyento. So, yan ang update kasama Jamie mula dito sa Senado at sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes. Grabe ang mga pinag-uusapan dito, ha. Pero mas meron pa bang dadaig sa mga kayamanan ng Sterling at saka ng ano ng Blackwood family. And then, yung mga teleserye ng mga tito tita. Ayan, yung mga makaka-relate lang sa akin, yung mga mahilig sa AI drama. Anyway, 2:52 na po ang ating oras. Ang Amici Curie of Friends of the Court ay Friends of the Court para sa voting threshold, no? Ito ho yung pinag-uusapan whether ilang bang porsyento or ilan sa mga senador, yung bang kabuuan ng Senado o yun na lang mga umaatendang hearing, 'di ba? Kasi marami ho ngayon na ano na wala. Oh, may nakakulong, merong ibang nasa ibang bansa, 'di ba? So ang two-thirds, 'di ba? Two-thirds ang kanilang pagbabatayan. Kung ito bang two-thirds na ito ay mananatili yung 16 na bilang ng mga senador o kaya naman po ay mananatili ba or kumbaga mas bababa pa yung threshold na ito, yung 16. Ito po yung naunang sinabi no ni or question nitong si Senator Erwin Tulfo, no? Kasi sooner or later, 'di ba? Hindi din naman maiaalis na talagang dapat talakayin ito dahil nga sa hindi natin masasabi yung magiging takbo ng impeachment, baka sa susunod na mga pagkakataon magkakaroon sila ng botohan eh ano ba talaga. Okay. So ang Amici Curie to advise impeachment court on conviction threshold, ang mga mapapakinggan po natin sina retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na sabi ni Nim pa kanina nagpadala ng parang memo, okay, legal memo. Ayan. And then si retired Associate Justice Adolfo Ascuna or Adolfo, I think Adolfo Ascuna ito. Oh, pero ano, tawag dito si I think magagaling naman itong mga ito dahil hindi naman magiging retired justices itong mga ito kung wala lang, 'di ba? Oh, mamahusay itong mga ito. Oh. At anyway, ito pong magaganap bukas yung usapin na ito, no? Yung voting for the threshold. Pero sa Lunes, ipagpapatuloy na po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Okay. So, with that, ay tayo po ay syempre magpapaalam na rin. Ayan. At, yeah, si... Teka. Ah, Framers of the Constitution pala. Oo, si ito, si Adolfo Azcuna. Ayan. Former Supreme Court Associate Justice. Okay. So, maganda. Maganda ang aabangan po natin bukas. Kahit po hindi kayo abogado, maganda po na mapakinggan po ninyo ang mga bagay na ito. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para po sa 25th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang DSUD, Kapihan sa Radyo. Magandang hapon, Bagong Pilipinas.
6: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabag!
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories.
10: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Gatong!
13: May nagwawala sa labas?
14: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
13: Shatong? Ano yan?
14: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
13: Di nga, paano siya nilalaro?
14: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
13: So there's a pitcher since parang baseball siya?
14: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
12: Shatong!
14: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
13: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yay! Shatong!
15: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
11: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
20: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
22: Mas pinalakas, pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
25: World Service Sports Radio.
26: Ang taginting ng FM
27: at lakas ng AM
28: sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak na
31: serbisyo publiko.
32: Radyo Mag 1278.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publico
36: 738.
37: At Radyo Pilipinas World Service.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3
41: the AM and FM collab.
42: Sa Capital 104.3 FM.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
45: Flight PR1043, now boarding.
46: Hey, that's us!
47: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
48: Dreaming of love while cruising at high altitude.
49: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
48: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
47: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
49: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
48: Leave all your worries as we soar over the clouds.
47: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
48: They'll be shooting stars through time and space.
20: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
50: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapakipakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapilihan sa Radyo.
9: Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DSUD Kapihan sa Radyo. Hatid po sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas. Ako po si Alisa Tayag.
10: At ako naman po si Kristen Replan. Magandang hapon po sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa 104.3 The Capital FM at sa mga nanonood po sa ating Facebook page at DSUD.gov.ph. Huwag niyo pong kalimutang mag-follow sa aming YouTube, TikTok at X at DSUD.gov.ph. Maaari rin po kayo magpadala ng mga mensahe sa aming Facebook page o mag-comment sa aming live.
9: Ayun po, ano? At gusto lang po namin paalalahanan ang lahat na alinsunod po sa President Memorandum Circular No. 114. Ang aming central at regional offices po sa linggo na ito ay bukas po mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Mula po yan Lunes hanggang Huwebes. At sa Biyernes naman po, sa Friday, naroon po ang aming skeleton workforce mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So mangyari po ang inyong mga transactions at ang inyong mga pagplanong pagpunta sa aming tanggapan ay maging aligned po sa aming schedule na iyan.
10: Ayan, bago po ang lahat, pinapaalalahanan po namin muli na para sa lahat ng mga Homeowners Association na dating registered sa Home Insurance Guarantee Corporation o HIGC o Securities and Exchange Commission o SEC, kinakailangan niyo po muling mag-re-register sa DSUD. Ang deadline po ng re-registration ay sa December 18, 2026. Kaugnay po nito, suspendido po muna ang deadline ng Amendment of Bylaws na nauna po naming naibalita noong mga nakaraang buwan na kasabay ng HOA re-registration.
9: Ayun po, ano, yun nga po, una po naming naibalita na kasabay po ito ng HOA re-registration, pero ang amendment po or ang deadline po ng amendment ng inyong mga bylaws ay indefinitely suspended po muna ang deadline nito. So ang mga application po para sa amendment na na-file na sa mga regional offices po ay kabilang pa rin po sa mga kasalukuyang pinoproseso or in-evaluate po at patuloy pong ipoproseso po ito alinsunod po sa itinakdang pamamaraan. Ang mga naibayad na rin po mga bayarin para sa application ay hindi na po maibabalik nang dahil lamang po sa pinakabagong inilabas nga po na advisory. Para po sa mga homeowners associations na nakakuha na po ng approved certificate of amendment ng kanila mga bylaws mula sa DSUD, ang pagkasuspendi po ng deadline ay hindi po makakaapekto sa validity or effectivity po ng inyong mga bylaws. So, para naman po sa mga HOAs na hindi pa po nakakapag-amend ng kanilang mga bylaws, maaari pa rin pong ipagpatuloy na gamitin ang yung previous po, no, habang sumusunod po sa naangkop na provision ng Republic Act No. 9904 ng 2024 Revised Implementing Rules and Regulations or IRR at iba pa pong mga batas at tuntunin at regulasyon.
10: Yun po. Ang pagsususpindi po ay tanging tumutukoy sa deadline para sa mandatory amendment na nakatakda po sa December 18, 2026. Hindi nito binabawi, sinususpunde o nagbibigay ng exemption sa mga HOA mula sa pagsunod sa 2024 Revised IRR. Tungkol naman sa mga amendment ng articles ng incorporation or AOI, ang pagsususpindi ay hindi automatikong sumasaklaw sa lahat ng uri ng amendment sa AOI. Ang mga amendment na may kinalaman po sa mga bagay tulad ng pangalan ng asosyasyon, mga layunin nito, pangunahing tanggapan at contact details, panahon ng pagkakaroon ng asosyasyon, incorporators or directors o trustees at iba pang usaping naaayon sa umiiral na batas at mga tuntunin ng DSUD ay dapat iproseso alinsunod sa mga naaangkop po na requirement.
9: Kinikilala po ng departamento ang mga alalahanin po ng mga HOA kaugnay po sa oras, gastos at quorum requirements at iba pang mga hamon na nararanasan po sa pagsunod sa proseso po ng pag-aamyenda. At ang karagdagang gabay po tungkol sa pagsususpende or sa pagkasuspende po ng mandatory amendment requirements or deadline po para dito ay naangkop na susunod pong hakbang ay naasang mailalabas po sa pagkatapos po ng September 2026. So, abangan nyo na lamang po yan sa aming website or sa aming mga social media pages at DSUD.gov.ph. So, sa mga concerned HOA po na patuloy na kailangan nyo pong sundin at gamitin ang kainyong
10: umiiral.
9: Yes, umiiral or yung mga validated bylaws na nung pinakahuli nyo pong validated bylaws, ipagpatuloy po ang pagsunod sa Republic Act No. 9904, 2024 Revised IRR at iba pang mga naangkop na batas, tuntunin at regulasyon.
10: Ayan, dumako naman po tayo sa mga naging activities po natin itong nakaraang linggo. Ngayon nga po ay noong September 13, 2026 ay ipinagdiriwang po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang ika-69 na kaarawan. So, binabati po namin ang mahal na Pangulo ng happy, happy birthday po mula po sa DSUD.
9: Yes po, happy, happy birthday. Belated happy birthday. At bilang celebration nga po ng kanyang kaarawan, inilunsad po ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, kung saan sa iba't ibang lugar po sa ating bansa ay inilapit po ang iba't ibang mga serbisyo po ng gobyerno at nakiisa po si DSUD Secretario Sir Ramon Aliling sa naging handog ng Pangulo celebration sa San Juan City po. Yan po kahapon yan. At kasama po yan dyan, syempre po sila San Juan City Mayor Francis Zamora at San Juan LGU. At bilang kinatawan po ng ating presidente, nagbigay ng mensahe si DSUD Secretary Sir Ramon Aliling. Pakinggan po natin ito.
11: Secretary P. Aliling. Sa
12: sa ating pong napakasipag na Mayor ng San Juan City, Mayor Francis Zamora, aking pong kaibigan, Vice Mayor Angelo Alcavili, sa lahat po ng Pusales ng San Juan City, sa lahat po ng Andarimbo Aron, magandang araw po sa inyo lahat. Naririto po ako bilang inakawan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. upang ipaabot ang kanyang kauspuso, pagbati at pasasalamat sa inyo. Hindi madaliin ang mga nakaraang buwan. Nandiyan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, tagtuyot, at malakas ng mga pag-ulan at pagbaha sa maraming lugar. Mahirap man ang mga hamon na ating kinaharap, tayo po mga Pilipino ay laging handang magsama-sama at umahon. Kapag may pagsuko, bumabangon. Kapag may problema, nagtutulungan. Kaya't sa pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos, inalalapit natin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa iba't ibang sundan at dalawigan. Isinasagawa natin ang nationwide pangangkob ng Pangulo kung saan ang mga ahensya ng pamahalaan, pambansa at lokal ay magdating mismo sa inyo ng kanilang mga serbisyo. Sa ilalim ng handog ng Pangulo, ang halaga ng tulong at serbisyo matatanggap ng ating mga kababayan sa buong bansa ay hindi bababa sa 2.83 billion pesos. Kabilang dito ang mga serbisyo pangkalusugan at tulong sa trabaho at kabuhayan. Maghahatid tayo ng mga oportunidad para sa ating mga mag-aaral at magagawa habang bibigyan natin ng suporta ang ating mga masasaka, mangingisda at maliliit na mga negosyante. Meron din tayong ibang mga programa tutukon sa pangailangan ng ating mga pamilya at pamayanan. Naging posible ang mga ito ng dahil sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at nakakuha na ehensya at anggapan na naging bahagi ng programang ito. Hinihikayat na po ang ating mga kababayan na samantalahin ang mga servisyon naririto ngayon. Alamin ang mga tulong na maaaring mapakinabangan at gamitin ang oportunidad na ito upang makatulong sa inyong pamilya, hanap buhay at kinabukasan. Sapagkat para sa Pangulo, ang pinakamahalagang handog sa araw na ito ay ang pagkakataong makapaglingkod sa sambayanang Pilipino. Patuloy po tayo magtulungan upang makabuo ng mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: Ayan po, na nakita po natin at napakinggan po natin ang mensahe ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling para po sa birthday ng ating presidente. At nakita rin nga po natin na napakaraming tao ang nakilahok. Mm-hmm. At sa San Juan lamang po yan, yung iba pa pong mga lugar na narinig ko po kahapon ay 90 satellite venues po ito, no, kung saan simultaneously po ay naganap po ang handog ng Pangulo na serbisyo sa lahat, serbisyong tapat para sa lahat. At yun nga po, no, napakarami po ang nakiisa sa activity po na ito, sa pagtitipon po ito, at marami rin pong serbisyo ng gobyerno ang nakita po natin dyan sa isang satellite venue pa lang po yun, at paano pa po kaya yung sa iba.
1: Pero yun nga, napansin ko nga, partner, no, dun sa satellite office ng, I mean, City Hall ng San Juan, nakita ko na nagpapamigay sila ng mga gamot.
0: Yes.
1: Meron ding free check-up. So, yes. Alam mo yun, so ginawang abot kamay sa masa nung araw na yun, yung mga services na dapat araw-araw na nakukuha ng Pilipino.
0: Kasi nga, maraming nahihirapan nga na paiba-iba pa ang mga lugar na pinupuntahan. Kaya mas maganda nga na nailapit sa mga Pilipino ang mga servisyong ito. At narinig ko na sa 50 plus partner agencies ang nandun sa San Juan kahapon. At yun nga po, no, kaugnay po nito ay nagkaroon rin po ng ceremonial awarding para po sa mga Enhanced Community Mortgage Program beneficiaries sa iba't ibang lugar sa ating bansa kahapon. At sumatotal po ay 913. Yes po, 913 po ang total title awardees kahapon po yan. At personal po na ibinigay ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa ang mga titulo po sa mga beneficiaryo mula sa iba't ibang lungsod at probinsya ng dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. At may mga beneficiaries po na nandun mismo sa San Juan City kahapon, sa iba't ibang lugar po dito sa ating bansa, at kasama po nila DSUD Secretary, no, ang si San Juan City Mayor Francis Zamora sa pag-award po sa ating mga beneficiaries. At nandyan din po syempre ang iba pa pong opisyal ng DSUD, SHAFSI at LGU upang igawad po ang mga titulo.
1: Ayan, makikita po natin sa ating screen yung pag-flash po nung iba't ibang photos po mula po sa venue kahapon.
0: Ayan, at yun nga, nakita din, nag-flash din kanina na nasa Zoom ang iba't ibang mga regional offices, no, nagpakita rin na ina-award na ang mga titulo sa mga beneficiaries. At yan, kita niyo po sa group photo, nandun din po si Shafi, super cute, at ang dami nga po na naging sobrang saya, punong-puno po ng galak dahil nga na nakuha na po nila ang kanilang
1: inaasam-asam
0: na titulo. At isa pa pong housing good news, nag-partner ang Pag-ibig Fund at SM Development Corporation or SMDC para po mapalawak ang pagpipili ang pabahay ng mga kwalipikadong miyembro po ng Pag-ibig.
1: Ayun nga po, nilagdaan ng dalawang institusyon ang isang Memorandum of Understanding noong September 8. Layunin po nito na mas maraming SMDC homes ang mabili ng mga kwalipikadong miyembro gamit ang Pag-ibig Housing Loans. Kasama rin sa kasunduan ng preferential pricing o special na presyo para sa piling units, buyer education at mga planong programa para po sa ating mga home buyer. Ang partnership po na ito ay bahagi ng pagsisikap ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at Pag-ibig Fund na palakasin ng participasyon ng pribadong sektor sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamamagitan nito, mas maraming proyekto sa bansa ang maging available po sa atin sa pamamagitan ng Pag-ibig Financing.
0: At yun nga po, nalayunin po nito na mabigyan ng mga miyembro, particular na po ang mga middle income Filipino workers ng mas maraming pagpipili ang dekalidad at maayos ang lokasyon na tahanan na angkop po sa kanilang pangangailangan at syempre sa kanilang pamilya at budget. Ayon po kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling na siya rin pong chairman ng Pag-ibig Board of Trustees, ipinapakita ng paglahok ng SMDC kung paano nagiging mas malawak ang housing choices ng mga miyembro dahil nga po sa expanded at affordable financing. Sinabi ni Secretary Aliling na malinaw ang direksyon ni Pangulong Marcos Jr. magkaroon ng tunay na pagkakataon ng mga ang mas maraming Filipino workers at kanilang mga pamilya na magkaroon ng sariling bahay sa lungsod, lalo na iyong malapit sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. At sa ilalim nga po ng Pag-IBIG Housing Loans, maaaring umutang ng hanggang 10 million pesos ang bawat kwalipikadong miyembro. At sa ilalim po ng kasunduan, mag-aalok ang SMDC ng preferential pricing sa mga kwalipikadong Pag-IBIG Housing Loan borrowers para sa piling units sa mga participating Pag-IBIG accredited projects. So isa kabilang na po dyan ang sa kasalukuyang accredited selection ang Coast Residence at Ice Tower sa Pasay City, Spring Residences sa Parañaque City, Piling Faces ng Hill Residences sa Quezon City, at SMDC Cheerful Homes 1 at 2 sa Pampanga.
1: Ayan, patuloy din po pinapayawak ng SMDC ang kanilang selection kung saan may mga karagdagang development po sa Makati City, Mandaluyong City, Pasay City, at iba pang growth areas na sumasa ilalim sa Pag-IBIG accreditation. Kabilang sa mga proyektong ito ang SMDC Heights, SMDC Nature, at SMDC Symphony Homes na may high-rise, mid-rise, at house and lot developments po. Ayon kay SM Prime at SM Development Corporation President Jeffrey C. Lim, mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang institusyon upang maging mas attainable ang home ownership para po sa mga pamilyang Pilipino. Sinabi rin niya na may mga mahalagang papel ang pamahalaan sa pagpapababa ng halaga ng home financing habang ang mga developer naman po ay nagbibigay ng mga tahanan at komunidad na may pangmatagalang halaga.
0: Para naman po kay Pag-IBIG Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta, mas nagiging makabuluhan ang affordable financing kapag may angkop ding tahanang mapagpipilian ang mga miyembro. Sa pamamagitan po ng partnership sa SMDC, mas maraming Filipino workers ang maaaring pumili ng tahanan batay po sa pangailangan ng kanilang pamilya at kanilang nais na lokasyon at budget syempre at i-finance ito sa abot-kayang paraan ng, sa

0: SMDC ay pinakahuling nangungunang developer ng Pag-ibig Fund na nakipag-partner po sa kanila sa larangan po ng pabahay. At sa pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor, patuloy na pinapalawak po ang mga pagpipili ang tahanan para sa mga Pilipinong nagnanais magkaroon ng sariling bahay sa ilalim na Expanded 4PH Program. Ayun po, napakagandang balita po noon. At lalong-lalo na po, marami rin nagtatanong kung may mga pabahay daw po ba or parang choices within Metro Manila. At ito na nga po, no, itong partnership ang pwedeng maging tulay po
1: meron
0: dyan.
1: Meron na sa Pasay, sa Makati, Mandaluyong, Quezon City.
0: Yes.
1: So ano pang iniintay nyo? Mag-apply na po kayo.
0: Yes, yan. Importante nga po ang maging member po ng Pag-ibig Fund dahil yun po ang magiging daan po sa housing loan at pagkakaroon po ng yun nga po, pagiging qualified member po ng Pag-ibig Fund para po makakuha ng mga ganitong klaseng choices po ng pabahay. At ito naman po, noong nakaraang Webes, mahigit sa 200 po na individual mula sa Bacoor, Cavite ang nakatanggap ng kanilang transfer certificates of titles mula po yan sa DSUD at SHAPC. Upang balikan ang araw na iyon, panoorin po natin ito.
2: Matapos ang 25 taon, makatutulog na ng mahimbing ang mga member beneficiaries mula sa Salinas Hills HOA Phase 2 at Bayanihan HOA of Salinas Bacoor nang matanggap ang kanilang transfer certificates of titles mula sa Enhanced Community Mortgage Program sa ilalim na Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Personal na ibinigay ni DSUD Secretaryo Sir Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Laksa ang mga titulo. Laking pasasalamat ng halos 200 member beneficiaries na natutukan na ang lagpas 2 dekada nilang paghihintay sa kasiguraduhan sa paninirahan. Naroon rin para makiisa sa programa sina Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at iba pang opisyal ng DSUD, SHAPC at lokal na pamahalaan ng Bacoor, Cavite. Para sa mga updates, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at DSUD.gov.ph.
0: Ayun nga po, no, natanggap po ng Salinasville HOA Phase 2 at Bayanihan HOA ng Salinasville Bacoor ang kanilang mga titulo matapos po yan ang 25 years po na kanilang pagtsatsaga at paghihintay. At personal nga po itong binigay ni DSUD Secretaryo Sir Ramon Aliling at SHAPC President and CEO Federico Laksa, kasama po nila Representative Lani Mercado Revilla at iba pang opisyal ng DSUD, SHAPC at lokal na pamahalaan ng Bacoor ang kanilang mga titulo.
1: Nakapanayam nga po ng DSUD ang ilan sa mga benepisyaryo upang pakinggan ang kanilang galak at pasasalamat. Panorin po natin ito.
2: Pangarap na panghabang buhay na tahanan, yan ng tinupad na Expanded 4PH ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 20 dekadang pangunban ng mga miyembro ng Salinasville HOA Phase 2 at Bayanihan HOA of Salinas Bacoor sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program. Nakapanayam namin ng ilan sa mga beneficiaryo. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
3: Teresita Loyola Takud, 74. Dati naupa lang kami. Ayoko na ako yung habang buhay na yung bang mangungupahan lang ako. Lalo napakahirap. Magandang anong na may sarili ka na wala ka nang masyadong iniintindi. Hindi mo na lang bayad sa tubig, sa ilaw, yun na lang. Talagang iniangat nga ang dignidad ko. Naging maayos na, di ba? Parang di ka, makakapaglakad ka na ng ayos niya na meron ka ng sarili, di ba? Nagpapasalamat ako kasi nagkaroon kami ng sariling bahay at lupa na habang buhay na.
4: Ako po si Beatrice G. Cardano, 76. Siyempre daw tayo na baka pagdating ng araw, mapurnada ba? Masaya. At kahit mahirap tayo, nagkaroon tayo ng sariling lupa na pinagsakripisyan nating hulugan. Umus po ako nagpapasalamat kay Pangulong Marcos dahil sa ganitong mga programa, nagkaroon ng katuparan sa amin na magkaroon kami ng lupa.
5: Aking Ruelito Garcia, 50 years old po. Nag-start po kami ma'am dito ma'am ng 1998 at take out po kami ng social housing ng 2001. Hindi nyo ma'am masasabi ma'am na inyong pang yung property ma'am hanggang wala po kayong titulo. Ito na po, may award na po talaga. Talaga masasabi pong legit na sa amin na po talaga yung property namin. Nagpapasalamat kami yun kasi ma'am, from squatter ma'am, talaga naman po kami yung galing po talaga kami sa squatter hanggang sa nagkaroon po kami ma'am ng sarili po namin property po rito. Siyempre po, ang number one, nagpapasalamat po kami sa ating Pangulo PBBM Marcos. At siyempre po sa

0: CHOPC, and then syempre po sa DZUD. Kasi kayo po yung mga nangangasiwa po sa mga pabahay na ganyan, na nasana po na marami po silang matulungan ng mga mahihirap po na tao at nangangarap po na magkaroon ng sariling bahay.
1: Noreen Liantubuag, Pabado, kasi wala pang pinanghahawakang papel, kayang-kayang paalisin kasi wala ka pang panghahawakan. Kaya malaking bagay ito na may ganitong programa ang gobyerno na abot kaya siya kasi nasa kulang-kulang 500 lang naman a month. Salamat po ng marami, President Bongbong Marcos, na nagkaroon ng ganitong opportunity ang mga mahihirap na magkaroon ng sariling bahay at lupa.
2: Sa bawat titulo na naipamamahagi, nailalapit ang mga Pilipino sa buhay na mas may seguridad at dignidad. Patuloy ang Expanded 4PH sa pag-angat sa kalidad ng buhay ng ating mga kababayan at pagbibigay ng hindi lamang tahanan kung hindi ka pa natagal at bagong pag-asa para sa bagong bukas sa bagong Pilipinas.
3: Napakinggan po natin ang mga testimonies ng mga taga Bacoor, Cavite po, dyan po sa Salinasville. At yun nga po, napakasaya nga po nila na finally daw po hindi na po sila matatawag na squatter at naiangat po ang dignidad nila. Meron na silang added confidence sa sarili na pag lumabas po sila, alam po nila na may hawak na silang titulo, may mapanghahawakan na po sila.
4: At yung mga na-interview natin, no? From different HOA sila. So, iisa lang naman ang kanilang sinasabi. Maraming salamat, Pangulong BBM, mm-hmm. dahil nga sa Expanded 4PH through ECMP ay nabigyan sila ng security of tenure.
3: Yes, at sa mababang halaga nga po yan, no? At nabanggit nga po ni Ma'am Noreen kanina na around 500 a month lang. Opo, ang kanilang hinuhulog. At yun nga po, pinagtiyagaan po ng mga HOA ito na ilang taon po nilang hinulugan. Mm-hmm. Natulong-tulong po sila dito. At yun nga po, ay nakuha na nga po nila ang kanilang mga titulo. At time check muna po tayo. Ang oras po ngayon ay 3:34 PM. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating talakayan. Kaya wag muna po kayong BBTO. Magbabalik ang DZUD Kapian sa radyo.
5: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach? Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat? Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico
7: 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
6: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Collab. Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
13: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
12: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
13: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
12: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. D-Sud. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Tayo po ay, ayan, tayo po ay nagbabalik sa Disud Kapihan sa Radyo. Pero bago po tayo magpatuloy, aming binabati po ang mahal naming direktor na si Director Mario Malyari at Director Tin Pascual Bello. At ang ating mga kasamahan po sa SEPAS mula po sa CDMRD at sa Public Assistance Division, magandang hapon po sa inyong lahat.
3: Ayan, magandang hapon po sa ating mga kasamahan dyan sa Disud at kila Director Mario, kila Attorney Tin at sa SEPAS. At ngayong araw naman po ay magkasunod na awarding ang ginanap sa Valenzuela at sa Caloocan.
4: Ayun, ma, fresh na fresh,
3: yes,
4: pa yan.
3: Kanina lang po ito bago po kami makarating dito. At yun nga po, no, pinangunahan po ni Pangulong Marcos Jr. ang dalawang milestone events sa ilalim po na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program. Una na po dito ang ceremonial turnover ng mga housing units sa mga benepisyaryo po dyan po sa Disipina Village Arcon Patos sa Valenzuela City. Personal po itong binigay ni PBBM kasama ni Nadisud Secretary Aliling, NHA General Manager Joe Bentay at Valenzuela City Mayor Wes Cachalian. Yun nga po, no, ang Disipina Village po sa Arcon Pato ay isang proyekto ng National Housing Authority, isa pong key shelter agency ng Disud. Ang proyekto ay dinisenyo upang makapagbigay ng 960 housing units para sa mga kwalipikadong informal settler families na apektado po sa Supreme Court mandamus na i-clear ang Manila Bay at mga nakatira po sa mapanganib na lugar sa Valenzuela. Siyam na building na po ang natapos kung saan matatagpuan ng 333 units na sinimula na pong lipatan or tirahan po ng ating mga beneficiaryo starting po nitong April 2026.
4: Sa Caloocan naman, isang mahalagang hakbang para sa mas maraming pamilyang Pilipino ang nasaksihan po sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa komunidad ng Liliano Homeowners Association Federation sa Caloocan City nitong Martes. Pinangunahan ng Pangulo ang awarding ng mga land titles sa mga kwalipikadong benepisyaryo bilang bahagi po ng pinaigting na pagpapatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Kasama ng Pangulo si Nadisud Secretary Jose Ramon Marketing at siya si President and CEO Federico Laksa. Sa kanyang naging mensahe, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ligtas at secure na tahanan bilang hakbang tungo sa katuparan ng mga pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Muli rin niya pong giniit ang commitment ng pamahalaan na makapagbigay po ng ligtas, desente at apat kayang pabahay o oportunidad sa pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Ang title awarding ceremony ay bahagi ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Makikinabang po dito ang 110 na pamilya mula sa 12 homeowners associations sa nagmamarka ng isang mahalagang milestone sa kanilang paglalakbay tungo sa secure land tenure at permanent home ownership. Sa pamamagitan ng ECMP, nabibigyan po ng pagkakataon ang mga organisadong
3: mga HOA
4: sa kanilang komunidad na makakuha ng lupa at masiguro ang pagmamay-ari ng kanilang mga tahanan po sa kinatitirikan po ng kanilang bahay. Binigyang diin po ng inisyatibang ito ang patuloy na commitment ng pamahalaan na makapagbigay po ng secure, dignified at affordable housing para sa mga pamilyang Pilipino. Ang
3: Liano
4: Homeowners Association Federation ay binubuo ng 24 associations na kumakatawan sa mahigit 2,500 pamilyang membro. Sa pamamagitan ng kanilang sama-samang pagsikap at pakikipagtulungan po ng SHAFC at ang DSUD, patuloy na isusumikap ang mga komunidad na ito para sa individualization at pagkumpleto ng kanilang mga land title. Ang awarding ng mga titulo ay isang mahalagang hakbang nga po tungkol sa isang mas ligtas na land tenure at permanenteng pagmamay-ari ng tahanan para sa mga benepisyaryong pamilya. Doon nga po sa nangyari sa Caloocan City kanina, bago nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa mga na-awardan ng titles, no? Dumaan din muna siya sa community within those HOA. So, na-witness ko na kung paano sinalubong ng mga tao, ng mga bata, especially si Pangulong Bongbong Marcos, kasi kasabay ng pagbisita niya ay ang pamamahagi niya ng mga stuffed toy doon sa mga bata. So, ilang mga bata rin yung sobrang galak at nag-chant ng happy birthday sa kanya at PBBM. So, yun po.
3: Ganun din po ang kaganapan sa Valenzuela na napakaraming bata din po ang nakatira dun sa Disciplina Village at napakasaya nga po nila pagdating ni President Bongbong Marcos at nagkaroon nga din po ng pamamahagi ng mga staff toys. Sobrang saya at excited po ng mga bata at nagulat po ako, napakarami po palang members ng Liano HOA Federation. Talagang madami pala talaga sila. At ayun nga po, napakarami din po ang na-awardan kanina. At tuloy-tuloy po yan, napakasipag po ng ating mga KSAs ng DSUD at sa pagbibigay po ng mga awarding po pagdating sa ECMP. Halos every week nga po kami.
4: Tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo, lalo na sa pagbibigay ng titulo sa mga ating mga beneficiaries para magkaroon sila ng security of land tenure.
3: At napaka-importante nga rin po ng para sa ibang mga beneficiaryo no, na nagnanais talaga na dito sila magstay sa kung saan sila lumaki, napakahalaga nun para sa kanila. At yun nga na hindi na sila kinakailangan pampaalisin sa kanilang kinagisna na lugar dahil andun ang kanilang hanap buhay, nandun sila nag-start ng kanilang mga pamilya. So very important sa kanila itong ECMP, itong route na pagkakaroon ng land ownership at home ownership. No? At yun nga po ay handog po ng Expanded 4PH at sa pamamaraan po ng Enhanced Community Mortgage Program. At makikita po natin na patuloy pong isinusulong ng pamahalaan sa ilalim ng Expanded 4PH Program at ECMP ang layunin po na mabigyan ang bawat pamilyang Pilipino ng ligtas, disente at abot kayang tahanan.
4: Kahapon lang din po ay naglabas ang Pag-ibig Fund ng Open House na naging handog ng Pangulo. So nagkaroon din po ng handog ng ang Pangulo sa Pag-ibig Fund kung saan nationwide open house po sa ilalim po ng bagong Pilipinas.
3: Ayun po no at naging open house po ay ginanap sa 14 accredited expanded 4PH housing projects ng Pag-ibig Fund na naglalayon po na maipakita ang mga project sites, available units at facilities. Nais rin pong ipaalam ang mga financing options at home ownership opportunities po sa ilalim ng expanded 4PH.
4: Sa Luzon naman po participating projects kabilang po dito ay Torre de Florencia in Caloocan City, Bukawi Bulacan Manor in Bukawi po at ang Brentwood Residences Phase 2 and 3 in Capas, Tarlac at ang Crystal Peak Estates and Bloomfield Subdivision sa Pampanga, Pillar 4PH Project sa Bataan at Palayan City Township Project sa Nueva Ecija and Kaya Homes Candelaria sa Quezon. Sa Visayas naman po, mayroon din pong nagkaroon din po ng open house kung saan na-feature ang Cebu City Residential Park sa Cebu, Deca Homes Granada 2 in sa Bacolod, Richwood Homes Bohol 2 in
3: Dawis,
4: Bohol at ang Primary Homes Negros in Tanhay, saka Negros Oriental. Sa Mindanao naman, participating sites ang kabilang gaya na lamang ng Deca Homes Jensen 2 sa General Santos City at ang expanded 4PH housing caravan naman sa Panabo City sa Davao del Norte.
3: Ayun po, na napakarami nga po ng naging open house nitong Lunes, nung Monday po, no? At napakahalaga din po ng pagpakikilahok sa ganitong mga klaseng open house kasi po makikita nyo po talaga yung mga model units, makikita nyo rin po yung kapaligiran ng mga project sites para po malaman nyo kung swak po ba ito sa pangangailangan ng inyong pamilya, malapit po ba ito sa inyong trabaho or sa mga transport terminals na kailangan po sa pang-araw-araw. Siyempre na po kung kayo ay magko-commute papunta sa inyong mga trabaho at sa mga eskwelahan po ng inyong mga anak. At napakaganda po ng oportunidad na inilapit po sa ating mga kababayan para po sa mga gustong makasama o makakuha po ng pabahay sa ilalim ng expanded 4PH. Panoorin po natin ito.
14: Mas pinadali na ang pagkakaroon ng sariling tahanan sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ikaw ay Pag-ibig member na may minimum 12 months contribution, magtungo lang sa pagibigfundservices.com/magpalista na sa 4PH. Maaari kang pumili ng lugar kung saan mo gusto mag-abay ng pabahay. Kapag may napili ka na, pindutin lamang ang magpalista na para makita ang kumpletong detalye katulad ng laki ng property at kung gaano kalaki ang magiging buwan ng hulog. I-click muli ang magpalista na para sagutan ng online expanded 4PH sign-up form at siguraduhin tama at kumpleto ang mga detalye. Huwag din kalimutan basahin ang Pag-ibig Data Privacy Statement. Kapag naunawaan mo na, i-check ang kahon ng pagsang-ayon at maaari mo nang isumite ito. Makakatanggap ka ng tracking number na magagamit mo sa pag-check ng status ng application. May matatanggap ka rin SMS mula sa Pag-ibig Fund para sa mga susunod na hakbang papalapit sa pinapangarap mong sariling tahanan. Kaya tara na, magpalista na! Para sa mga updates, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at lisud.gov.ph.
4: Ayan. At para naman gabayan po tayo sa kung ano ang dapat alalahanin tuwing bibili po ng mga property, narito po ang Dream Tips.
14: Munting paalala mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Upang maiwasan ang mga scam sa pagbili ng property, sundin lamang ang acronym na DREAM. D. Demand to see the project certificate of registration and license to sell issued by DISU. Hingin at suriin ng mabuti ang certificate of registration at license to sell ng proyekto na nailabas ng DISU. Kung lahat ng patalastas ay kailangan isaad ang pangalan at lugar ng proyekto, pati na rin ang license to sell at advertisement approval number. R. Read to understand every item stated in the contract to sell and terms of payment. Basahin at intindihin ang bawat item na nakasaad sa contract to sell at terms of payment. Kasama na dito ang mga detaling nakasaad sa CR at LS na naglalaman ng classification ng proyekto. E. Engage only with legitimate developers and licensed brokers and salespersons registered with the DISU. Makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimong developers at brokers at salespersons na nakarehistro sa DISU. A. Ask to clarify about unstated details in the contract and other questions about the construction and history of the property. Magtanong upang maliwanagan sa mga malabo o hindi nakasaad na detalye sa mga kontrata at iba bang mga katanungan tungkol sa pagbuo at kasaysayan ng property. Mag-imbestiga rin sa kredibilidad at katayuan ng kumpanya. M. Move to visit and inspect the actual sites and investigate the neighborhood. Bisitahin ang aktwal na kinatatayuan ng property at pamayanan. Muli, sundin ang DREAM upang maiwasan ang scam sa pagbili ng property. Ang paalala na ito ay hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ayun po, nakita po natin ang dream tips, no, na lagi po nating kailangan alalahanin at para
4: pagkatandaan.
3: Po, yes, kailangan nating ma-review po ito, no, every time po na nagnanais po kayo or malapit na po talaga kayo na bumili ng inyong mga properties. Tandaan nyo po na kailangan nyo po ng makita ang project certificate of registration at license to sell, dahil kinakailangan po yan ng mga developers bago po sila magbenta at mag-alok po ng kanilang mga projects po sa inyo. At hingin nyo po ito at suriin para po masigurado nyo po na may pangahawakan po kayong document. At sunod naman po dyan sa dream tips, ang letter R po, no, na read and understand every item po sa mga kontrata. Ayun po, no, suriin po ng mabuti at pagtiyagaan po natin na basahin talaga, dahil ito nga po ay pinangarap nyong mga properties at ito nga po ay inyong mga dream para po hindi maging nightmare ang inyong mga purchases. Kailangan po natin talagang basahin at intindihin ang mga contract to sell. At engage naman po for letter E, engage only po sa mga lehitimong developers at licensed brokers. At yun nga po, nung nakaraan, meron pong na-share dito tungkol sa mga promises po ng mga ahente. Kapag po hindi po documented or nakasulat po mismo sa inyong mga kontrata, ay huwag po kayong maniniwala sa mga alok pong ganyan, dahil nga po malaki po ang chance na ayun nga po, hindi po totoo. At makipag-ignayan lang po kayo sa mga lehitimong developers, sa mga trusted developers at brokers lang po. At wag din po kayo mahihiyang magtanong tungkol sa mga bagay-bagay or mga hindi nyo po maintindihan sa kontrata, dahil sila po ang makakapagbigay sa inyo ng linaw po dito. At magtanong lang po kayo sa kanila para maliwanagan po kayo sa mga bagay na malabo or hindi nakasaad po sa inyong mga contracts. Contract, yes, tama po, sa inyong mga properties, no. At importante din po ang pagpunta at pagbisita po sa mga proyekto pong ito, no, para po masigurado natin na totoo at meron talaga na proyekto, at para po sigurado rin po kayo na may mapupuntahan po ang inyong binabayaran po buwan-buwan.
4: Ika nga nila ay to see is to believe. So kailangan po nating ma-witness at makita first hand ang mga properties before po tayo mag conduct ng purchase.
3: Ayun nga po, no. At sana po marami po kayong natutunan ngayong araw. Napakarami po ng mga updates. Napakadaming good news from DSUD. At isang oras na naman po ang lumipas. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating naging talakayan ngayong hapon. Muli ako po si Alisa Tayag.
4: At ako naman po si Christina Replan. Kami po ang nakasama po ninyo ulit ngayong hapon. Ito po ang DSUD Kapihan sa Radyo. Hanggang sa susunod po na Martes. Sabay-sabay po tayo. Tara!
3: Kape tayo, usap tayo!
15: DSUD Kapihan sa Radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
18: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Kauna-unahang BARM parliamentary elections, maayos na naidaos ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ituring na naging mapayapa at maayos sa pangkalahatan ng pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa kasagsagan ng halalan kahapon. Ayon sa opisyal, hindi na naisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang uri ng karahasan. At bagamat mayroong mga isolated incident, kung ang report ng Philippine National Police pa rin ang pagbabatayan, generally peaceful peaceful and orderly ang eleksyon kahapon. Naging maganda rin anya ang voters turnout na pumalo sa 82%, na katunayan mas mataas ng 4.79% kumpara sa bilang ng mga lumahok noong 2025 midterm election sa rehiyon. Sa kasalukuyan, nananatilian niya ang mahigpit na ugnayan ng PNP at Commission on Elections hanggang matapos ang lahat ng election activities sa rehiyon.
20: Hindi nalaisin ng Pangulo at ng administrasyon na ito na mayroon pong nangyayaring karahasan. At ito naman po ang ipinag-uutos ng Pangulo na bantayan mabuti, protektahan ang ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng insidente. But nag-report na po ang PNP. According to PNP, generally peaceful and orderly po yung naganap na eleksyon. So, sa pananaw po ng administrasyon ay naging maganda naman po ang naging eleksyon kahapon sa BARM.
19: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Housing program ng pamahalaan magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacañang, may ulat si Alvin Baltasar.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Tinuyok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na proyektong pabahay ng gobyerno sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sinabi ng Pangulo, patuloy ang housing program ng pamahalaan sa harap ng kanilang pagsisikap na mabawasan ang kakulangan ng pabahay sa mamamayan. Magtutulungan na niya dito kapwa ang national at local government ayon kay Pangulo Marcos na maganda umano ang binubunga ng mga resulta. Gaya na lamang ay sa Pangulo ng housing project na ikinasa sa Valenzuela, kung saan ay naging magkatuwang ang pambansang pamahalaan at ang lokal na gobyerno. Ang tuloy-tuloy na housing project ng gobyerno, pagbibigay din ng palasyo, ay gagawin sa buong Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
23: Patuloy ang ating magiging housing program and hopefully we will begin to lessen shortfall in housing units para sa ating mga kababayan.
22: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: DILG Secretary John Bicremolia kukumbinsihin ang mga opisyal sa France upang wag bigyan ng asylum si dating ako, Bicol Party List Representative Saldi Co. May live report si Dayan Layar.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
24: Yes, Omar, hindi dapat bigyan ng asylum ang nagtatagong si dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Ito ang iginiit ni DILG Secretary John Bicremulia sa punong balitaan dito sa Campo Crame. Ayon kay Rimulia, magpupunta siya sa France upang kumbinsihin ang kanyang mga counterpart doon na huwag tanggapin ang aplikasyon ni Co para sa asylum. Matatandaan na may nakabinbin na warrant of arrest laban kay Co kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Samantala, nilinaw naman ni Rimulia na magkahiwalay ang kanilang lakad ng kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Rimulia sa France. Magkaiba rin umano yung mga taong kanilang kakausapin doon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binuksan sa Maynila, Pilipinas, iginiit ang cross-border response sa gitna ng mga sakuna. Si EJ Lazaro sa balita.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Yes, EJ.
25: Formal na binuksan dito sa bansa ang ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience 2026, kung saan binigyan din ang pamahalaan ng Pilipinas ang kahalagahan ng mabilis at magkakatuwang na pagtugon sa lumalalang banta ng kalamidad sa rehiyon. Sa mensaheng binasa ni Executive Secretary Ralph Recto para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iginiit ito na hindi dapat huminto sa mga hangganan o orders ng bansa ang pagtutulungan, lalo't nananatiling pinaka-disaster prone sa rehiyon ang Timog Silangang Asya. Isinusulong din ng Pilipinas ang Manila Aspect Framework at Rise ASEAN Agenda upang palakasin ang ugnayan ng mga miyembrong bansa bago pa man tumama ang mga bagyo at lindol. Sa kabila ng pagiging numero uno sa World Risk Index noong nakaraang taon, nanindigan ang administrasyon na patuloy nitong palalakasin ang maagang paghahanda sa pamamagitan ng Declaration of State of Imminent Disaster Act. Pakinggan natin ito.
26: The real task of a resilience is not simply whether the infrastructures in example, survive a disaster. It is whether society can continue to function under extreme stresses.
0: Resilience is not simply about responding effectively when disasters occur. It is also about anticipating risks, reducing vulnerabilities, protecting development gains, and ensuring that our communities are better prepared to face future challenges.
25: Tiniyak din ng Pilipinas bilang punong abala na gagamitin ang nasabing dalawang araw na pagpupulong upang maisalin sa konkretong aksyon ang mga pandaigdigang kasunduan para sa proteksyon ng bawat komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Iniharap na testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ngayong araw, hindi tamang personalidad na makakapagtukoy ng ill-gotten wealth ng Vice Presidente ayon sa defense team. Si Luisa Erispe sa detalye na balita.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Naniniwala ang panig ni Vice President Sara Duterte na hindi ang testigong si Attorney Karen Batu, OIC ng Ombudsman Records Division, ang makakapagpatunay na talagang may ill-gotten wealth o unexplained wealth ang Vice Presidente. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, tulad ng nangyari kanina sa cross-examination ng depensa, lumabas na talagang ang magagawa lang ni Attorney Batu ay kumpirmahin ang statement of assets, liabilities, and net worth na isinumitin ng Vice Presidente. Kung may maliman sa nilalaman ito, tulad ng kung lumobo nga ba ang pera ng bise at unusual ang mga nakalagay sa SALN ay hindi siya ang makakapagpatestigo rito. Gate pa ni Poa, si Batu ay isang records custodian lamang at hindi maaaring magkaroon ng konklusyon sa nilalaman ng SALN tulad na rin ng kanyang mga pahayag sa paglilitis kanina. Sa panig naman ng depensa, sa pagpapaliwanag kung meron nga bang questionableng yaman ang Vice Presidente, handa silang ipaliwanag ito kapag panahon na ng kanilang panig na maglabas ng mga ebidensya.
2: Do not respect borders. In a region as interconnected as ours, our response cannot also stop at our borders.
5: For regional solutions to work, they must have local roots. The resilience of our societies is not the work of government alone.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
21: World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
21: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
21: Sports Radio 918.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
21: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
16: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
16: with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber.
16: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Ang oras po natin, 9 minuto makalipas ang alas 4.
29: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
30: Mark in!
29: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
30: Mark out!
29: Mark in!
30: Mark out!
29: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas.
30: 738
29: AM.
28: Siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang ceremonial turnover ng 330 housing units sa Disciplina Village, Arcumbato, Valenzuela City. Mahigit 100 beneficiary ng Community Mortgage Program ng pamahalaan sa Caloocan matatanggap ang kanilang land titles. O natanggap na ho ang kanilang mga titulo kanina pong umaga. Department of Agriculture nakapagbigay serbisyo sa tulong sa mahigit 542,000 benepisyaryo sa ilalim po ng handog sa Pangulo Program. Kauna-una ang BARM parliamentary elections, maayos ang nairaos ayon sa Malacanang. Yan daw pong hiling na asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque sa The Netherlands. Walang base yan, ayon sa Malacañang. Pag-aresto at pagpit naman kay dating Speaker Martin Romualdez, may tuturing na tagumpay ng sambay ng Pilipino. Ayon kay DPWA Secretary Vince Dizon. Akbayan Party List Representative Percy Serdanya dumulog sa National Bureau of Investigation hinggil sa patuloy na mga online harassment at bullying na kanyang natatanggap. Driver's license ng SUV driver na nakasagasa po dyan sa Pasig City. Sinuspindi po ng Land Transportation Office.
29: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM.
28: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Martes, ika-15 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating pong pagsilip sa iba pa mga pangunahing balita ngayong araw na ito. Opisyal na ho natanggap ng 110 benepisyaryo mula sa Caloocan City ang kanilang titulong lupa sa ilalim po ng Community Mortgage Program ng Pamahalaan. Ayon kay Social Housing Finance Corporation President at Chief Executive Officer Federico Laksa, ang mga benepisyaryo kanina umaga ay mga residente na dekada nang nakatira sa kanilang bahay, ngunit hindi naman na sa kanila ang tinitirikan na mga ito. Layon anya ng programa na gawing homeowner sa mga ito, lalo't habang walang titulo ng lupa ang mga residente, nanganganib silang mapaalis sa kanilang tinitirhan. Sa ilalim ng programa ay pinapasok sa loan ang mga lupa ng mga benepisyaryo sa abot kayang halaga. Tinatayang nasa 30 square meters ang sukat po ng lupain ito, habang ang loan naman ay pinagkakaloob sa mga residente ay nasa 400,000 pesos na maaaring bayaran sa loob ng 25 taon, kasama na rito ang pagsasaayos ng kalsada o ilang pasilidad na nakapalibot sa bahay ng mga benepisyaryo.
29: Mark in, mark out.
28: Umalo na ho sa mahigit 542,000 mga magsasaka, mangingisda at iba pang agriculture stakeholder ang naging benepisyaryo at nakinabang naman sa mga serbisyo, programa at intervention sa ilalim po ng handog ng Pangulo Program. Sa panayam ng programang Bangong Bayan Mahal kay Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, sumampa na sa mahigit 4.2 bilyong piso ang inilaang pondo sa handog ng Pangulo Program na nakatulong po sa 269 na provincial at municipal local government units sa buong bansa. Sa hari-saring serbisyo, programa at interventions po ang dinala ng Agriculture Department na mas malapit sa publiko, gaya ng registration sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, processing ng indemnification claims na kadiwa ng Pangulo at marami pang iba. Naging maayos naman ng pagtukoy ng Regional Feed Offices ng DA, kaya totoong nakarating sa mga benepisyaryo ang tulong na nakalaan mula sa pamahalaan. Kagyat ding natulungan at nabigyan po ng binhi at iba pang pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisdang labis sa napinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat.
29: Mark in, mark out.
28: Itinuturing namang tagumpay ng sambayan ng Pilipino ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pagpiit, gayon din ay pagkakakulong. Pagkaka-arrest at pagkakakulong kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa panayam kay Dizon sa Marikina City, sinabi nito na matapos ang 1 linggo buhat ng masampa ng kaso, nailipat na rin anya si Romualdez sa New Quezon City Jail Annex sa Payatas dahil sa 7.4 billion pesos na plunder case kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Patunay anya ito ng paulit-ulit na pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sisinuhin at walang sasantuhin sa mga nagkasala sa flood control projects. Sinabi po ni Dizon na ang pagkakakulong kay Romualdez ay katunayan na walang espesyal at lahat ay mananagot basta't may ebidensya.
30: Mark in, mark out.
28: Kasunod naman yan ay pinabulaan po ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na may special treatment ay bigay kay dating Speaker Martin Romualde sa New Quezon City Jail Annexa. Matapos na mailipat na nga ang dating speaker sa naturang piitan kagabi. Buhat po sa University of the Philippines Philippine General Hospital o UPBGH. Sa Panayam o sa Pulong Balitan sa Campo Crame, sinabi ni Rimulya na nakapiit sa infirmary ward itong si Romualdez kasama ang apat pang inmates na walang air condition units at mayroon lamang hospital beds. Ayon naman kay Bureau of Jail Management and Penology o BJMP spokesman, Jail Superintendent J. Rex Bocinera, kaya naman nilang tugunan yung pong pangangailangan pang kalusugan ni Romualdez.
30: Mark in, mark out.
28: May tuturing naman naging mapayapa at maayos sa pangalata ng pagdaraos ng kauna-unahan at parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa kabila ng mga naitalang insidente na karahasan sa kasagsagan po ng halalan. Ayon po kay Jose Castro, hindi nanaisin ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang anumang uri ng karahasan. At bagamat mayroong mga isolated incident na naitala, kung ang report ng Philippine National Police ang pagbabatayan, generally peaceful at orderly, maayos o ang isinagawang halalan kahapon. Naging maganda rin anya ang voters turnout na pumalo po sa mahigit 82% at nakatunayan na mas mataas ng 4.79% kumpara sa bilang ng mga lumahok noong 2025 midterm elections sa rehiyon.
30: Mark in, mark out.
29: Balita, impormasyon at talakayan.
30: Mark in, mark out. Sa Balita
29: sa Radyo Pilipinas
30: 7:38 AM.
28: Ang oras,
0: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
28: 18 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon.
2: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 7:38 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
18: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabang!
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with
20: Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
20: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na!
1: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Good news!
6: Yay!
30: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
6: Fake news!
30: Disinformation!
6: Disinformation!
30: Mark out muna yan!
1: Radyo Pilipinas!
30: Radyo Pilipinas! Report!
28: 21 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Tanggap muna tayo ng mga pagulat. Malacañang muli nanindigan na walang batayan ng hirit na asylum ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa The Netherlands. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
7: Binigyan diin ng Malacañang na walang basehan ang sinasabing political persecution ni dating presidential spokesperson Harry Roque, dahilan kung bakit ito humihiling ng asylum sa The Netherlands. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro, makaraang sabihin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na denied ang application ni Roque para sa asylum, bagay na agad namang itinanggi ni Roque. Ayon kay Castro, malinaw na hindi politika ang dahilan ng mga legal na aksyon laban kay Roque, bagkus ay mga totoong kasong kinaharap nito, kabilang na anya dito ang kasong human trafficking. Ayon kay Castro, posibleng mayroon pang mga sumunod na kaso laban kay Roque tulad ng land grabbing at tax evasion. Giit ng palasyo ang mga opisyal na record at ebidensya ang mismong nagsasalita sa mga usaping legal ng dating palace official at hindi usaping politika.
10: Ang paniniwala ng PCO ay wala pong batayan ang ginawang request ni Harry Roque na sinasabing political persecution lang ang ginagawa sa kanya. Maliwanag naman po ang mga kaso, hindi lang qualified human trafficking. Meron pa po yatang nakabanta na kaso patungkol sa land grabbing at patungkol din po yata sa tax evasion. So, hindi ito political persecution, records ang nagsasalita dito, ebidensya ang nagsusumigaw.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
28: Yan daw po mga tagapayo na mula sa House Prosecution Team. Ha? May hamon po kay Attorney Harry Roque. Umuwi ka na ng bansa. Eh, matapos huyang ibasura yung pong hirit na umanong asylum. Yan o sa Austria. Detalya mula kay Melanie Valdez Reyes. Lan!
16: J. Mike, hindi kayat ni House Impeachment Advisor at dating Quad Committee Lead Chairperson Robert Ace Barber si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na bumalik na sa Pilipinas upang harapin ang mga nakabimbing kaso laban sa kanya. Kasunod dito ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na ibinasura na umano ng Austria ang aplikasyon ni Roque para sa political asylum, bagay na itinatanggi naman ni Roque. Si Roque ay nahaharap sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan sa operasyon ng illegal na pogo. Ayon kay Barbers, wala nang dahilan upang magtagupa si Roque. Lalo na't ngayon ay napababalita nga naudlot ang paghingi niya ng proteksyon sa ibang bansa. Sinabi ni Barbers na panahon na upang patunayan ni Roque ang kanyang sinasabi sa korte at sagutin ang mga seryosong paratang laban sa kanya. Narito ang pahayag ni dating Congressman Robert Ace Barbers.
17: Oh, wala na siyang rason na hindi harapin yan dito sa atin, no? Kasi kung if he claims, he's been saying he's not guilty of anything, wala daw siyang kaso, politically persecuted daw siya. O ito ngayon yung pagkakataon, humingi kang asylum, dininay yung asylum mo, bumalik ka rito, harapin mo yung kaso mo. Magaling ka namang abogado. Diba? No one is saying na ikaw ay may pagkakasala, kaya nga maraming tanong na iniwan mo. Because you did not or you failed to submit the documents that was asked of you when the quadcom hearings were being conducted. Ikaw ang nangako, ikaw ang hindi tumupad sa pangako, ininjan mo yung quadcom.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
28: Akbayan Party List Representative Percy Sendanya dumulog po sa National Bureau of Investigation na kaugnay sa mga natatanggap niyang online harassment at online bullying. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
4: Formal na naghain ng reklamo sa NBI si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya laban sa ilang online influencers dahil sa umay paglabag sa Magna Carta for Persons with Disabilities at Safe Spaces Act. Kabilang sa mga nireklamo ang hindi bababa sa 30 social media accounts o may naggalaman ng pambabatikos at pangungutya sa kanyang physical features bilang stroke survivor, gayon din ng homophobic at iba pang mapanirang komento. Di ni Sendanya hindi lamang ito personal na laban kundi panawagan para maprotektahan ang iba pang persons with disabilities na nakararanas.

0: Kailan ng Department of Justice kaugnay sa kasong o sa reklamong obstruction. Natanggap na raw po ni Senator Robin Padilla. Detalye mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
1: Binahagi nga ni Senator Robin Padilla na natanggap na niya ang sabi na mula sa Department of Justice o DOJ kaugnay ng reklamong paglabag sa Presidential Decree 1829 o yung Obstruction of Apprehension and Prosecution of Criminal Offenders na isinamba ng PNP laban sa kanya. Sa sabi na, pinapasunit din ng DOJ si Padilla ng kanyang counter affidavit at mga dokumentong susuporta sa kanyang depensa kaugnay ng reklamong isinamba laban sa kanya. Bahagi ito ng preliminary investigation ng panel of prosecutors ng DOJ. Sa Sabina ay natas na si Padilla na humarap sa panel at magsumite ng kanyang counter affidavit kasama ang mga affidavit ng kanyang mga testigo kung mayroon. Nakatakdang gawin ito sa September 25 at October 9 ng alas 2 ng hapon sa new NPS building ng DOJ sa Padre Faura sa Maynila. Kalakip din ng Sabina ang kopya ng reklamo at iba pang ebidensyang isinumite ng mga nagre-reklamo. Sa preliminary investigation, susuriin ng mga prosecutor kung may sapat na batayan o probable cause para ituloy ang kaso sa korte. Matatanda ang nag-ugat ang kaso sa alegasyong tinulungan umano ni Padilla si Senador Bato de la Rosa na makatakas sa protective custody ng Senado madaling araw ng May 14, 2026. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: 10 bagong libro na nagtuturo po ng magandang asal sa mga asal ng mga Pilipino. Ito po riyan po ni Cabinet Secretary Benol Abalos Jr. Detalye mula kay D.K. Sarate. D.K.
3: Inulunsad ngayong araw ang The Adventure of Barangay Maligaya Book Series sa Museo Pambata sa Lungsod ng Maynila. Ang 10 libro ay naglalaman ng mga magagandang asal nating mga Pilipino. Ayon kay Kapitan Jessica D., ang presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas na siyang sumulat o author ng mga libro. Ibang-iba na ang panahon ngayon kasabay ng pag-unlad ng social media, mga laro at posibleng pagbabago sa kultura.
4: Kung ginagawa po natin ngayon because we are facing an unprecedented cultural shift. Yung ibang-iba na po ang panahon na kinabuhayan po natin ngayong panahon na to. Kailan tayong maging mabuti, kailan tayong mapagkumbaba, masipag, hindi mabilis bumigay, kailan tayong maka-Diyos and many, many more of our good attributes as Filipinos. Pero nawawala na po yun. At yung goal ng magalang na Pinoy ay ibalik yung mga yun.
3: Ayon kay Cabinet Secretary Attorney Benjamin Abalos Jr., pinarating nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano sa paggawa ng libro at ito ay sinuportahan ng Pangulo.
5: Sabi niya sa akin, pwede pa pumunta tayo kay Pangulo at may idea ko eh. Nakausap namin si Pangulo, ang sabi niya ganun, meron po kaming project na yung values ibalik natin. Alam niyo, walang isang salita. Sabi ng Pangulo, sige, go ahead, Jessica. Maganda yan.
3: Sinabi pa ng Kalihim na napapanahon ang paglalabas ng gatong uri ng libro dahil nabubuhay ang creativity ng mga bata sa pagbabasa ng libro kumpara sa puro cellphone at social media lamang. Bukod sa matututong maging magalang, mabait, matulungin at mapagmahal sa magulang, malalaman din ng mga bata sa libro kung ano ang maitutulong sa kanila ng barangay, kapitan, kagawad at iba pa. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yun daw pong lisensya ng SUV driver na nakasagasa po dyan sa Pasig City. Abay, sinuspindi po ng Land Transportation Office. Detalye nga mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
6: Sinuspindi na ng Land Transportation Office ng 10 araw ang lisensya ng driver ng SUV na nakasagasa at nakapatay sa isang 4 gulang na batang babae sa Pinagbuhatan, Pasig City. Nangyari ang insidente noong Huwebes sa Victorino Street malapit sa Pinagbuhatan Arc ng lungsod. Batay sa report ng LTO, tumatawid ang bata ng tamaan ng harapang bahagi ng SUV at na masagasaan ng gulong. Sa CCTV, makikitang buwibili lang ng pagkain ang bata bago ang insidente. Isinugod siya sa Prime Hospital pero idineklarang dead on arrival. Nag-issue rin ang LTO ng show cause order laban sa driver at

0: Registrado may-ari ng SUV na pinagpapaliwanag sa Setyembre 22 kabilang sa tinitingnang paglabag ang reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Inilagay na rin sa alarma ang SUV habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, India, posible naman tumulong sa Pilipinas para sa planong palakasin ang Space Agency ng bansa ayon po sa Department of Foreign Affairs. Dali naman iatid ni Luisa Irispe. Luisa!
3: Ngayon, mga dinaasahan nga ng Department of Foreign Affairs na malaki ang posibilidad na makatulong ang bansang India sa plano ng Pilipinas na palakasin ang Philippine Space Agency. Sa isang panayam kay Foreign Affairs Secretary Maria Ferrer Lazaro, kasama umano ito sa napag-usapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi sa sidelines ng 18th BRICS Summit to Delhi, India. Naniniwala pa ng PFA, malaki ang maitutulong ng Indian Space Research Organization o ISRO, lalo na at matibay at matatag ang kooperasyon ng Pilipinas at India. Bukod naman sa Space Agency, napag-usapan din anya ang pagpapatatanda ng maritime industry, defense cooperation, infrastructure at pati na ang financial technology o fintech. Narito ang pakatag ni Secretary Maria Teresa Lazaro.
4: Possibility of the Indian ISO, the Indian Space Organization, to also help us with our own very just a starting space agency that we have established, among others. But you have mentioned a good number of issues, of course, ranging from defense and maritime security, among others. Of course, as I said, I can add infrastructure, fintech, and many other important issues.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Erice, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
2: Ang oras po natin,
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
2: 34 minutos, 30 segundos, makalipas ang alas 4 ng hapon.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Tico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World League Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas.
1: Radio Publiko
8: 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Radio Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Good news!
13: Yay!
12: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
13: Fake news.
12: Disinformation.
13: Disinformation.
12: Mark out mo na yan.
2: Alas 4.38 po ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Tiniyak po ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na wala magiging special treatment kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa loob ng Quezon City Jail Annex. Diyan po sa Payata sa Quezon City. Kasalukuyan pong nasa infirmary ward ng piitan. Ito si Romualdez kasama ang tatlong regular na inmate matapos pong ipag-utos ng korte ang kanyang pagkakakulong doon. Wala ring air-condition unit ang naturang ward at wala ring personal nurse na makakasama ang dating speaker. Hindi rin ikinababahala na kalihim ang pangamba ng ilan na baka kulang ang kakayahan at kagamitan ng Bureau of Jail Management and Penology upang matutukan ang kalusugan po ng mambabatas. Nilinaw din po ni Remulla na may in-house doctor ang BJMP na magbabantay sa kalagayan nito at may nakahanda ring mga medical equipment. Sakaling magkaroon po ng medical concern, ipadadala po ang resulta nito sa mga regular na doktor ni Romualdez at sa UPPGH para sumailalim po sa pagsusuri. 1 to 5 PM po ang visiting hours. Diyan po sa Quezon City Jail Annex sa Payatas. Every day, parang Tuesday to Sunday. At wala, maliban sa Lunes. Wala hong dalaw pag Lunes. Dahil po dyan, may kakasama natin, para linawin po, no, iba pa mga detalye. At mabigyan po tayo ng walkthrough na dito ho sa nangyaring pagpiuit nga ho kay dating Speaker Romualdez. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Walang diri iba kundi si Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Superintendent Bustinera, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
14: Yes, magandang hapon po sa inyo, sir, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Good afternoon.
2: Opo. Sir, tama ba? Yung visiting hours kay former Speaker Romualdez, except Monday, Tuesday to Sunday, pwede?
14: Tama po, Tuesday to Friday.
2: Tuesday to Friday.
14: 1 PM. 1 PM to 5 PM. Mm-hmm. And then Saturday and Sunday, 8 AM to 5 PM. Wala pong dalaw pag Monday dahil... Uh-oh. General cleaning po ito at dito yes. Po yung bulto ng hearing natin.
2: Yan, oho. So, yung palang weekend, medyo iba palang oras noon. Ano ho?
14: Tama po. At binibigyan natin ng mas mahabang panahon ang mga PDL natin dahil yung mga anak kaya nag-aaral. Kasi yun pong kulungan na yun ay may 3,200 plus na nakakulong. Kasama na ho dyan, ordinary PDL at high profile, itong mga bago natin.
2: Opo, can you give us a walkthrough? Ano po yung mga nangyari kagabi? Dahil I understand, inilipat to si former Speaker Romualdez in the wee hours, no? Ibig sabihin yung pinatapos na yung rush hour. So para at least mas smooth na yung paghahatid sa kanya from PGH to Quezon City Jail annex. Can you give us a walkthrough? Ano po yung mga naging highlights kagabi, sir?
14: Okay, ito po yung nangyari kagahapon. Natanggap natin ang court order late afternoon na ho. At kaya minarapat natin na mga alas 6 ng gabi na mag-start ng biyahe dahil kailangan pa ho natin mag-coordinate ng PNP, transport, mga tauhan. Ganun din ho, ayaw din ho natin makaabala sa taong bayan during rush hour na magkakaroon pa ng convoy. So nakarating ho yan, bale 10, mga past 10 umalis ng PGH. Dumating ng mga 10:49 sa loob ng Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. At pagdating ho doon, standard operating procedures ho tayo. Kung ano yung dinadaanan ng isang ordinaryong PDL galing presinto, yun din ho yung dinaanan niya. Booking procedures ho siya, mugshot, palit ng damit, interview, at ilalagay sa seldang assigned. So yun lamang ho ang ano. At ang kanyang assignment ay sa infirmary ward. May kasama ho siya doon. Apat ho sila ngayon doon. May naabutan siyang tatlo. Ito ho yung mga needing continuous medical monitoring. At yun din naman ho kasi ang nakalagay doon mismo sa court order at rekomendasyon ng PGH doctor na hindi na siya kailangan ma-confine pa sa hospital katulad ng PGH dahil kakayanin naman ho ng BJNP base sa manifestation ng aming doktor na may facility naman ho kami, may infirmary kami at may mga medical staff at may doktor na kaya naman tugunan ang mga pangangailangan pangkalusugan ng sinong PDL. So yun ho, mula kagabi, nandun na siya. Then this morning, so far wala naman ho tayong any incident report concerning him or any other PDL doon. So normal situation naman ho.
2: So yung kasama niyang tatlo na doon sa infirmary ward, ordinary PDL ito sir, no? Hindi ito yung mga kontrobersyal na kilala na natin na nandyan din po.
14: Tama ho, ordinary PDL ito, may mga sakit ho ito. For example na lang ho, sinabi na rin naman niyan kanina, mga continuous medical monitoring, yung isa po yung patient number one, for example, cardiomyopathy o heart enlargement daw po, sabi ng doktor natin. Kasi nagtanong ho tayo, sino mga laman nun? Pangalawa, yung isa may liver disease na severe na kailangan na naka-confine din ho doon. Yung pangatlo naman ho, isang senior citizen daw ho na vulnerable, kailangan ng 24/7 monitoring sa gamot at sa kung ano pang kailangan niya. Elderly patient. So ayun ho, bali pang-apat ho siya doon dahil may mga nakalagay ho doon, kasama yung pagpapagamit ng CPAP machine, pag-ECG, regularly. Base na rin sa sinabi ng ating kalihim, Secretary Juanito Victor Rimulla, at iba-iba pang mga medical history at kailangan i-monitor sa kanya. So, at ito naman ho ang pagtitiyak ng BJNP. Kahit sinong PDL yan, kung kailangan ng medical intervention, available naman ho yan. Lalo doon sa bagong facility natin.
2: So, dito, nangangahulugan na nabanggit nyo nga, ay pantay-pantay ang pagtrato. Walang dating House Speaker, walang senador, walang kongresista, lahat pantay-pantay ang trato ho. Tama?
14: Yan, tama po. Yan po yung keyword. Napakaganda po ng punto nyo. Lagi ho naming sinasabi yan. Pantay-pantay, magkaparehas ang pagtrato sa lahat ng nakakulong sa BJNP. Hindi lang dyan, sa Quezon City Jail, meron ho kaming 489 facilities nationwide, yes. City, district, and municipal jails. At kung ano ho, ang BJNP professional ho yan, nakatao, matino, at magiging professional, trabaho lang. Wala hong mataas na opisyal o wala ring maliit na tao, pare-pareho lang ho yan. Kung anong karapatan ng isa, karapatan ng lahat.
2: Mm-hmm. Sa ngayon po ba ay, sabi nyo nga, walang naging concern ano, so far. Pero nakabisita na ho ba yung pamilya ni former speaker, sir?
14: Pasensya na sir, wala po pataya yung record niyan or any information related to that. Kasi po ang kasama niya naman, base doon sa statement ng aming secretary, ay kasama niya ho yung personal doctor niya. Yun ho yung pinaka last na makasama niya doon.
2: Mm-hmm. At kanina nga, nabanggit din ni Secretary, no, doon sa pulong balita natin sa kanina sa Campo Crame, ay yung doktor lang ang papayagan doon sa infirmary ward. Tama po, hindi pwedeng abogado.
14: Tama ho, kasi meron naman yung visiting area ang jail. May ang disenyo ho kasi noon ay binigyan ng access sa lahat, eh. Visitors, legal system natin, pwede mag-participate doon. So kung bisita, meron hong visitors area. Kung lawyer, ay merong lawyer's lounge. At kung doktor naman, may medical facility, may check-up, doctor's consultation room doon sa infirmary. Bawat area ho doon ay may function at may security access ho kasi yun eh. Dahil hindi rin ho pwede magpagala-gala kahit sino. Dahil may 3,000 nga hong nakakulong doon na nakalumalabas ng selda. At delikado rin naman ho kung hindi mismo duty doon.
2: Mm-hmm. Para lang ho sa kabatiran ng ating mga kababayan, kasi pag sinabing ward, diba, sharing yan eh. Pero may mga ano po ba to? May cubicle po ba ito? O sabi nga isang open space po na may magkakahiwalay na kama? O sabi nga hospital bed?
14: Parang hospital? Una ho kasi, ang disenyo ho nito ay selda rin ho ito.
2: Okay.
14: Selda ho ito, kaya lang mayroon tayong doktor, mga medical equipment, opo, at hospital bed. Kasi ho, ang isang selda naman doon, kapag doon sa general population, ay yung double deck, di ba?
2: Yes.
14: Na lima. Yung katulad din ang ipinakita ng aming sekretary. Ito nga lang ho, nagkakaiba lang, hospital bed ito, dahil ito ay infirmary. At may divider ho ito na parang, yung di ko, paano, parang bakal ho siya na makeshift, na may gulong, na pwedeng i-move, na divider, na may...
2: Parang sa mga para sa mga hospital ward, tama po?
14: Ganun nga po yung ano niya. Pero movable ho ito dahil selda nga ho rin yun na kinonvert into a ward.
2: At nabanggit nga kanina, walang air condition. So, ang ventilation nito nagmumula doon sa exhaust fan, tama po?
14: Tama po, kasi meron po kasi tayong dating, although nailipat na, pasyente ho kasi doon dati ay mga tuberculosis patients, so yung mga nakakahawang sa, kaya kailangan ho, well ventilated.
2: Yes.
14: So, kasama ho kasi sa disenyo ng facility ng Quezon City, dahil yung lumang facility, maraming tuberculosis, kaya na nagpagawa ho ng bagong facility ay may infirmary for tuberculosis. Yun po yung original design nun. At design talaga siya para sa medical intervention ng kahit sinong nakakulong.
2: Nilabas na nga ho kanina, no, yung mugshot ni former speaker at siya ho ay nakita doon na nakatayo, na maayos ang kanyang postura, nakatindig, hawak niya yung parang card, no, na nagsasaad ng kanyang identification at yung kanyang kaso. Ibig sabihin po ay nasa stable yung kanyang kondisyong pangkalusugan para sa kabatiran lang ng ating mga kababayan na Superintendent Bocinera, sir?
14: Una po sir, hindi po kasi tayo medical expert. Hindi rin ako medical expert dyan. Pero base naman ho doon sa court order at evaluation ng independent doctors, stable naman daw ho siya doon. Ganoon din, no, upon admission ay normal findings naman ho base sa amin doctor at generally pwede naman na hong i-admit. So, yun na lang po ang pinagbasihan namin, kaya rin ho siya tinanggap na for commitment.
2: Pero dun sa infirmary, may nabanggit kanina si Secretary na pwedeng may, tama po ba pagkakaintindi namin, pwede siyang, may rekomendasyon sa kanya, yung kanyang mga doktor, na pwede siyang magsagawa ng pag-ersisyo. Ibig sabihin, pwede siyang magpaaraw o mayroon po ba siyang space doon na pwede niyang puntahan para makapagpaaraw o sabi nga makalanghang po ng sariwang hangin? Meron po bang ganun?
14: Tama po. Polisiya ho kasi yon sa lahat ng nakakulong, hindi lang ho sa kanya, kundi sa lahat ho ng PDL ng BJMP. May minimum 1 hour a day na dapat nasa labas ka ng selda. Ayaw rin ho namin na lahat na nakakulong ay 24 hours nasa loob lamang. Delikado ho sa kalusugan yun. Kailangan ho nilang lumabas, magpaaraw, at least pahangin at mag-ersisyo. Meron ho silang at least 1 hour a day or more, depende ho sa schedule na availability. At ito naman ho ay available sa lahat, kaya lang hindi pwedeng lumabas ng sabay-sabay yung 3,000.
2: Yes.
14: Kaya nga ho, naka-scheduling lamang ito at allowed naman ho siya noon. In fact, we encourage sa lahat ng PDL ang mag-participate sa exercise at magpaaraw doon ho sa jail.
2: So, since ito yung scheduled, may possibility na magkita-kita yung mga high profile doon na Superintendent Bocinera, sir?
14: Posible naman ho talaga itong mangyari, pero depende nga ho, katulad din ng sinabi ng aming sekretary, depende na ho yan sa individual kung saan niya gustong pumunta during, na-allowed siya during his outside the cell, kumbaga pag lumalabas siya ng selda. At kung magkakasabay ng hearing, maaari magkita. Kung paglabas during recreation and sunning activities, maaari rin magkita. Pero depende naman ho yan, at sa amin naman ho, kahit pa ho yan kumbaga magkakontrahan o ano, eh may duty naman ho tayo magbabantay para mapigilan ang kung anumang insidente kung nawag naman ho sana mangyari.
2: Ayan nga ho, opo. No. Pero baka may gusto kayong ipabatid sa ating mga kababayan, Superintendent Bocinera, sir. Hinggil nga, alam ko, napaka, sabi nga, eh, there's sa your plate is full, sabi nga sa Ingles, ano, dahil puro bukod sa mga ordinaryong individual, eh, may mga high profile individuals din kayong nasa kustodiya. Eh, assurance sa ating mga kababayan, sabi nga, paulit-ulit ang pag-assure ng BJMP. Eh. Walang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay ang pagtrato. At isa pa, professional na hinahawakan ho ito ng BJMP. Nasa inyo po pagkakataon na Superintendent Bocinera, sir?
14: Tama po. Inuulit lang ho namin sa ating mga kababayan. Napantay-pantay, magkaparehas lang ho ang pagtrato ng BJMP sa lahat ng PDL. Tagtatrabaho lang ho ang BJMP at patuloy na gagampanan yan, may high profile man o hindi. Yun lamang ang trabaho namin, maging makatao, matino sa loob ng piitan. Ngayon po, makikita naman ho sa lahat ho ng nakulong kung ano ho ang suot ng isang ordinaryo na dilaw, lahat ho yan nakadilaw. Kung yan ho ay ipinoposas, pag maghihiring, poposasan ho natin yan at dadali naman ho natin. At makakaasa naman kahit sino hong nakakulong din sa amin, di lang ho itong mga dating matataas na opisyal at mga high profile, kundi lahat ng ordinaryong bilanggo na habang naghihiring naman ho sila at nasa poder namin, irerespetuhin naman ho din namin ang kanilang mga karapatang pangtao na maitawid ang hustisya, at kung sila ay palalayain, di palalayain. Kung sisentensyahan, pagsisilbihan naman. No. Trabaho lang ho ang BJMP, professional lang, at makakaasa ang tao bayan, nagagampanan lang naman ho namin ang aming tungkulin. Yun lamang po, maraming salamat po sa pagkakataon ito.
2: Superintendent Bocinera, sir, kami po nagpapasalamat sa inyo pong oras ay binigay sa amin at pagbibigay po ng sabi nga malinaw, no, na impormasyon sa ating mga kababayan upang maiwasan natin ang anumang mga spekulasyon, haka-haka, disinformation, misinformation, malinformation, fake news. Yan po ang nilalabanan natin lalo na sa social media, ano po. At least sa pamamagitan po ninyo, nalinawan po itong mga punto na ito at naibigay po natin ng tamang impormasyon. Salamat po, sir. Magandang hapon po.
14: Salamat po. Magandang hapon.
2: Jail Superintendent J. Rex Bocinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology.
13: Mark in, mark out.
15: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
15: Report.
2: Ang liderato po ng Philippine National Police, inikayat po ang mga unit na sundin ang mga epektibong hakbang para sa kaligtasan sa mga paaralan. Detalye niya mula kay Diane Liar. Diane!
16: Yes, J-Mark, kinikayat ng Philippine National Police o PNP ang mga unit nito na sundin ang mga hakbang para sa kaligtasan sa mga paaralan. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Rertates Jr. ang mga tanggapan ng pulisya sa buong bansa na palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan. Ayon kay Rertates, dapat maging proactive ang pulisya at kumilos bago pa lumala ang anumang banta. Isa sa mga binibigyan ng diin ng PNP ang pinahusay na security coverage program ng Cebu City Police Office. Kabilang dito ang foot patrol, mobile patrol at regular na pagbisita sa mga paaralan. Inatasan din ang mga pulis na makipag-ugnayan sa mga punong guro at kuro upang matukoy ang mga posibleng problema sa seguridad. Patuloy namang pinapahusay ng PNP ang koordinasyon nito sa Department of Education para higit na mapalakas ang mga hakbang sa kaligtasan sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
15: Report.
2: Ay, meron na lamang tayong ilan araw na lamang. Nawala na naman ako sa bilang. Dahil nagkaroon tayo ng ano, di ba? Nagkaroon tayo ng tawag dito ng Pangasamoro elections. Oo. Meron na lamang tayong ilang araw? 101 days. Ay, oo! Kasi bukas ay 16 ng Setyembre. Hindi pa simbang gabi, ah. Pero 100 days na bukas. Aha. Ah, di ba? Oh, di bukas. Dire-diretso na ang ating countdown, ha. Pero bago yan, meron pong pahabol na ulat dito ang ating kasamang si AJ Ignacio. Sandali po.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: AJ!
18: Yes, Tito J. Mark, ipinadala na nga ng Department of Energy ang certification nito na bawasan ang o posibleng bawasan ang pag-alis ng excise tax sa petrolyo. Kung saan ibinigay ito ng kagawaran sa Development Budget Coordination Committee ng ating bansa. Dahil lumagpas na o umabot na dito J. Mark sa $99.41 ang kada barilis ng presyuhan ng petrolyo sa Dubai Crude Oil na isa sa mga nagiging batayan upang alisin na ang excise tax sa petrolyo. Kaso nito kasi dito J. Mark ng panibagong taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw na ito hanggang September 21, kung saan tumaas ng 5 piso at 68 sentimos ang kada litro ng gasolina, habang 4 na piso at 31 sentimo naman sa diesel at 4 na piso at 62 sentimos sa kada litro naman ng diesel. Ito ay upang matiyak kung maaprobahan na nga ang pagtatanggal ng excise tax sa presyo ng produktong petrolyo ay ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na nakadepende ito sa magiging rekomendasyon sa Pangulo ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na matanggal na nga ang excise tax sa produktong petrolyo. Samantala, Tito J. Mark, kiniyak naman ng Department of Energy na sapat naman ang supply ng langis sa bansa na may mahigit 57 days araw na supply ng gasolina at mahigit 60 days naman sa supply ng diesel ay batay sa datos noong September 11. Patuloy pa rin ang fuel subsidy, Tito J. Mark, para sa mga POB driver habang minomonitor naman ang pamahalaan ng presyo ng langis at iba pang mahakbang para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na ikinababahala ng ating mga motorista at maging ng mga consumer. Tito J. Mark, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Mark in, Mark out.
20: Ang tunay na Pasko ay tayo.
2: With that, ay salamat to sa mga ating mga nakasama, Engineer Orly Lopez, ating co-pilot, Engineer Marvin Tolidana, at kay Binibining Rosan Erno. Maraming salamat, kina Aiza, Myla, at Isa. Ang tabayanan po ang susunod na pala tuntunan, Fight News Weekly, at po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong lingkod, J-Mark Dagala, 101 days ago bago ang Christmas. Bukas, official na ang countdown. Kaya, ihanda nyo na ang inyong mga portamoneda at yung inyong mga pitogo. Bye! Happy weekend!
17: Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track
17: with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Mas pinalakas. Pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo. Publico
25: Radio Pilipinas
26: and Capital 104.3 Cola.
27: Cola.
28: World Service Sports Radio.
29: Ang tagintig ng FM
30: at lakas ng AM
31: sa iisang himpilan.
32: Pinagsanib na puwersa
33: para sa mas malawak na
34: serbisyo publiko.
35: Radio Magazine 1278.
36: Sports Radio 918.
37: Radio Pilipinas.
38: Radio Publico
39: 738.
40: At Radio Pilipinas World Service.
41: Mapapakinggan lang
42: sa Capital 104.3 FM.
43: Capital 104.3
0: 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
11: Buwang trabaho, trabaho, usap. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho, trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho, trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
2: anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
14: Magmula nung ako'y natutong umawi.
13: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam nyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: Ready ka na bang pag-usapan ang 2026 Asian Games? Ako parang ayokong pag-usapan. Parang masakit eh. Parang nagdurugo na naman ang puso ko eh. Pero wala, wala tayong magawa. Ganyan na trabaho natin eh. Okay, we'll talk shop. We'll talk 20th Asian Games sa pagpapatuloy natin dito po sa post-game after this break.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid ka bond!
3: Hindi ko nakasin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 16 ang aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
4: Nanay naman, eh.
6: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game.
11: Jumpstart na!
10: Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
12: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas.
13: Mula September 19 hanggang October 4.
12: Sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
13: The 20th Asian Games.
12: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
13: The 20th Asian Games.
12: Dito sa Sports Radio 918.
0: 5:32 ang atin pong oras. We are back dito sa post-game. Usapang 2026 Asian Games tayo. Ngayong araw na to, Tuesday, September 15, nag-umpisa na po ang men's football competition sa Aichi, Nagoya, Japan. Lumaro na ho agad ang Pilipinas sa men's football. Unfortunately, natalo sa Uzbekistan ang ating Philippine men's team.

0: 5 is the final score. Yung Uzbekistan, first half, doon nila na-score yung opening goal. And then, in the 48th minute, nabawasan pa ng isang player yung Pilipinas on the field. Where the Philippines was down to 10 men matapos mabigyan ng red card si Gavin Muenz. Tapos, 12 minutes later, dinoble ng Uzbekistan yung kanilang kalamangan. Nagkaroon ng konting pag-asa ang Pilipinas sa goal ni Joshua Merino in the 62nd minute. Pero mabilis, nalusaw yung pag-asa. Dahil after nun, paulit-ulit nahanapan ng butas ng Uzbekistan yung depensa ng Pilipinas as the Uzbeks scored 3 more goals after nung goal na yon ni Joshua Merino para sa Pilipinas. So ngayon sa Group C, 0-1 ang Pilipinas, 1-0 naman with 3 points etong Uzbekistan. Sa Friday na po ang sunod na laro ng ating men's team kalaban ng Vietnam, and then last game nila sa group stage on Tuesday, September 22, kalaban naman ang Kuwait. Samantala, kahapon sa pagbubukas ng women's football action sa Asian Games, nakatabla po itong Pilipinas sa Uzbekistan. Yun din yung kinalaban nila. 1-1 ang naging talaan dito. Buti na lang, maraming salamat kay Natalie Collins na nakascore nung equalizer in the 89th minute. Nangyari yan, 7 minuto after niyang mag-sub in dun sa laro. Ang nangyari dun, napigilan ng Uzbekistan yung atake ni Carly Friles. But etong si Natalie Collins was at the right time, at the right place, at the right time. At siya yung nakascore ng panabla ng Pilipinas. Isipin mo, malapit nang matapos yung laro nung sa mga oras yun. 89th minute na eh. So talagang naihabol pa yung 1 point ng Pilipinas in Group G. Sa Webes, kalaban ng Pilipinas ang Hong Kong. At sa Lunes naman, makakalaban ng Pilipinas ang China sa kanilang last group game sa Asian Games Women's Football.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
0: 5:36 ang ating oras. Ang haba pala nun. Pili tayo ng maikli next time. Okay. 5:36 ang ating oras. Siguro, ako, by now, alam ko, nakaukit na sa puso at isipan natin ang sakit at poot ng naging pagkatalo ng Gilas Pilipinas. Ano? Hindi lang basta kasi natalo eh. Nalaglag pa. Eh, hindi pa nga nag-opening ceremony. Diba? Sa Sabado pa yung opening ceremony. Pero tapos na ang laban para sa Gilas Pilipinas. Talaga hong masakit at nakakapanghinayang. Kahapon, it was a 61-105 loss laban sa China. So hindi ho umabot sa quarterfinals ng Asian Games Men's Basketball ang defending champion na Pilipinas. Si Calvin Oftana ang nanguna para sa Pilipinas sa laro na to, 13 points. 9 points for assists naman si Cedric Bearfield, tapos si Don Trolliano merong 7 points. First quarter pa lang, natambakan na po ang Gilas. After nung basket ni Zabe Lucero, 6-11 yung score nun, nagbagsak itong China ng 10-5 run. Inside-outside eh, yung atake ng China. Lamang sila 21-11, nasa 3 minutes 56 seconds pa natitira. Hindi natapos doon yung sakit ng ulo ng Gilas dahil yung China in those last 3 minutes 56 seconds nagkaroon pa sila ng 15-5 run. Kaya abante sila ng 20 pagkatapos ng first quarter, 36-16. Ang masakit pa sa mata ron, during that stretch, tatlong turnovers ang Gilas. Heading to this ball game kahapon, ang condition is that The Philippines cannot lose by 39 points. Matalo ng 38, medyo okay pa provided they score at least, I don't know, at least 53 yata. Eh, naka-61 sila, so medyo okay yun, ano? But habang tumatakbo yung laban, binabantayan ng lahat yan eh. Diba? Makaka, lalamang ba ng 39 points or more etong China laban sa Pilipinas? Nakakalungkot kasi andun na yung feeling na alam mong matatalo yung Gilas, tapos nasa isipan din ng lahat ng nanonood, diba? Wag naman sana by 39 points. Okay lang matalo, pero wag naman sana by 39 points. Kaso, wala, hindi talaga nakasabay. Hindi ka na makasabay ng Gilas. Kapos sa height. Kapos sa height, that's the main thing, I think. And shot making, hindi ko alam kung paano ba ipapaliwanag ang shot making ng Gilas ano dito sa naging tatlong laro nila sa Asian Games Men's Basketball. Pagkatapos ng third quarter, ayun na, 39 puntos na ang lamang ng China, 40-79. Now, simula ng fourth period, nagkaroon ng konting buhay para sa Gilas. Remember, 37 yung inahabol, ano? 37 points na lamang. Nakascore ng limang sunod si Cedric Bearfield, tapos maganda yung assist niya kay Justin Arana, 45-81. So that made it 36, di ba? Pasok doon sa threshold. Tapos nabutatapan ni Zabe Lucero yung player ng China, di ba? Huling-huli yun. But in the ensuing possession, airball yung three-point shot ni Don Troliano. And then in almost 3 minutes, one free throw lang yung dadagdag sa score ng Gilas. Ayun na ang naging katapusan. And so, ang resulta ngayon, 9th overall. Ito na po ang pinaka malalang resulta para sa Pilipinas in men's basketball sa Asian Games. Now, understandably, masama ang loob ng mga Pilipino. Hindi ba talaga namang may matutong sa nangyari? Di ba wala naman? Ano? And one of them ay si former PBA Commissioner Nolly Ayala. Ano? Sabi niya on social media, tinawag niya national embarrassment ang nangyari dito sa Gilas. Kasi raw, yung Gilas, pumunta dun sa laro, ang mindset nila is not to win, but not to lose by 39 points. Now, sinagot yan ni Gilas assistant coach Richard Del Rosario. Sabi niya, Gilas played to win. At bago raw mag-assume sana si Ayala na ng kung ano man, is alamin muna niya ano ba yung mga nasabi, ano ba yung mga napag-usapan sa dugout. And I don't know if lalabas ba yung mga ganong usapan, kung ano bang napag-usapan nila. No? But sabi pa ni Coach Richard, yes, nahihiya rin po sila sa nangyari, pero hindi raw sumagi sa isip nila, wala sa isip nila na maglaro para matalo lang. Sa usapin na yan, ako naiintindihan ko yung frustration ni dating PBA Commissioner Nolly Ayala. Di ba? Frustrated talaga tayo lahat eh. But I would side with Coach Richard Del Rosario. I don't think Gilas went to that game thinking na, you know, sige, okay lang tayo matalo rito. Ano? Kasi mga professional players to eh. Competitive professional players. And tingin ko at the back of their minds maybe, sumagi sa isip nila yan na if they will lose by 39 or more laglag, if they will lose by 37, pwede pa. May pasok pa sa quarterfinals. Tingin ko walang masama ron eh na napag-usapan nila yon, na alam nila yung detalye na yon. Dahil mas okay pa na they went into that game knowing lahat ng possible scenarios, lahat ng pwedeng nilang, lahat ng kailangan nilang malaman kung ano ba ang nakataya, kung ano bang pinaglalaban nila in that game. Ano? Does that make sense? Sa akin, it makes sense eh. Now, sabi naman ni Coach Tim Cone, ito po yung reminder na kung hindi natin mapapadala or hindi natin kayang magpadala ng ating mga best players sa mga international events kagaya nito, eh hindi talaga tayo magtatagumpay, hindi tayo mananalo. Dagdag pa ni Coach Tim, Meron tayong mga magagaling na players na pinadala dito sa Asian Games, but hindi ito yung ating best players. And he also said, hindi kasalanan ng mga players yan. Talagang, it's just the truth. Diba? Na mas hindi ito yung ating best players. Ngayon, yung statement na yan ni Coach Tim, hindi dapat ang pagkakaintindi niyan, it must not be taken as nilalaglag niya yung team. Hindi. Para sa akin, yung sinabi niya ay katotohanan at pawang katotohanan lang. Yung sinabi niya, that's the reality ng Philippine basketball na kailangang harapin ng mga stakeholders, kasama na yung mga fans ng Gilas. Meron talagang talent gap between yung mga naglaro dun sa Asia qualifier, sa World Cup qualifier. Sabihin na natin yun yung Team A, di ba? Meron talaga eh. May difference when it comes to talent dun sa mga nandun sa team na yon, and then the rest of the players. Now, the question is, paano magagawa ng paraan yan to para, alam mo yun, pag nagsama-sama yung mga yan, hindi naman sobrang pare-pareho, pero alam mo yun, halos magkapantay yung kanilang talent para kung wala man si ganito sa ganyan or whatever, kung paano man line up, di ba may laban pa rin. Sino yung magiging accountable dyan? SBP ba? PBA ba? O yung mga mismong players? Personally, kailangan ba nilang mag-step up sa kanilang laro? Mag-improve sa kanilang laro? Well, sino ang may responsibility dyan? Another aspect na may malaking question mark ngayon dahil dito sa nangyari, dun sa naturalized player natin. Diba, maraming tanong dyan eh. Bakit walang tayong naturalized player sa Asian Games? Okay, given. Si Justin Brownlee ay injured. Hindi ba na-foresee yan? Hindi ba na pagplanuhang maigi yan ng mga kinauukulan? O si Benny Boatwright, wala, hindi umabot eh. O hindi ba na pagplanuhan yan? Andyan si Ange Kwame, ba't di siya kasali? Hindi ba na pagplanuhan ng maigi yan? O masyado bang ma-pride ang Pilipinas? Hindi, sige, kaya natin mag-depend ng goal kahit walang naturalized. Kaya natin all PBA. And another question, moving forward, sino na? Sino ang ating naturalized player? Kasi at least dito sa Asian Games, dito sa Japan, di ba, Philippine passport lang eh. Yun ang Bahrain, apat yung pinadalang naturalized player. So, but in other, especially in FIBA sanction, isa lang. O, sino na yung ating magiging naturalized player? Si Justin Brownlee pa ba? Si Benny Boatwright na ba? Ano mangyayari ngayon kay Ange Kwame? May mga, iyan yung mga tanong na dapat masagot, na I think dapat i-address ng mga kinauukulan. Dahil, syempre, tawag dito, whenever they compete internationally, di ba? They will always ask for support sa mga Gilas fans, sa mga basketball fans. Siyempre, tayo, basketball-loving country tayo eh. Kahit na sinasabing hindi talaga tayo basketball country, we are still a basketball-loving country. So, maraming responsibility, accountability na kaakibat when it comes to the Philippine basketball team. Dami kong tanong ano. Habang pinag-iisipan natin yung kasagutan sa mga yan, kilalanin natin itong isa sa ating mga atleta na susubok mabigay ng medalya para dito sa Pilipinas in the 2026 Asian Games. Narito po ang ating Filipino Jiu-Jitsu athlete na si Romeo Arellano.
2: Welcome na po natin our very special guest, Romeo Arellano. Hi sir, welcome to the program.
3: Hello, magandang araw sa everyone.
2: Yes, Sir Romeo, of course, kamusta ka? Handang-handa ka na ba for the Asian Games?
3: Actually, for us, siguro sa Jiu-Jitsu team, 16 days out, medyo kami yung last na event sa Jiu-Jitsu, sa Asian Games. So, October 1 to 3 kami nakaschedule sa IT Nagoya. So, well prepared. The team is still preparing for that one. Nandito kami ngayon sa, actually nasa ultra ako ngayon. Galing lang sa training, and right now our federation brought in also some more needed help. We brought in an international coach to help us until next week, until September 24. Para mas talaga makafocus kami ngayon sa training and preparing.
2: Yes.
3: Or actually the biggest competition that we are looking to prepare for.
2: Yes. Sir Romeo, of course, hindi na sa'yo bago yung pag-compete internationally, no? But of course, gaano kalaking bagay sa'yo itong Asian Games? I mean, when we talk about your preparation, kung paano mo pinaghandaan, anong adjustment, anong area, yung mga talagang tiningnan mo, no? Para masiguro na talagang handa ka for the Asian Games. Gaano kalaking competition ito para sa'yo?
3: Ako personally, malaki yung preparation ko for this year. Marami kong, besides from Intel and PSC, with their support, meron din mga local competition na I actually joined para lang to make sure that leading up ngayon sa Asian Games, medyo nakaprepare kami. Which late addition siya na ngayong Asian Games. Nalaman na lang namin siya around June. Nakasama pala yung weight class ko. Pero for the rest of the team, naka-announce naman na yun later on. So nagdagdag lang si Japan around June nung weight class ko. Pero with the series of competition, medyo yung preparation nakapopos. Yun yung next step for us to be able to, or for me to be able to win. And also yung mental state din also to make sure that we are, me personally, ready for each and
2: yes. Sir, gaano ka laking competition or gaano kabigat yung field dito sa men's minus 94 kilogram division?
3: Kami, medyo makakakilala na kami sa minus 94 dahil din maraming years na nagko-compete for the national team. So right now, definitely one of the strong players, Saudi Arabia, which is the current world champion, is already there. But the rest of the UAE squad also in Kazakhstan. So medyo mabigat for this competition, that kind of competition, especially for me na it's going to be the first time I'm actually participating to a multi-sport event. And siguro, blessing na rin, it's going to be Asian Games. So we're really going to go all out for this thing.
2: Yes. Na-mention mo talagang ano, yung familiarity, no, nandun na dito sa mga magkakaharap, no, sa minus 94 kilogram. Pero ikaw, paano mong nasisiguro na, syempre kahit pa paano, hindi ka, yung kabisado na yung galaw mo, no? Meron bang, may naging adjustment ka ba, particularly doon sa ipapakita mo dito?
3: Yeah. So, mostly, it boils down execution na to. So, magkakilala na kayo, alam nyo na yung usual movements, no? It's really down to the execution. Sino yung magkaroon ng ng mga plans mo and tactics and strategy. So nandun na siya sa ganong aspect. So game of inches na tayo dito kasi magkakilala na kayo eh. So it's all boils down to that. So it's the mental talking. Kung natalo ka niya dating, ito yung time mo bumawi. At the same time also, kung natalo mo siya before, it doesn't mean na matatalo mo, especially sa ganitong stage na it's actually big.
2: Yes, nakita natin,
3: you know, na under for Asian Games.
2: Yes, sir, yes. Nakita natin before itong Asian Games, marami kang mga sinalihang competitions, including yung naging Thailand Grand Prix and of course, yung pong Southeast Asian Regional Championship. So, paano mo masasabing makakatulong yung mga sinalihan mo doon, yung napanalunan mo doon na gold, silver at bronze, no, para dito sa Asian Games campaign mo?
3: So, actually, series of Asian Games, nag-start kami ng July sa Kazakhstan for Asian Championships. Barely missed the bronze medal there. I just lost in the last 10 seconds of the match there. So sayang din for that Asian Championships. Pero nakabawi tayo dun sa Southeast Asian Regional Championships. So at least we know on the Southeast Asian level where am I sa level na yon, and I'm actually competing on going to Asian Games. And then, yun naman, nandun yung mostly maglalaro sa Asian Games. And doon din sa laban na yon, at least natalo ko yung isang Kazakh na makakalaban ko sa Asian Games din. So it gives me a good momentum, a good confidence going into this Asian Games natin in IT na going.
2: Yes, pagdating sa Asian Games, yung Newaza, sir, yung lalaroin, no?
3: Yes, that team.
2: Yes. And syempre, ano, ang ating Philippine Jiu-Jitsu team, meron tayong 15 athletes dito. Syempre, paano nyo rin, ano yung tingin mong strength nitong team na to? Talagang nakita natin, nandyan din yung ating mga Filipina world champions, and lahat kayo talaga exposed na kayo internationally, no? Tingin mo, paanong lalaban itong ating Philippine Jiu-Jitsu team pagdating sa ASIAD?
3: So, very strong contingent for him. We can't thank you enough also for PSC, POC, and also even for that one. And as to sa present, as a past yung kakatapos ng Asian Games 4 years ago, we all know that Jiu-Jitsu is one of those source ng medals natin na gusto natin to really. So some of our team members also went on a training camp outside the country. Pabalik sila this week. So yung mga ganong preparations talagang nakatutok din. Especially of course, sila. And so all went out to do their camp internationally. But some of us also, hindi naman napabayaan, dito rin kami naman yung some of us na nag-camp dito sa Pilipinas kasama yung bago na some foreign coach also that we brought in to help us all to actually improve for this season. And we really prepare us to really represent the country in this coming games.
2: Yes. Sir Romeo, of course, at 39, how do you maintain your strength, conditioning, and recovery? Sabihin ba natin?
3: So medyo may age, sir.
2: Oh, so ano ba to, sir? Late ka na rin ba na nag-join sa Jiu-Jitsu?
3: Medyo late na rin, but being part of the team, siguro 9 years na rin. It's more maturing along the way with the team also. And then also knowing how the style of play, especially sa sport namin, and sports also. So I guess that's my advantage also. And I guess time management na lang din in terms of how I do the training, how do I do the work. Also, meron din akong day job out of that. So it's really just time management and focus. I mean, consistency lang naman yan.
2: So again, sa October 2 naka-schedule yung laban for the men's minus 94. Ikaw lang yung entry ng Philippines, no, dito sa 94, sir?
3: Ako lang siguro yung weight class ko. Dahil June na rin, so medyo set na lahat. So medyo hinabol lang talaga sa yung weight class namin ngayong Asian Games. So that's why isa lang din yung napadala natin for this one. But for the rest of the weight classes, tigdalawa naman siya.
2: Ano to, talagang ano ka, comfortable ka talaga dito sa minus 94?
3: Oh, ever since siguro for the past 9 years, ito yung weight class. Kaya, and then yung weight class namin, medyo comfortable to pasok. Kaya medyo magkakilala talaga kami in terms of this weight class.
2: Meron ka bang fear, sir, dito sa Asian Games campaign na to? Pang ilang Asian Games mo na ba to?
3: Yun, actually, as mentioned nga kanina, siguro, beyond grateful actually. And laging wala yung weight class ko or hindi kasama yung jiu-jitsu. I guess yung past 2 na Asian Games from, if I'm not mistaken, Indonesia and China, wala dun yung weight class ko. So this is the first time na magiging part yung weight class ko. So beyond excited and also blessed and feeling confident, of course, with all the preparation that we did for this competition.
2: Masasabi mo na sa ilang porsyento na yung kahandaan mo?
3: Right now, siguro 16 days should be 100% na tayo for this one. So by next week, start na ng taper down, iwas injuries, iwas mental preparedness for competition, but pretty much confident to be able to perform well for Asian Games.
2: Yes. After 9 years sa national team, ano yung talagang nagmo-motivate pa sa'yo? Ano yung nag-i-inspire sa'yo, Sir Romeo?
3: Siguro, beyond, of course, representing the country, going out there, putting yourself forward, yung learnings din, yung resilience that you can take out outside of sport. If you find, when a time comes, I finally retire, I learned more about myself, resilience, consistency, focus, those are some of the traits that you will take on outside of jiu-jitsu, outside pagdating mo sa other aspects of the life. So yung mga ganun, and that helps me be better person beyond the sport.
2: Yes. Anong ibig sabihin sa iyo, Sir Romeo, ng pagiging Filipino athlete, ng pagsusuot ng Philippine flag whenever you compete internationally?
3: Siguro, one thing is siguro pride, in a way that you want to actually be seen. I mean, Philippines be seen. It's one of those professionals. Maganda yung pakikitungo. And in the same way, also competing hard and performing well. So I guess at the same time, they say privileges of pressure. So yun yung one of the things that naiisip ko lagi when wearing that back patch namin sa jiu-jitsu, yung gamit talaga ng back patch ng PHI. So I guess yun yung honor and at the same time pressure to press. Kung baga nabigay naman sa'yo lahat. So it's time to give back for you. So to be able to represent the country.
2: Yes. Pagdating dito sa Asian Games, anong gusto mong asahan ng iyong mga taga-suporta, no, sa magiging campaign mo dito?
3: I guess not just for myself, for the whole jiu-jitsu team siguro. This time around for this. So hopefully, may doble namin ideally yung nadala naming medal for this Asian Games and to be able to contribute sa whole endeavor na to for our Asian Games and our goal to actually bring in more medals. Personally, of course, as my first and possibly the last Asian Games that I'll be able to prepare. Kasi the next Asian Games is 5 years na, hindi na 4 years from this time to 2031 pa yun. So, of course, we aim for that gold medal. And any of those.
2: Yes.
3: Hit that medal.
2: May dagdag ano ba sa you, sir? Parang push din? Na parang, yan nga, na-mention mo, probably your first and last Asian Games, itong mangyayari sa Aichi, Nagoya. Uh-huh. May dagdag push sa you yun na talagang makapodium?
3: Yes, oh, of course. Kasi nga, ito na yun. I mean, for me, even though nakapag-compete tayo sa Asian Championship, iba pa rin ang isang multi-sport event. Iba pa rin yung honor, yung, let's say, pressure also. But iba din yung gratification if you get something or you finish a podium in this type of competition. And then, I guess, the personal legacy mo, personal goals mo din that you've won. And if ever may blessing one of those who have medals in Asian Games, it's something of a good story about your achievements, personal achievements.
2: Yes, sir.
0: So, ang ating Asian Games bound jiu-jitsu athlete na si Romeo Arellano. Isa sa 15 jiu-jitsu athletes natin in this Asian Games sa Aichi, Nagoya in Japan. Ngayon, yung etong si Arellano, siya lang yung mag-isa sa weight class niya. Samantalang yung the rest ng mga teammates niya, sa isang weight class mayroong dalawa, yung weight class ni Arellano, siya lang yung nag-iisang Pilipino for the Philippines, of course, doon sa kanyang weight class in the jiu-jitsu competition. So a total of 15 jiu-jitsu athletes natin dito. Late pa mag-start ang jiu-jitsu competition dito sa 2026 Asian Games. Mag-umpisahan October 1 pa hanggang October 3. Bukas, araw po ng Webe, simula na ng seeding round ng Modern Pentathlon. Meron tayong 7 atleta na kalahok dito. So, 7 in the morning, oras natin dito sa Pilipinas, magsisimula yung Women's Individual Fencing seeding round. Tapos, 11:30, yung men's individual fencing seeding round. Pagkatapos, 12 pala ng tanghali ang umpisa ng laban ng Pilipinas in women's volleyball. Alas Pilipinas, bukas 12 ng tanghali, oras natin dito sa Pinas. Kalaban po ng alas women ang defending champion na China sa unang laro nila in Pool B. So yan ang schedule bukas, araw po ng Wednesday sa Asian Games. Simula na rin bukas ng quarterfinals ng men's basketball. Aray! Ito, naalala naman natin eh. Huwag na nga natin ito pag-usapan. Pero ayan, 9 a.m. ang simula niyan bukas, quarterfinals. Apat na laro kagad. Oh, bukas, quarterfinals. And then, kailan ang semifinals dito? Ah, I see. Oh, yung women's basketball sa Thursday. Ayun, Pilipinas kalaban ang Kazakhstan. Tapos, sa Friday, semifinals na kagad ng men's basketball. Kailan kaya ang final nito? Tapos, teka. Ayun, ang men's finals saka bronze medal game ng basketball ay sa Linggo, September 20. Sipin mo yun, next sa Linggo, tapos na yung basketball competition ng Asian Games. 6:03 ang ating oras. That's it for postgame this Tuesday. Susunod na po ang Sports 918 with Rhea Arevalo. Bukas ulit, alas 5 po ng hapon, dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ng lupa sa mga beneficiaryo ng Community Mortgage Programa sa Caloocan City, pinangunahan din ng Pangulo. Isang proyekto ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas na layong magbigay ng mga aral at magpuro ng mabuting asal sa mga kabataan, inilunsad na ngayong araw kung ano yan, silipin. Bilang bahagi ng patuloy na aksyon kontra baha, DPWH Secretary Vince Dizon personal na ininspeksyon ang ongoing na drainage improvement project sa Marikina City. Unang gabi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail naging maayos ayon sa BJMP. DILG muling nanindigang walang special treatment na ibibigay kasunod ng paglalabas ng bagong mugshot sa mambabatas. At pagsasagawa ng kauna-unahan at makasaysayang BARM parliamentary elections naging matagumpay ayon sa COMELEC. Ang iba pang update sa rehiyon, tutukan!
13: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, daang-daang informal settlers ang pwede nang magbago ang buhay sa kanilang bagong bahay.
14: Matagumpay na
13: naialis ng pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga informal settler na naninirahan sa high-risk zones o lugar na madalas binabaha.
11: Bahagi ito ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Narito ang ulat.
14: Trauma para kay Emelina ang kanyang karanasan sa dati nilang tinitirhan. Dahil tabing ilog, gadibdib ang baha tuwing masama ang panahon.
15: Yung bagyong Karina po, yun po. Doon po kami talaga na gano'n. Asakan po kuya po na may kapansanan. Halos talaga lumutang po lahat ang gamit namin.
14: Hindi rin nalalayo ang karanasan ni Crisanta.
16: Nililigtas po kami sa evacuation center sa mga school, ganyan, health center. Ang hirap po talagang masyadong delikado po kasi ganito.
14: Ilan lamang si Emelina at Crisanta sa libo-libong informal settlers sa Valenzuela City. Pero ngayon, hindi na sila no permanent address. Matapos ma-turn over sa kanila mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang housing unit certificate para sa kanilang bagong tahanan sa Disciplina Village Arcong Bato sa Valenzuela City. Sa kabuuan, nasa 333 units ang naipamahagi na mula sa Phase 1, 2 at 3 ng proyekto. Sa ilalim yan ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, hindi lingid sa kaalaman ng gobyerno ang pagiging lantad sa panganib ng mga informal settlers sa tuwing may sama ng panahon dahil sa kanilang paninirahan sa danger zones. Kaya marapat lamang anya na mailipat sila sa ligtas na komunidad.
17: Sa tuwing masama ang panahon, nag-aalala sila para sa kanilang pamilya, kagamitan at kaligtasan. Kaya mahalagang mabigyan natin ang mga pamilyang ito ng pagkakataong makalipat sa isang komunidad na mas ligtas para sa kanilang mga pamilya. Dito sa Barangay Arcong Bato, itinayo ang Disciplina Village. Ito po ay bahagi ng ating relocation program para sa mga informal settler families, kabilang ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na madalas bahain malapit sa Tulahan River.
14: Kampante ang Pangulo na kasabay ng pagkakaloob sa mga benepisyaryo ng kanilang bagong tahanan ay ang pagsisimula rin ng panibagong buhay.
17: Bukod sa seguridad ng isang maayos na kabahayan, ang isa pang maganda sa proyektong ito ay malapit ito sa mga paaralan at mga paghamutan. Mas madali para sa mga bata ang makapag-aral at para sa mga pamilya na masiguro ang kanilang mga kalusugan. Kaya sa ating mga pamilyang benepisyaryo, congratulations po sa inyong lahat. Inaasahan ko po na ito ay simula ng pagbuo ninyo sa mga masasayang alaala ng inyong pamilya. Nawa sa mga tahanan na ito ay mapalaki ninyo ng maayos ang inyong mga anak at may pagpapatuloy ang mga pangarap na matagal na ninyong pinagsisikapang abutin.
14: Hinimok naman ng presidente ang mga homeowners na pangalagaan ang iginawad sa kanilang bahay.
11: Andito nga tayo ngayon sa 30 square meters na model unit noong mga ibinahaging pabahay dito sa Valenzuela City. At makikita nyo na disente yung bawat unit na ibinigay doon sa mga benepisyaryo. Merong loft kung saan doon mahihiga o matutulog yung mga pamilyang titira dito. Mayroon ding living at dining area, CR at kusina.
14: Sa ngayon, wala pang pinal na halaga para sa buwan ng hulog ng mga naninirahan dito. Pero siniguro ng gobyerno na abot kaya ito. Laking pasasalamat naman nila dahil mas panatag na raw sila ngayon sa kanilang bagong bahay.
15: Kagaulan, parang safe na po talaga kami. Lalo pa po nasa third floor na ako. Safe na safe po kami.
16: Masaya po, sir. Kasi po, hindi na po kami kakaba-kaba na mangyari ulit yun. Na bumabagyo, bumaba sa loob ng bahay.
14: Muli namang tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na punan ang kakulangan ng pabahay sa bansa. Katunayan, umabot na anya sa 600,000 pabahay ang nagawa ng pamahalaan mula noong July 2022 hanggang nitong Hulyo ng taon.
17: Asahan ninyo na patuloy na magtutulungan ang pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga komunidad at ang ating mga katuwang na pribadong sektor upang may pagpatuloy ang marami pang programa sa pabahay na tulad na ganito.
14: Kenneth, pasyente para sa bayan.
13: Hawak na ng mahigit 100 benepisyaryo ang titulo ng sarili nilang lupa sa Caloocan City. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bahagi ito ng programa ng pamahalaan na makapagbigay ng disente, ligtas at abot kayang tahanan sa bawat pamilyang Pilipino. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
18: Hindi na kailangang mangamba ng mga Pilipinong wala pang sariling tirahan dahil patuloy na pinaiigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Ipinamahagi na ang mga titulo ng lupa sa higit 100 benepisyaryo ng Community Mortgage Program o CMP sa Caloocan City. Isinagawa ito sa pakikipag-ugnayan ng Disyud at Social Housing Finance Corporation.
19: Lahat po ng ahensya ay nagkakaisa dito dahil napakalaking bagay para sa isang pamilya, lalo na na merong ligtas, may tiyak, merong na tahanan ang ating mga kababayan, may hawak na titulo para sa kanilang mga pag-aari. At ito na ay pagsisimula para sa ating mga kababayan na bago nakatanggap ng mga titulong yan ay yung inyong mga pangarap sa buhay.
18: Isa sa mga benepisyaryo ng programa, si Rogelio Bustamante, na maagang nagantabay sa pamahagi ng mga titulo.
20: Oh, malaking bagay kaysa maungupaan ka. Sa panahon ngayon, hirap ng buhay. Maraming salamat sa mahal Pangulo kasi nabigyan kami ng kahit malaking talagot eh. Naging sayo, yung hindi ka na maungupahan.
18: Imbes na patuloy na mangupahan o manirahan sa lupang hindi nila pag-aari, inilalapit ng pamahalaan ang mga programang makatutulong sa mga pamilyang magkaroon ng sariling tahanan. Kaya naman sina Eddie at Genaro na dalawang dekada nang naghahangad ng sariling bahay, masayang masaya sa programang handog ng pamahalaan.
21: Ang programa na ito ay malaking naitutulong sa amin dahil doon sa murang pabahay na inuhulugan namin sa monthly decision namin. Saka pagang kumangupan kami, lalo kami nahirapan.
22: Malaking bagay po ito para sa amin, ma'am. Kasi simula noon, noong 2006 hanggang ngayon, nakamit na namin yung inano namin na awardee ngayon.
18: Lagpas tatlong dekada na rin ang Community Mortgage Program ayon sa SHFC.
23: Ngayon, tinutulungan natin sila para mabili nila yung lupa doon sa mga landowners. Ngayon, yung kagandaan ng CMP is that hindi natin sila rinirelocate kung saan-saan at hindi sila nalalayo sa kanilang kabuhayan at hanap buhay.
18: Sa pamamagitan ng mas abot kayang amortization, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga benepisyaryo na maging legal at formal ang pag-aari ng lupang kanilang tinitirhan. Isinasagawa ang Community Mortgage Program bilang bahagi ng 4PH sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa ngalan ng pagsusulong ng administrasyon sa karapatang magkaroon ng ligtas at sariling tahanan para sa bawat Pilipino. Sheila Natividad, para sa Bayan.
24: Misto lang superheroes ang mga opisyal ng barangay na bida sa mga kwentong laman ng inilunsad na serye ng mga librong pambata. Layon itong ibalik ang pagbabasa ng mga bata at maging gabay nila para lumaking may mabuting puso at malasakit sa komunidad. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
25: Awat muna sa screen time and say hello to the adventures of Barangay Maligaya. Hindi ito online game ha, book series ito na naglalaman ng mga kwentong pambata. Mula sa pagsasalita ng opo, salamat at pasensya, pagtugon sa basura at paha, hanggang sa pag-iwas sa gulo at pagpapahaba ng pasensya. Ang magagandang asal na dapat matutunan, tampok sa mga libro. Espesyal daw ito dahil ang mga tauhan sa kwento, our barangay superheroes. Proyekto ito ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Nabigyan ng libreng libro ang 31 kabataan mula sa isang bahay ampunan.
26: We're trying to teach and instill values. Number 2, we're trying to promote literacy. And number 3, to appreciate our barangay officials and barangay workers as our modern-day superheroes.
25: Ayon sa survey ng SWS, mula 5.8% noong Marso, tumaas sa 8% itong Hunyo. Ang mga pamilya nagsabi na nabiktima sila ng cybercrime tulad ng online scam at cyberbullying. Kaya si Cabinet Secretary Benhur Abalos, suportado ang mga ganitong proyekto para mailayo ang mga kabataan sa mga karahasan online.
27: Tamang-tama ito dahil dumadami ating cyberbullying. Una-una, ang bata, makakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili niya na dapat pala maging mabait ako, dapat magaling ako makisama, dapat maging matulungin ako. Opo, yung tamang value ng bata. At then, kung talaga nangyayari niya, alam niya kung sino mga pupuntahan niya.
25: Ayon sa isang eksperto, Mahalaga ang pagbabasa sa child development ng isang bata. Nahasa kasi nito ang reciprocal interaction sa sibling pagtatanong ni bunso tungkol sa kwento at pagsagot ni nanay, natututo ang bata na magsalita, magbasa ng emosyon at nagagabayan sila sa kung ano ang mali at tama.
0: Yung patuloy pong pagbabasa ng bata, no, yung sustained reading can already improve attention. Kapag ang bata ay nagbabasa, no, sinusubaybayan nila yung kwento, no, inaalala nila kung ano yung mga nangyari, no, ng mga past chapters o unang kabanata, no, na-imagine nila yung characters or yung mga places. Nag-i-improve din ito yung kanyang imagination at saka creativity.
25: Kaya naman bilang ina at lola, si Mariel, hindi pinalampas ang pagkakataon na makakuha ng kopya ng The Adventures of Barangay Maligaya. Lalo't ginagawa nilang family bonding ang pagbabasa.
1: Talagang you have to limit screen time. Wala naman yan dati nung kami lumalaki, di ba? Kaya importante ang presensya ng mga magulang para alam ninyo kung anong ginagawa ng mga bata. At andyan kayo para sabihin ano tama, ano mali.
25: Sa ngayon, maaaring mabili ang libro sa website ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Target ng grupo na mapalawak pang partnership sa mga ahensya at iba pang organisasyon para mas marami pang maabot na kabataan. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
2: Libo-libong residente sa Benguet Province ang nagpasalamat matapos makapag-avail ng inilapit na iba't ibang serbisyo ng pamahalaan mula sa handog ng Pangulo Program. Yan ang ulit ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
3: Pinilahan ng mga residente ng Benguet ang handog ng Pangulo 2026 serbisyong sapat para sa lahat program. Ayon sa mga opisyal, iba't ibang venue ang pinuntahan ng mga residente gaya na lamang sa Benguet Sports Complex sa La Trinidad. Tinatayang mahigit 20,000 residente ang nakapag-avail sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Kabilang na dito si Dixon na nakapag-proseso ng kanyang dokumento sa National Bureau of Investigation.
4: Parang 2 days ago nakita ko siya sa Facebook. So nakita ko, let's check kung anong mga gagawin sa province ngayon. So pagpunta ko dito, swift naman. Parang pumili lang kami, tapos nagpa-register and everything. Yun pa nga, may nakatanggap pa nga kami ng free na snacks for today.
3: Si Nanay Rosemary, nagpasalamat sa gobyerno dahil nailapit sa kanila ang serbisyong medikal. Kaya't naiproseso niya ang kanyang mga dokumento sa PhilHealth at nabigyan ng libreng gamot.
5: Maraming salamat sa programang ito na nagbibigay ng mga libreng gamot.
3: 26 na ahensya ang nagtipon-tipon upang ihatid ang serbisyo ng pamahalaan. Ayon sa mga opisyal ng probinsya, tuloy-tuloy ang serbisyo ng mga ahensya sa kanilang opisina kahit natapos ang isang araw na aktibidad.
6: Nakamarami is this Department of Agriculture. So nagbibigay pa sila sa munisipyo ng La Trinidad na umaabot ng mga 5,000 beneficiaries yun saka yung mga nabigyan dito. So nakita natin na lumabas lahat ng mga line agencies, of course mga local government para dito sa handog ng Pangulo.
7: Kung saan ang ahensya ng pamahalaan, pambansa at lokal ay nag-aatid mismo sa inyo ng kanyang mga serbisyo. Kabilang dito ang serbisyo ang kalusugan at tuloy-tuloy ng trabaho na kababayan.
3: Janice Dennis, para sa Bayan.
2: Personal inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isinasagawang drainage improvement project sa kabaan ng Sumulong Highway sa Marikina City bilang aksyon kontra baha. Inaulat ni J.M. Thompson.
28: Di hamak na mas malaki ang ipinapalit sa mga drainage pipe ng DPWH sa kahabaan ng Sumulong Highway sa Marikina City. Ito ang tiniyak ni Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-iinspeksyon ngayong araw sa ongoing drainage improvement project na inaasahang makatutulong na mabawasan ang pagbaha sa lugar.
29: Alam niyo naman, no, paugit-ugit yung pangugi natin na dapat talaga i-upgrade na natin kasi marami sa mga drainage natin post-World War II pa to. So kailangan talaga pagitan na.
28: Sa pagsasaayos, ikokonekta na ang drainage mula sa Marikina River hanggang Balanti Creek. Tapos ng palitan ng mga drainage ng ilang bahagi ng kalsada, habang ang natitirang portion ng highway ay inaasang matatapos ngayong taon.
29: Dati, binabaha talaga dito sa Sumulong, no? Pero ngayon, kahit na hindi pa tapos itong nakarang habagat, hindi na halos binaha. Kung may baha man, baka ano lang, wala pang gutter deep. No? Pero, pag natapos na to lahat, tingin ko, kahit na undoy type event, masostore na natin yung tubig dito at talagang halos minimal o wala nang baha dito sa Subo.
28: Inaasahan kasi na mas mabilis dadaloy ang tubig dahil sa mas malalaking drainage pipes, lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Ayon pa kay Secretary Dizon, bukod sa mas mabilis na pagdaloy ng tubig, maaari din anya itong maging imbakan o magsilbing detention basin sakaling magkaroon ng malaundoy na bagyo kasabay ng pag-apaw ng Marikina River.
29: Magsaserve din itong dalawang 2-meter HDPE pipes natin para na rin siyang detention basin.
28: Inaasahan na ganito na rin ang gagawing pagsasaayos ng drainage sa ilang lugar sa Metro Manila tulad sa Taft Avenue para sa 2027 flood mitigation projects.
29: Yun ang gagawin natin sa mga major flood-prone roads natin. Pero yung Espanya talaga, sinasabi ko nga kailangan, ganito na rin ang gawin.
28: Pinabibilis na naman ni Dizon ang pagsasaayos ng mga flood mitigation projects sa iba't ibang bahagi ng bansa habang pansamantalang humupa ang buhos ng ulan. Tinitiyak ng kalihim na hindi tumitigil ang ahensya sa mga programa at proyekto na makababawas sa problema sa baha sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
24: Pinahaharap na ng Department of Justice si Senador Robin Padilla sa panel of prosecutors para sa reklamong obstruction of justice na inihain laban sa kanya. Sa inilabas sa subpoena ng DOJ, itinakda sa September 25 at October 9 ang pagharap ni Senador Padilla para sa investigasyon ukol sa umano'y pagtulong niya para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma naman ni Senador Padilla na natanggap na niya ang subpoena mula sa DOJ.
2: Mananatili muna sa jail infirmary ng New Quezon City Jail si dating House Speaker Martin Romualdez salit na sa regular na selda. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
8: Naging maayos ang unang gabi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas alas 10:49 ng gabi nang makarating ang convoy ng dating House Speaker sa kulungan. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bostenera, inilagay ang mambabatas sa jail infirmary. Bate na rin sa rekomendasyon ng mga doktor kung saan isinagawa ang independent medical examination kay Romualdez. Pang-apat si Romualdez sa selda kung saan siya nananatili.
9: Dumaan po siya sa isang standard booking procedures. Ito yung kanyang mugshot, fingerprints. At the same time, nagkaroon tayo ng interviews and basic orientation. After these booking procedures, siya po ay dinala sa kanyang assigned cell. Ito po ay infirmary ward.
8: Inilabas na rin ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang bagong mugshot ni Romualdez. Si DILG Secretary John Vicrimulia muling nanindigan na walang special treatment na ibibigay sa mambabatas. Katunayan, walang air conditioning system ang kwarto ni Romualdez. Tiniyak din ni Remulia na may mga kagamitan sa jail infirmary na kailangan ni Romualdez para sa kanyang health monitoring.
10: He is fit to be confined but has to be under medical supervision. So may EKG na required sa kanya, I think once a week. May CPAP machine na recommended sa kanya. Pero as of now, tinanggihan niya, ayaw niya gamitin.
8: Kahapon nang ipag-utos ng Sandigan Bayan na ilipat na si Romualdez sa New Quezon City Jail kasunod ng resulta ng independent medical examination na isinagawa sa University of the Philippines Philippine General Hospital kung saan idineklarang clinically stable at hindi na kinakailangang manatili sa paggamutan ng mambabatas. Ryan Lesigues, para sa Bayan.
2: Mula sa pagiging makasaysayang pasyal, maaring maging bahagi na rin ng solusyon sa pagbaha sa Maynila, ang Luneta Park. Inaasahan kasing sisimula na sa unang quarter sa susunod na taon ang pagpapatayo ng tatlong detention basin na layong saluhin at iimbak ang tubig baha mula sa mga kalapit na lugar. Inaulat ni J.M. Thompson.
28: Sinong mag-aakala na ang makasaysayang bantayog ni Gat Jose Rizal at kilalang pampublikong pasyalan na Luneta Park ay makatutulong din para mabawasan ang mga pagbaha sa lungsod ng Maynila? Matapos ang pakikipagpulong ni Public Works Secretary Vince Dizon kasama ang National Parks Development Committee, inaasahang sisimulan ang gawin ng tatlong detention basin sa Luneta Park sa first quarter ng 2027.
11: And malaking bagay ito kasi yung tubig mula Taft Avenue pababa, dadaan ng Calao, dadaan ng Burgos, dadaan ng Ross Boulevard, baka pati parts of Remedios and Malacan.

0: Diretso na siya pababa dito sa mga detention basin.
1: Maglalagay ng detention basin malapit sa bahagi ng Luneta Pumping Station, sa ilalim ng parking lot malapit sa Isang Kainan at sa kanto ng Maria Orosa at Roas Boulevard. Ayon naman kay NPDC Executive Director Cecil Lorenzana, makatutulong din anya ang gagawing proyekto sa supply ng tubig sa parke.
2: I mean, hindi na siya enough kasi nga medyo may water problem din. I mean, water supply problem din ngayon. Nahirapan siya. And yung dahil sa init din na experience natin ngayon, hindi enough talaga yung water that we're using. So, makakatulong siya.
1: Bukas naman ang DPWH sa suhestyon ng NPDC para ma-utilize ang tubig na maiimbak sa gagawing detention basin.
0: Pero maganda din yung naging suggestion ni Ma'am Cecil na baka pwedeng gawa namin ng paraan na imbes na itatapon lang natin yung tubig sa dagat, magagamit niya pandilig, magagamit niya for other purposes, no? Para sa park.
1: Umaasa ang kalihim na ito ang magiging simula na posibleng gawing detention basin ang mga open spaces sa Metro Manila para makatulong na mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas.
0: Isasubmit na namin to as a additional item for the 2027 budget. Kasi ngayon lang tayo nakakuha ng right-of-way and ng no objection. By the way, kasama din siya sa drainage master plan ng City of Manila.
1: J.M. Thompson, para sa bayan.
3: Pinawi ng AFP ang anumang pangamba sa naging aktibidad ng Chinese research vessel sa Scarborough Shoal na mayroong drilling capability. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
4: Walang nakikitang indikasyon ng Armed Forces of the Philippines na may isinagawang drilling ang Chinese research vessel Hayang Dishi Shihao na nanatili sa Scarborough Shoal sa loob ng 28 araw o mula August 11. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, nakabalik na noong September 11 sa Guangdong Province sa China ang naturang barko na may kakayahang makapagbutas ng seabed. Sa obserbasyon sa track ng barko, nagsagawa lamang umano ito ng surveillance at research activity.
5: To be able to conduct drilling activities, it would take a stationary, the ship would have to be stationary and not moving. Secondly, other sensors that we have in place would give us the appropriate reports. Thirdly, in coordination with other government agencies, no such activity has been monitored.
4: Muli namang iginiit ng AFP na anumang aktibidad ng China sa karagatan ng Pilipinas ay illegal.
5: The stand of the Armed Forces of the Philippines when it comes to the West Philippine Sea to Batanes, Bajo de Masinloc, and Ayungin Shoal. Our stand is supported by domestic law and international law, specifically the Arbitral Tribunal of 2016.
4: Noong nakaraang linggo, halos 50 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Higit 20 rito ay nasa Bajo de Masinloc. Samantala, isinagawa sa Sulusi noong September 12 hanggang 13 ang 20th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Canada. Lumahok para sa Pilipinas ang BRP Diego Silang ng Philippine Navy at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard at kasama nilang naglayag ang HMCS Regina ng Royal Canadian Navy. Ipinadala naman ng US ang isang Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Patrick De Jesus para sa bayan.
6: Halos buong bansa ang nakararanas ng maulap na panahon at paminsang pag-ulan. Ang Intertropical Convergence Zone ay umiiral sa bansa. Ito ay ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at ng southern hemisphere at apektado nga nito ang malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Samantala, ang binabantayan naman nating bagyo sa Dagat Pasipiko ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at ayon sa pag-asa, palalakasin nito ang hanging habagat this weekend sa Visayas at sa Mindanao. Bukas sa Luzon, makararanas ng maaraw na panahon sa umaga at bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers posible sa hapon o gabi. Sa Visayas, nagpapaulan ang ITCZ, kaya makararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region, kitnang Visayas at Silangang Visayas.

0: din sa Zamboanga Peninsula, Hilaga Mindanao, Caraga Region, Masbate, Lalo del Sur at Davao Oriental. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: At abangan, silipin ang mga naging kaganapan sa bar matapos ang makasaysayan at kauna ng parliamentary election sa Rio.
0: Tauhan ng Ombudsman Records Division, humarap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: At sa ulang probinsya, mahigit 10,000 residente sa Central Visayas nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng APRIF program ng pamahalaan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Dahil sa mahigpit na seguridad ng puwersa ng pamahalaan sa mga voting center, naging generally peaceful ang halalan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro. Yan ang ulat ni Chris Verhinayon ng PIA Soccerjet.
1: Isa-isang pinapapasok ng puwersa ng pamahalaan ang mga butante sa Akmad Elementary School, Barangay Kadingilan, sa bayan ng Nabalawag, SJ Barm. Ito ay bilang hakbang ng pamahalaan upang masigurong hindi magkasiksikan ang mga butante sa pagdadausan ng halalan. Sa bayan naman ng Kadayangan, maayos na nakapila ang mga butante na naging resulta sa tuloy-tuloy at mas organisadong pagpasok sa mga polling precinct sa Dato Dimaudtang Dilanggalin Elementary School sa Barangay Tugal.
2: Matiwasay din ang naganap na butuhan sa Barangay Nalapaan, Maridigaw at Simsiman, Pahamudin.
3: Matagal na natin ito pinaghandaan. Tayo nagpapasalamat sa lahat ng security sectors, sa ating pong brigade commander. Alam po ninyo, halos weekly nagmi-meeting kami para po paghandaan ito with the different stakeholders, the local government units, the barangay captain, the municipal mayors, and the other stakeholders, the local commanders of the MILF. Ay nagkaroon tayo ng mga coordination meeting para po sa paghanda na masigurado natin mapanatili ang kapayapaan dito sa kauna-unahang parliamentary election.
1: Sa pamamagitan ng eleksyon ay matutukoy ang 80 miyembro ng parliament na bubuoy ng party, district at sectoral representatives. Mula rito sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, para sa Integrated State Media, Chris Verhinayon ng Philippine Information Agency, Soccerjet.
4: Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagboto sa bayan ng Maluso sa Basilan matapos na maudlot dahil sa na-discovering three shaded ballots. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato Live. Tricia?
5: ICE, matapos ang pagkaantala ng botohan sa Maluso, Basilan dahil sa mga problema sa balota na ipagpatuloy din ng halalan matapos dumating ang mga replacement ballots. Inaasahang makukumpleto ang mga resulta ng bond elections habang nagpapatuloy ang canvassing na maaari ring makatulong sa paghupa ng tensyon sa ilang bahagi ng barb. Alas 9:30 ng gabi nang dumating sa Maluso, Basilan, ang mga replacement ballots o reprinted ballots na kaagad na ipinadala ng Special Action Task Force.
6: Nakapag-transmit ang bawat presinto sa munisipyo ng Maluso at sa ating mga server. At ang munisipyo ng Maluso makapagtatransmit hanggang 9 to 9.30 naman sa Provincial Board of Canvassers.
5: Alas 2 ang madaling araw nang may pamahagi ang mga balota sa mga Electoral Board members bilang paghahanda sa pagpapatuloy ng botohan. Alas 5 ng umaga nang muling magsimula ang pagboto at pinalawig ito hanggang alas 7 ng gabi para mabigyan ng pagkakataon ang mga botante na makaboto. Matapos ang botohan, isinagawa ang canvassing at inaasahang malalaman ang resulta sa Maluso. Ipadadala ang resulta sa Provincial Board of Canvassers ng Basilan bago ito iakyat sa Regional Board of Canvassers. Kasunod nito, ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato at mga kinatawan mula sa regional political parties at sectoral representatives alisunod sa opisyal na resulta ng canvassing. Sa kasalukuyan, may mga partial na resulta na sa BARM parliamentary election, subalit hinihintay pa ang pagkumpleto ng mga canvassing kabilang ang mga boto mula sa Maluso, Basilan. Inaasahang sa paglabas ng mas kumpleto at opisyal na resulta ay mas magiging malinaw ang kinalabasan ng makasaysayang halalan. Ayos, nakikitang mahalaga rin na maayos at mabilis na pagkumpleto ang canvassing upang makatulong sa paghupa ng tensyon sa ilang bahagi ng Bangsamoro Region, lalo na sa Cotabato City. At yan muna ang latest update mula dito sa Dato Udin Sinsuat Maguindano del Norte, Tricia Aragon para sa Bayan.
4: Maraming salamat, Tricia Aragon. At sa punto pong ito, makibalita pa tayo sa nangyaring eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Makakausap po natin COMELEC Spokesperson Director John Rex Taudianco. Sir, magandang gabi po sa inyo. Dayan Kerr po ito ng PTV sa Ulat Bayan.
7: Magandang gabi po, Ma'am Dayan, at magandang gabi po sa taga-subaybay ng Ulat Bayan. Good evening po.
4: Alright, Director, ano po ang inyong pangkalahatang assessment sa naging BARM parliament elections? At ano na po ang estado ng bilangan po ng boto, sir?
7: Alam niyo po, kapareho po ng assessment din ng ating Integrated Bar of the Philippines, ng PNP at ng AFP. A generally peaceful at very successful po ang halalang ito. Tama po, talagang nagkaroon ng mga insidente ng karahasan dito po sa Cotabato City, lalo na na nung gabi ng halalan, meron pong mga nagpaputok ng baril, meron ng gulo sa paaralan ng umaga, meron pong nagpasabog ng improvised explosive device na lumalabas nga po yung may dala at nagtatangka mismo ang nasabugan. Meron din po na nagkaroon ng pre-shading ng balots, tinamperin balota bago po masimula ng halalan dyan sa Maluso, sa Basilan. Ngunit kung makikita nyo po, ito po ay pockets ng mga karahasan, pockets ng panggugulo, pockets lang po ng pandaraya. Pero yung pangkalahatan ay naisagawa po ng maayos. At bilang patunay po niyan, siguro ang pinakamagandang measure of success ng halalan, kahit na mayroong mga nagtangkang manakot, tignan niyo naman po, 80 to 81% voter turnout po tayo. Hindi po nagpatakot, hindi nagpaloko, at higit po sa lahat, hindi nadampen yung spirits ng ating mga kababayan na bumoto sa halalan ito.
4: Well, mataas po ang voter turnout, sir. Alright, doon po dun sa pre-shaded ballot, sir, nabanggit po ninyo, dun sa Maluso, Basilan, paano po ito na-discover, sir? At mayroon po bang masasabing insidente na maaring maka-apekto dun sa kredibilidad o integridad po ng nasabing halalan, sir?
7: Yun po talaga ang intention po nila. Una, mandaya. Pangalawa, kung sakali man, questionin yung integridad. Pero dahil nga po, may mga procedures ang COMELEC. Pag binigay ang balota, ini-instruct po natin ang ating mga teachers na silipin. At kahit nga po, dun pa lang sa pagmamahagi, may window po kasi yung ating mga kahon ng balota. So nakita na mayroong mga nakashade. At nung binuksan po, inimbentaryo, talaga naman po, 36 out of the 32 precincts ay ginalaw. Talagang nilagyan ng shade po yan. At dahil dyan po, dineclare natin na under COMELEC control ang Maluso, Basilan at din po sa Cotabato dahil sa mga kaguluhan, under control po yan. Ang ginawa kagad natin, pinatupad natin ang ating contingency plan. Agad-agad, inutusan ng National Printing Office, i-retrieve po yung template ng balota na yan, nag-imprenta kagad ng 16,000 ballots po na para kapalit. Yan po kasi pag-imprenta, medyo natagalan yan dahil yung pag-imprenta po, mabilis lang. Pero may proseso, isa-isang ininspeksyon ng 16,000 na balota na yan pagka-imprenta at isa-isang upinaan doon sa automated counting machine kasi machine readable po yan at dapat ang babasa lang po dyan yung makina para doon sa presinto. Ginawa pa po yung procedure na yan doon sa National Printing Office. At nung nasiguro na ready na mga balota, tsaka po ito na ipack via air freight, ay pinadala sa Zamboanga, sinalubong po ng COMELEC at ng Philippine Air Force aircraft, dinala sa Maluso kahapon. Meron pa po sanang oras na pakapagbutuhan kahapon. Kaya lang, naging pasya po ng COMELEC kaysa magtagal sa gabi. Pagod na rin ating mga kababayan. Medyo nakaramdam na rin po ng frustration. So para po naman mabuo yung kanilang pagboto, sapat yung oras, ngayon na po natin ginawa. At kaninang madaling araw po, na-distribute ng maayos, nagsimula ang botohan sa 36 po na precincts na yan. At natapos po sila, matatapos po sila ngayong alas 7. Actually, ang report po namin, wala nang bumoboto. Yung mga gustong bumoto po, nakaboto na ng maaga. Kailangan lang po namin hintayin ang alas 7 para makapagtapos. Yung po mga makina ay yung 36 na makina na yan, makapagbilang, makapag-imprenta ng election returns, maikabit sa internet, makapag-transmit po at tapusin ang lahat ng proseso. Inaasahan po natin sa loob po ng mga isa't kalahating oras, tapos na rin po ang proseso ng canvassing sa buong Basilan. Kasi yan na lang talaga po ang hinihintay. At once nakatransmit po ang Basilan dito sa regional board, inaasahan din po natin 9 PM onwards, matatanggap na namin yan. Tuloy na po ang canvassing at sinisiguro po namin sa inyo bago mag alas 12 ng gabi na iproklama na po natin. Una, sa mga probinsya po, inaproklama na yung 32 district representatives at dito po sa region, ipoproklama yung 40 na magiging miyembro ng political party representatives at yung 8 sectoral organization representatives. So, asahan po ninyo, matatapos ngayong gabi ang halalang ito.
4: Well, Director, I would also like to ask, naka-encounter din ba tayo ng mga karinuang problema sa national elections tulad ng mga hindi nakaboto, yung hindi matungtong presinto, hindi gumaganang makina at iba pa? At kung meron man, ano po naging action dito ng COMELEC?
7: Opo, yung pong sa mga hindi nakaboto ay naku, napakalaki po ng nabawas. Bakit? Ito pong buwan ng Agosto ay dinedicate namin para maibigay sa lahat ng kababayan natin dyan. Yung tinatawag po natin na voter information sheet. So practically po, yung ating 2,393,202 na mga botante. Halos natanggap po nila ang kanilang BIS. E doon po sa BIS, nandun yung kanilang pangalan, nandun yung kanilang presinto, nandun yung kanilang paaralan, at nandun na rin po parang sample ballot na yan. At sabi po namin, yan na ang gamitin ninyong parang kodigo, yung listahan, para hindi na kayo mahirapan sa paaralan. So naging mabilis. At yun po, malaking tulong din po talaga, ma'am, yung ating tinatawag na mga computerized voters list na may mga litrato ng mga botante. Dahil dun po, mas mabilis matignan yung mga litrato po eh. Yung mga ibang nahihirapan basahin, yung mga kanilang pangalan, medyo nahihirapan silang makita. Eh, pag nakita nila yung mga litrato, nagtuturuan, oh, nandito ka, nandito yung litrato mo. At isa pa pong naging benefit niyan, eh wala na po yung flying voter. Wala na po yung magtatangka, yung dating sinasabi na yung mga patay ay bumoboto pa rin dahil kitang-kita na ng mga guro kung sino yung taong nasa harapan sa kanila at nasa harapan nila at makikita po nila yung larawan at colored po yun. Hindi po black and white, kaya talaga napakalinaw. Pagdating naman po sa mga makina, eh meron pong ilan na nagkaroon ng problema, eh, pero lumalabas po, eh, parang user error. Medyo hindi lang naisara, baliktad ang kabit ng papel, eh may technician naman po sa paaralan. So napakalaking tulong po na may mga technician sa paaralan. Ready rin po kami in case magkakaroon ng breakdown ng machines dahil marami po kaming mga sobra na contingency machines. So all in all po, gumana ang original plan ng COMELEC, gumana pati po ang aming contingency plan.
4: Director Lau, diyan ko pang huling mensahe na lamang po sa ating po mga taga-subaybay, particular po sa mga taga-BARM, sir.
7: Pwede po pakiulit yung tanong, medyo lumabo po.
4: Panghuling mensahe na lamang po na nais iparating po sa ating pong mga kababayan, particular po sa mga taga-BARM.
7: Maraming salamat po, Ma'am Dean. Una po, maraming salamat sa lahat ng kababayan natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region, in Muslim Mindanao. Nagpabago-bago ang panahon. Merong mga nagtangkang guluhin kayo, takutin kayo, pero hindi po nanaig ang mga masamang balaki na yan. Kayo po talaga ay lumabas. 81% voter turnout. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon, very historic talaga. Kauna-unahan na BARP parliamentary elections, may mandato na mula sa bayan, mula sa mga taga-Bangsamoro ang upo sa inyong parlamento. At dahil po sa inyo nang gagaling ang kapangyarihan na ibibigay sa kanila, hinihiling po natin sa lahat ng kandidato, alam naman po natin kung sino man ang mga nanalo at sino na rin natralo, ay igalang po natin ang pasya, ang desisyon ng ating mga kababayan. Lahat po kayo ay tumakbo sa halalang ito na nagnanais na maglingkod bayan. Simulan po natin ang paglilingkod bayan sa pagtanggap ng desisyon ng ating mga kababayan. At para po sa lahat ng naging katuwang ng COMELEC dito sa halalang ito, mula po sa PNP, sa AFP, mga guro, mga nagsilbing Special Electoral Boards, MBHT, ang ating peace process, APAPRU, ang PT POMS, nakatuwang po natin sa seguridad ng media, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at ang DICT, nakatuwang po natin sa technology, sa laban sa AI at disinformation, at iba pa, at ito pa pong ahensya, ang Philippine Coast Guard na tumayo bilang security ng Commission on Elections. Sa inyo pong lahat, pati na rin po yung hindi namin, hindi ko nabanggit ngayon, taus-pusong pasasalamat po, parte po kayo ng history ng BARM sa matagumpay na halalang ito. Pagpalain po tayo lahat, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang Bangsamoro.
4: Mabuhay din po kayo at of course, we congratulate everyone in COMELEC sa naging BARM parliamentary elections pong ito. Very historical indeed. Maraming salamat po, COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudianco. Samantala, nilinaw po ng COMELEC ang dahilan kung bakit hindi agarang rumesponde ang kapulisan sa dalawang sasakyan sinira ng ilang individual sa Sinsuat Avenue, Cotabato City noong kasagsagan ng BARM elections. Inuulat ni Jay Lagam ng PTV Davao.
8: Ipinakita ng grupong ito ng mga kalalakihan ang sinasabing armas na nakuha nila mula sa dalawang sasakyan na kanilang sinira. Ang naturang mga bulletproof na sasakyan ay nakaparada sa Sinsuat Avenue na malapit lang sa Cerro Central Elementary School na isa sa mga voting centers sa Cotabato City para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang nangyaring kaguluhan ay hindi kaagad direspondihan ng mga otoridad na makikitang nakadeploy sa area. Bagay na umani ng negatibong reaksyon. Paliwanag ng Commission on Elections o ng COMELEC, inatasan nila ang security forces na iwasan ang bagay o aksyon na posibleng papabor sa isang grupo o kandidato sa eleksyon. Dahil posibleng naghihintay lang ng hudyat ang naturang mga individual na sangkot sa gulo sa Sinsuat Avenue na mayroong kampihan ang mga pulis at sundalo sa pangyayari na posibleng maging rason upang mas lalong gumulo ang sitwasyon. Kaya naman, maximum tolerance ang ipinairal ng mga law enforcement units.
9: Hindi pinigilan ng PNP, pero hindi po gumawa ang PNP ng dahas para lamang po pag-aarestuhin o kaya po, sapagkat yung po ang palagay ko na hinihintay lamang ng kung sino man para lang po magmasabi na si, kita nyo po, ang PNP military, militarized na nga, etc. Yung po ang ayaw namin ibigay sa kahit na sa kanino.
8: Tiniyak naman ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region o ng PRO Bar na patuloy ang kanilang imbestigasyon sa kung sino ang nagmamay-ari ng sinirang mga sasakyan at kung sino ang mga sangkot sa paggiba nito. Hindi rin kinumpirma ng PRO Bar na mayroong armas na nakuha mula sa dalawang sinirang mga sasakyan.
10: Nag-aapila kami sa mga would-be witnesses na nakakita ng mga pangyayari para mag-testify sila at makapagsampa tayo ng kaukulang kaso sa mga incident na nagkaroon.
8: Maliban sa nasirang mga sasakyan ay wala naman umanong napaulat na nasawi o nasugatan sa pangyayari. Jay Lagang para sa Bayan.
4: Sa 25th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinalakay ang mga hindi naideklara ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
11: Para po sa 2007 SALEN, wala pong dineclare si VP Sara na stocks or any acquisition costs.
12: Iyan ang sinabi ni Ombudsman Records Division, OIC Attorney Karin Batu, kaugnay ng SALEN, Vice President Sara Duterte noong 2007. Pagkamat stakeholder si Duterte sa Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, at City Hall King Chow Foods Corporation, wala siyang idineklarang stocks o acquisition cost sa kanyang SALEN.
13: What is the declared acquisition cost or puhunan ng mga negosyong ito, kung meron man?
11: Wala pong dineclare si VP Sara.
13: Okay, salamat po. I'm sorry. So meron pong negosyo pero walang deklaradong puhunan. Tama po ba?
11: Yun po yung nasa SALEN yun.
13: Alright.
12: Wala rin dineklarang stocks ang Vice Presidente sa kanya mga SALEN para sa mga taong 2009 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2025. Bagamat nadagdagan pa ang mga kumpanyang nakalista sa kanyang mga SALEN. Batay sa Section 8 ng RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, kailangang ideklara sa SALEN ang personal property at acquisition cost. Kaya din ang iba pang assets kabilang investments, cash on hand o in banks, stocks at bonds. Bagamat walang idineklarang stocks o acquisition costs sa ilang kumpanya, lumobo ng higit 1,260% ang idineklarang net worth ni Vice President Duterte mula sa 7.2 million pesos noong 2007 nang magsimula siya sa gobyerno, umabot ito sa 98.6 million pesos. Tinanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan si Batu kung saan dapat ideklara ang acquisition cost ng mga kumpanya.
14: Based on the law, kinakailangan yung personal properties dinedeklara. So there is a separate declaration or form, sa form, yung personal property declaration, di ba?
11: Opo.
14: At naroon sa personal property declaration, yung acquisition cost.
11: Nandun po.
14: Okay, so it may not be in the business interest form, part of the form, but it is in the personal properties part of the form yung nire-require yung acquisition cost.
11: Tama po, Your Honor.
12: Tinanong naman ni Senator Judge Lito Lapid si Batu kung totoo bang walang politiko ang nagsusumite ng tama o wastong SALEN.
15: Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa TV. Ang sabi niya, ewan ko lang po kung tama ito, walang politiko o magsasubmit ng SALEN na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun?
11: Ako po, nagsasubmit po ako ng totoong SALEN ko, Your Honor.
15: Di joke yan, ha?
11: Hindi po.
12: Tinapos sinagat ang pagsalang sa witness na ni Batu matapos ang direct at cross-examination ng prosecution at defense panels, gayon din ang interjection ng center judges. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
4: Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang motion for inhibition ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Sa desisyon ng korte, walang sapat na merito ang motion at wala rin manong malinaw at matibay na ebidensya ang nagpapatunay na bias, may prejudgment o anumang dahilan para questionin ang pagiging impartial ng judge. Git naman abogado ng BSN na si Attorney Paul Lawrence Lim, gagamitin nito ang lahat ng legal remedies. Susunod din sa utos ng korte na iwasang talakayin sa publiko ang merito ng kaso alinsunod sa sub-judice rule. Matatanda ang ipinagpaliban muna ng korte ang arraignment ni Duterte kaugnay ng tatlong kaso ng grave threats.
0: Samantala, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na denied ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Dahil dito, sabi ni Remulla na maaari nang arestuhin si Roque sakaling magkaroon na ng Interpol Red Notice. Samantala, sinabi rin ni Remulla na hindi nararapat na mabigyan ng asylum ang nagtatagong si Zaldico. Ayon sa kalihim, pupunta siya ng France para kumbinsihin ang kanyang counterpart doon na huwag tanggapin ang aplikasyon na asylum ni Coe.

0: Libo-libong benepisyaryo sa Central Visayas ang nakinabang sa tulong pinansyal mula sa uplift program ng DSWD. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
1: Hindi na gaano makapagtrabaho si Aling Maria. Mahina na ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan, kaya hindi na siya gaano nakakatulong sa kanyang asawang magsasaka. Hindi rin sapat ang kanilang kinikita para sa pang-araw-araw na pangangailangan, kaya malaki ang naitutulong ng ayudang natatanggap nila mula sa pamahalaan.
2: Dako junig tabang na mo, sama na ko nga, daghan kong anak, niya akong bana, mag-uumara, niya ako narako sa balay, nga ako masakiton sag ko dako jung tabang kining kwarta nga gihatag sa gobyerno namo mga pobre abot jud ning 2 ka semana kay bayon man sa bugas bali 25 kilos paliton nga sobra palit og sud-an.
1: Si Aling Maria ay isa sa 10,693 beneficiaries ng DSWD Region 7 na nakatanggap na ng tulong pinansyal sa handog ng Pangulo 2026 Service Caravan kahapon. Bahagi ito ng ikalawang payout ng Uplift, a unified package for livelihoods, industry, food, and transport program. Nakatuon ang programa sa mga mahihirap at near-poor na pamilya upang maibsan ang kanilang pinansyal na pasanin at matulungan silang makaraos sa araw-araw na pangangailangan. Umabot sa 12,000 pesos ang kabuuang ayuda para sa bawat pamilya o 2,000 pesos bawat buwan mula Hulyo hanggang Disyembre.
3: Ongoing ang registration sa atuang PhilSys ID. E mauna niya ang requirement sa third tranche para sa atong uplift payout. Sa karong ikatuha na payout, both PhilSys ID or any government ID.
1: Manual pa munang isinagawa ang payout para sa buwan ng Hulyo at Agosto dahil hindi pa lahat ng benepisyaryo ay nakapag-register at nakakuha ng digital wallet, kabilang ang mga walang cellphone o cellphone number.
3: Amo yung side sa DSWD in partnership with the local government unit, nga tabangan minila nga masiguro nga ang tanang uplift beneficiaries makakuhag PhilSys ID para magawag nila ang para sa bulan sa September o makarehistro sa government to person digital wallet.
1: Kahapon, 5 LGU muna ang napagserbisyuhan ng DSWD sa manual payout. Kabilang dito ang Talisay City, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City at Tagbilaran City. Simula ngayong araw, sisikapin ng DSWD Region 7 na tapusin ang lahat ng manual payout para sa buwan ng Agosto na target makumpleto hanggang October 16. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase para sa Bayan.
0: At para sa iba pang updates at balita, follow at i-like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yun pong mainit na balita ngayong Martes. Saka po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
9: Mga ba?
8: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
18: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
19: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
18: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
20: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
18: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarif Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Kumusta ang ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na kung saan ay kahapon ay nagkaroon ng malawakang botohan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Alhamdulillah, sabi nga ng kapulisan, sabi ng COMELEC, it's generally peaceful. unfortunately, ay may naitalang 5 patay at 14 na sugatan. Bagkus, nagtuloy-tuloy pa rin yung pagboto at ilang mga mangilan nila na skirmishes sa areas, no? At meron ding kaguluhan, meron mga IEDs na nakuha, may pagsabog, granada. And then yun nga, yung pagkapas lang ng ilang mga nakilala na supporters di umano ng ilang mga grupo. And without confirmation din, no, kasi kahapon tinanong natin si Attorney John Rex daw Janko kung kanino nga ba yung mga na mob na sasakyan na pinagpapalo ng ilang mga hindi kilalang mga individual na siyang sumira doon sa binatikos doon di umano yung PNP dahil hindi rumisponde yung mga pulis. At ang explanation naman ng PNP yun nga yung maximum tolerance na kung rumisponde sila agad at pinigil baka daw magkaroon ng aggression o kaya masisi pa yung di umano na mga principals nitong nanggulo. Diba? O kaya maging pabor dun sa principal ng mga nanggulo. Anyways, ang importante is that 81% ang total vote turnout or turnout of votes, 81%, malaki yun ha. Malaki yun yung 81% para sa mga para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Sabi nga nila ako I just want to share this. We're not expecting naman a perfect election because given this is the first time. And there's a good number of those who voted yesterday na first timers na bumoto. Opo, first timers at the age, hindi yung first timer kasi umabot ng 18 o 21 ha. First timers na kahit senior citizen, first timers na kahit nasa 50 ang edad nila, una pala silang bumoto. Bakit? Kasi sa matagal na panahon during noong may mga kaguluhan sa Mindanao, ito yung mga miyembro, ito yung mga former rebel, ay hindi sila nakakaboto. Gaya ni Commander Bravo. Ayan, mga first timers yan na bumoto ever since nung nagbalik loob sila. At they're still a revolutionary group, no? As considered, kasi hindi pa naman tapos yung peace pact together with the government, pero bilang revolutionary, nagrehisto siya at saka nakaboto siya, no? No, doon sa mga first times na binoto niya, well actually bumoto naman siya dati pa, no? Pero ito yung kauna-unahan din yung first Bangsamoro parliamentary election na kung saan for him napaka-importante. Samantala, marami pa tayong pag-uusapan dyan patungkol sa pinakaunang Bangsamoro parliamentary election. May makakasama din tayo mamaya mula sa BARMM. Samantala, narito po ang mga headlines sa pakabangan niyo dito sa ating programa.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatiyak sa NHA at DSWD na may maayos na lilipatan ng mga residenteng pinaalis sa danger zone sa ilalim ng tulay sa barangay 738 at 800 Maynila. DSWD susubok sa bagong menu para sa feeding program. OPA-approve pangunahan ng ASEAN Peace Education High Level Conference kabahagi ng mga paghahanda para sa paparating na ASEAN Summit 2026. DENR nananawagan na mas makakalikasan na cooling system. Magkakaugnay na pagbaha sa Pangasinan, tinalakay ng iba't ibang ahensya at LGUs. Mahigit 1,700 college students sa isang bayan sa Pangasinan tumanggap ng educational assistance. Handog ng Pangulo serbisyo sapat para sa lahat patagumpay na naidaos ng iba't ibang ahensya ng Northern Mindanao. Doles, Zamboanga, Sibugay, nagkaloob ng 1.8 milyong tulong o piso, 1.8 milyon peso tulong pangkabuhayan sa 36 na benepisyaryo sa kasagsagan ng handog ng Pangulo sa Zamboanga, Sibugay. Zamboanga, Sibugay na puno ng sigla at diwa sa pagkakaisa sa 3rd handog ng Pangulo bilang pagpupugay sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
17: At yan po ang headlines ng ating mga balita. Narito na po ang mga detalye.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Una sa ating balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinatiyak sa NHA at DSWD na may maayos na lilipatan ang mga residenteng pinaalis sa danger zone sa ilalim ng Tulay sa Barangay 738 at 800, Maynila. Para sa detalye ng balita niyan, alamin natin kay DK Sarate.
3: Radyo Pilipinas. Report.
21: DK, nagtulong-tulong ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para mailigtas sa kapahamakan ang mga pamilyang nakatira sa ilalim ng Tulay sa Barangay 738 at 800 sa lungsod ng Maynila. Viral ang nasabing komunidad na tampok sa content ng mga international at local vlogger na tinawag na Community Living Underground Tunnel. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchelian, danger zone kung saan nakatira ang mga nasabing residente.
22: Una, nandito po kami dahil pinapuntakot ng ating Pangulo, Pangulo Bibiel, dahil kailangan na namin natin pag-usapan kung paano ayos yung kalagayan ng Bumio. Natin mapanganib yan, di ba? Yung nakatira sa isang lugar na gano'n, pero hindi na lang yung panganib pag-iisipin natin. Isipin rin natin yung dignidad na natin hirap. Napapanood po namin, narinig namin kayo, kasi yan yung lugar na yan, danger zone yan. Pinipwento sa akin ni Director Jane ng CSWD nyo. Paghabagan, ditas. Pagka malakas ulan, ditas. Ang hirap rin eh, di ba?
21: Ayon kay NHA General Manager Joventay, bago matapos ang buwan ng September, ililipat na ang 85 pamilya na nakatira sa danger zone sa ligtas na lugar at maayos na bahay sa San Ildefonso, Bulacan.
23: Sa San Ildefonso, Bulacan po to, nasa tapat po ng bagong City Hall, 40 square meter po na lot area, 27 square meter na housing, so may 2 bedroom po to. And binilin ko naman po na for the first year, wala po silang babayaran. After the first year po, ang babayaran po nila mga 500 pesos lang po to 600 pesos per month.
21: Sinabi ni Secretary Gatchelian na nagbigay na sila ng 10,000 tulong para magamit ng mga residente sa paglilipat at meron pang karagdagan na 10,000 piso bilang dagdaga at magagamit nila sa paggastos sa bago nilang lilipatan. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, Zamboanga, Sibugay napuno ng sigla at diwa ng pagkakaisa sa 3rd handog ng Pangulo bilang pagpupugay sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa detalye mula Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubo, live na live.
2: Radyo Pilipinas, report.
17: Lesti!
24: Yes, sir. Dapo ng sigla at diwa ng pagkakaisa at serbisyo publiko ang Zamboanga, Sibugay habang ipinagdiriwang ng mga Sibugay noon ang 3rd handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat na ginanap bilang pagpupugay sa karawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang makabuluhang pinilaan ay pinangunahan ni Governor Dolphin K. Hopper at Vice Governor Richard Oligario na nagipagtulungan sa lahat ng 30 pambansang ahensya at tanggapan ng pamahalaan upang ilapit ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mamamayang Sibugay noon. Mula sa Jaffe Medical at Dental Mission at Legal Clinic hanggang sa pagkaloob ng pangkabuhayan at tulong na pinansyal at iba pang mahalagang serbisyo, nagbigay aktibidad sa mga Sibugayno na maging hawang access sa mga programa na kinakailangan. Salamat ni Governor Hopper sa pagdalo ni Secretary Andres Centino bilang kinatawan ang tanggapan ng Pangulo na nagbigay kulay sa okasyon at sa pagdiriwang ng diwa ng pagkakaisa, paglilingkod at pagmamahal sa bayan. Pasposuring pasasalamat ang ipinabot ni Hopper sa lahat ng lumahok na ahensya ng pambansang pamahalaan, mga voluntaryo, mga opisyal ng munisipyo at sa mga sibugaynon na nakikisa sa makabuluhang pagdiriwang. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Tubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
17: Kaya mula sa Bangka Sibugay, maraming salamat, Lesti Kubol. Samantala, 7:17 in the evening, magbibigay daan muna tayo sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alak.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabang!
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: 7:23 in the evening at babalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa at tuloy-tuloy din po tayo napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Siyempre, una sa lahat sa 104.3 The Capital dito sa Metro at Mega Manila at sa Radyo Pilipinas Facebook page 2 million. Ayan, higit 2 million na po tayo. At syempre sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1 channels 3 sa TV Plus at for the box channels 45 to 49. Samantala, sa ating mga balita, DNR nanawagan ng mas makakalikasan na cooling system. Para sa detalye, alamin natin kay Referer.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ray.
8: Kinikayap ng Department of Environment and Natural Resources ang publiko at mga industriya na gumamit na mas matipid sa enerhiya at makakalikasan na cooling system. Ang panawagan ay bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Ozone Month ngayong Setyembre. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, mahalagang mabawasan ang paggamit ng mga kemikal na nakasisira sa ozone layer at nakadaragdag sa climate change. Kabilang dito ang paggamit ng mas environment-friendly na air conditioner at refrigerator. Sinabi ni Cuna na makatutulong ang mga hakbang na ito sa pangalaga ng kalikasan, kalusugan, food security at ekonomiya. Nanawagan ng DNR sa publiko at mga industriya na magtulungan para sa mas ligtas at mas malinis na kinabukasan. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, magkakaugnay na baha at sa Pangasinan, tinalakay ng iba't ibang ahensya at LGUs. Para sa balitang yan, mula Tayug, alamin natin kay Mildred Coquia.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mildred.
9: Nagsagawa ang local government unit ng Umingan, Pangasinan ng Interagency Coordination Meeting upang tugunan ang paulit-ulit at magkakaugnay na pagbaha sa mga lugar ng Rosales, Balungaw at Umingan. Isinagawa ang pagpupulong sa Regional Evacuation Center sa Barangay Loren, Umingan. Dumalo rito mga lokal na pamahalaan ng Umingan, Balungaw at Rosales kasama ang Department of Public Works and Highways at National Irrigation Administration. Tinalakay sa pagpupulong ang mga posibleng sanhi at iba pang salik na nakakaapekto sa pagbaha. Layunin din ng mga ahensya na mapatunayan ang kasalukuyang kondisyon sa mga apektadong lugar at matukoy ang mga agarang medium term at pangmatagalang hakbang. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga concerned stakeholders para mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang buhay, ari-arian at kapakanan ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Yeah, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, balikan natin ang Sambuanga Sibugay kung saan Dole, Sambuanga Sibugay, nagkaloob ng 1.8 milyong pisong tulong pangkabuhayan sa 36 na benepisyaryo sa kasagsagan ng handog ng Pangulo sa Sambuanga Sibugay. Pero sa detalye mula sa Sambuanga Sibugay, live ihatid sa atin ni Lesti Cubol.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Lesti.
10: Yes, sir. Ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment at Sambuanga Sibugay Field Office ang 1.8 milyong pisong tulong na pangkabuhayan sa 36 na benepisyaryo ng o palalawigin ng Sambuanga Sibugay sa paglunsad ng handog ng Pangulo, servisyong sapat para sa lahat. Sa pamamagitan ng Dole Integrated Livelihood Program, ang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng mahalagang kasangkapan, kagamitan at mga raw material na kailangan upang maging isang maunlad na negosyo ang kanilang mga kasanayan. Ang pondo ay tumutulong sa mga individual na nagsimula o magsimula at magpalawak na mga gawaing pangkabuhayan na naayon sa kanilang talento at nitiin. Kabilang sa mga beneficiary o mga skilled worker at mga individual mula sa mga lugar na apektado ng armadong tunggalian at lalawigan. Sa kanila ng kanilang magkakaibang pinagmulan, nagkakaisa sila sa isang karaniwang pag-asa at na mga mapagpupunan na kailangan upang muling maitayo ang kanilang kabuhayan at mapiyak ang isang matatag na kita. Ang paggawad ng pangkabuhayan

0: Sambanga, Sibugay.
1: Mula Sambanga, Sibugay, maraming salamat, Lesti Cubol. Samantala, 7:29 in the evening sa Mindanao pa rin. Handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat, matagumpay na naidaos ng iba't ibang ahensya ng Northern Mindanao. Para sa detalye, alam natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dandy.
3: Aktibong nakilahok ang provincial offices at partners ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa rehiyong Northern Mindanao sa ginanap na region-wide handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat kahapon. Kabilang na ang DTI Region 10, katuwang ang provincial field offices at partners ng ahensya mula Bukidnon, Camiguin, Llano del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, nagsagawa ng kani-kanilang diskwento caravan at mga pangunahing serbisyong ang negosyo ng DTI inilapit sa publiko. Kaysa rin ang Department of Health, Center for Health Development Northern Mindanao, katuwang ang PhilHealth Region 10, na naghandog rin ang kanilang serbisyong pangkalusugan, ang yakap na handog ng Pangulo para sa pamilya. Libre pang check-up, cervical cancer screening, laboratory tests at obstetric services para sa mga kababaihan, lalo na sa mga nanay. Katuwang ang kanilang provincial health units, providers at partners mula lungsod ng Iligan, Llano del Norte, Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Idinaos sa magkahiwalay na venue sa Ayala Mall Centrio at Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City. Kalahok din ang iba pang mga ahensya kabilang ang DOLE, DSWD, Department of Migrant Workers, Philippine Statistics Authority at iba pa. Naghatid ng kanilang mga pangunahing serbisyo na talaga namang dinagsa ng publiko kung saan ramdam ang mga serbisyo ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ay, maraming salamat, Dandy Macarambon. 7:31 in the evening, mamaya po pag-uusapan natin after the historic parliamentary election, ano naman ang aasahan natin, no? Sa Bangsamoro in terms of investment and in terms of economy. Yan po pag-uusapan natin mamaya, may makakasama tayo mula sa Bangsamoro Board of Investment. Samantala, 7:31, magbabalik po sa Lam Radio, pagkaroon nilang paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Kaya maraming salamat. 7:33 in the evening, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Kasama pa rin yung lingkod Nords Maguindanao. At gaya nga po ng ating nabanggit kanina, no, we will try to connect with the Bangsamoro Board of Investment para magbigay ng kanyang assessment, if not reaction, sa ginanap or naganap na Bangsamoro Parliament.

0: re-elections. At syempre pa, kung paano ito makakatulong sa pagpasok ng mga investor dito sa ating bansa. And that's one of the most important, ika nga, no, na pinag-uusapan. Because alam niyo po ba kahapon, no? On the votation that happened, the international media community or the international community is has zeroed in on what is happening kahapon, no? And there are so many reports na nakita natin sa Al Jazeera, international media, no? It's not only kundi sa lahat na, no? Sa lahat na ng international media na tumutok. So despite of the incidences, yung mga panggugulo na nangyari, yung mga hindi pagkakaintindihan, yung mga na-delay, no, yung mga nahanap na di umano appreciated ballots, ano kaya ang effect nito? Kung titingnan natin, no, ano kaya yung effect nito sa mga gustong mamuhunan sa Bangsamoro, given na ngayon with the voted numbers of the members of the parliament, no, na sila na yung masasabi natin na uupo on the coming Bangsamoro, on the next or the coming Bangsamoro parliament after 7 years, no, after 7 years of appointed yung mga Bangsamoro Transition Authority, ngayon ay sila ay voted by the people of the Bangsamoro. At gaya nga na nabanggit natin, mula sa Bangsamoro Board of Investment Chairman Muhammad Omar Pasigan. Chairman, magandang gabi po. Assalamualaikum.
1: Magandang gabi, Brother Nords. Magandang gabi sa taga-pakinig ng Radyo Pilipinas.
0: Ayan.
1: Mabuhay po kayong lahat.
0: Yes. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo at mainam lamang na mapag-usapan natin itong katatapos pa lamang na Bangsamoro parliamentary elections. Ano po ang masasabi nyo? Ano po ang impact nito sa board na pinamumunuan ninyo, which is the Bangsamoro Board of Investment?
1: Itong naganap na parliamentary election ang isang magbibigay ng tibay sa isang gobyerno na katulad ng autonomous, kung saan yung mga member of parliament ay binoto na po ng tao at hindi na po sila appointed. Katulad ng sabi niyo kanina na mahigit ka 7 taon ang parliament ay ina-appoint lang po at hindi galing sa mandate ng tao ang kanilang pagluklok sa kanilang mga positions.
0: Ayan, okay. And kahapon ay pinanoorin nga po ito o kaya isinaksihan ito na hindi lang national media, hindi lang local media, kundi ang international media. Although may nakita sila na mga panggugulo o kaya ay mga hindi kanais-nais, ito po ba ay makakaapekto doon naman sa mga kumbaga nag-iisip na mag-invest sa BARM sa mga nakita nila kahapon sa mga kaguluhan during the election?
1: Oh, of course, kung titingnan natin ang gulo sa election, ito yung nagaganap naman sa buong Pilipinas. Subalit iba kapag dito sa atin sa Bangsamoro Autonomous Region, kung saan nagsisimula na tayo, maghikayat ng mga investors.
0: Mm-hmm.
1: Inshallah, let us pray. Meron akong mga post na dinalabas na we are praying in the future na magkaroon tayo ng mapayapa at mapayapa at mahinahon ng mga Bangsamoro na dumadalo at sumasali sa election.
0: Ayan. Okay.
1: Hopefully we are praying for that, Brother Nords, at inshallah we are looking forward on that. Of course, we cannot expect more on the situation na katulad ng nangyari kahapon during the election. Bagamat mawawala lamang ito kapag mawawala na rin ang mga dayaan at mawawala na rin ang mga traditional way of inviting the supporters to do something pressured para sa magaganap na election.
0: Okay, on the past 7 years po, eh, mga appointees o appointed yung mga members of the parliament. Now na binoto ng taong bayan yung mga magpapatakbo na ng Bangsamoro parliamentary or Bangsamoro government, ano po ang nakikita nyo? Would they be aggressive? Would they be more yung sincerity nila sa kanilang trabaho? Syempre kasi they will be there in the office for 5 years. Ano po ang tingin nyo?
1: Ang nakikita ko naman dahil sa naganap na election, inshallah, by the will of Allah, magkakaroon na matibay na pamumuno. Of course, hindi pa natin alam kung sino magiging chief minister dahil wala tayong majority party na nanalo. So titingnan din natin kung sino magkakaroon ng alliances along the way. Upo pa naman sila sa first day ng November, first day of November. So meron pa tayong pinipilit na sobra isang buwan kung ano mangyayari sa mga alliances. But in the present situation ngayon, kung saan nanalo ang marami sa mga members,
0: yes,
1: ng Moro Islamic Liberation Front, whether saan man sila na nasali na partido, and they know the problem kung ano man ang meron tayo sa ating region, we are very hopeful na talagang masosolve nila yung mga problema dahil sila rin naman ang nakakalam at sila rin ang mga dati nating mga revolusyonaryo na lumalaban para sa Bangsamoro. Titingnan natin, we are having a big expectation on them dahil sila ang dating namumuno sa revolusyon. Ngayon ay sila naman ang nandyan sa gobyerno ng autonomous region.
0: Kumbaga, we will be seeing old faces and also we will be seeing new faces din, no? Dito sa bagong naihalal ng mga mga members of the parliament. Pero doon sa ano, sundan ko lamang yung nabanggit po ninyo, alliances. So alam natin na medyo hindi naman itinatanggi na mainit yung naging Bangsamoro parliamentary elections during their campaign, sa social media. Kasama po ba kayo doon sa humihingi ng panawagan na sana ma-unify o ma-unite etong mga leaders natin? Gaya nga po nasabi nyo, lahat naman sila galing sa Moro Islamic Liberation Front.
1: Ako naman, Brother Nords, ever since, nangangarap ako na magkaroon unity kasi alam ko ngayon na nasa gobyerno ako na maganda ang sulong ng isang gobyerno kapag nagkakasto ang mga tao sa loob ng parliament at sa loob ng executive body ng gobyerno. So, tinitingnan ko, Brother Nords, na hindi naman malayo na magkakasundo rin naman. At hindi na rin malayo na magkaisa rin ang mga elected member of parliament along the way. Gawa nung ang sinusulong ng bawat isa yung kapakanan din ng Bangsamoro. Hanggang ang isusulong ng bawat isa ay ang kapakanan ng Bangsamoro, that will be the common goal of each and everyone na nanalo para magkaisa. Dahil isa lang naman ang nation ng Bangsamoro. Isang grupo lang naman ang ina-addressan nila. And if they want the Bangsamoro will success and the economy of our region be developed, dapat din naman talaga na magkaisa ang mga nanalong mga member of parliament at magkasundo na rin sila sana along the way.
0: Ayan, okay. Pero iga nga, kahit tuloy-tuloy yung kampanya, tuloy-tuloy yung magugulo o kaya pangangampanya, well, magulo in a positive way kasi nakita, nakilala ng mga kababayan natin kung sino yung mga tumatakbo and there's 81% of turnout ng votes. Tuloy-tuloy naman din ang pagtatrabaho ng BBOI o Bangsamoro Board of Investment na kung saan kayo po ay dumalo sa Hong Kong, tama po ba?
1: Opo, dumalo tayo sa Hong Kong, Brother Nords. Gawa nung isa tayo sa mga AIPA ng Philippine government at kasama tayo sa representative ng Philippine government sa Hong Kong Summit naging sa Hong Kong.
0: Mm-hmm.
1: At alhamdulillah at marami tayong nakakita na mga opportunities meron ang region natin. Kasama doon yung mga opportunities ng mga raw materials na meron tayo.
0: Mm-hmm.
1: At yung opportunities ng processing itong mga raw materials na kinakailangan naman din ng mga ibang investors dahil nalaman nila na isa tayo sa source niyan ito sa South Asia.
0: Okay.
1: It was a very successful
0: is that seaweed?
1: And actually, katulad ng sabi mo kanina, habang nangangampanya at isa, kasi trabaho ko kasi dapat ang tutukan. At
0: yes,
1: ang pinagkatiwala sa akin na trabaho, yung economy natin dito sa region. So, ang naitulong ko sa Bangsamoro habang nagagalap yung election, nagagalap yung pangangampanya, dapat mangangampanya rin ako kung saan ko kaya mangampanya sa economy na meron tayo.
0: Oo. And what was the impression of the international community nung binanggit niyo na tayo po ay pinanggagalingan ng raw materials na mga kailangan nila?
1: Ang maganda doon na Brother Nords, naging isa tayo ng panelist at after that na naipakita natin yung opportunity na meron tayo. Maraming nag-follow up na after meeting na mga interested investors. At may fact na po tayo kaagad-agad. Meron ilan sa kanila na nag-reach ng interest sita sa atin. Medyo dinilay ko lang. Sabi ko, maybe after election because we might entertain you much better kung after election, inshallah.
0: Ayan. And with that, bilang panghuli, ano po ang nakikita nyo na dapat ipagpatuloy ng mga nanalo para sa para mas mapasigla pa at mapalakas ang investment sa BARMM?
1: Ang ma-share lang na unsolicited, Brother Nords, tayo lahat at Bangsamoro, ilan lang ang binigyan ni Allah ng opportunity na manungkulan. At itong opportunity na ito ay amana galing sa kay Allah na sasagutin natin sa kabilang buhay. At itong ama ito ay dapat ihatid natin sa mga kapwa Bangsamoro natin na nangangailangan. Kaya tayo nakaposisyon ngayon ay para sagutin at tugunan lahat ng pangangailangan ng Bangsamoro, whether it is from the social, economic, at kung ano-ano mga programa na pwede natin mabigay at ma-hands pa para sa ating kapwa Bangsamoro. We are very much behind the reasons. And it is a must for us to cope up, if not, to level lang sa mga nagagawa na ng ibang region sa kanilang, nagagawa na ng ibang mga local government sa kanilang region. So we are praying because we have a legitimate autonomous government and we have a legitimate ngayon na elected member of parliament and hopefully soon magkakaroon tayo ng mga bagong members ng ministry, sana kagad-agad, magampanan ito kagad. Bilis po ang bawat election ay 3 years, except for this time, it will be a 5 years.
0: Oo nga.
1: So every 3 years after that, magkakaroon tayo ng election. Dapat kung sinong nakaupo, move immediately and help the Bangsamoro.
0: Okay.
1: Thank you, Brother Nord.
0: Yes, thank you very much po. Our chairman ng Bangsamoro Board of Investment, Muhammad Umar Pasigan. Maraming salamat po. Assalamualaikum. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din po kayo, Nord. At maraming salamat sa Radyo Pilipinas.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:48 in the evening, nakasama natin si chairman ng Board of Investment ng Bangsamoro o Bangsamoro Board of Investment, Muhammad Omar Pasigan. Ayan, sana siya pa rin, no, yung maupo sa susunod na round ng or sa Bangsamoro government. Anyways, tuloy-tuloy po tayo sa oras na ito, 7:49 in the evening.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: DSWD susubok ng bagong menu para sa feeding program. Para sa detalye, nagbabalik referrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Ray. Magpapatupad ang Department of Social Welfare and Development ng 30 araw na pilot testing ng mga bagong recipe para sa Supplementary Feeding Program o Batang NutriCare. Isasama sa menu ang mga recipe ng Project Lusog ng Mondi Nissin Corporation sa ilalim ng pagkipagtulungan ng DSWD, Mondi Nissin at Philippine Business for Social Progress. Isa sa gawang pilot testing mula September 28 hanggang October 28 sa mga Piling Child Development Center sa Calawan at San Pablo City, Laguna. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinimulan na ng ahensya noong September 1 ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para iangkop ang mga recipe sa National Nutrition Standards at Guidelines ng Feeding Program. Sa pilot testing, susuriin ang actual food consumption, pagtanggap ng mga bata sa pagkain, food waste at kabuuang karanasan ng mga naghahanda at benepisyaryo. Ang resulta ng pilot testing ang pagbabatayan ng pagpaplano para sa posibleng nationwide implementation ng bagong menu sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Ray Ferrer. Tuloy-tuloy tayo. OPA Pro, pangungunahan ang ASEAN Peace Educational High Level Conference, kabahagi ng mga paghahanda para sa paparating na ASEAN Summit 2026. Para sa detalye, gikan iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas.
0: Dandy!
4: Pangungunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA PRU ang ASEAN Peace Education High Level Conference sa September 22 hanggang 23, 2026. Gaganapin sa Crown Plaza Manila Galleria, isang regional platform para sa pagsusulong ng pangkapayapaang edukasyon bilang estratehiyang magtataguyod ng sustainableng kapayapaan, katatagan at kooperasyon sa loob ng Timog Silangang Asya. Nagkaangkla sa temang Peace Education for Shared Future and Enduring Cooperation. Magsasama-sama ang mga policy maker, educators, youth leaders, civil society at development partners upang palakasin ang dialogo at itaguyod ang kolaborasyon para isama ang peace education sa formal, non-formal at community-based learning system ng ASEAN. Saklaw nito ang political security, economic at socio-cultural na mga haligi ng rehiyon, mula economic integration at disaster resilience tungo sa kapayapaan, pagkakapantay-pantay sa kasarian, turismo, enerhiya at seguridad, malugod na tinatanggap ng Pilipinas ang mga talakayang ito sa mga gaganaping pagpupulong ngayong buwan ng Setyembre bilang paghahanda tungo sa 49th na ASEAN Summit sa buwan ng Nobyembre 2026. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, mahigit 1,700 college students sa isang bayan sa Pangasinan tumanggap ng educational assistance. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
5: Umabot sa 1,757 college students sa bayan ng Tayug, Pangasinan ang tumanggap ng tig 2,000 pesos cash assistance bilang bahagi ng Educational Financial Assistance Program ng lokal na pamahalaan ngayong 2026. Ayon sa impormasyon ng pamahalaang bayan ng Tayug, ang pondong pinamahagi ay nagmula sa annual budget ng munisipalidad para sa taong ito. Layunin ng programa na makatulong sa gastusin at pang-araw-araw na pangangailangan ng mga mag-aaral. Pinangunahan ni na Mayor Tyron Agabas at Vice Mayor Lorna Primicias ang pagpapatupad ng programa. Nagpaabot din ng suporta si Representative Marlene Primicias Agabas na namahagi ng libreng lugaw para sa mga estudyante at empleyado. Dumalo rin ang mga Councilor, MSWD Officer at OIC Municipal Treasurer. Patuloy na inilalaan ng pamahalaang bayan ng Tayug ang programa bilang suporta sa edukasyon at kabataan sa naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Ayan, okay, try natin na balikan natin ha yung resulta, ha, resulta ng naging botohan sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayan, may sinenda ko na ano na from saan ba to? From one trusted site naman. So ang nag-garner ng pinakamaraming boto when it comes to votes kasi as of September 15, 7:29 a.m. to 97.91 based on ER processed. Yan. Okay, pero ito ah. BFP o Bangsamoro Federalist Party ang kumuha ng 652,242 or 34.9% ng boto at may estimated seats na 15. Ayan, district wins naman nila ay 13 with a total seats of 28. Ayan ha. UBJP naman ang having 605 votes, 605,887 having a 32.5%. Estimated regional party seats is 14, district wins is 10, at sectoral is 6. So bale 6 meaning lahat ng sectoral representative ng UBJP ay nanalo, garnering a vote of 30 seats. Samantala, itong Bangsamoro Grand or BARM Grand Coalition ay nakakuha naman ng 385,762 votes, which is 20.7% or 9 estimated na mga boto or seat ang makukuha nila at district naman nila ay 6 kung saan 15 ang total seats nila. And yung iba na nakapasok, Raayat having 2 and Pro Bangsamoro ay wala, district queen wala ding district queen, walang sectoral, so they have 2 seats yung Raayat. And then Pro Bangsamoro Party isa sa district queen, and BAPA or Bangsamoro Party ay 1.9 naman. Sayang hindi mo maabot sa threshold na 2.5%. So ito po yung mga total na bilang. Ang nangyari is that majority of the total votes pa rin, no? Or seats rather, is UBJP. And then the BFP, yung Bangsamoro Federal Party, having 28 seats naman. So BGC having 15, 2 sa Raayat and 1 sa Pro Bangsamoro. Pro Bangsamoro. Anyways, yan po ang naging resulta ng botohan. Ano naman ito in terms of next step na magaganap? The 80-member parliament will convene and then they have to make alliances kasi ang kailangan nila na boto is 41 to elect. No, to elect yung kanilang kauna-unahang Bangsamoro or chief minister. Hindi na interim. Hindi na siya interim. He's the first chief minister, which is also part of a very historic appointment of the first chief minister. Yun po yung pakaabangan natin. No? Kaya naman, the win is, for me, the win is, it would still be MILF-led. No? Kasi dalawa yung nakikita natin na gustong tumakbo on chief ministerial. So, dalawa pa rin. So, meaning, nasa sa kamay ng nasa sa kamay yung ating yung ibang party kung paano nila makukuha yung 41 seats. So, gayon nga po yung sinasabi, there would be alliances after nitong pagboto nila. Yeah, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers. Wala na transmitter side, dito pala. Si Engineer Marvin Daladana, Engineer Orly Lopez, at Miss Rosan Arno sa ating production, Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nords, magiging na ako. Makakasama niyo hanggang alas 8. Bukas ulit dito sa ating program Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas Radyo. Sa lahat ng bumoto, 81% na boto sa Bangsamoro, mabuhay po kayo. Oras, 8 p.m. Magandang gabi.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
1: World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
8: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
14: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Time check po tayo. It's 8:06 na po ng gabi.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok muli sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Rod Musa, na mag-uulat sa inyo ng mga pinag-uusapan at mainit na topic sa internet. At hindi lang po tayo nag-iisa, may makakasama po tayong vloggers din. Kasama natin sa Vloggers ng Bagong Pilipinas si kasamang Takeru Miyamoto. Ayan, maraming subscribers.
16: Yun, shoutout sa iyo, Kuya Rod. Magandang gabi rin po sa mga nanonood sa atin at sa mga taga-sumusuporta po sa ating presidente. No? Magandang gabi po.
0: Ayan, magandang gabi mga kababayan. Muli po, tayo po ay live ngayon sa Facebook at YouTube at napapanood din tayo sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49, at tayo po ay napapakinggan naman sa 104.3 The Capital sa mga FM band nyo. So ayan, mainit na mainit ang mga topics natin ngayong gabi, kasamang Takeru. At simulan natin yan dito sa birthday greeting ni Yusek David Almirol Jr. ng DICT na nag-viral kasi ito nga po ay video na pinost niya na nagsasabi tungkol sa mga magagandang proyekto ng gobyerno, lalo na tong eGov Super App na napakaganda po. Ito po ay may tuturing na Marcos Jr. Legacy, no? Ito po ay isa sa mga nagpaangat sa ranking ng global digitalization. At nakakatuwa po na isang bilyonaryo, no, ang gumawa at sa tulong po ng ating pangulo at administrasyon ay nagawa po to. At sikat na sikat sa ibang bansa, at tayo ay pinupuntahan pa nga daw po ng mga ibang bansa para matutunan tong eGov app. So ayan, pakita po natin yung video tungkol sa super app na to.
17: eGov app is a joint collaboration ng PBBM administration.
18: Hindi ka po pwede sa isang app lang. Marami kang kailangan pasukan ng mga systems and application para mo ma-access. Pero bakit sa Pilipinas nagawa?
17: Kailangan talaga ng leadership RDR eh.
18: Yes.
17: I'm not gonna join the government pag hindi ko nakita si BBM na isang leader na naniniwala siya na ang technology ay pwedeng maging solusyon.
18: Anhin mo yung pagtatrabaho sa gobyerno, magkano lang naman ang sahod dyan?
17: It's not about money anymore. Sa akin, sanay akong walang-wala. Galing kami sa walang-wala.
19: Okay naman na ako sa buhay. Diba? Financially, okay na kami. Napapaano kung may natabi na ako para sa mga bata. Politika is politika, pero I hate politics. Pero nung na-meet ko si BBM talaga, I'm so inspired. And then na-meet ko din si FL, First Lady, si Ma'am Lisa. I met the family, na-meet ko si Vinny, na-meet ko si Simon. Parang iba yung sinasabi sa social media. I know them eh. I know how humble they are. I know how down-to-earth they are. Maniwala ka sa akin o hindi, but this is me. This is who I am. This is how I know the couple. And I'm so inspired that a president believed in me that I could do something for the Filipino people. Nakakatuwa na I'll be part of this journey. Sa akin lang is once in a lifetime, napunta na ako kung saan-saan. Sa worst day of my life, nandun na. Parang napakasarap din na ikwento later on sa akin mga apo na once upon a time, nag-government din ako. Alam kong siya yung makakatulong talaga sa digitalization. That's BBM. Hindi ko kilala si BBM noong pero nung he visited Multisys, that time hindi pa siya presidente, campaign period pala. Sa parang nagkaroon ako ng hope na meron tayo magiging presidente that time na babaguhin ang Pilipinas through digitalization. I was inspired talaga kasi thank you si BBM. High knowledge niya talaga sa technology. Pati ngayon super up, hindi naman ako nag-umpisa niyan eh. During that time pala napag-uusapan na yan. Siya na yung nagsasabi kung paano magamit ang teknolohiya para mapadali ang buhay ng mga Pilipino. Diba? Pag gobyerno ang sinasabi natin, unang-unang nasa isip mo, komplikado, mahaba pila, red tape, daming mga under the table. So alam niya yan na ang teknolohiya ay pwedeng gamitin yan. Isang solution yan para mawala ang red tape, mawala ang pila, mawala ang corruption. Liliwanagin ko, no? This is a joint collaboration ng lahat ng government agency nagsanib puwersa kaming lahat-lahat to make this happen. The EGOP app is just the gateway, kumbaga. Parang kaming nakadiscovery ng isang bagay na pwede naman pala na mga government agencies ay magsanib puwersa para mapagaan ang serbisyo sa taong bayan. Hindi naman sa pagmamalaki, pero hinahangaan ngayon sa buong mundo yan. In fact, maraming bansa bumibiyahe sa atin dito just to discover and learn kung paano natin napagsanib puwersa yung mga kalat-kalat na sistema in a single platform while the system is still run independently by other agencies. Nagawa ito dahil sa tulong ng napakaraming government agencies. I'm not gonna take the whole credit of this because it's a joint collaboration of this PBBM administration. Kasi siya mismo, si PBBM, naglatag ng presidential directive ng lahat ng government agencies mag-integrate kay EGOB app. Imagine mo, saan ka nakakita ng isang leader na yung political will to make this happen? Hindi ko kaya eh. Hindi ko naman kayang pilitin yung mga government agencies na mag-integrate. Pero siya mismo yung nalaman niya na ito yung solusyon. Okay, sa matagal na natin problema sa gobyerno. Yung napakakomplikadong proseso, di ba? You know, 2022, in terms of government digitalization, online services index, ranked 80th tayo sa United Nations. Out of 193 countries, 2024, nilampasan natin 31 na bansa. Ranked 49 na tayo. Alam mo ang aming sinabmit? EGOP app. Ito yung binandera namin sa United Nations. Ito yung pinesent namin. Ito yung pinakita namin. Sa e-government index naman, 17 na bansa nilampasan natin. Inatas din ako i-receive yung award. Imagine mo, 12 na bansa lang sa 193 country, isa ang Pilipinas. At tayo ang na-awardan from high to very high. Masasabi ko na we can compete globally in terms of government digitalization. Kaya I'm proud na napakaraming leaders ngayon sa gobyerno na hindi kurap. Parang sa 1,000 good deeds na ginawa mo, at meron kang isang nagawang mali. Ang pag-uusapan lagi yung mag-isang mali. Alam mo, ito yung frustration ko sa bansa natin, di ba? Hindi na sa gobyerno, it's a culture issue eh. Na bakit hindi natin pag-usapan yung mamagaganda? Bakit napakasarap masyadong pag-usapan yung pangit? Kasi ako talagang nagtatrabaho kami ng maayos talaga. Talagang yung team ko nga naawan rin ako eh. Yung like ngayon, mamaya, mayroon na naman kaming hackathon na naman mamaya, mag-overnight na naman kami aking mga programmers kasi may launching na naman kami ng feature ng EGOB, di ba? Kaya minsan nakakawalan na rin ng inspirasyon. Sana naman pag nakita ninyong tama yung ginagawa namin, i-uplift nyo naman kami. Sana kapag nakita nyo naman na kahit papaano nakakatulong yung ginagawa namin, pag-usapan nyo naman kami. Kahit papaano. Kasi ano mangyayari sa bansang Pilipinas? Ganito na ba tayo? Habang buhay na ba tayong ganito na siraan na lang? Habang buhay na lang ba tayo na...
20: Ayan, yun. Ayan po, grabe.
16: Kaya yung pala video nag-viral, nakaka-touch pala yung ano, yung message.
20: Oo, tsaka totoong-totoo eh. Tsaka kinuwento pa niya doon yung talambuhay niya. Maniniwala ba kayo na isang bilyonaryo eh baon sa utang dati ng 10 million? So, ganun yung pinagdaanan ni Yusek David Almirol na kinuwento niya doon sa interview kay RDR. So,
16: pero speaking of ano no, speaking of EGOB, nagagamit na natin 'yan eh. Maganda siya, maganda siya, hindi nagagamit 'yan nung ano, sa lisensya ko, tsaka sa PhilHealth ko. Ano siya? once na nandun na yung pangalan mo, andun na yun. No?
20: Integrated tsaka,
16: na. Oh, hindi mo na kailangan pumila ng mahaba. Maganda siya. Gold nga ako eh, yung anlaki ng improvement eh. Oh, tsaka yung sinabi niya nga doon, si PBBM, no, naka-focus sa digitalization. At least si PBBM, ano na, masyado ng high-tech yung utak. Kaysa naman doon sa hindi marunong gumamit ng laptop.
20: Yun lang.
16: Yung isa, hindi marunong gumamit ng laptop eh. Binabato sa abogado.
20: Sino ba yan? Parang kilala natin yan. Pero grabe, ang improvement ng Pilipinas sa pagdating sa global digitalization sa tulong nitong mga katulad ni Yusek David Almirol na tumutulong sa gobyerno, hindi niya na kailangan tumulong, dami niya ng pera. Binili ni Manny Pangilinan yung ano niya, yung Multisys na software company ng billion. So, billionaryo tong taong to, pero tumutulong sa gobyerno kasi nakilala niya si PBBM na tutulong sa digitalization ng Pilipinas. At ito na nga, nagawa
16: saka
20: na.
16: Ano, no, napansin din natin na maganda yung relasyon ni Presidente sa mga malalaking negosyante.
20: Tama.
16: No, magandang relasyon niya eh. Siyempre, kapag hindi mo naintindihan, sasabihin mo oligarch. Di ba? Ganyan yung mga ano eh, yung mga utak talangka eh. In the first place, di naman nila alam yung ibig sabihin ng oligarch, no? Kaya itong si Secretary siya, no? David Almirol, no?
20: Yusek, Yusek David Almirol. DICT.
16: Ah, Yusek ba?
20: Yusek.
16: So, kung mayaman yan, isipin na naman ng ibang parlor, oligarch na siya. Pero, hindi ganun. It doesn't work that way, no? Kaya, hindi, pero ito ha, ito ay ang igob na yan. Alam ko sinumulan yan dati matagal na eh. 2000... Diba sabi niya nga, diba nasa number 100 tayo, diba?
20: Parang 2 years pa lang, sabi ni Yusek dun sa video.
16: Ah, yung ano, baka yung nung ano na, nung na-develop na. Pero kasi nung pandemic, meron ng ganyan eh, nung pandemic. Kinapangin. Pero ang pangit talaga. Ang pangit nun, nung ano. Ngayon nakita natin yung laking improvement. Ako nga, nagulat nga ako eh. Ah, pati sa passport pala.
20: Kitang-kitang mo lahat ng ID dyan eh.
16: Oo, nung nag-renew ko ng passport, andun din pala. O nagamit ko rin pala yan. So, iwas fixer. Uh-huh. Ayan yung isa sa mga, ano, sa mga magandang nangyari po dyan, no, sa igob na yan. Mababawasan na po. Then, as in, nawala talaga yung fixer kasi naka-igob up ka.
20: Nasa cellphone mo na lang eh. Wala nang pila, wala nang kailangan. Ano pa, anin mo sa ano? So, kaya mga kababayan, download na po. Isa po yan sa may pagmamalaki ng PBBM administration na digital po ang ating mga ID, mga government services, nandiyan na rin. Sabi nga sa video, dami yung pwede magawa eh. Pwede ka mag-i-trabaho, ilagay mo lang yung details mo. May job matching. So, meron pang i-travel at merong e-gov AI. So, libre po yung paggamit ng AI dyan sa app na yan. So, kaya pinopromote po natin yan and shout out to Yusek David Almirol Jr. sa patuloy na pag-develop kasi marami pa daw features na ilalagay. At nakaka-excite din na yan, magagamit na ng maraming Pilipino. At meron sinabi si Yusek doon na talagang tumatak din sa akin na nagsisiraan tayo mga Pilipino. Patuloy yung politika, may mga interes na inuuna kaysa sa bayan. Kaya tama yung sinabi niya na pag-usapan naman natin yung mga magaganda katulad nitong e-gov app. Kaya ito nga
16: pero po, Kuya Rod, yung sa kabilang palo, wala nakikitang tama eh.
20: Kaya nga, parang sasabihin. Kaya nga nagtataka ako kung may nagsasabi pa na walang nagagawa. Ito pa lang isa sa mga ebidensya. E-gov app, tinitingala na yan sa ibang bansa. Naiinggit na yung ibang bansa sa atin dahil tayo ay may super app na kagaya niyan. Yung iba, kulang-kulang. Parang wala pa dun sa kalingkingan nung naipoprovide ng e-gov app. Yung iba ay ilang ID lang. Tayo, ang daming agency ang nakikita
16: mo nung nakaraan, meron pa silang pauso na national ID, no? Wala rin eh. Kung pumalpak din yun eh, no? Wala rin.
20: Diba? Yung national ID, nandito na rin eh. So, pwedeng.
16: Pero yung ano yan eh, medyo pangit yung
20: ano siguro. Oh, yung oo. Yung card na.
16: Yung dati pa yun, ano, ilan taon na yun sa akin eh.
20: Oo.
16: 6 years na ata yung national ID ko, 5 years na.
20: At least ito, parang pwede ganun na daw magamit kasi may circular na yung BSP. Pwede na magamit yung mga ID na nakikita dito sa eGov app.
16: May copy, no? Actually, hindi ko pa siya na ano eh. Hindi ko pa siya na nalalaro ba? Hindi ko pa siya na iikot. Pero nakita ko kanina, pwede kang makakuha ng copy mo ng lisensya, no?
20: Mm-hmm. Pwedeng-pwede na ipakita.
16: May nagkanan eh.
20: Lahat, alam ko yung renewal, pwede nang gawin dito, driver's license renewal. Pwede nang gawin. Mm. So, wala nang fixer na kailangan anuhan, no? Kasi yung pagre-renew, kiklik mo na lang.
16: Oo.
20: May auto diba? Na rin yan.
16: Meron talaga ako. Meron ako. Hindi, di lang nga nakita. Pero ayan, talaga.
20: Meron din. Lahat tayo, meron na.
16: Oo, nagamit ko talaga siya.
20: Kaya mga kababayan, download yung, lang. App Store,
16: yung,
20: Apple Store.
16: Yung mga ayaw ata nito, sila ata yung mga walang transaction sa gobyerno.
20: Mga walang ID, ayaw mag-ID.
16: Oo, yung puro lang reklamo pero walang transaction sa gobyerno. Kasi kapag kayo may transaction sa gobyerno, ito yung hinihingi na ngayon.
20: Mm-hmm.
16: Diba? Ayun ang napansin ko eh. Ewan ko lang sa iba pero ayun ang napapansin ko eh. Yung mga wala ata nito, sila yung ano lang, puro reklamo lang ata. Parang.
20: So, ayan. Sana po na-inspire tayo sa kay Yusek David Almirol at ano ba yung next topic natin, ano, kasamang Takero?
16: Hindi, ito at sige, pag-usapan natin yung ano, yung mainit na West Philippine Sea, no?
20: Mm-hmm.
16: Okay, yung ito medyo mahaba, ito basahin ko na muna, pero problema kasi ano ako magbasa eh, may hina ako magbasa. May sila naman ito, no? Sige, sabi dito, okay. O pambubuli ng China, patunay ng kahinaan ng posisyon nito, no? Tinuligsa ni Dr. Antonio Goitia ang ginawa ng China sa pagpapadala ng note kay Defense Secretary Gibo Chudoro, no? Malamang alam nyo yan eh, no? Yung nangyari dun sa Seoul, Korea, no?
20: Mm-hmm.
16: So habang nasa Seoul Defense Dialogue na tinawag niyang pambubuli at pagtatangkang managot sa isang international forum. Sa note, muling iginiit ng China na illegal daw, no, at null and void umano ang 2016 South China Sea arbitral ruling. Ano naman tayo, paulit-ulit eh. Tinututulan nito ni Chudoro at sinabing hindi tinatanggap ng Beijing ang ruling dahil you lost, no. Tinawag din niya ang insidente na coercion, bullying, and aggression. O, diba? So, para naman kay Kapep, no, kay Dr. Goitia, ipinakita ng insidente na hindi kayang baguhin ng China ang batas gamit lamang ang military at economic power. O, tama naman, diba? O, nga. Binigyan din niya na hindi nagiging illegal ang isang territorial claim dahil lamang sa paulit-ulit nitong sinasabi o dahil malakas ang bansa na nag-aangkin, no? Muling binanggit na ang 2016 arbitral ruling na kumilala sa sovereign rights ng Pilipinas sa EEZ nito at nagpahiwatig ng visa na sa legal na batayan ng malawak na 9-line claim ng China. Okay. So, pangunahing mensahe, maaring magamit ng ang China ang kapangyarihan para manakot pero hindi nito kayang baguhin ang international law o diktahan ang soberenya ng Pilipinas. Oo. So, napansin mo ba, Sir Rod, no, na ano, maingay yung pangalan ni Chudoro ngayon simula nung itong mga nakaraang mga linggo, no? Dahil dito. At saka ano, may mga TikToker na mga Korean na tuwan-tuwa dito kay Secretary Gibo. Nabuti pa kayo, meron kay Secretary Gibo Chudoro na kayang magsalita ng ganun, no? Kasi barado talaga sila doon. Barado talaga sila doon, no? Doon sa nangyari sa Seoul. Ito mo naman, kakababastos naman talaga kung tutuusin, no? Na,
20: nagpadala lang.
16: Ayun, international forum yun. International forum yun. Kaya palpak din yung nag-abot eh. Korean nung yung nag-abot tata ng papel eh.
20: Hindi diba? Yun, no, eh, no? Hindi natin parang maintindihan Korean, dito sa China kung ano yung talagang ano, you know, pinapadaan na lang sa mga sulat ng sulat kamay na ano yung mensahe. Pero hindi nila matanggap pa rin hanggang ngayon yung arbitral ruling at walang tumatanggap nga. Sabi nga ni Sec. Gibo Chudoro na walang kumikilala sa 9-9 ng China. Sabi, kasi nanalo na yung arbitral ruling.
16: Kasi talo sila.
20: So yan, hinangaan din natin si Dr. Goicha, no, na leader nitong mga grupo na sumusuporta dito sa West Philippine Sea, especially yung Filipino Filipinos Do Not Yield movement.
16: Oh, yan.
20: Napakagaling ni Dr. Goicha.
16: Abakada.
20: Lipi. So yan, Pader. And salamat tayo na may mga grupo na patuloy na lumalaban dito sa karapatan natin sa West Philippine Sea. At lalong-lalo na yung ating DND secretary na napakatalino, napakatapang. Alam natin kung sino talaga yung mga maaasahan natin na ipaglaban yung karapatan
16: pero,
20: natin katulad na nila.
16: Alam mo ano eh, isa rin sa mga kinabiliban ko dyan kay Gibo, no? Kinukuha pala siya dati na DND rin. No, kinukuha siya dati, so tinanggihan niya.
20: DND na siya sa panahon ni ano ata, Gloria or what?
16: Pero kinuha din siya nung ano, nung ni tatay. Kinuha din siya ni tatay na DND. So nung nalaman nga siguro yung ano, yung kung ano yung
20: policy,
16: magiging plataforma nung pagiging DND niya, tinanggihan niya. Kaya nga napunta kay Lorenzana, di ba?
20: Buti so, nga naihabol pa natin kasi kung talagang naipimigay na ng tuluyan tong West Philippine Sea at yung itong administrasyon natin ay sinundan nyo na ipamigay na lang maging province na lang ng China ang ano ang Pilipinas.
16: Alam mo, hindi magandang biro yun. Kahit sabihin na biro lang yun. No, sinasabi ng mga taga-sunod niya, no, yung mga parang kulto-kulto. Hindi, joke lang. Biro lang daw yun na maging province na tayo ng China pero hindi magandang biro yun. No, sa international community, magbibiro ka ng ganun.
20: Yeah. Yung mga nagtatanggol, parang sinasabi, mayaman yung China, pasakop na lang tayo para maging mayaman din tayo. Pero ano naman iano natin? Maraming ano doon, maraming bawal, di ba? Hindi nga sila
16: yung Beijing. Dano kami ano naman ano eh. Dalawang beses ata, nakapunta kami ng China. Yung pinapakita lang nila yung maganda. Kasi kapag pumunta ka talaga, kita mo talaga maganda talaga eh. Ang ganda nung kalsada, ang ganda nung mga buildings. Andun yung mga ano eh, yung mga kumpanya. Andun yung mga buildings, mga kumpanyang Chinese, 'di ba? Yung mga malalaki, mga Xiaomi nandoon. Pero syempre, ipapakita sa iyo doon yung magandang part. Pero yung may ano doon, may mga slums din doon. Lalo na sa mga probinsya. Kaya nga bugok diyan eh, bugok-bugok diyan si ano eh, yung isang vlogger na bingot. Na inaasar pa si Gibo. Nakikinig tinamo, mali ka, maganda ang China. Pero ang totoo, kaya maganda kasi naka-travel kayo doon, pinakita lang yung maganda. Di ba kasi dito sa Pilipinas kasi iba eh, di ba? Once na nag-travel ka, bahala ka eh. Di ba dito sa Pilipinas, kunwari yung mga foreigner pumunta dito sa Pilipinas, bahala ka kung saan mo gusto pumunta. Sa China kasi hindi. Dito ka lang. Diyan ka lang pumunta sa pinaka mga ano namin, magandang lugar namin.
20: Restricted pa rin. Right. Parang limited. Limitado pa rin yung makikita.
16: Pero makakalabas ka naman. Makakalabas ka naman para bumili. Para mag-ikot-ikot. Pero hanggang dun lang talaga. Hindi mo makikita yung mga slums. Pero may slums talaga sila. Di ba? Kaya good job dyan si Secretary Gibo. No, na
20: tsaka si Dr.
16: Hindi Gocha. Lang... O tsaka si Dr. Goicha, no? Si Dr. Goicha, ano natin yan, eh? Mentor natin yan, eh. Di ba pagdating sa West Philippine Sea, talagang masarap kakwentuhan yan, eh. Pagdating sa West Philippine Sea,
20: Tama.
16: Kaya tama yung sinabi ni Dr. Goicha, no, na hindi mo makukuha yung

0: Pabalik, kasama niyo pa rin ako sa Rod Musa at ang ating kasama Takeru Miyamoto. At yan, nandito pa rin po kayo nanonood ng Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So ayan, kasama ng Takeru, grabe yung nangyayari sa West Philippines ngayon, no? Tsaka tayo ay nagpapasalamat lagi sa ating mga hero dyan, lalo na sa pangunguna ni Sec Gibo Chudoro at ni Dr. Goycha ng Pilipinas.
1: Tsaka ng ano rin, at tsaka nung syempre ng Marines, no, ng Navy, Coast Guard, ng Coast na palaging Guard. Nagbabantay dyan.
0: Yan, diba? Bayanin natin yan.
1: Pero yung nakakatawa kasi dito, no, ano, ito binasa ko ulit eh, na ano pala, hindi daw tinatanggap ng China yung arbitral ruling 2016. Mm-hmm. Pero ang nakakatawa dito, sumali sila sa ano, sa hearing. Di ba na nakuha mo yung point ko? Noong una, nakikipaglaban ka sa UNCLOS. Sabi-sabihin kapag nakikipaglaban ka pa, nakipagsagutan ka sa UNCLOS, tinatanggap mo yung jurisdiction.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Tama, di ba? Parang sa korte. Oh, parang sa korte din yan eh. Di ba kaya ka nga sumasagot sa korte kasi natanggap mo yung jurisdiction. So, ang nakakatawa dito sa China, sumasagot sila na, di ba, isa sa mga dahilan nila kung bakit kanila daw yan, yung West Philippine Sea, eh dahil daw sa history, di ba? Mm-hmm. Yan ang claims nila eh, no? No. So, nung natalo sila, hindi na sila naniniwala.
0: Mm-hmm.
1: Dati na mo, no, kung anong klaseng
0: yung history na basis nila, super luma na yan eh. Tsaka, may marami nang nangyaring gera, marami nang territorial claims na nangyari at hindi naman tayo pwedeng bumalik sa nakaraan na sa kanila lahat. Siguro baka buong Asia yung i-claim nila.
1: Napaka-inconsistent nila, no? Kasi sumasagot sila dati sa UNCLOS nung talo sila, hindi na ro sila naniniwala sa UNCLOS. No? Parang, so... Mm-hmm.
0: So
1: by the way, no,
0: tama
1: kasi
0: lang na paglaban natin yung sa atin.
1: Ang malupit kasi dito, no, yung ginagawa ng China, binabago nila yung linya. 'Di ba? Dati 11 dash line.
0: Mm-hmm.
1: Tapos naging 8, no, tapos naging 9, no. Ilan ba ngayon? 7? 7 na ata ngayon eh. Parang 7 dash line na lang ata ngayon eh.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? So napaka-inconsistent talaga nila, no. Kaya so tama 'tong ginagawa ng gobyerno natin, no, na talagang kung ano yung claim natin yun lang talaga. So, hindi na tayo.
0: Ang dami nating daming mawawala ng kabuhayan, maraming resources na mawawala kung ipamimigay na lang natin yung ating teritoryo.
1: Ano, speaking of resources kasi,
0: mm-hmm,
1: yung isa rin sa may kasalanan diyan si ano, si Aling Maliit, no? Si Aling Maliit kasi pinasok niya yung JMS, hindi, JMSU, tama, ang JMSU pinasok niya nung siyang presidente. So ito, partnership ito ng China, ng Vietnam, tsaka Pilipinas. So iikuti nila yan, yung buong ano, yung buong South China Sea o West Philippine Sea, no? Tapos, ang nangyari, no, iikuti nila yan para malaman natin kung ano yung mga resources na meron doon, kung saan, kung gaano kadami. Yun, natapos na yung termino ni Aling Maliit. Walang nangyari. Wala man lang binigay sa atin yung China. Na dito may ano dito, merong may langis dito may natural gas. Walang binigay sa atin yung China. Kaya ang nakakaalam talaga niyan kung saan talaga yung merong natural gas o mga langis diyan, China. No? Kaya napakagaling talaga niya ni Aling Maliit, no? Kaya sobrang galing talaga niyan.
0: Siya ba yung ano, kaya may Gloria 2.0? Kasi para matuloy-tuloy niya na yung plano niya before. So hindi natin alam, no? Medyo ano na yung mga presidente na nagdaan. Tapos ngayon, pinaglalaban natin uli itong West Philippine Sea, na nakikinabang yung mga mangisda
1: parang
0: natin.
1: Parang ano nga eh. Kung titinan mo, no? Kung titinan mo, parang alternate simula kay ERAP eh.
0: Mm-hmm.
1: No, kay ERAP, pinaglaban niyo yung West Philippine Sea. Yung sumunod, hindi. Yung sumunod, pinaglaban.
0: Mm-hmm.
1: Yung sumunod, hindi. Tapos ngayon, naki-PBBM na tayo.
0: Ano kaya alternate.
1: Diba,
0: naman
1: alternate. Mo, diba?
0: Huwag naman alternate. Baka alternate. Mababawasan tayo ng mababawasan. Sabi nga doon sa...
1: Ano yan eh. Kada ganyang alternate natin, nag-step back tayo eh.
0: Mm-hmm.
1: No, kasi kung hindi na kung talaga pinaglaban talaga natin 'yan simula pa lang. No, baka mayroon na tayong maraming mga malampaya. Mm-hmm. Na ano 'yun, 'di ba? Malampaya parang
0: may exploration na, tayo diyan eh. Maraming
1: exploration.
0: So ngayon, kasi malampaya lang eh. Ano diyan, ngayon. Maraming ine-explore na ano, kaya nga meron na tayong malampaya East 1. At madadagdagan pa daw 'yan, sabi ni PBP.
1: Oh, nadadagdagan. Pero sana kung hindi sana puro tayo alternate ng pakipaglaban diyan. Sana hindi lang sana malampaya yung meron tayo. Baka meron pa tayong iba.
0: Alam na natin kung ano gagawin sa ano.
1: Mas mababa yung kuryente natin, mas mababa yung langis natin kasi self-sustain na tayo sa langis eh.
0: Mm-hmm.
1: Sayang yung panahon.
0: No? Alam na natin ang gagawin sa ano, sa susunod na eleksyon. Parang kilala ko na kung sino pinakamaganda na pumalit. Kay PBBM, if ever, no?
1: Kung alternate yan, kilala na natin kung sino. Huwag naman sana siya.
0: Hindi naman siguro. So, tiwala tayo sa ating mga kababayan. Anyways, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea sa mga susunod na araw kasi tayo ay patuloy na nagbabalita ng update at mga kaganapan dyan. At nakasabay-bay tayo sa mga galaw din ng ating mga pangasekretary katulad ni Sec Gibo. So, pag-usapan na natin ang ating third topic. So, sabi, PNP keeps watch as BARM election operation enter final phase. So, yan. Pinabantayan ng ating PNP ang ating BARM election, the first ever ba ito? No? First ever BARM election.
1: To. Tsaka unang parliamentary. Unang parliamentary to. Ibang ano to. Ibang level to.
0: Yung parang dahilan kung bakit binoto yung isang senador na nag-number 1 ng 2022. Itong parliamentary system eh. Pinangako niya to eh. At ngayon, may kita natin.
1: Kaya, hindi niya kaya.
0: May kita natin ngayon kung ano ba tong parliamentary. Kasi marami tayong naririnig na maganda eh. Kaya nanalo yung mga nangako nito kasi ang ganda ng pangako ng parliamentary government. So ito, makikita na natin.
1: Medyo nalilito pa yung ibang tao dyan. No, pero especially tayo dito sa Luzon. No, pero sila, alam na nila yung parliamentary kasi na-explain na sa kanila. Kaya nga sila bumoto eh.
0: So may experience ito, nila.
1: Oo. At saka ang tagal na nito. Ang tagal pinangako sa kanila nito.
0: Sa panahon lang itong ni PBBM. Parliamentary.
1: Alam mo, kapag ito naging successful to, ito yung pwede posibleng maging daan na maging parliamentary na ng Pilipinas eh.
0: Mm-hmm.
1: Ayun eh, kasi itong parliamentary system ngayon ng nasa BARM ngayon, magkakaroon sila ng sarili nilang budget, no? Sa sarili nila. Kasi nangyayari kasi dito, ngayon sa sistema natin, pag kumikita ang isang LGU, binabalik nila sa national, then national, babagsakan sila ulit. Ganon. Eh ngayon, kapag naka-parliamentary na yan, budget nila, konti lang yung ibabato nila sa national. Konti lang. Oo, baka pang DSWD lang, ganon. O kaya pang military, oo. So, madidevelop nila yung bansa nila. Siyempre, alam mo naman, lugar nila. As in, yan, yung lugar nila sa BARM. So, siyempre, isang magandang lugar, papasukan ng negosyo. Siyempre, ganun, di ba? Kasi pag maganda yung lugar mo, papasukan ka ng negosyo. So, pag yan naging successful yan, ibig sabihin, mas maganda talaga yung parliamentary sa Pilipinas. Kasi, kung tutuusin, yung Pilipino kasi, marami tayong pagkakahati-hati eh. Di ba? Hati-hati tayo sa kultura, sa salita, no? Sa politika, sa religion. No? Kaya, tama talaga na ano pang-parliament talaga.
0: Yan, masusubukan na ng ating VARM ang ating parliamentary system para tong prototype. Pero sa mga naririnig natin, mas malaki nga yung budget nitong mga region katulad sa US no, naka-parliamentary. Pwede silang maghalal ng mga sarili nilang senador, mas mabilis yung legislature nila, makagawa sila ng batas sa sarili nila. So, pero maraming medyo benefits, maraming benefits itong parliamentary sa naririnig natin. Kaya
1: medyo na susubukan na ngayon. Sa parliamentary nila kasi nakita ko lang dito seats. No, BFP 15 seats. Ito mga ano 'to, mga party to eh. Mga partido to eh. So, ibig sabihin nito, puro ano lang pala to, representative. So, wala pa yung head. Mukhang walang head eh. Mukhang wala.
0: Meron lang head siguro yan. Basta, parang meron kayong, ang pagkakaalam ko, meron kayong sariling, parang national government na rin. Mini national government sa loob ng region nyo. Parang ginagawa nga sa mga state sa US. So, may sariling government yung California.
1: Parang governor, no?
0: Oo, governor.
1: Pwedeng governor.
0: May senator nga yung bawat state eh. So, yan yung masusubukan ng BARM at sana aralin na rin ng ibang Pilipino para maintindihan nila itong government.
1: At saka, ang maganda doon, naging mapayapa yung eleksyon. Kasi may nakita akong sa Facebook, mga may baril eh. Eleksyon ng BARM, may mga baril. Sabi ko, sana mukhang makakaputukan na. Pero hindi, ano lang pala yun, parang wala lang, no? Parang trip lang nilang lumabas na may baril. Yun lang pala yun. Parang wala lang, may baril kami. Parang ganun lang pala yun. Election sa BARM, may baril kami. Ayun lang pala, akala ko may away na. Ano, so, ano ha, good job sa mga
0: nakabantay yung ating PNP.
1: Muslim. Oh, good job sa ating ano, kapatid nating Muslim na naging mapayapa yung election dyan. At pati na rin sa PNP, no, na syempre, tinulungan nila yung BARM o yung mga tao dyan sa BARM na maging mapayapa yung election, di ba? Kasi nga first time eh. Kaya medyo mahirap talaga. Mahirap. Especially, karamihan ng mga tao dyan, may mga barel sa BARM. No? So, good job si Melencio Nartatis dito, no? Si Chief PNP, no? Good job siya dito. Na hindi nagpatinag sa mga may barel dyan. Wala lang. Gusto lang napakita. May barel kami dito. Anong ganun lang.
0: At least patapos na rin, parang bukas ata siguro iaano na itong official result at i-announce na. Oh. At least masusubukan na nila ang parliamentary kind of government dito sa BARM at tuloy-tuloy na ang kapayapaan dito after ng election. Sana wala nang mangyaring gulo at magtulungan na after ng election. Kasi
1: nilang hinintay ito.
0: Ayan na, binigay na sa kanila yung kanilang hinihinging autonomy through parliamentary government at through their own election. No?
1: Meron pala silang ano, district representative. Meron pala. So merong kasi ng presensya na ngayon ko lang ano eh nakita eh. So meron silang district representative. Tapos meron silang party na nakaupo. Okay.
0: Interesting. Party, parang ganun din sa ibang bansa eh. Sa mga, party na yung to. Party na yung namumuno, hindi lang iisang tao.
1: So, dapat talaga party talaga yung mamumuno. Sa totoo lang.
0: Tutulungan yung party. Mga yun. Maraming nag-iisip, maraming nagtutulungan.
1: Kapag pumalpak yung party, palitan yung party. Di ba? Ayun ang maganda.
0: Hindi,
1: o nga pala, medyo na-confuse pala ako. Malamang kasi dito, pagbuo na yung seats, baka doon na sila mag-i-elect ng kanilang parang governor. Parang ganun siguro, o nga pala. Parang ganun pala siguro yan. Kasi alam mo, yung isa sa magandang, sistema na meron po yung parliament, ang daling palitan nung ulo. Ang daling niyang palitan. Hindi katulad dito sa atin, 'di ba, sa presidential natin. Kapag palpak yung presidente, maghihintay ka ng 6 na taon. 'Di ba? Pag maayos naman yung presidente, wala kang magagawa, no? Para hanggang 6 years ka lang para sa PBBM. Ganun. Pero pag naka-parliament kasi, hangga't magandang ginagawa nung pinakaulo mo diyan, tuloy-tuloy lang siya. Ngayon kapag pumalpak na yan, palitan mo kaagad. No? So, pwede pang siyang patagalin. Ganun. Kung hanggang 10 years pa. Basta maganda ginagawa. Kaya, kaya isa to sa magandang ano eh. Well, sabi mo nga prototype ito. Oo.
0: At least improvement yung, yan at makikita na talaga ng mga siguro mas maiintindihan na ng mga tao yung kung maganda ba talaga sa Pilipinas itong parliamentary o hindi. Base dito sa mangyayari sa BARM after nitong election nila, nakita nila yung madaling pagpapalit ng liderato at anong nagagawa nitong party na to.
1: Kasi kapag nagano eh, kapag nag-parliament tayo ngayon, madugo yan kasi tatalikuran mo yung 1987 constitution eh. Medyo madugo
0: charter
1: yan.
0: Change talaga yan. Pero ang daming benefits at lahat ng halos lahat ng first world country, yan yung type of government nila.
1: Totoo yan.
0: Bakit natin hindi susubukan? Kung nag-work sa kanila, right now, first world country sila, baka yun din ang makatulong sa Pilipinas.
1: Kuya Rod, ipagdasal natin yung ano, yung BARM, no, na mag-successful sila kahit magkaiba tayo ng Diyos. Ipagdasal natin yung BARM, no, na mag-successful yung parliament para maisip din ng mga kababayan natin. Kita mo yung BARM umasenso dahil naka-parliament sila.
0: Tsaka yung budget nila dyan talagang ano na nila eh, parang mas maano nila sabi eh, parang 80% na buong budget sa kanila, 20% na lang sa national. For national security na lang yung parang magiging ano, papel, tsaka overall governance. So yan, makikita natin talaga yan at sabay-bayan natin yan para yung mga nangako ng parliamentary sa Pilipinas is ito na yung maging basehan nila. Yung nangyayari sa BARM. Kasi puro pangako, kala mo talaga kaya eh. And daming na ano, dami tayong nauto ng mga nangako ng parliamentary, mga federalism. So, ayan, may mga nanalo na naman.
1: Yung ano, si tatay nila, ayan, nangako ng federalism yung tatay nila, ano nangyari?
0: Yung number one, hindi pala marunong gumawa ng batas. So, patay tayo yan.
1: Federalism pala, pedal pala.
0: So, Paolo, maganda na matuto tayo sa ating mga naranasan, yung mga pagkakamali. Diba? Huwag na tayo magpauto ulit sa 2028. At konting panahon na lang, no? Parang patapos na rin itong taon.
1: Ito ha, bago tayo magtapos, no? Alam mo, 2028, huwag tayo magpauto. Tingnan mo sino na muna sa survey.
0: May nauuto pa rin eh. Tsaka...
1: Parang grabe naman, no?
0: Bilang
1: grabe naman yung mga kababayan natin. Pag hindi naman tayo.
0: Pag hindi sila naging open makinig naman dun sa kabilang panig, talagang mahirap magising. Kasi kung echo chamber ka lang, kailangan makalabas eh. Kailangan makalabas ka dun sa echo chamber.
1: Gising naman.
0: So yun, sabi nga niya.
1: Una sa lahat, no, congratulations ulit, no, sa ating malupit na QPNP Nartates, no. Na pag ito kumilos kasi ito, sobrang professional kasi nito. Hindi mo siya makikita magsalita na magdadaldaldaldal na bida ako. Wala siyang ganoon eh. Ano lang siya eh, kilos lang siya. Ganyan. Parang si ano rin, parang si PBBM din, 'di ba? Walang ano. Walang salita-salita, yun naman pala, papakulong ka na pala. 'Di ba? So lilipad ka na pala, walang kaalam-alam, lilipad ka na pala, no? So, ganun din si Chief NP Nartates, no? Ayan na pinaka-bentahe niya talaga eh, professionalism, tapos by the book, yung tirada niya. Well, kung gusto niyo ng mga tulad ng parang maka-showbiz, well, wala tayong mag-aagawa, ganun talagang Pilipino, pero... Napaka-galing ng ating QPNP, no? Sana ma-appreciate din natin, no?
0: Appreciate natin lahat. Sila Yusek David Almirol Jr., Sek Gibo Chodoro, si Dr. Goycha, tsaka si PNP Chief Nartates Jr. So, ayan. Tuloy-tuloy po tayo na mag-suportahan, magtulungan at pag-usapan daw po. So, pag-usapan nga ni Yusek, pag-usapan natin yung magaganda. Hindi lang puro pangit kasi pag nakatingin tayo sa pangit, paano tayo uusad? So, ayan mga kababayan, sana po may natutunan kayo sa aming mga topic ngayong araw. At maraming salamat po sa pagsubaybay at pagsama sa amin na naman ngayong gabi. At sa ngalan po ng ating kasamang si Stephen Lee na host anchor natin tuwing Tuesday. So ayan, salamat sa pag-iimbita sa akin na tumayo muna dito pansamantala.
1: Sana mapadalas ka sa amin ha.
0: Sige lang po.
1: Sana sige dito yung huli, no?
0: Oo, lagi naman tayo, magkakasama naman tayo. Ako po, tuwing Wednesday naman po ng gabi, si Rod Musa po.
1: Ikaw.
0: Oo.
1: Ating Wednesday ka pala.
0: Tuwing Wednesday. Saka nagko-co-host din tayo kay AJ13 Vlogs pag Monday, Saturday. So, ayan. Salamat po. At ayan, pasalamatan natin ang ating kasama, si Takeru Miyamoto. And subscribe po kayo sa mga channel namin, Coach Rod Musa, Takeru Miyamoto, Stephen Lee, at iba pa pong vloggers ng Bagong Pilipinas. Muli po, papanood nyo kami Monday to Friday, 8 p.m. to 9 p.m. At pag weekends naman, 7:30 to 8:30 p.m. So, yun po. May message ka pa ba sa ating mga manonood at tagapakinig?
1: Yun. So, syempre po, salamat po no, na tuloy-tuloy lang po kami dito sa vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: No, kahit na nagka-problema nung mga nakaraan, mm-hmm. pero at least nandito pa rin po kami kasi ito yung way namin no, para ibalik sa gobyerno yung nagagawa niya maganda sa bansa natin.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, yun. So, syempre, binabati ko yung anak ko, diba? Nanay ko, tatay ko, tsaka yung mga kapatid ko.
0: Ayan.
1: At tsaka sa mga follower ko pala sa Facebook, tsaka sa YouTube. Yun. Okay na ako.
0: Ako rin po, salamat din po sa mga kasama ko sa iba't ibang organization, lalo na dito sa vloggers ng Bagong Pilipinas, sa mga kasama namin, na iba pang vloggers na sumusuporta sa gobyerno. Maraming salamat. At baka nyo po uli kami. At yun po, magandang gabi po sa inyong lahat at God bless po.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: May bias ka ba? Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Cornelio at San Cipriano, mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 7, Talata 31 hanggang 35.
2: Sinabi ni Jesus, "Ngayon, kanino ko ikukumpara ang mga tao sa kasalukuyan at sa ano sila katulad? Para silang mga batang nakaupo sa mga plasa at nagre-reklamo ang ilan sa kanila.
3: Tinugtog namin ng plauta para sa inyo at hindi kayo sumayaw. At nang umawit naman kaming punebre, ayaw naman ninyong umiyak."
2: Ganito rin naman ang nangyari. Dumating si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay ni umiinom ng alak. At ang sabi ninyo'y,
4: "Nasisiraan siya ng bait."
2: Dumating naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At sinabi naman ninyong,
5: "Narito ang taong matakaw at lasenga, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan."
2: Gayunpamay nakilala ng kanyang mga anak ang karunungan.
1: Ibinahagi ni Sister Lourdes Ranara ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Sala sa init, sala sa lamig. Ganito ko nais ilarawan ng mga tao sa mabuting balita ngayon. Mahirap pakisamahan o pasayahin ang mga taong sala sa init, sala sa lamig, dahil lagi silang nakakakita ng mali sa anumang ginagawa mo. In short, mahirap silang makontento. Ramdam natin ang lungkot at panghihinayang ni Jesus sa sinabi ng mga tao. Dumating nga naman si Juan Bautista na hindi kumakain ng tinapay at umiinom ng alak. At sabi ng mga tao, siya'y inaalihan ng demonyo. Subalit nang dumating si Jesus na kumakain at umiinom, sabi naman nila, matakaw. Kahit ano pang gawin ni Jesus, hindi rin naman sila maniniwala. Dahil ang akala nila, isang ordinaryong tao lamang siya gaya nila. Hindi siya pasado sa standard ng Mesiyas na kanilang hinihintay. Kapatid, minsan kasi nakakapaghusga tayo sa ating kapwa base sa ating mga biases at prejudices. Kadalasan nga parang mas mataas pang ating pamantayan kaysa sa pamantayan ng Diyos. Ang mga prejudices na ito ang humahad lang upang mamangha tayo sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ito rin ang pumipigil sa atin upang bigyan ng pagkakataon at magtiwala sa kakayahan ng ating kapwa. Kapatid, hinahamon tayo ng mabuting balita ngayon na maging bukas ang puso at isipan sa mabubuting bagay na inilaan ng Diyos para sa atin. Kahit na napaka-ordinaryo nito sa ating paningin.
6: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Bayang Mahal News Nationwide.
11: Balitang pambansa.
12: Sa ulo ng ating
11: pinakamalawang na pagbabalita.
10: Ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
6: Pilipino.
11: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
12: Ang radyo ng publiko.
13: Radyo publiko.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan
15: sa sambayanan.
16: Ay inyo ring mapapakinggan
17: sa 104.3 FM band.
18: Magkaisa, magtulungan
19: para sa pag-unlad ng ating bansa.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo publiko.
22: Sa 104.3
23: The Capital.
24: Ang ating mga programa at serbisyo
25: para sa mamamayang Pilipino.
26: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
27: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
28: Monday to Friday.
29: Sa 104.3 FM band.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo publiko.
32: And The Capital.
33: Ang boses ng Pangulo.
34: Sabay na maghahatid ng serbisyo
35: sa mamamayang Pilipino.
36: In the new era of collaboration.
37: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo publiko.
40: Sa 104.3
41: The Capital.
42: Radyo Pilipinas is on Viber.
43: Viber.
42: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
44: Receive credible news and information.
45: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
46: Stay on track
47: with Radyo Pilipinas on Viber.
48: Viber.
49: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories.
50: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
51: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
52: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
53: Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo!
54: Ma! Tama na!
55: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
56: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
57: Ang saya balikan ng ating kabataan.
58: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
59: O ano? Game na?
60: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
51: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
61: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
51: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
62: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
63: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit.
62: Prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
63: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
62: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
51: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Abacada.
63: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
51: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Kumakalabog!
5: Balita!
4: Balita!
5: Balita!
4: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
6: Pangulong Marcos na inaprobahan na simula ang libreng sakay.
4: Ronda Pilipinas! Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko, Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko 738 AM.
4: Ronda Pilipinas.
8: Mabuhay, mabuhay mga brother. Mabuhay ang Luzon Boy, besides of course, mabuhay ang Mindanao. Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyot balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brother, ha? Ayon araw po ngayon na Miyerkules. Ayun, September 16, 2026 mga brother, ha? Ubus na ba yung ating mga sweldo? This is na. Nakapagbayad-bayad na ba? Nakunusko sana ito, ha? Yung inyong mga responsibilidad ay inunan nyo po muna bago kayo nag-scatter-scatter dyan. Sabi nga ng Pagcor, game responsibly mga brad, ha? Anyway, 4:14 in the morning, sama-sama natin alamin mga brad na nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Headlines.
8: Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Armed Forces of the Philippines, mananatiling nakalerto hanggang sa may proklama na mga brad na mga nanalo sa kauna-unahang BARM Parliamentary Elections. Department of Energy o DOE ipinadala na sa Development Budget Coordination Committee ang kanilang rekomendasyon para sa posibleng pag-alis ng excise tax sa petrolyo. Nagawang pabahay mula po July 2022 hanggang July 2026 ng pamahalaan. Umabot na po sa halos 600,000. Ayon po yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagpapatibay ng regional cooperation laban po sa kalamidad, sentro sa Association of Southeast Asian Nations, so ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. At Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, mga brada, tiniyak ang pantay na trato sa mga persons deprived of liberty o yung PDL kasabay ng pagkakapit ni former Speaker Martin Romualdez sa infirmary ward ng New Quezon City Jail.
0: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda,
8: alas 4:16 ng umaga, mga brad. Ronda, ang AFP, mga brad, ha, nangako, tiniyak na mananatiling nakalerto hanggang sa may proklama na ang mga nanalo sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Mananatiling mataas ang alerto ng Armed Forces of the Philippines sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao hanggang sa may proklama na ang mga nanalo sa kauna-unahan at makasaysayang parliamentary elections dito. Ayon kay AAP spokesperson Colonel Francis Margaret Padilla, hihintay nila ang kumpas ng Commission on Elections o COMELEC kung kailan sila magbababa na kanilang security posture. Nakasuporta ang hanay ng AAP sa COMELEC kaya din sa Philippine National Police para panatilihin ang seguridad gaya din nakapayapaan sa rehiyon sa panahon ng halalan. Kasunod dito ay binunyag ng AAP ang posibilidad na mailang banyagang nakikialam sa halalan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga fake news. Sinabi ni Padilla, monumental kasi kung ituring ang naturang halalan kaya't hindi malabong subukin ng ilan ang integridad nito. Ginawa ni Padilla ang pahayag kasunod ng ulat ng Philippine Army sa PNP hinggil sa ilang social media posts na nagpapakalat ng mga maling impormasyon hinggil sa BARM parliamentary elections. Para sa Bagong Pilipinas, D. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Alas 4:18 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Kaugnay pa rin po sa halalan, Tawi-Tawi Police Provincial Office pinuri ang mapayapang BARM Parliamentary Elections 2026 sa buong lalawigan. Ramonda sa balitang yan, Laila Sharinami.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Pinuri at kinasalamatan ni Tawi-Tawi Police Provincial Director Police Colonel Byron F. Alatog ang mamamayan ng lalawigan, partner agencies, lokal na pamahalaan at lahat ng naging parte ng makasaysayang at kauna-unahang halalang BARM. Anya ang kolaborasyon, pakikipagtulungan ng bawat isa ay mahalagang aksyon upang mapanatili ang kaayusan at payapang tinatamasa ng mamamayan sa Tawi-Tawi sa panahon ng halalan. Kanya ring hinimok ang bawat isa, ipagpatuloy ang pagiging mapagmatyag at patuloy na makipag-ugnayan sa pamahalaan maging sa hanay ng mga pulis upang paigtingin ang kampanya laban sa mapanirang komunidad. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi ay kanya ring hinikayat ang mga nasasakupan patuloy na suportahan ang pamahalaan at sama-samang panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
3: Ronda, Pilipinas, Pilipinas.
8: Alas 4:19 po na nagmamadaling umaga, mga brad. COMELEC naman at ang Integrated Bar of the Philippines o yung IBP nagkaisa po sa pagbantay laban sa vote buying at iba pang posibleng paglabag sa unang BARM parliamentary elections. Ramonda po sa balitang yan, Nadif Haji Nabel.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Ayon kay COMELEC Commissioner Rex Laudianco, naging katuwang ng poll body ang IBP sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga abogado na bahagi ng Committee on Kontrabigay. Layunin nito magkaroon ng mga legal professionals na maaaring tumanggap ng impormasyon, tumulong sa pagdudokumento ng mga reklamo at mag-monitor sa mga posibleng paglabag sa election laws. Hindi lamang umano limitado sa election day ang magiging papel ng naturang mekanismo. Patuloy na tatanggap ang COMELEC at ang mga katuwang nito ng mga report tungkol sa vote buying, panunuhol at iba pang iligal na gawain na may kaugnayan sa ginanap na unang barn parliamentary election. Sa ngayon, wala pang naiuulat sa Committee on Kontrabigay na napatunayang insidente ng vote buying mula sa halalan kahapon hanggang sa pagpapatuloy ng botohan ngayong araw sa Maluso, Basilan. Ngayon man, binigyang diin ng COMELEC na bukas pa rin ang kanilang tanggapan sa pagtanggap ng mga impormasyon kahit tapos na ang aktwal na araw ng botohan. Maaari rin magsumite ng report ng anonymous at tiniyak ng COMELEC na hindi ibubunyag ang pagkakakilanlan ng mga magbibigay ng impormasyon. Ang mahalaga umano ay sapat at detalyado ang mga detalye upang maimbestigahan ang reklamo. Kung mapatunayang valid ang isang reklamo at may sapat na ebidensyang magpapatunay sa paglabag, maaari itong humantong sa kaukulang kaso at parusa. Paliwanag ng COMELEC, kahit nanalo na ang isang kandidato, maaari pa rin itong maharap sa disqualification kung mapapatunayang lumabag sa election laws, alinsunod sa proseso at umiral na batas. Ayon pa sa poll body, mayroon ng mga kandidatong nasampulan sa mga nakaraang halalan dahil sa vote buying at iba pang election offenses. Ayon pa sa poll body, mayroon ng mga kandidatong nasampulan sa mga nakaraang halalan dahil sa vote buying at iba pang election offenses, kabilang ang mga naharap sa criminal cases at perpetual disqualification. Kaya naman patuloy ang panawagan ng COMELEC sa publiko na i-report ang anumang nalalamang paglabag habang nananatiling katuwang nito ang IBPA sa pagbibigay ng legal na suporta at pagtiyak na may kaukulang proseso sa bawat reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
8: Alas 4.22 ng umaga mga brad, at dako muna tayo dito sa atin sa pitong gatang. Nagpadala mga brad ang Department of Energy o DOE sa Development Budget Coordination Committee o yung DBCC ng kanilang rekomendasyon para naman sa posibleng pag-alis ng excise tax sa petrolyo. Ayan na, matagal na pong ipinananawagan, ipinapanalangin po ito ng ating mga kababayang motorista mga brad. Nagbigay ng rekomendasyon ng Department of Energy o DOE dahil po lumampas na itinakdang $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude oil. Umabot po sa $99.41 kada bariles mga brad ang isang buwang average mula po sa Agosto 13 hanggang September 11. Laki niyan brad ha. Umabot naman ito ang requirement sa ilalim po ng Republic Act number 12316 para maisaalang-alang ito nga pong sinasabing pagtapyas dito po sa excise tax mga brad ha ng petrolyo. Kasunod ito ng panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo nitong September 15 kahapon po yan o ngayong Linggo September 15 hanggang 21 kung saan tumaas ng 5 piso at 68 sentimos mga brad kada litro ang gasolina, 4 na piso naman at 31 sentimos ang diesel at 4 na piso at 62 sentimos ang kada litro ng kerosene. Ipinadala po ng DOE ang rekomendasyon sa Development Budget Coordination Committee para po sa kailang konsiderasyon. Kapag nagrekomenda na ang DBCC mga brad, maaaring aprubahan ng Pangulo ang buong suspensyon o bahagyang pagbabawas ng fuel excise tax sa piling produktong petrolyo na maaaring ipatupad ng hanggang 3 buwan. Samantala, patuloy rin ang fuel subsidy para naman sa mga PUV drivers habang minumotor sa pamamagitan po ng presyo ng langis at iba pang hakbang para maibisa naman ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo sa mga consumers, mga brad. Alas 4.24 po na nagmamadaling umaga. Sana hindi naman natin maramdaman agad ito pong epekto nitong gasolina dahil yung una pong epekto nito, lagi natin sinasabi, ano ho, ito po eh hindi naman na unang beses pumalo ito. At nung unang beses po itong pumalo, tinaasan nyo na po yung presyuhan ng inyong mga produkto. And in fact, bumaba na po ito, 'di ba? Bumalik na ito sa halos 60 na nga po ito halos eh nitong mga nakaraan eh. Di ho ba? Konti na lang, 10 piso na lang para maibalik sa dating 50. Oh, tumaas ulit dahil nga po, di ho ba, nagkabatian tapos nagkabanatan ulit. Diyan po yung I'm referring to the United States and the Iran conflict mga brad ha. Oh, yun yung naging system po diyan. Ngayon, tumaas po ulit, hindi naman kayo nagbaba ng presyo. Oh, sana po walang pagtaas na mangyari po at hindi po mag-reflect ito dito sa ating mga goods o yung ating mga retail products mga brad ha. Ronda Pilipinas. Ito naman mga brad. Ito sabi po ito ng Pangulo. Ah. Nasa halos 600,000 bahay na ang nagawa. 600,000 mga brad ng Marcos administration simula nang mag-umpisa ang termino nito. Higit 4 na taon na ang nakakaraan. Sana maramdaman naman ho natin ito. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga brad, ang bilang po ng nabanggit na naipatayong bahay ng pamahalaan ay mula po July 2022 hanggang July 2026. Ang mga naipatayong bahay, sabi ng Pangulo, ay bunga po hindi lamang ng proyektong pabahay ng pamahalaan gaya ng Expanded 4PH Program ng DSUD. Tulong na din anya ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation, Home Development Fund o yung Pag-ibig Fund at ng National Home Mortgage Finance Corporation. Halo-halo na pala ito. Ano? Sinabi ng Pangulo na patuloy ang magiging pagtulungan o pagtulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan gayon din ang mga katuwang ng pribadong sektor para may pagpatuloy ang marami pang programa sa pabahay. Available ba ang pahayag ng Pangulo dito, Madam? Sige, play natin ha.
10: Halos 600,000 pabahay mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo nitong taon ang nagawa ng inyong pamahalaan upang magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan.
8: Pilipinas. 4:26 in the morning. Iyan yung pangako po ng Pangulo. Ang problema kasi dito, isa sa mga kumbaga, bakit di natin nararamdaman? Ako, for example, di ba? Mas maganda siguro kung malaan natin kung paano, no? So, we are actually reaching out dito sa DSUD para po sa Expanded 4PH Program. Kasi parang ang dating, di ba, ang goal nitong mga ito ay mabigyan ng bahay ang bawat Pilipino, di ho ba? Paglalapit ka sa karamihan po sa mga yan, at medyo kumikita-kita ka o may trabaho ka. Last time, lumapit kami ng aking driver sa NHA. Sa NHA. Nung giniba yung bahay namin dyan sa Antipolo Street, dyan sa may Sampaloc, Maynila. Giniba yung bahay namin at ginawa hong connector. Ginawa nga. Doon po itinayo yung NLEX, SLEX connector, mga brad. So, yung mga kasamahan namin doon, yung mga kapitbahay namin, nabigyan hong ng, nabigyan hong ng bahay. O kasi sila anong tawag sa better term sa ano? Sa squatter. Ang tawag dito. Informal settler. Ayan. Alam mo sa panahon ngayon, bawal mong tawag squatter yan. Kahit squatter naman talaga. Informal settler, mga brad. Sila po nabigyan ng bahay. Pero kami, dahil nga may titulo yung bahay namin doon, hindi ko kami kasali dahil binayaran daw kami ng DPWH. Which is totoo naman. Binayaran naman kami ng DPWH. Pero ngayon, wala na kaming bahay. Wala na kaming bahay sa Maynila ngayon. Umuupa na lang kami ngayon. Ano ho? Dahil ginibaho nila yung bahay namin. Ngayon, mag-a-apply kami ng pabahay. Ang requirement, dapat yata kumakain ka ng basura. Sabi sa amin, may trabaho po kayo, sir. Hindi po kayo qualified. Ang gusto nila, yung mga walang sweldo, yung walang pambayad ng monthly. Tapos magtataka sila bakit hindi nababayaran yung bahay. Lilipat nila dun sa malayong lugar na walang trabaho, walang pagkakakitaan. Tapos magtataka sila ba't binenta yung bahay, ipinaupa. Hindi kaya bumalik na naman dito sa Maynila yung mga illegal settler na yan. It's a basic, very basic. Pero kung tutusin mo, yun daw ang mandato nila. Hindi mo rin sila masisisi. Yun ang mandato nila, tumulong sa mahihirap. Eh baka mamaya, pwede natin baguhin yung mismong mandato. Kaya nananawagan tayo sa mga mambabatas kaysa nang babato kayo ng putik dyan. Sa inyong mga kapwa-kandidato. Baka naman gusto nyo asikasuhin yung mga ganyan. Total, ang goal naman is mabigyan ng pabahay ang bawat Pilipino. Baka pwedeng bawat Pilipino, ma-account nyo at ma-check nyo kung may bahay na. Kung may bahay na, huwag nyo ang tulungan. Okay na, may lupa ka na Natulungan ka na ng DSUD, natulungan ka na ng NHA. O kung ibinenta mo yan, kasalanan mo na yan, di ba? Pero ang importante, nabigyan ka ng bahay. I-double check mo yung mga bawat Pilipino. Ito, yung Pilipinong nasa tamang edad na, let's say 18 or 25 years old. Dapat may bahay ka na kahit saan man lang, di ba? Para may mauuwian ka man lang. Hindi naman kinakailangang mayaman ka. Kahit yung mayaman, in fact, dapat bigyan mo ng bahay dahil Pilipino pa din yan. Not necessarily na malaki, not necessarily na maganda, or livable. Yan. Hindi naman kinakailangang ano nila yun eh. Kumbaga, bilhin nila lahat, di ba? Ang mahalaga, mabigyan mo yung bawat Pilipino, yung pangako mo, bawat Pilipino, mabigyan mo ng pabahay. Kay mayaman, kay mahirap, kay middle class, masiguro lang na may matitirhan mga brother. Yung pamilyang yun. Diba? Kung meron siyang family of five, eh, malaking tulong na po sa kanila yun. Hindi, kay inuupahan nila, tinitiran ba nila. Ang importante, yung ganang iyo bilang gobyerno, bilang pamahalaan na ibigay mo doon sa constituent mo. Ano? Alas 4:30 po na nagmamadaling umaga mga brada. Wala mo nang BBTU. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
11: Ronda Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
16: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B. Tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C. Mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag Panatag ang may alam.
17: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin. No? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos.

0: 4:35 in the morning. From the Philippines is back, everyone. Tuloy tayo sa ating balitaan. Dito muna tayo, mga brad, ha? Sa Regional Cooperation Against Disaster. Dahil walang kinikilalang hangganan o borders, mga brad, ang kalamidad, higit na pinalalakas po ng Pilipinas at mga bansang kasapi ng ASEAN ang pagtutulungan sa Disaster Risk Management and Humanitarian Assistance. Ito ang binigyan din ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros sa dinaos po ng Ministerial Press Briefing. Ayon kay Cabreros, mga brad, sentro sa pagpupulong ang pagpapatibay ng mga mekanismo tulad po ng AHAA o AHA Center, Regional Warehouse sa bansa. Gayun din, ang pagbabahagi ng teknolohiya at pagkasanay po sa pagitan ng mga kasaping bansa gaya ng Singapore, Malaysia at ng Indonesia. Inihayag din, mga brad, ng opisyal na maglalabas ang mga ministers ng tinaguriang Manila Declaration upang pabilisin ang implementasyon ng mga programang tutugon sa banta po ng mga matinding sakuna sa Timog Silangang Asya. Samantala, naging sentro rin ng talakayan, mga brad, ang komperensya sa Maynila. Ang pangailangan pong pabilisin ang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong residente gamit ang standardized at science-based trigger mechanisms. Sa kanyang virtual address, binalikan ni dating ASEAN Secretary General Ambassador Ong Keng Yong ang 6 na magkakasunod na bagyo sa Pilipinas at ang pananalasa po ng bagyong Yagi noong 2024 na nag-iwan naman ng milyon-milyong apektadong mamamayan. Binigyan din ito na dapat magkaroon ng malinaw na basihang siyentipiko upang agad na maipadala sa mga ang mga assessment at response teams gaya po ng ASEAN Emergency Response at Assessment Team nang hindi na antalang burokrasya. Kasabay nito, suportado naman ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction ang mga inisyatiba na sa rehiyon, partikular sa disaster prevention, financing at pagkasama po sa mga unang mga komunidad sa pagpaplano. Inaasahang magsisilbing mahalagang pundasyon ang kinalabasan ng pagpupulong sa Maynila para po sa mas malawak na Asia Pacific Ministerial Conference in Iraos naman sa Japan sa 2027. Alas 4:37 ng umaga, mga brad. Tugnay naman ang pangapaghahanda sa pagtugon ng pamahalaan sa oras ng kalamidad. Tupad workers tuloy-tuloy natutulong sa repacking operation sa Luzon Disaster Resource Center. Ramonda sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagsimula nang ma-deploy ang ika-apat na batch ng Tupad beneficiaries sa Luzon Disaster Resource Center o LDRC ng DSWD. Sa ilalim ng programa, ang mga beneficiaryo na pawang mga residente ng Pasay City ay tutulong sa tuloy-tuloy na pag-repack at paghahanda ng mga relief supplies ng ahensya. Simula September 18, magsisilbi sila ng 40 araw bilang bahagi ng temporary employment sa ilalim ng Tupad. Ayon sa DSWD, nakatutulong ang programa sa pagpalakas ng disaster preparedness at response ng ahensya habang nagbibigay din ng dagdag na buhay sa mga displaced, underemployed at seasonal workers. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ikulong na yan! Randa, Pilipinas!
3: Anam naman ng buong madla. Huwag na po tayo magkumuri. Hold the balls! Palta! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo!
1: Randa, Randa, Pilipinas!
0: 4:38 in the morning, mga branda! Tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na bukas sa kahit sinong person deprived of liberty o PDL na may sakit ang infirmary ward ng Quezon City Jail kung saan nakapit ang sinasabing mastermind o isa sa mastermind, mga brad, yung pinuno po ng kamera nung panahon na nangyari ang malalang nakawan na may kinalaman po sa flood control projects, mga brad, ha? Flood control pa lang yung nabubuksan sa panahon na yan. Hindi pa po yung mga repair, yung mga pagpapatayo po ng iba't ibang infrastruktura. Flood control pa lang, mga brad, ha? Kung saan bilyon pong piso ng Pilipino. Pera mo, pera ko, yung kinakaltas buwan-buwan sa'yo, tsaka sa akin, ininakaw po ng magagaling po na ito. Nung mga binoto natin, pinagkatiwalaan po natin, ha? A.K.A. Martin Romualdez, mga brad, ha? Speaker Martin, dating Speaker Martin Romualdez, akusado pa lang naman, ha? Hindi pa ho guilty, wala pa hong hato lang ang korte. Pero akusado po sa nangyaring

0: Nakawan mga brad, ha? Sa panayam po ng Mark In Mark Out, inihayag ni BJMP spokesperson Jill Superintendent JX Bustanera kasama ng dating speaker sa infirmary ward ang lahat ng mga ordinaryong PDL na may karamdaman. Pag-isiguro nito, pantay-pantay ang kanilang pagtrato sa lahat ng mga nakapiit na nasa mahigit 480 facilities ng BJMP. Gate nito, profesional, makatao at matino ang BJMP na iginagalang ang karapatan at ng lahat, kaya walang mataas na opisyal o maliit na tao para sa kanilang ahensya. Samantala, sinabi pa ni Bustanera mga brad, sa stable o na stable ang kalagayan ni former Speaker Romualdez batay sa court order at evaluation ng mga doktor. Dagdag pa nito, normal ang kanyang kalagayan nang ma-admit sa infirmary ward ng pasilidad sangayon sa doktor doon. Ibinahagi rin ang tagapagsalita ng BJMP na lahat ng mga PDL kabilang na ang dating speaker ay binibigyan ng isang oras para makalabas ng selda para makapagpaaraw. Ano kayang iniisip ni dating speaker Martin Romualdez pag nagpapaaraw ito? Ano kaya yung thought process niya kapag siya ay nakahiga, ano? Walang dumadalaw sa kanya. Ito kaya ay ano kayang naisip niya na nadamay lang ako, ganun. Hindi ko kasalanan to. Hindi ko ginusto ang nangyayaring ito. Eh di ba ang nangyari nga noon, nung mga nakaraan, salamat kay Speaker. Ang dami nun, ha? Halos lahat ng mambabatas, talaga namang todo, if I may say, samba. Kung paano nila purihin itong si dating Speaker Martin Romualdez. Every time po na merong mga ano, every time na merong mga labas, pamimigay po ng ayuda, di ho ba? Ang gagawin po nitong magagaling po na ito, siguro i-search niya lang po sa YouTube o di kaya sa Google. Yung mga namuri po dito. Ang gagawin, magkakaroon po ng isang malawakang pagbibigay ng ayuda sa isang lugar, probinsya maybe. And then magkakaroon ng stage kung saan magsasalita po ang 74. Meaning madami na mga Poncio Pilato bago ipamigay yung perang hindi naman galing sa kanila. Diba? Perang galing sa pera natin. Pera ng mga taong bayan na kinakaltasan nyo ng pangkain araw-araw. Pagbigay po doon sa aming mga anak, kinakaltas po ninyo at ipamimigay po dito sa mga kababayan namin. Okay lang naman, tumutulong tayo eh. Pero para mag-grandstanding po kayo dyan, at para bagang kayo ang nagbigay ng pera, ibigay nyo ng direkta, diba? Bago nyo ibigay, pinag-antay nyo ng napakatagal, pinainitan nyo, pinapila nyo, ginawa nyong kawawa para marinig yung mga plataforma nyong mga panloloko ninyo. Diba? Ano kaya yung thought process niya na parang sa dami ng pumuri sa akin, walang nakatulong man lang? Diba lahat yan kahit kay speaker? Diba? Well, yun eh, kung assuming na wala siyang kasalanan. Again, hindi pa ho siya nahatulan. So, just to be fair, hindi pa siya guilty, di ho ba? Meron tayong presumption of innocence kapag ganyan eh. Hanggat wala pang hatol, ang assumption natin, inosente po yung tao. It's just that, lahat po ng ebidensya, sinasabi nila, di ho ba, yung lalo na yung mga veterano po sa politika, hindi ho lulusot yung ganyang galawan kung hindi alam ng speaker. Nagpatunay pa mga brad, di ba? Yung mga panawagan sa speaker, yung mga papuri na, di ba? Lahat ng ito, walang tupad kundi dahil kay speaker. Di ba? May mga ganun eh. Kaya imposibleng hindi malaman nito ni speaker, di ho ba? Anyway, 4:44 in the morning. Napapasarap tayo. Batiin ko lang muna mga brad, ha? Itong aking kaibigan. Mga dogs, nakapal na nito. Run! ang nag-iisa. Napakaganda si Mikey Rausa. Ayan ha, maganda-maganda morning sa iyo. Mula po diyan sa Baguio City. Si Mikey Rausa, ito magiging kliyente ko to. Eh mabait. Madiskarte pa. Morning good sa iyo, Boss Mikey. 4:45 in the morning, Kumatay Report. Schedule naman para po sa pulong ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures. Pinaplansya pa. May report. Nag-iisang Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Aminado si House Appropriations Committee Chair Mika Swansing na hindi pa nagpupulong ang Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures ngayong 20th Congress. Sa interpelasyon ni Gabriela Portales, Representative Sara Ilago na usisa nito kung nag-convene na ang Joint Committee alinsunod sa Section 19 na nag-aatas dito na bantayan ang compliance ng mga national government agencies sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo. Ayon kay Swansing, nauna kasi mag-convene ang Infrastructure Committee kaya nagkasabay-sabay ang mga Oversight Committee na may kaugnay na mandato. Dagdag niya, inaayos pa ang schedule kasama ang counterpart sa Senado na si Senator J.B. Ejercito, lalo na't kasabay nito yung budget deliberations ng dalawang kapulungan. Gayunman, tiniyak ni Swansing na agad nilang ipapaalam ang schedule at ipatatawag ang Joint Congressional Oversight Committee sa lalo madaling panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas.
3: Makina na papatulin partida, hindi ko pa nakakalera. Pero yung auto pinapasayaw ko naman para makarenda palep.
1: Ronda Pilipinas.
0: 4:46 in the morning mga brada. Dalawang pulis at tatlong sibilyan arestado naman sa sinasabing bentahan ng recruitment slot sa Philippine National Police. Grabe! May ganon na! Ramonda sa balitang yan, Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Arestado ang dalawang pulis at tatlong sibilyan dahil sa umano'y bentahan ng recruitment slot sa Philippine National Police o PNP. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico na nagkasa ng entrapment operation ng PNP sa San Fernando City, Pampanga matapos makatanggap ng report mula sa isang 29 na taong gulang na aplikante. Ayon kay Ko, kinokontak ng grupo ang mga aplikante sa online at pinapangako ang makakapasok sila sa PNP kapalit ng bayad. Nasa 250,000 pesos ang unang hiningi nila na bumaba sa 150,000 pesos bago ang meet-up. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Rico.
5: Ulit na sinasabi ng ating Chief PNP, hindi po ibinibenta ang isla sa kapulisan. Kahit anong ano ng gobyerno, but more specifically po dito sa ating sa Philippine National. Makapasok po tayo sa Philippine National Police through our own merits after passing through all yung the process.
4: Matapos na maaresto ay itinuro ng mga sibilyang suspect ang dalawang pulis na may ranggong tenyente na itinuturing na mastermind at isang patrolman. Sa ngayon naharap ang mga suspect sa kasong robbery extortion habang sinibak na rin sa pwesto ang dalawang sangkot na pulis na sasa ilalim sa summary dismissal proceedings. Kinunde na naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Retates Jr. ang naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas.
0: 4:48 in the morning mga brad. Iba't ibang mga serbisyo naman ang pamahalaan inilapit po ng OWA Region 1 sa mga OFWs at kanilang pamilya diyan naman sa Western Pangasinan. Ramonda sa balitang nga mga brad mula Radyo Pilipinas Dagupan, Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Sa halip na bumiyahi pa sa iba't ibang tanggapan, inilapit mismo sa mga overseas Filipino worker o OFW at kanilang mga pamilya ang mga serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng OWA Region 1 Serbisyo Caravan sa Alamino City nitong 15 ng Setyembre 2026. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 1 Director Marivica Mondina, layunin ng caravan na dalhin ang mga programa at serbisyo sa mga komunidad, partikular sa mga OFW at kanilang pamilya upang hindi na nila kailanganing maglaan ng dagdag na oras at gasto sa pagpunta sa magkakaibang tanggapan. Hinimok ni Mondina ang mga dumalo na samantalahin ang pagkakataong makilala at malaman ang mga programang maaring makatulong sa kanilang mga pangangailangan. Nakasentro ang caravan sa apat na pangunahing serbisyo. Kasama dito ang kalinga, kaalaman, kabuhayan at kalusugan bilang bahagi ng pagsisikap na gawing mas abot kamay ang tulong ng pamahalaan para sa sektor ng OFW. Sa mensaheng ipinaabot ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan sa pamamagitan ni Director for Nestor Baruag, higit pa sa isang pagtitipon ang serbisyo caravan dahil nagsilbi itong tulay upang mas mapalapit ang pamahalaan sa mga OFW at kanilang pamilya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dapat dinaaniyang maging katuwang ang pamahalaan sa pakikinig, paggabay at paghanda sa kinabukasan ng mga OFW at kanilang mga pamilya. Samantala, ikinatuwa ng mga kinatawan ng OFW organizations mula sa Western Pangasinan ang paglapit ng mga serbisyo sa kanilang lugar. Tiniyak naman ng OWA na hindi nagtatapos sa caravan ang serbisyo nito at patuloy nitong ilalapit ang mga programa sa mga OFW at kanilang mga pamilya na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan, Cebu. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Ronda, Pilipinas. Alas 4:51 po na nagmamadaling umaga, mga Brad. Mula sa Radyo, Radyo Pilipinas Dagupan. Diretso tayo sa RP Tayog, mga brada. Pangasinan, nagpasalamat po sa napapanahong serbisyo ng handog ng Pangulo Caravan sa gitna po ng State of Calamity. Ramonda sa balitang yan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpasalamat ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa national government sa paghahatid ng iba't ibang serbisyo sa mga residenteng apektado ng kalamidad sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, Service Caravan. Sa opening program sa Season Auditorium sa Lingayen, sinabi ni Provincial Administrator Manuel Luis Jr. na napapanahon ng caravan kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa lalawigan. Nagpasalamat si Luis kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa mga national government agencies sa ngalan ni Governor Ramon Gigo III at ng mga residente ng Pangasinan. Kabilang sa mga serbisyong inihatid ang food at agricultural assistance, medical at dental check-up, laboratory test, gamot, indemnity checks para sa mga apektadong magsasaka at iba pang tulong sa mga komunidad. Naglaan din ng Department of Labor and Employment na mahigit 10,000 job openings at payout para sa mga benepisyaryo ng tupat. Nagpasalamat din ang mga benepisyaryo kabilang si Sheila May de la Cruz ng Lingayen na nakapagpa-check up at nakatanggap ng libreng gamot sa ilalim ng PhilHealth Yakap Program. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
0: Alas 4:52 ng umaga, mga brada. Ituro Digital Learning System ng DOST kauna-unahang ipinatupad po sa Ilocos Norte at sa Region 1. Mula Radyo Pilipinas Lawaga, may report si Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
8: Umabot sa 72 na laptops ang ibinigay ng Department of Science and Technology Regional Office 1 sa dalawang paaralang elementarya sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ang dalawang paaralan na ito ay ang San Nicolas Elementary School ng Bayan ng San Nicolas at Dingras West Central Elementary School sa Bayan ng Dingras, Ilocos Norte. Hinggil ito sa pagpapatupad ng Enhancing Teachers Unimpeded Rational Objectives o eToro na isang digital learning system na makakatulong sa pag-aaral ng mga bata. Napapaloob sa mga laptop ang sistema na may digital library at mayroon ding artificial intelligence na gagawa ng mga content na makakatulong sa pag-aaral ng mga bata. Ayon pa sa DOST, kahit hindi maganda ang koneksyon ng internet ay pwede pa rin gamitin, gayon din kung walang kuryente dahil pwede itong suplayan ng solar energy. Natutuwa si Schools Division Superintendent Attorney Donato Balderas Jr. ng DepEd Ilocos Norte dahil makakatulong ang eToro system sa curriculum ng DepEd. Malagi naman ang pasasalamat ng dalawang school heads ng mga nasabing paaralan sa DOST dahil sa napili nila na dito isasagawa ang turnover at implementasyon ng naturang sistema at kauna-unahan sa Ilocos Norte at sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Alas 4:54 po ng umaga. Dako naman tayo, mga brad. Rondahan natin ang Radyo Pilipinas Cebu. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng scholarship grant ay ipinamahagi po ng TESDA Cebu sa isinasagawang o isinagawang handog ng Pangulo. Romonda sa balitang yan, Angeli Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Namahagi ang TESDA Cebu Province na mahigit 3 million pesos na halaga ng scholarship assistance
4: Sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na isinagawa sa Cebu Provincial Capital, umabot sa 275 na mga scholar beneficiaries ang nakatanggap ng nasabing tulong, kung saan 175 sa mga ito ay nakatanggap ng training support fund para sa mga kursong kanilang kinuha, katulad ng bread and pastry production NC2 at shielded metal arc welding NC2. Samantala, 100 mga scholars naman ang nabigyan ng scholarship grant para sa kursong Early Childhood Care and Development Services NC3. Maliban sa pamamahagi ng scholarship assistance, ipinakilala rin ng TESDA sa publiko ang kanilang mga programa, services at mga skills development opportunities sa pamamagitan ng kanilang booth. Ipinakita naman ng technical vocational institutions ang mga skills, training outputs at mga produkto na gawa ng mga TESDA graduates. Patuloy naman ang pakikilahok ng TESDA Cebu sa mga kahalintulad ng mga aktibidad sa layuning mailapit pa sa publiko ang kanilang mga serbisyo, lalo na ang mga oportunidad na dala ng technical vocational education at mga training na magagamit sa paghahanap ng trabaho, hanap buhay at maging ang economic empowerment. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:56 po ng umaga, mga brad. Dako naman tayo sa RP Calbayog. Tinitingnan po ang paggamit ng e-tricycle bilang alternatibong transportasyon sa nasabing lugar. Sumunda sa balitang yan, Charmaine Perito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tinitingnan ng City Government of Calbayog ang paggamit ng electric-powered tricycles bilang mas sustainable na alternatibo sa kasalukuyang sistema ng pampublikong transportasyon, kabilang sa isinagawang hakbang ang pagbisita ng LGU Calbayog at mga kinatawan ng Department of Science and Technology sa MD Juan Enterprises upang tingnan ang mga proyektong e-tricycle at c-trike tinalakay at sinuri sa naturang engagement kung paano maaari i-convert ang mga tradisyonal na tricycle tungo sa electric-powered units na maaaring makatulong sa pagpapababa ng environmental impact ng local transport. Bahagi ito ng mga hakbang ng lungsod para tuklasin ang e-mobility technologies at makapaglatag ng mas makabago at sustainable na sistema ng pampublikong transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo.
10: Lord, paramdam mo, Lord, na mahal mo ako! Patawad po!
1: Ay
11: tayo, ano man.
0: Oy, 4:57 in the morning, mga brad. At syempre ha, 100 days na lang. Tama ba, 100 days na lang, Pasko na. Aba, kita mo nga naman, oh. Anyway, nako ha, maraming salamat po sana nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa iba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoko ko, mga brad, magkarigan tayo bukas. Adios!
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: By integrating all the information, dati, you have to go to the website ng BAHI, NMIS, NDA, and NFP. This time, integrated na sila. So you will know more or less what is happening in the livestock industry.
21: It is about turning information into action. Better information means better decisions. Better coordination means faster response. And faster response can make a real difference when disease threatens our livestock, our farmers, and our food supply.
22: Sa mobile application na kung saan lahat ng livestock farmers natin, mga cooperatives, association, magre-register sila. Sila naman ng unique identity na kung saan yun magagamit nila yun para din sa transparency, para maiwasan natin na magamit yung name nila, mabilis mo sila, may access sila dun sa system.
20: Another thing is that yung LRS, pag nagbaba tayo ng suporta sa mga farmer, identify natin wala na pseudo farmer. Tayong bibigyan na ayuda or tulong, alam na natin kung sino-sino ang farmer, ilan ang alaga niyang baboy, ilan ang alaga niyang manok, kambing. At ito yung malaking suporta ng gobyerno natin na inline ito sa kautusan ni Pangulong Pongbong Marcos at ni Secretary Kikolor.
23: Mr. President, I vote yes on Senate Bill 2274. I vote yes because it confronts child malnutrition with clear programs, funding, and accountability. Bilang mga pinuno ng bansa, alam natin ang ating pinaka-basic, pinaka-urgent, at pinaka-sagradong tungkulin. Tiyakin na ang bawat batang Pilipino magkaroon ng patas na pagkakataon, hindi lamang para mabuhay, kundi para lumaki ng malusog, natututo ng maayos, umuunlad, nagiging mabuting Pilipino. The bill incorporates sagipsata as a mode of procurement. Schools and child development centers purchase, where practicable, directly from accredited local farmers and fisherfolk co-ops and enterprises. This way, we raise healthier children. At the same time, we create strong rural livelihoods, more reliable local markets, and greater dignity for those who produce our food. Sariwa, bagong ani, bagong huli, bagong katay ng mga produktong pagkain para sa ating mga anak. Mahalaga rin ang provision na nagtatakda ng bayaran ang mga supplier na farmers at fishermen po sa loob ng 15 working days. Hindi dapat paghintayin ang ating mga magsasaka at mga isda para mabayaran sa pagkain hinahanda nila para sa ating mga anak. Sa pamamagitan ng panukalang ito, aalagaan natin ang kalusugan ng ating mga anak. Poprotektahan natin ang kanilang kinabukasan at patunayan natin na ang Republika ng Pilipinas marunong at handang magpalaki ng malulusog, mahuhusay, matitino, mabubuting batang Pilipino. For this reason, Mr. President, I vote yes on Senate Bill 2270.
2: Ang ani, hindi laging nangangahulugan ng kita. Na kung walang sapat na suporta, ay mananatiling nakatingga ang mga ani.
3: Ako si Ana Marie B. Santos sa Gamorong Bataan, kasalukuyang General Manager ng Morong Multipurpose Cooperative. Morong Multipurpose Cooperative po ay 32 years na po na nagsiservisyo sa bayan ng Morong at sa mga miyembro nito. Sa mahabang panahon po, pautangan po ang bumubuhay sa aming kooperatiba. Hanggang sa dumating po ang mga biyaya galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, nahinto na po yung aming pagsasupply sa LGU. Kaya nagkaroon po kami ng mga problema po. Hindi po namin malaman kung saan po namin dadalhin yung aming bigas. Bagamat po nakikita na malaki po ang aming kooperatiba dahil po nabubuhay po kami sa loan, dahil nga po katulad na nanggaling pandemic, medyo hirap po kami na mapalaki po ang aming kita. Itong taon po na to, ang aming pong kooperatiba ay napabilang po sa Sagipsaka, kaya po napakaswerte po namin. Bigyan na po namin ng pagkakataon na mabili po yung kanilang ani. Ang probinsya na po ng Bataan po ang tumulong po sa amin para po mabenta po lahat ng mga bigas po na ani po dito sa Morong. Sa first delivery po namin dito po sa programang Sagipsaka, naramdaman na po namin agad ang 100% ng pag-angat po sa aming kita pagdating po sa bentahan po ng bigas. Naging open po kami sa pagbili ng mga palay sa mga magsasaka. Nabili po ang kanilang mga ani sa mataas na halaga at sa mabilis na pamamaraan ng pagbabayad. Napakapalad ko po na maging daan po na makatulong po sa maraming tao sa sektor ng pagsasaka. Ang motivation po namin na i-continue po itong project ay siyempre yun nga pong maraming natutulungan ng mga magsasaka. Hindi na po sila mag-worry kung saan po nila dadali ng kanilang mga produkto.
2: Ang Sagipsaka Act ay nagbubukas ng pintuan para sa mga magsasakang tulad nila.
5: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
6: 8 minutos kami ng mahay, makaipas yun ang sing alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw, araw na ho ng Miyerkules ngayon. Kalabing-anim sa banho naman ng Setyembre 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibagi ng kapuluan, Apaluzon, Visayas at Mindanao. Muli ho tayo magkakasama sa isang oras sa pagtalakay sa mga usapang agrikultura. Pag-unay sa mga taong nasa likod ng mga balitang yan, magtanggap po natin ng mga report galing po sa pinamampanin ng kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapainggan sa lato ng ipilan ng Radyo Pilipinas. Ano ho? Los Biminda ho yan. Nandito po tayo sa 104.3 The Capital FM. Nandito po tayo naman sa DW siya sa may Pitig, Ilocos Norte. O, hindi nga sa Pitig, Ilocos Norte. WCJ sa may pati ho naman ng Cagayan din ho naman. At sulat mo naman ang social media platform sa radio television ay magkakanig po tayo sa iyong papawidan ho. Ay nais ko munang pasalamatan muna. Ayun po ay medyo mahaba-habang nawala ho sa iyong papawid dahil tayo po ay naging punong abala. Ano ho, tayo po ang naging punong abala. Ito po sa paglalagak po dun sa aking mahal na inang na mayapa na ho sa edad na 95. Ano ho. Ay salamat muna sa ating mga kasama dito sa Impilan, sa Radyo Pilipinas, sa PBS. Maraming salamat po sa lahat. At ganun din po naman sa iba pang mga kaibigan, kakilala at mga nakiramay. At nagpabot din po naman ng tulong ano, dito po sa ating namayapang inaan ho. Nandito po natin kasama yung si Mother. Mula nung nabiyudo ng 48 ho yan, pinahumag kasama halos yan eh. Anyway, maraming salamat at salamat din naman kay Christopher Tirambolo. E pansamantalang humalili po naman sa ating palatuntunan. Pero po ngayon, back to work ho tayo. Ika nga, galawin na naman natin ang mga balita at kaganapan. Sibi naman panig ng kapuluan. Mga kwento, mga balita. At maging sa iba yung dagat, hindi nangyayari sa ibang mga lugar. Swerte pa rin ho tayo ho. Ngayon yung Indonesia, grabing Indonesia nangyayari ho riyan ha. At pagsabog ng mga bulkan, hindi lang isang bulkan, mga bulkan. Pagyanig ng lupa. Pagkatapos wildfire. Sabi, sunod-sunod, maging ang Japan, ang Nagoya sa 36 na taon. Yan lang damang, ngayon lamang ho, nakaranas ng ganong klase na pag-ulan. Eh, nilagay po sa pinakamataas na level warning, ng mga Hapon po sa parting yan, pagkat napakabilis po ang pagtaaso ng tubig ba sa kanilang mga lugar. Marami pang lugar ho, kapit bahay natin, ganyan din ho ang nangyayari. Yan po'y dulot na rin po ng tinatawag na climate change. At dapat talagang pag-aralan mabuti yung mga istrukturang dati nang nakatayo. Baka hindi na ho makayanan pa. Yan hong, yung hong dami ho ng tubig ulan, ang wasiwas ng mga ikang ay bahabang nararamdaman. Kasi yung mga dam na itinatayo at mga istruktura, yung mga pag-aaral, eh kumisa lumalabas yun, 50 years to 100 years eh. Mga pag-aaral bago isagawa. Ngayon ho, medyo kakaiba na ho yung ating klima ngayon. Kaya po ay ramdam hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang parte po naman ng mundo sa ngayon. May babala sa ating lahat ano, sa sangkatauhan sa buong mundo.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Oras na natin kapit by 12 minuto na makalipas. Ang alas 5 na madaling araw ay salagay muna ng ating panahon. Yan sa pag-asa ngayong araw ng Miyerkules, Setyembre 16. Pangkalahatang kalagayan ang pati ho ng Visayas at Mindanao. Sabing makararanas ho ng maulap na kalawakan. Ulap na kalawakan. Pero nung kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil po naman sa ITCC, yan po yung Intertropical Convergence Zone. Ito naman sa Metro Manila, upang bahagi po ng bansa, bahagya hanggang sa maulap na kalawakan, ay pulo-pulong pag-ulan din ho naman o pagkidlat at pagkulog. Yan ay kadalasan pong maranasan sa may parte ng hapon o sa gabi naman o sa mga localized thunderstorm. Kung pag-uusapan po naman, Bagyo LPA ay minomonitor pong potential tropical depression, posibleng pumasok sa PAR. Sinasabing mababa po ang chance naman na direkto naman itong magla-landfall. Ayan. Una, huwag muna. Hingga muna tayo, truce. Ika nga ano ho, hahabagat eh, bumibigwas ho yan pagka gusto nyo talaga eh. Ang temperatura natin dito sa hangin sa Metro Manila, sa NCR, sa 25 degrees Celsius, mababang bahagi po naman hanggang sa 32. Sinasabing ang hangin ay mahina hanggang sa medyo malakas mula Silangan patungong Timog Kanluran. At ang baybayin po naman, banayan sa medyo alon na 0.6 hanggang 2.5 na metro. Ano ho? Sinasabing po naman na walang gale warning. Ayan. Mag-ingat na lamang sa posibleng flash floods at landslides ang nagkakaroon ng malalakas sa pag-ulan sa mga naapektadong mga lugar. Dati magdala pa rin ho ng payong kapote, lalo na po sa parting hapon o sa gabi naman. Po naman sa parte ng CAR, ang Cordillera Administrative Region, ilang po dyan ang Baguio City, Atok, Benguet. Sabing makararanas ho ng maulap na kalawakan, may malaking chance ho ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, paggulog. Naidulot pa rin po ng localized thunderstorms at epekto pa rin po ng Intertropical Convergence Zone. Ang Baguio City, ano ho? Maulap na biglang pagbuhos ng ulan at thunderstorm lalo na sa hapon o sa gabi, ano ho? Paalala po dyan, zero visibility o makapal na hamog. ang madalas maranasan sa mga kalsada kapag umuulan po naman. Yan ho naman sa may party ho ng Adong Benguet. Ulap na may mataas na tsansa ng heavy thunderstorm sa palalakas na buhos ng ulan. Alalo na sa mga pamusong pasyalan tulad po ng Northern Blossom Flower Farm. Mapangbahagi ng kaharian pong Abra naman, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Higyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pag-ulan. Asahan po naman na madalas sa pag-ulan sa mga bulubunduking bahagi po naman pagdating po naman ng hapon. Dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw, malambot ang lupa sa ilang bahagi po ng Halsema Highway. Pag-ingat to sa mga rockfall o pag-uho ng lupa pa rin. Asahan po naman ang limitadong paningin o sinasabing low visibility. Pag nagmamaneho, pataas po naman dyan sa may party po naman ng Benguet. Ingat po lamang sa mga motorista natin sa mga naglalakbay po natin kapitbahay. Ang ibagi ng Kabuluan, Mapaluson, Visayas at Mindanao pa rin.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Tutok tayo sa ating mga headliners. Department of Agriculture na pagbigay po ng serbisyo at tulong sa migit sa 542,000 at beneficaryo sa ilalim po ng handog ng Pangulo Program.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Department of Agriculture pa rin at PhilSA gagamit na po ng space technology para po naman sa food security.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: At dagdag pondo para po naman sa DA pa rin at DepEd, posibleng talakayin sa budget amendment sa Review Committee of Point sa Kamara.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Sa mga detalye ng ating balita, tambay po lamang sa mga report manggagaling sa lalawigan. Palo na po sa higit 542,000 mga magsasaka. Mangingis na iba pang agriculture stakeholders ang naging beneficiary po at nakikinabang sa mga serbisyo, program at intervensyon sa alanin po ng handog ng Pangulong Program. At parayam kay DA Spokesperson at ASIC Arnel de Mesa, sumampala po sa higit sa 4.2 bilyong piso ang inilang pondo sa handog ng Pangulong Program. Sinasabing nakatulong ho naman sa 269 na provincial municipal local government units ang buong bansa. Arisaring serbisyo, program at intervensyon ang dinala ng DA na mas malapit sa publiko. Tulad po ng registration sa RSBSA. Naku, napaka-importante ho yan ho. Tagal na kayong magsasaka kung di ho kayo kasama sa listahan. Ang malabo kayo makatanggap po ng pakinabang, kaya checkin ho ninyo na kayo po ay na-registrado sa RSBSA. Ano ho? Hindi naman ma-check yan online eh. Okay na, kailangan lang ho yung proper coordination. Processing ng indemnification claims, kadiwa ng Pangulo at marami pa pong iba. Naging maayos din naman ang pagtukoy ng regional field offices ng DA. Kaya totoong nakararating po naman sa mga beneficaryong tulong ng laan ng ating pamahalaan. Kagat ding natulungan at labigyan po ng binhi at iba pa ang pangailangan naman ng mga magsasaka at mangisdang labis na napinsala sa mga nagdang bagyo at habagan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 7 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi bumalaw. Walang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang bikon sa kalsada. Hanggap tayo ng report. Toksyon ng palay, inaasang abot po sa 3.1 milyong metriko tonelada ngayong ikatlong quarter po naman. Ay detalye ng balita dyan, si Merian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inaasahan ng Philippine Statistics Authority o PSA na aabot sa 3.1 milyong metriko tonelada ang produksyon ng palay sa ikatlong quarter ng 2026 o mula Hulyo hanggang Setyembre. Mas mababa ito ng 15% kumpara sa aktual na produksyon sa kaparehong quarter noong nakaraang taon. Gayunman, inaasahang tataas naman ng bahagya ang 6 kada ektarya mula sa 4.09 metric tons noong nakaraang taon. Sa kabuuan namang 1.55 milyong ektarya ng standing crops ay nasa 60.1% ang nasa vegetative stage na, 26.1% ang reproductive stage at 13.8% ang maturing stage. Mula si PSA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Samantala, isusulong ho ng Department of Agriculture at Philippine Space Agency naman ang paggamit ng satellite technology at artificial intelligence para mas mabilis matukoy ang pinsala sa mga sakahan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Morning, Sec. Ano ho? Maraming salamat, Sec. Agamitin din ang teknolohiya para mapabuti ang pagpaplano sa irigasyon at iba pang programa po naman sa agrikultura. Ilalim po ng 5 taong kasunduan, gagamitin ang satellite data sa agriculture, fisheries, disaster response, climate resilient planning. Ilang din dito ang pagmamonitor sa mga pananim. Agmamapa ng baha at tagtuyot at pagtayaho naman ng ani. Tukoyin din ang mga lugar na apektado ng peste at sakit, kondisyon ng lupa at potensyal na lugar para po naman sa pangisda at aquaculture. Sabi pa ng kalihim, agbibigay po ang PhilSA ng satellite data technical expertise. Amang magsasigawaan ng DDA po naman ang field validation para matiyak ang accuracy ng mga datos.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Napaka-importante ng mga ganyang klase ng mga teknolohiya, no? Lalo sa panahon natin ngayon, napakabilis sa mga pagbabago. Bilis din ho yung daluyong ng climate change. Yung climate change, so matitibay pa yung mga istruktura. Po naman inagawa mga 50 years agot mahigit pa. Ibigay at bibigay, may pinsalang maidudulot ho yan. Ano ho? Pinas man o sa ibang bansa, ganyan din ho talaga nararanasan. Mga pagbahang nangyayari, yan po ay dulot ng pangmalawakang climate change. Nararanasan po sa lahat po ng panig ng mundo sa ngayon. Di mga ho tayo eh. Para doon sa ibang kapitbahay ho natin na ganyan ho, sinasalanta ng iba't ibang kalamidad. Sabay-sabay ha? Inisya lang. Masa lumulubog na sila. Sabay-sabay pang sumasabog ang vulkan. Mga pagyanik, paglindol pa. Tapos may wildfire pa. Mukong yan, meron tayong ganyang karanasan. Napakahirap po niyan. Pati talagang pag-aaral at pag-iingat po ang dapat natin gawin. Yung para sa kalikasan, ibigay natin yung para sa kalikasan. Huwag nating angkinin. At isang araw, bebert na ho yan. Damay-damay tayo pare-pareho.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Gapan rin tayo ng report. Dako naman tayo sa Radyo Pilipinas, Davao. Kalihim po ng pagsasaka, pinungunahan po naman ang pamamahagi ng 46 milyong pisong tulong sa mga mangisda sa Davao Region. Ilang bahagi po ng handog pa rin ho ng Pangulo. May detalye ng balita dyan sa Armando Feniquito, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pamamahagi ng mahigit 46 million pesos na halaga ng Fisheries Livelihood Assistance sa mga mangingisda sa Davao Region. Sa pahayag na inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4-11, isinagawa ang turnover nitong Setyembre 14, 2026 sa Mati City, Davao Oriental bilang bahagi ng programang handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat. Inilahad ng B4-11 kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang mga fishing boat, FRP motorized boats, fish cages, tilapia at bangus fingerlings at maging iba pang aquaculture livelihood assistance. Ayon sa pahayag, mga benepisyaryo mula sa Davao Oriental, Davao del Sur at Davao de Oro ang nakatanggap ng tulong gitang ng ahensya. Layunin ng programa na mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda, mapataas ang produksyon sa pangisdaan at maisulong ang food security sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
6: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, dako tayo ng Radyo Pilipinas, Iloilo. It's 453 milyong pisong halaga naman ang suporta sa mga magsaka sa Western Visayas at ito po ng DA Region 6. May detalye ng balita dyan si Hope Darachante, Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kasama ang Department of Agriculture Western Visayas sa mahigit 20 ahensya ng pamahalaan na nakilahok sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa lalawigan ng Iloilo. Kasabay nito, ibinahagi ni Regional Executive Director Dennis Arpia na mahigit 453 million pesos na halaga ng mga production support at makinarya ang inilaan ng Department of Agriculture Region 6 para sa mga magsasaka sa ilalim ng Regional Rice Program para sa dry season 2026 to 2027. Kabilang na dito ang mga hybrid seeds, liquid fertilizer, wettable fertilizer at granular fertilizer. Namigay din ang Department of Agriculture Region 6 ang isang unit ng flatbed dryer para sa Umambong Farmers Association na nagkakahalaga ng mahigit 1.2 million pesos, habang isang grupong benepisyaryo naman ang nakatanggap ng Carabao Multiplier Farm Project at Hybrid Solar Renewable Energy System na may kabuuang halaga ng 5.4 milyon pesos. May nakalaan ding 4.6 milyon pesos para sa High Value Crops Development Program o katumbas ang may git 2,000 bags ng inorganic fertilizer sa 47 farmer association. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Maraming salamat, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Iloilo. Sunod natin ang albay. National Irrigation Administration, nagatid po ng 29 pesos kada kilong bigas. Araw sa mga residente ho ng albay ho. May natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, albay.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Nakisang National Irrigation Administration o NIA Albayto Catanduanes Irrigation Management Office sa isinagawang handog ng Pangulo 2026 sa Kamalig, Albay, kung saan naghatid ito ng mura at dekalidad na bigas na nagkakalaga ng 29 pesos kada kilo. Ayon sa NIA, naglaan ang ahensya ng 10 sako ng bigas na nakinabang ang humigit kumulang 100 benepisyaryo. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay maaaring makabili ng hanggang 5 kilo ng bigas sa naturang programa, kabilang sa mga benepisyaryo ang mga miyembro ng vulnerable sectors bilang bahagi ng pagsisikap na matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang prioridad ang kapakanan ng mga higit na nangangailangan ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
6: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa party ho ng Catanduanes. Yan sa may Pandan, ano ho? Cantara Ravago family. San family, ganoon na din sa Alcantara family. Ravago Rubricante family. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning, Hurian. Anim na farmer beneficiary sa mga po naman ang titulo ng lupa sa Mountain Province. Detalye naman dyan si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Bontog.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Tumanggap ang anim na farmer beneficiaries mula sa Sabangan at Paracelis Mountain Province ng kanilang Certificate of Land Titles. Ang pagkakaloob ng mga titulo ay isinagawa ng Registry of Deeds o ROD at DENR sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Provincial Plaza, Bontoc Mountain Province. Ayon sa ROD, ang mga titulo ay resulta ng koordinasyon ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kabilang ang Assessor's Office para sa tax declarations, DNR para sa patent at Registry of Deeds para sa pagpaparehistro ng mga titulo. Pinaalalahanan ng ROD ang mga benepisyaryo na ingatan at itago ng maayos ang titulo dahil ang pagkawala o pagkasira nito ay maaaring mangangailangan ng judicial process para sa pagpapalit. Ang pamamahagi ng mga titulo ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagproseso at pamamahagi ng Certificate of Land Titles sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
11: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Donna Balio ng Radyo Pilipinas, Bontoc. Shoutout, happy listening sa mga nakatutok dyan sa tanggap po ng National Irrigation Administration, ho. Sa pangunguna ni Engineer Ed Gillian, hindi dyan sa Pinig Ilocos Norte ngayon. O, walang pasok ngayon dyan, ho. May babanggiti pa natin ipapang lugar, ano, ho. Good morning din kay Sir Jimbo at kay Sir Jess Las Marias. Ayan. Good morning din sa mga nakatutok sa atin dyan sa tanggapan ho ng NMIS. Dr. Luntok. Dr. Umali. Kay Dr. Duque. Maraming salamat sa pagtutok at maging salamat din kay Soil and Water Management. Ay, thank you, thank you, thank you. Okay, ito muna. Report muna tayo mamaya. Babanggitin ko yung mga walang pasok o suspensyon na ng klase araw. Ho. Sige, mamaya ng konti. Report sa mga magsasakat, mga isla kasama sa initid na servisyo ng MAFAR, Sulod, Before, Davao Region. Handog pa rin po naman ang Pangulo. Ay, detalye ng balita si Aloy Samohamad, Radyo Pilipinas, Hulo.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Bilang bahagi ng suporta sa mga magsasaka at maying isda, kabilang sa inihatid na serbisyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries, Nagayan Reform of Mafar Sulu at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Region 9 sa handog ng Pangulo nitong Lunes ang iba't ibang makinarya at fishing gear. Ipinamahagi ng Mafar Sulu ang 3 unit ng cassava chipper at 1 unit ng coffee grinder sa College of Agriculture ng Mindanao State University Sulu, gayon din sa mga Farmers Association. Habang sa ilalim ng Grand Reform Division, Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM ang natanggap ng 21 Agrarian Reform Beneficiary mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Dala naman ng Fisheries Division ang 10 unit ng chest freezer, refrigerator at vacuum sealer na nakalaan sa mga fisher folk at seaweed association sa probinsya. Samantala, 1 unit ng 62-foot fiberglass reinforced plastic tuna handline ang inihandog ng BFAR 9 sa Pangutaran Fisher Folks Association na kompleto na sa mga fishing gear. Kabilang ang Mafar Sulu sa pamamagitan ni Engineer Alfie Iribani, Provincial Director, at BFAR 9 Regional Director Alzat Kunting sa mga head of agency na nakibahagi sa aktibidad. Ang turnover ng mga machinery at equipment ay nilahukan din nila Governor Duzacor Eitan II, Mayor Astrid Taib ng Pangutaran at mga benepisyaryo ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maraming salamat, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Hulo, sa mga nagantabay sa walang klase. Ngayong Miyerkules o Setyembre 16, alang pangkalahatang suspensyon ng klase o yung tinatawag na blanket suspension sa buong Metro Manila. Sa buong bansa po naman, dahil maganda naman ang lagay ng panahon sa karamihang bahagi po naman ng bansa. Gayunpaman, walang pasok sa mga sumusunod na partikular na lokalidad at po sa mga localized suspension at deklarasyon ng lokal na holiday. Dineklaro ng Palasyo ng Malacanang bilang special non-working day araw na ito sa mga sumusunod na bayan at probinsya para sa magbangdiriwang ang kanilang lokal na okasyon. Idig Ilocos Norte, ay walang pasok ngayon. Ang San Ildefonso Ilocos Sur, ang Bontoc Mountain Province, ano, mga walang pasok ho yan ngayong araw, special, mga special na araw ngayon yan para sa kanila. Benditong klase dahil sa kaso ng dengue, buong linggo naman ito ho. Bye! Ah? Bendito ang klase sa lahat po ng antas ng pampubliko at pribadong paralan mula sa Setyembre 16 ngayong araw hanggang 18. Ayon po itong bigyandaan ng malawakang clean-up drive sa buong probinsya matapos isilalim po naman ang albay state of calamity dahil po sa biglang pagdami po ng kaso naman ng dengue. Dagang suspenditong klase dahil po sa habagat at baha. Buong linggo ito ho. Santo Tomas, Pampanga. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampublik at pribado, September 14 hanggang September 19. Dahil po sa matinding bata, hirap ng transportasyon. Ang University of the East naman magsasay, UARM, ay tuloy po yung kanilang on-site na classes sa medical center ngayong araw. Nag-abiso po ang pamunuan na mag-automatico lamang silang lilipat sa online learning kung maglalabas po ng biglang suspensyon ang lokal na pamahalaan po ng Quezon City o ang palasyo po naman ng Malacañang. And ho, yung mga walang pasok lamang ngayong araw, ano ho? Magbabalik po kami, 32 minutos na kami dumay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
16: Takot sa baha. E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs

0: present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kaban.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Pasin natin kaming bagay 36 na minuto na makalipas. Ang alas 5 na madaling araw-araw po ng Miyerkules ngayon. Mga may obligasyon dyan, kila brother, kila sister, galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning sa Beltran family. Nakatutok sa atin dyan sa may party ho ng Santa Cruz, Laguna. Kandiyan sa Carzola, Tanuecos family, Tolosa family, kasi may party ng Jose Abad Santos sa may Santa Mesa, Maynila. Yun. At good morning din kay Ciel, din kay Ayla. Mga nakatutok sa atin dyan sa may party ng Montalban. Sabi ang Montalban, ano ho? Yun, dapat yung mga lugar na binabaha ngayon, pag-aralan mabuti. Ano bang pinakamalapit na bundok na nakatiwangwang, binungkal, na wala nang pakialaman? At panagutin din ho yung mga yan eh. Ilang ho yung mga involved dun sa mga kurakot sa usapin tungkol sa mga pagbaha-baha. Kaya tumilikha ng baha, eh magkatuwang ho yan, magkatulong ho yan. Siwas, binalang niya ang kabundukan. At tapos, ginago rin naman ang mga infrastruktura sa paggagawa ho ng mga turang kinakailangan. Sabay-sabay ho yan, eh, nagtulong-tulong ho yan. Kaya ang taong bayan, eh, nahirapan eh. Kaya naman, isang ship ng China, halos isang buwang nanatili sa Bajo de Masinloc ayon po sa AFP. Nag-window shopping lang yan. At ilang mga detalye, nandiyan po si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kinimpirma ng Forces of the Philippines na isang Chinese research vessel ang nanatili sa Bajo de Masinloc ng 28 araw o halos isang buwan na. Ayon kay AP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, retired and Reserve Admiral Roy Vincent Trinidad. Bagamat nanatili sa naturang bahura ang naturang barko, wala namang indikasyon na nagsasagawa ito ng paghuhukay doon. Paliwanag niya, kung may paghuhukay o drilling na gagawin ang naturang barko ng China, kinakailangan itong maging stationary o hindi gumagalaw taliwas sa kanilang obserbasyon. Gayunman, binigyan din ni Trinidad na nananatiling illegal, mapangahas at mapangudyok ang presensya ng mga naturang barko dahil sakop iyon ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa monitoring ng AFP mula Setyembre 8 hanggang 14, aabot sa 48 mga barko ng China ang namatang paligid-ligid sa mga features ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kung saan pinakamarami rito ang nasa Bajo de Masinloc. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Samantala, posibleng talakayin po naman sa Budget Amendments and Review Subcommittee of BARG. Mga panukalang dagdagan ang pondo ng Department of Education at Department of Agriculture sa 2027 National Budget. Ayon kay House Appropriations Committee Chair Michael Swansing, ano nilang magsigawa ho ngayong linggo ng paunang pulong ng BARG para talakayin ng mga four considerations ng mga ahensya. Ag-aaralan din anyang dagdag na pondo para po naman sa Department of Agriculture bilang paghanda na rin posibleng epekto ng El Nino kabilang ang mga programang tulong sa mga magsasaka. Bilang din ang kahilingan po naman ng DepEd para sa dagdag na pondo para sa hiring ng mga bagong guro at aral program. Sabi ni Sunsing na ang susunod na pulong ng BARG, gaganapin bago isalang po naman sa second reading ang panukalang 2027 National Budget.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Pag-usapan ho natin, tayo dadako po sa tanggapan ho ng National Fisheries Research and Development Institute. Ano ho? Yung ho yung pangunahing ahensya ng ating pamahalaan sa nakatutok sa panaliksik at pagkapatibad po ng sektor ng pangingisda. Layon po niyan, gumawa ho ng mga siyentipikong pag-aaral at teknolohiya para mapalago ang industriya ng pangingisda at matulungan ng mga lokal na mangingisda. Ano ho? Maraming mga pangunahing tungkulin ho yan. Siguro mamaya mababanggit ho sa atin yan. Usapan po natin, ano yung tinatawag na Students Training Support Program? Nadyan po sa tanggapang iyan. Alamin ho natin at sino ba dapat makinabang, ano-ano dapat natin matutunan. Kasama po natin sa ating linya ng komunikasyon si Joey Caser o Caser Bayan. Chief po ng Training Section, Training Division ng NFRID ay ng Department of Agriculture. Kandang baga po sa inyo dyan, Sir Joey Caser ba sir o Caser? At paano bang magandang bigkas dyan?
8: Okay na po yung Caser, sir, para tunog ano.

0: Dinner. Wow.
1: Oh,
0: Sir, lang po. Sir, magandang umaga po ka Hero and magandang umaga rin po sa lahat ng ating masugid na tagapakinig. And maraming salamat po sa imbitasyon at sa pagkakataong makasama ko kayo ngayong umaga dito sa Radyo Pilipinas Usapang Agrikultura.
1: Hindi po malaki pa sa salamat sa pagpapa-unlock dito po sa ating gaganaping pagugugnayan. Ano po? Ano po may tinatawag na Student Training Support Program? Masyadong malawak ang tanggapan ho ninyo na NFRDI. Gumagawa kayo ng mga sentipikong pag-aaral at teknolohiya para mapalgo ang industriya ng pangingisda at matulungan yung mga lokal na mangingisda. Pero maliban dyan, meron pa kayong Student Training Support Program. Para saan ho yan? Ano ho yan? Anong dapat nating maunawaan para dyan?
0: Yes po, Ka Hero. So, aside po sa pagsasagawa ng NFRDI ng mga fisheries R&D, so meron din po tayong tinatawag na Students Training Support Program or STRINS Program. Ito po ay isang programa po ng National Fisheries Research and Development Institute na nagbibigay po ng pagkakataon sa mga estudyante na magkaroon po ng actual at hands-on experience sa fisheries research and development po. So, ang programang ito po ay bahagi ng mandato din po ng NFRDI na magbigay ng training at skills development upang mahubog ang mga estudyante bilang mga future fisheries professionals at palakasin ang ugnayan sa mga fisheries research communities, kabilang na po dito ang ating mga state universities and colleges. So alam naman po natin na iba ang natutunan natin sa classroom kumpara sa actual na workplace. So sa classroom, natututunan natin ang concepts, theories at principles, pero kapag nasa actual work environment na, doon po natin nakikita talaga kung paano ginagamit at ina-apply ang mga ito sa totoong sitwasyon.
1: Nga, so Joey, iba yung ano, yes. Iba yung real life work learning experience, eh, di ba?
0: Yes, opo. Yes, sir. So layunin natin na maging mas meaningful po ang kanilang training experiences sa pamamagitan ng exposure po sa actual research activities at professional work. So gusto ko rin actually na gusto rin ng NFRDI na baguhin yung dating perception po na kapag nag-internship po yung isang estudyante sa isang government office, ang trabaho nila usually ang naririnig ko before ay nagpo-photocopy lang or nagpo-file lang ng mga documents or minsan may naririnig pa nga po tayo na nagtitim lang sila ng kape. So, hindi ganoon ang experience na gusto natin ibigay ngayon sa student interns natin. So, kaya po na-develop natin ito ngayong Students Training Support Program po.
1: Okay, sino-sino po ang mga pwedeng sumali dito sa programang yan?
0: Yes po sir, actually open po ang STRINS program sa mas malawak na grupo ng mga estudyante. So tumatanggap tayo ng mga junior and senior high school students para sa kanila pong immersion as well as yung ating mga college students, whether undergraduate or graduate students, including those taking their master's or doctoral degrees po.
1: Ano yung mga kursong tinatanggap po niya? Mariban sa fisheries at fisheries technology, yung biology at chemistry, ano pa iba?
0: Yes sir, so tama po kayo, hindi lang po fisheries ang mga courses na tinatanggap po natin sa programang ito. And based po dun sa mga previous interns natin, marami na po tayong tinanggap na courses tulad po ng mga vet med, environmental science, mga agricultural and biosystems engineering, chemistry, at iba pa pong mga allied fields.
1: Joey, kahiro na lang para mas masarap yung usapan natin, para nagkakapilan tayo sa tapat ng tarangkahan mo. Yan.
0: Okay. Yes po, Kahiro.
1: Paano ho yung mga schedule at yung mga proseso nito? Ilang beses ba itong may kurso ba? May mga tinatawag bang cycle kada taon? Paano ho ba yun?
0: Yes po, sir. So, ang programa po natin ay sa isang taon, nagkakaroon po tayo ng dalawang cycle. So, ito po yung cycle 1 natin, which kinakandak po natin siya around January to June. And yung second cycle naman po natin is, ang cover niya ay July to December. So, siguro magandang i-visit na lang po natin ang NFRDI website through www.nfrdi.da.gov.ph/internship para malaman po natin yung opening ng pagsasubmit po ng application.
1: Tama ba ho ba yung mga estudyante posibleng ma-deploy sa central office ng NFRDI sa Quezon City o kaya sa mga iba't ibang research center sa mga liwigan po, kagaya ng Freshwater Fisheries Research and Development Center sa Batangas? Ganun ho ba yung pwedeng side office o kaya sa probinsya?
0: Yes, sir. So sa venue naman po ng ating mga training under the STRAINS program, sinasagawa po ito sa iba't ibang NFRDI divisions, which is located po ito dun sa Quezon City. And meron din po tayong mga research centers tulad nga po nung nabanggit nyo kanina sa Butong, sa Batangas. Meron din po tayong center sa Nueva Ecija, sa Eastern Samar, and sa Lanao del Norte po.
1: Jovi, may mga pumapasok na text mo ngayon at tanong din sa akin. Ito siguro tatlo to ha, pagsasabay-sabayin ko na para mabigyan na mo ako ng derderet yung sagot. May bayad ba yung pagsali o pag-apply sa STRAINS program? Meron din doon bang ibinibigay na allowance o sweldo sa mga interns at gaano naman katagal o ilang oras ang kailangan tapusin sa internship?
0: Yes po. So, sir, ang STRAINS program ay free po. Wala po tayong sinisingil dito and ang mga natututunan po ng mga estudyante dito, iba-iba po. Depende po talaga sa course nila. So, meron po sila, kung gaano po kahaba yung duration, nakadepende po dito dun sa curriculum na requirement po ng school nila. So, depende po talaga yun sa course. Yun po, Kahiro.
1: Okay. Ano daw yung mga pangunahing dokumento o requirements na kailangan para sila makapag-apply ho naman?
0: Apo, para po sa mga interested na gustong mag-apply po sa STRAINS program, may mga requirements na kailangang ihanda po para sa application. So, kabilang po dito yung pag-submit po ng application, endorsement letter mula sa school head, curriculum vitae at certificate of good moral character. And of course, upon acceptance po ay magkakaroon din po ng memorandum of agreement between the requesting school and NFRDI. So medyo comprehensive po ang requirements natin dahil gusto nating masiguro na maayos ang coordination po between the student, the school, and the NFRDI bago magsimula ang training.
1: Okay. Ano daw ho yung mga aktual na ginagawa ng isang STRAINS intern sa loob po ng NFRDI? Ano-ano ba yung mga inaasang pwede nilang gawin ho riyan?
0: Yes, sir. So, iba-iba po ang mga matututunan ng mga estudyante sa programang ito. Depende po sa course nila, sa training area na pinili nila at kung saang division o center po sila ma-assign. So, for example po, kung fisheries-related ang kanilang course, maaari silang ma-expose po sa aquaculture and fish production, capture fisheries, meron din po tayo sa field ng fisheries post-harvest and food safety at biotechnology. And pero hindi lamang po ang fisheries courses ang pwede nga pong makinabang sa programang ito. So meron din tayong mga opportunities po para sa mga estudyante na may field sa information technology, library and information at ibang areas na kailangan sa ating research operations po.
1: Sir Joey, ito pa isang tanong din. Ano? Tinatanggap po ba yung mga estudyante raw na hindi kumukuha ng kursong pang-agham o yung non-STEM o non-science? Sila ba'y pwede?
0: Yes, ay hindi po sir. So tulad po ng nabanggit ko kanina, hindi po tayo limited lang po sa fisheries, no? Oh. So meron na din po tayong previously na mga inaccept na related sa agriculture, biology, veterinary medicine, environmental science at yung iba pang mga related fields po.
1: Hindi yung IT ka, kaya nasa business ad ka, kaya mascom ka, journalism ka, pwede rin yun.
0: Yes, sir. Opo. Tumatanggap din po kami ng mga IT.
1: Oh. Ang daw bang itinatagdang grade requirement para makapasok sa programa? Iba ko kasi, nire-require yung mga grado-grado na yan. E dito, pag pumasok dyan, meron bang ganong klase na dapat paghandaan?
0: Sir, hindi na po.
1: Hero
0: hindi
1: na lang si Joey Kahiro.
0: Sorry po. Sorry, Kahiro. Regarding sa grade requirement, wala naman po tayong nire-require as long as in-endorse po sila ng school head po nila.
1: Ano naman ang gagawin pagka hindi ka, halimbawa, wala namang MOA, yung Memorandum of Agreement, ano, yung paaralan, at saka dito sa NFRDI, paano yung gano'n pagka walang MOA?
0: Sir, actually, requirement po talaga nung STRAINS program na magkaroon ng MOA, but in cases na gano'n po, nagkakaroon na lang po ng internal arrangement din with the school, pero most probably po talaga yung mga SUCs naman, actually, sa kanila talaga nire-require po yung MOA for the internship po ng mga estudyante.
1: Ito siguro mukhang interesante ito eh. Pwede po bang mag-apply direkta ho sa mga research center kagaya ng Batangas o kailangan sa central office sa Quezon City palagi?
0: Yes sir, so actually centralized po yung application po ng ating STRAINS program. So dumadaan po lahat ng application talaga sa central office and then kami po yung nagbababa po sa mga centers natin.
1: Okay. Sa pagtatapos daw at pag-evaluate sa mga OJT, mukhang interesado siya rito, Ano daw yung research or special research project na kailangan gawin bago matapos ang OJT? Meron bang ganon?
0: Yes, sir. Actually, yun nga po, nabanggit po kanina na sa bawat OJT na nagte-training po sa NFRD ay meron talaga kaming pinipre-prepare na intensive na work plan para sa kanila. And part of that is nagkakaroon po sila ng mini research project wherein yun po yung gagawin nila throughout the duration of their training, and then magkakaroon po sila ng presentation sa culmination po ng kanilang OJT program.
1: Oh, meron daw bang kasuotan? Sabi niya, may bang kasuotan ba? May dress code ba yung mga intern dyan? Meron bang ganun?
0: So far, sir, hindi po namin nire-require na magkaroon ng uniform. Pero as much as possible, of course, kailangan yung pang-office setting pa rin yung suot nila. And usually naman po sa mga OJT po natin is meron na po silang mga uniform na pang-OJT talaga. So yun po, yun lang yung hindi naman po requirement na magkaroon ng uniform.
1: Payagan daw ba yung tinatawag na overtime o yung pagre-report kahit Sabado o kaya Linggo para mabilis matapos yung required hours? Pwede ba yun?
0: So far, sir, hindi po tayo masyadong nag-entertain pa ng mga overtime since mga OJT po sila, and we need to secure yung safety din ng mga OJTs natin. So hindi po tayo pa nag-a-allow ng mga students na mag-overtime po, lalo na po kapag weekend.
1: Sabi dito, paano pag nakatapos, paano sa pagkatapos ng strength program na yan? Nangangahulugan daw ba na maaari na silang direktang makakuha o ma-hire sa trabaho sa NFRDI? Automatic ba yun?
0: Kahiro, hindi po sigurado na ma-hire po sila sa NFRDI, pero kung sakaling may mga bakanting position naman po, they are free to apply, and syempre masusunod pa rin po naman kung ano yung system or process for hiring po ng personnel natin.
1: May pabor siyang tanong dito, anong kailangan kong gawin kung hindi kami pagkakaunawaan sa pagitan ko bilang estudyante at ng aking NFRDI mentor? Anong dapat gawin?
0: Yes, sir. Sir Kahiro. So, bale, part po ng memorandum natin, meron na tayo kasing template for that, and naka-stipulate po doon na in case na may mga conflicts. So, kaya po din ako as a strength focal, kaya po ako nandito is para i-guide din sila, yung mga ating mga OJTs, and in case na may mga problema, so sa akin po sila magbabanggit, and iayusin po natin kung ano po yung mga problem na ma-encounter po ng ating mga OJTs.
1: Amat, ikaw ang haharap. Mukhang accommodating ka naman eh. Ay Sir, yes, Joey, sir. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataon na muli tayong magkaugnayan sa mga updates at iba pang mga pwedeng matutunan naman ang ikinig sa atin. Sir Joey Kaiser, sir, maraming salamat. Pwede mo na pong balikan yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming pong salamat. Magandang umaga. Stay safe, sir. Good morning and God bless. Thank you po.
0: Thank you po.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat kay Sir Joey Kaiser, ang Chief Training Section, Training Division, National Fisheries Research and Development Institute, under pa rin po naman ng Department of Agriculture. Thank you, thank you, thank you. Ingat po sa mga nasa biyahe pa rin. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Bahaba yung bakasyon natin, kaya medyo babawi ho tayo ngayon. Ano ho? Pinuno natin, maibigay pa rin natin yung mga tamang impormasyon at naaayon sa panahon. Makabagong panahon po sa ating agrikultura. Ano ho? Sanang pagbabago, dami nang nagagawa. Sinasabay lang ho tayo ng epekto ng tinatawag na climate change. Mabay pa eh. Yung budget natin, lalaki ng ipon ng binibigay. Pagkatapos, sasabayin ng ganun. Galang ho natin yung kalikasan. Ano ho? Mga lugar pang dapat maayos, sapagkat kung hindi aayusin at hindi natin gagalang ng kalikasan, ang araw kakatukuyan ng walang kaabog-abog sa atin. Lahat tayo perbisyo. Ayusin yan. Matuto tayo pare-pareho. The line mula sa taas hanggang sa baba. Na kaming oras, masakit man sa aking kalooban, kinakailangan muna magpaalam sa ngalan nila Roger Cruz, Jomari Raparial, Alvin Pelgon, Ernel Villamor, Marian Milios. Diyan pa rin po sila Nida Soriano, Susan Barameda, Gemma Rocamora. Diyan pa rin po natin sila Sam Reyes, Marcial Malimban, Julio Sungab, Camilo Mori, Ron Esperanza. Siyempre, producers, nandiyan o sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Ano ho? Salamat po muli sa inyong pagtutok. Magsama-sama tayong muli. Ano ho? At muli kay Christopher Tirambulo sa pag-upo din sa atin. Tuloy-tuloy po rin po ang ating paglilingkod bayan sa usapang agrikultura. Tutok lang, ano ho? Araw-araw ho yan. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang sa araw po naman ng Biyernes. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Kahiro, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho, o isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayong basa-basang naniniwala sa fake news. Wag ko tayong magpalinlang.
2: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
3: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, cash remittances ng overseas Filipino workers tumaas sa $3.24 billion ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Headlines.
3: Bansang India tutulong sa Pilipinas sa pagpapalakas ng Philippine Space Agency ayon sa Department of Foreign Affairs.
0: Headlines.
3: Pilipinas at Republic of Korea pinalalalim ang kooperasyon para sa pagpapalakas ng kalidad pang imprastruktura at pagnenegosyo.
0: Headlines.
3: Pilipinas, itinanggi na may naging kasunduan ang Maynila at Beijing na nag-obliga na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayong Insyol.
0: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na maaring makuha sa patuloy na pagulan at pagbaha.
0: Mga balitang matinig at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Muli sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumaas sa $3.24 billion ang cash remittances na overseas Filipino workers o OFWs noong Hulyo 2026. Ayon sa huling tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ito ng 1.9% mula sa $3.18 billion na naitala sa parehong buwan noong nakarang taon. Batay sa mga opisyal na remittance transactions, nanatiling pangunahing pinagmumulan ng padalang pera ang United States na sinundan ng Singapore at ng Saudi Arabia. Tumaas din ang seasonally adjusted personal remittances na kinabibilangan ng mga perang pinadala sa pamamagitan ng mga bangko, informal channels at remittance in kind o mga padalang kargamento. Patuloy naman na lumago ang kabuang cash at personal remittances mula Enero hanggang Hulyo 2026. Nagpapakita ito ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pera mula sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng tumulong ang India sa plano ng Pilipinas na palakasin ang Philippine Space Agency ayon sa Department of Foreign Affairs. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na kabilang ito sa mga napag-usapan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi sa kanilang pag-uusap sa sidelines ng 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa DFA, malaki ang maaring may tulong ng Indian Space Research Organization o ISRO sa pagpapaunlad ng space program ng Pilipinas, lalo na sa ilalim ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa.
5: Of the Indian ISO, the Indian Space Organization, to also help us with our own very just a starting space agency that we have established, among others. But you have mentioned a good number of issues, of course, ranging from defense and maritime security, among others. Of course, as I said, I can add infrastructure, fintech, and many other important issues.
3: si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, bukod sa space cooperation, tinalakay din ang dalawang leader ang pagpapalakas ng maritime industry at defense cooperation ng Pilipinas at India. Napag-usapan din ang mga oportunidad para sa infrastruktura at financial technology o fintech. Ito'y bilang bahagi ng pagpapalawak ng bilateral cooperation ng dalawang bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagpapatibay ng regional cooperation laban sa kalamidad, sentro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Narito ang balitang atin sa atin ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dahil walang kinikilalang hangganan o border sa mga kalamidad, higit na pinalalakas ng Pilipinas at ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang pagtutulungan sa disaster risk management at humanitarian assistance. Ito ang binigyang diin ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros sa idinaos na ministerial press briefing. Ayon kay Cabreros, sentro sa pagpupulong ang pagpapatibay ng mga mekanismo tulad ng AHA Center Regional Warehouses sa bansa, gayon din ang pagbabahagi ng teknolohiya at pagsasanay sa pagitan ng mga kasaping bansa gaya ng Singapore, Malaysia at Indonesia. Inihel din ng opisyal na maglalabas ang mga ministers ng tinaguriang Manila Declaration upang mapabilis ang implementasyon ng mga programang tutugon sa banta ng mga matitinding sakuna sa Timog Silangang Asya.
7: The primary purpose of having this the ASEAN Ministers Conference is to come up with our systems in supporting one another, in helping one another, not only during a response phase, but also prior to any occurrence of a disaster.
6: Yan ang tinig ni Undersecretary Harold Cabreros ng OCD. Mula sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinalalalim ng Pilipinas at Republic of Korea ang kanilang kooperasyon para mapalakas ang kalidad pang infrastruktura. Gayon din ang upang mapaigting ang kakayahan ng small and medium enterprises o SMEs sa pandaigdigang merkado. Kaugnay nito, matagumpay na nakumpleto ng Department of Trade and Industry o DTI kasamang mga katuwang na ahensya at technical experts ang isang knowledge exchange program sa South Korea. Layunin ng programa na matuldo o matutunan ng Pilipinas ang mga sistema at karanasan ng Korea sa pagpapaunlad ng standards, metrology, accreditation at conformity assessment. Ilalakay rin sa programa ang risk-based regulation at mga mekanismong maaring makatulong sa pagpapalakas ng kapasidad at competitiveness ng mga SMEs sa pakikipag-ugnayan sa mga pangunahing institusyon sa Korea. Nakakuha ang delegasyon ng Pilipinas ng mahalagang kaalaman na maaring gamitin sa pagpapahusay ng quality infrastructure at suporta sa mga lokal na negosyo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Itinanggi ng Philippine government na may naging kasunduan ng Maynila at Beijing na nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson for Maritime Affairs Rogelio Villanueva Jr., walang batayan ang pahayag ng Chinese Embassy na ilang beses nang nangako ang Pilipinas na alisin ang barkong pandigma sa naturang lugar. Sinabi pa ni Villanueva na walang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na nag-uutos na tanggalin ito sa Yungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre ay isang commissioned Philippine naval vessel na permanenteng nakatalaga sa Yungin Shoal. Ayon kay Villanueva, ang pagpapatupad ng China ng maritime law enforcement power sa Yungin Shoal ay lumalabag sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas at sa international law. Kaugnay ito sa sinabi ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei na paulit-ulit ng nangako daw ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling giniit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi ikokompromiso ng Pilipinas ang territorial integrity at sovereignty nito. Ayon kay Teodoro, patuloy na lalabanan ng bansa ang anumang uri ng aggression laban sa teritoryo ng Pilipinas at pananatilihin ang papel nito sa pagtataguyod ng international law. Binigyan din pa ng kalihim na nananatiling pangunahing layunin ng pamahalaan ang pangangalaga sa teritoryo at soberanya ng bansa. Kasabay nito, sinabi rin ni Chodoro na palalakasin pa ng Pilipinas ang Defense Modernization Program at ang kakayahan nitong harapin ng mga banta at krisis. Isusulong nito sa pamamagitan ng sariling kakayahan ng bansa at pakikipagtulungan sa mga bansang may kaparehong paninindigan ayon pa sa Defense Chief.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagawa ng pabahay mula July 22 hanggang July 2026 ang pamahalaan, umabot na sa halos 600,000. Ito ay ayon po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Sa halos 600,000 bahay ang nagawa na ng Marcos Administration simula nang mag-umpisa ang termino nito higit 4 na taon na ang nakakaraan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang bilang ng nabanggit na naipatay yung bahay ng pamahalaan ay mula July 2022 hanggang July 2026. Ang mga naipatay yung bahay, sabi ng Pangulo, ay bunga hindi lamang ng proyektong pabahay ng pamahalaan gaya ng Expanded 4PH Program ng DISUD. Tulong na din anya ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation, Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund at National Home Mortgage Finance Corporation. Sinabi ng Pangulo na patuloy ang magiging pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan, ganun din ang mga katuwang na pribadong sektor para may pagpatuloy ang marami pang programa sa pabahay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Halos 600,000 pabahay mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo nitong taon ang nagawa ng inyong pamahalaan upang magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magtutulungan ng Department of Agriculture at ng Philippine Space Agency o PhilSA sa paggamit ng space technology para sa pagpapalakas ng food security ng bansa. Gagamit ang dalawang ahensya ng satellite data at artificial intelligence upang mas mabilis na matukoy ang pinsala sa mga pananim at mapahusay ang pagpaplano sa irigasyon. Layo rin din ang programa na makatulong sa seguridad sa produksyon ng pagkain laban sa mga panganib dulot ng pagbaha, tagtuyot at iba pang climate-related hazards. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalagang maiugnay ang mga impormasyong nakukuha mula sa satellites sa aktual na kalagayan ng mga magsasaka sa mga komunidad. Sinabi pa ni Laurel na sa pamamagitan ng teknolohiya mula sa kalawakan, mas mauunawaan ng pamahalaan ang epekto ng mga kalamidad sa mga magsasaka. Makapagbibigay din ito ng mas maagap na tugon upang maprotektahan ang kanilang ani at kabuhayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na magsagawa ng audit sa fuel pass-through. Ito yung upang matiyak na makatuwiran at may sapat na batayan ang mga dagdag singil sa kuryente. Kasunod dito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na lumagpas na sa 100 pesos kada litro. Maaring magdulot ito ng panibagong dagdag sa electricity bills ng mga consumer. Binanggit din ng senador na noong Hunyo, pinakamataas sa Southeast Asia ang average residential electricity rate ng Pilipinas sa 12 pesos 43 centavos kada kilowatt hour kumpara sa 12 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour sa Singapore. Gitpanya, kailangan ng higit na transparency at accountability upang mapanatiling pinakamababa hanggat maari ang presyo ng kuryente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Kiko Benitez na mas palawakin ang pagsasanay at technical vocational education para sa mga manggagawang Pilipino habang malaki pa ang working age population ng bansa. Sa Senate Finance Subcommittee hearing, para sa panukalang 2027 budget ng TESDA. Sinabi ni Benitez na kailangang sulitin ng Pilipinas ang demographic advantage nito bago lumiit ang working age population at tuluyang tumanda ang populasyon. Binigyan din pa niya ang pangangailangang ihandang mga manggagawa sa epekto ng artificial intelligence, bagong teknolohiya at makabagong learning systems. Inaasang makakaapekto ang mga ito sa umigit kumulang 25% ng mga trabaho. Gayon pa ni Benitez, kailangang palawakin ang access sa skills training upang mapakinabangan ng bansa ang malaking labor force at maiwasang mawalan ng demographic advantage.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na maaaring kumalat kasunod ng patuloy ng malalakas na pagulan at pagbaha sa maraming bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, kabilang sa mga dapat bantayan ang WILD o WILD diseases, waterborne and foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Maring tumaas ang panganib ng waterborne at foodborne diseases dahil sa kontaminadong tubig at pagkain dulot ng baha. Nagbabala rin ang DOH laban sa leptospirosis lalo na sa mga taong na lumulusong o kaya'y direktang nakokontak sa tubig baha. Gayon din sa dengue na maaaring kumalat sa mga lugar na pinamumugaran ng lamok. Hinikayat din ang ahensya ang mga pamilya na sundin ang mga pangunahing hakbang sa kalinisan at pag-iwas sa sakit. Binigyan din pa ng DOH na mahalaga ang pakikisa ng bawat isa upang mapanatiling ligtas at malusog ang buong pamilya.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita at idamin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with
10: Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of the Interior and Local Government nanindigan sa pahayag nitong tinatanggihan ng Austria ang hirit na asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kayang tindigan ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya ang pahayag nito na tinanggihan ng bansang Austria ang hirit na political asylum doon ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ito'y makaraang tawaging fake news ni Roque ang naging anunsyo kahapon ni Secretary Rimulya sa pulong balitaan sa Campo Crame. Nanindigan si Rimulya sa impormasyong kanilang natanggap hinggil sa estado ng asylum doon ni Roque. Kaya't hinihintay na lamang nila ang red notice para rito upang masimulan na ang pag-aresto. Kasalukuyan nagtatago si Roque sa ibang bansa matapos itong maharap sa kasong qualified human trafficking dahil sa money connection nito sa kumpanyang Lucky South 99 na isang Philippine offshore gaming operator o Pogo sa Pampanga. Sagot naman ni Rimulya, mailalabas nila sa tamang panahon ang mga dokumento para patunayan kung sino sa kanila ni Roque ang nagsisinungaling. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinalakay ng prosecution ng mga negosyong dineklara ni Vice President Sara Duterte noong unang termino niya bilang alkalde ng Davao City sa ika-25 araw ng impeachment trial laban sa kanya. Inusisa ni Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali ang testigong si Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman tungkol sa acquisition cost o kapital na nakasahad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Kinumpirma ni Batu na sa tatlong dokumentong sinuri ay walang nakatalang acquisition cost para sa mga negosyong nakasaad sa 2007 Sal-N ni VP Sara. Giniit ng prosecution na lumalabas dito na may mga negosyong dineklara ngunit walang nakatalang puhunan.
13: What is the declared net worth of the Vice President in 2008 after 1 year in public office?
14: For 2008, the declared net worth is 18,493,616.65 pesos.
13: Okay, so tama po Madam Witness, no? After 1 year lang sa public office, sobra doble na yung tinaas ng kanyang net worth based on the records.
3: Samantala, ayon pa rin kay Bato, walang dineklarang stock sa 2007 at 2009 Sal-Ns ni VP Sara. Tanging sa 2008 Sal-N lamang may nakasaad na stocks equity paid batay sa mga records ng Ombudsman. Bahagi ito ng presentation ng prosecution ng mga dokumento ng Ombudsman sa ilalim ng Article 2 ng impeachment case. Tumatalaka ito sa mga alegasyon na hindi may paliwanag na yaman, maling deklarasyon sa Sal-N at pakikipagsosyo sa negosyo habang nasa serbisyo ng gobyerno.
14: For 2016, the net worth is 34,895,997 pesos.
13: 2017, ano po yung kanyang net worth?
14: For 2017, declared net worth is 44,828,759 pesos.
13: How about in 2018?
3: Yan po ang bahagi ng paglilitis kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umano yaman ni VP Sara CCDP ng prosecution panel base sa mga dineklara nito sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Susuriin ang House Prosecution Panel kung naideklara ng buo ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng kanyang kayamanan sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pati na kung tugma ang mga ito sa kanyang naiulat na kita. Ginawa ni Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang pahayag kasunod ng pagharap ng opisyal ng Ombudsman na si Attorney Karen Batu sa paglilitis kung saan nailatag ang mga numero ng kayamanan ng Vice Presidente sa loob ng 19 na taon. Paliwanag ni Tolosa, ihahambing ng prosecution ang mga Sal-N ni Duterte sa mga record ng kanyang buwis at hahanapin din ang iba pang mga ari-arian na posibleng hindi nakasaad sa mga opisyal na dokumento. Ayon sa panel, gagamitin ang mga dokumentong ito bilang pangunahing basihan habang pinagpapatuloy ng prosecution ang pagtalakay sa Article 2 ng impeachment at ito ang unexplained wealth. Narito ang pahayag ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr.
17: Tulad ng sabi namin kanina, ang mga susunod na tanong dyan, yung unang-una muna, yan totoo, yan sinabi mong buong yaman mo, ito ba ay tumutugma doon sa dineklara mong kita doon sa BR tax filings mo? No? Pangalawa, totoo bang yan lang ang buong yaman mo? Yan lang ba talaga ang tanging yaman mo? O meron ka pang ibang yaman na hindi mo dineklara? No? So yan yung tutuntunin natin dito sa usapin ng unexplained wealth.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dinautoring ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na tagumpay para sa mga Pilipino ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail sa Payatas. Ayon kay Dizon, pinapakita ng hakbang na walang espesyal na pagtrato at walang sinisinong pamahalaan sa mga individual na naharap sa kaso kaugnay ng mga irregularidad sa flood control project.
18: Victory for the Filipino people. Doon naman natin makikita na talagang ano, no, yung sinasabi ng pangulo natin na walang sasantuhin, walang sisinuhin. Kung saan ang ebidensya doon papunta. Tingin ko, prueba na itong mga nangyari itong nakaraang linggo. Na na-filean si former speaker at again si former Congressman Zalvico.
3: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Samantala, giniit din ang kalihim na dapat hayaan ang justice system na isagawa ang proseso at managot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa mga anomalya. Binigyan din pa ni Dizon na kailangan pantay ang pagpapatupad ng hustisya sa lahat anuman ang katayuan o antas sa lipunan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na bukas sa kahit sinong person deprived of liberty o PDL na may sakit ang infirmary ward ng New Quezon City Jail, kung saan nakapit si dating Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng Mark in Mark Out, inihayag ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, kasama ng dating speaker sa infirmary ward ang lahat ng mga ordinaryong PDL na may karamdaman. Pag tiyak niya, pantay-pantay ang kanilang pagtrato sa lahat ng mga nakapiit sa nasa mahigit 480 pasilidad ng BJMP. Gate pa niya, profesional, makatao at matino ang BJMP na at ginagalang ang karapatan ng lahat, kaya walang mataas na opisyal o maliit na tao para sa kanilang ahensya.
19: Hindi lang dyan sa Quezon City Jail, meron ho kaming 489 facilities nationwide, yes. City, district and municipal jails. Kung ano ho, ang BJMP professional ho yan, makatao, matino, at magiging professional, trabaho lang, wala hong mataas na opisyal o wala ring maliit na tao, pare-pareho lang ho yan. Kung anong karapatan ng isa, karapatan ng lahat.
3: Samantala, sinabi pa ni spokesperson Bustinera na stable ang kalagayan ni dating Speaker Romualdez batay sa court order at evaluation ng mga doktor. Dagdag pa niya, normal ang kanyang kalagayan nang ma-admit sa infirmary ward ng pasilidad sangayon sa doktor doon. Ibinahagi rin ng tagapagsalita ng BJMP na lahat ng mga PDL, kabilang na ang dating speaker, ay binibigyan ng isang oras para makalabas ng selda para makapagpaaraw.
19: Siya ho kasi yon sa lahat ng nakakulong, di lang ho sa kanya, kundi sa lahat ho ng PDL ng BJMP, may minimum 1 hour a day na dapat nasa labas ka ng selda. Ayaw rin namin na lahat na nakakulong ay 24 hours nasa yes. loob lamang. Delikado ho sa kalusugan yun. Kailangan ho nilang lumabas, magpaaraw, at least pahangin at mag-ersisyo. Meron ho silang at least 1 hour a day or more, depende ho sa schedule na availability. At ito naman ho ay available sa lahat, kaya lang hindi pwedeng lumabas ng sabay-sabay yung 3,000.
20: Yes.
19: Kaya nga ho naka-scheduling lamang ito at allowed naman ho siya.
3: Si BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dating Speaker Romualdez sa harap sa arraignment sa Sandigan Bayan gamit ng video conference. Narito ang report ni Marian Bastasa.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Sa halip na ihatid sa Sandigan Bayan, inaasahang haharap sa pamamagitan ng video conference si dating House Speaker Martin Romualdez sa arraignment at pre-trial ng kinaharap niyang kasong plunder. Ito matapos na aprubahan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang urgent motion ni Romualdez na dumalo sa proceedings via video conference. Nakatakda ang arraignment mamayang alas 8:30 ng umaga. Inatasan din ng korte ang jail superintendent na maglaan ng kinakailangang pasilidad, serbisyo o technical equipment para sa video conference hearing. Samantala, personal namang babasahin ng Division Clerk of Court ang mga kasong nakasaad sa information sa harap mismo ni Romualdez sa detention facility. Pinayagan din ang isang assisting counsel ni Romualdez at isang member ng prosecution na pisikal na dumalo sa itinalagang lugar sa QC Jail. Habang iba pa pang mga abogado ay kinakailangan dumalo naman sa hearing sa korte. Sa arraignment, formal na babasahin kay Romualdez ng sakdal at hihingan siya ng plea kung guilty o not guilty. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pag-alis ng Bureau of Internal Revenue sa system loss charges sa linsunod sa layunin ng Marcos Administration, revenue loss bunsod ng hakbang na ito, gagawa ng paraan ng gobyerno ayon sa Malacanang. Darito ang balita ng atid ni Raquel Bayan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Nakaangklang sa layunin ng Marcos Administration ang pag-alis ng Bureau of Internal Revenue sa value-added tax para sa allowable system loss charges, lalo't inaasahan ito na makapagbibigay ng direkta at agarang benepisyo sa mga consumer ng kuryente. Kung matatandaan, una nang ipinag-utos ni Pangulo Marcos ang paggawa ng mga hakbang upang mapababa ang electric bill ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, gagawa naman ng paraan ang BIR at Department of Finance upang mapunan ang 10 million peso revenue na tinatayang mawawala sa pamahalaan kasunod ng pag-alis ng allowable VAT sa system loss charge. Nariyan niya ang tamang tax administration paniningil ng tamang buwis, mga reforma patungkol sa VAT sa digital services, create more at iba pa. Sabi ni Castro, lahat ng mahakbang na ito ay dapat na makapag-engganyo pa ng mga mamumunan sa bansa upang mas madagdagan ang buwis na nakukulekta ng gobyerno.
5: So, latin to ay dapat na makapag-ingganya pa tayo ng investment para mas makagain po tayo ng maaaring tax na maipasok o revenue na maipasok sa ating bansa. Ang layunin po kasi ng policy na to, na alisin ng VAT sa allowable system loss charges, ay hindi para maisip agad kung paano mapupunan yung maaaring mawala. Ang iniisip po dito ng Pangulo at ng administrasyon ay paano mapapagaan yung nararamdaman ng ating mga kababayan sa mga mahal na mga bilihin at maaari makadagdag ito kapag mahal din ang babayarin sa kuryente.
22: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Appropriations Chair, bukas na pag-aralan ng Lagman Model sa partisipasyon ng civil society organization sa pambansang budget. Narito ang balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Bukas si House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na pag-aralan at gayahin ang modelong ipinatupad noon ng namayapang Albay Representative Edsel Lagman para sa aktibong partisipasyon ng civil society organization sa pagbuo ng pambansang budget. Sa debate sa General Principles and Provisions ng 2027 General Appropriations Bill, binanggit ni Kamanggagawa Portales Representative Elisan Fernando ang hinaing ng ilang CSO na 3 minuto lamang yung ibinigay sa bawat grupo sa isinagawang People's Budget Review. Ayon kay San Fernando, hindi sapat ang 3 minuto para maipaliwanag na maayos at komprehensibo yung mga panukala ng mga CSO. Nilinaw naman ni Swansea na hindi ang Appropriations Committee ang nagtakda sa format at oras ng presentasyon, kundi ang Congressional Policy and Budget Research Development o CPBRD. Nung kaya ni San Fernando, balikan yung ginawa ni Lagman noong 2007 noong siya ang umupong Appropriations Chair, kung saan aktibong isinama ang People's Organization at NGOs bilang resource person sa pagbusisi at pagbalangkas sa national budget. Ani Swansing, mataas ang kanyang respeto kay Lagman at handa siyang tingnan at ikonsidera ang modelo nito para higit pang mapalakas ang partisipasyon ng mga CSO sa proseso ng budget. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas malalim na mensahe sa pagsasagawa ng taon ng International Coastal Cleanup, nais na ipaunawa ng DNR sa publiko. Balita mula sa Radyo Magazine, hatid sa atin ni Manuel Francisco.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Kaugnay sa paglulunsad ng International Coastal Cleanup 2026 sa darating na Sabado, September 19, patuloy ang apila ng DNR National Capital Region sa publiko sa kahalagahan ng disiplina at tamang pagtatapo ng basura. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DNR-NCR Assistant Regional Director for Technical Services, Engineer Henry Pasis, binigyang diin niya na dapat maunawaan ng mga Pilipino kung gaano nakalala ang suliranin at krisis ng basura sa bansa.
23: Kung patuloy tayong dadami, patuloy tayong mag-develop katulad dito sa National Capital Region, katumbas niyan ang patuloy na pagdami po ng basura na i-produce natin. Late na nga po na maintindihan ito na if we don't move up on this,

0: Maritime Claims. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Sinimulan na ng Cambodia at Thailand ang formal na pag-uusap upang tuluyan ng tuldukan ang kanilang dekada-dekada ng maritime boundary dispute sa Gulf of Thailand. Itong Martes, dinaluhan ni na Cambodian Foreign Minister Prak Sokhon at Thai Foreign Minister si Hasak Puangket Keo sa Singapore ang conciliation process ng United Nations para sa pinag-aawayang 26,000 square kilometer na katubigan. Ayon sa Cambodian official, nais ng Phnom Penh na magkaroon ng isang tratado na nagtatatag ng isang maritime boundary sa pagitan ng dalawang bansa. Bukas din anya ang Cambodia sa isang kasunduan para sa joint development at pantay na hatian ng mga likas na yaman sa nasabing golpo. Sa panig naman ng si Hasak, sinabi nito na ang proceedings ay limitado lamang sa maritime boundary delimitation at binigyang diin na ang pakikipag-usap ng Bangkok ay in good faith. Salig na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Matatanda ang ilang taon nang may awayan ang Cambodia at Thailand sa mga teritoryo kabilang ang nasabing katubigan na pinaniniwala ang may malaking deposito ng langis. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa 2026 Asian Games, Pilipinas bigong ma-upset ang Uzbekistan sa pagsisimula ng Men's Under 23 Soccer Tournament sa Nagoya. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Bigo ang ating Philippine Men's National Under 23 football team sa kanilang unang laro sa Asian Games 2026 sa CS Asset Pinatstar Stadium sa Nagoya kahapon. Nanaig ang higher ranked na Uzbekistan kontra sa PMNT U23. The full-time score na Uzbekistan 5, Philippines 1. Bumuslo si Joshua Merino para sa Pilipinas sa second half, ngunit hindi napigilan ng ating national booters ang tactical finishing at skill set ng Uzbekistan sa kabuuan ng laro. Susunod ang mga kalaro ng Pilipinas ang Vietnam sa darating na Biyernes. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming

0: tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. 80% ng mga public schools sa Region 2 nakapagsimula na sa paghahanda para sa kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa active attack. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Dina.
5: 8 sa bawat 10 public schools sa Region 2 ay nakapagsimula na ng kanilang paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa anumang aktibong atake sa mga paaralan. Ito ang ulat ng DepEd Regional Office tumula nang simulan ang National Simultaneous School Safety Drill kung saan nasa 81% ang compliance rate ng lahat ng public schools sa Region. 19% lamang sa mga paaralan na hindi pa nakapag-comply dahil sa ilang rason. Kabilang dito ang kakulangan ng miyembro ng PNP na makakasama sa drill. Isa pa, ang panay-panay na pag-uulan sa mga lugar na apektado ng habagat. Sinabi ni focal person Romy Palatao na ilan sa mga nakapag-comply ay lahat ng public schools sa Batanes, City of Ilagan at Santiago City. Halos lahat naman ng paaralan ay tapos na ng kanilang drill sa Cagayan, Tuguegarao City at Quirino Province. Samantala, marami ang kailangan pang mag-comply sa Cagayan City, Isabela at sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Matatanda na base sa guidelines ng DepEd, hindi bababa sa 2 beses sa isang taon isasagawa ang school safety drill at pinapayuhan ng mga paaralan na gawing panay-panay ito upang ma-develop ang muscle memory ng mga mag-aaral para sa kanilang kaligtasan. Ayon pa kay Palatao, kasama ang aktibidad na ito sa pagbuo ng bawat paaralan ng contingency plan for incidents of active attacks in schools. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
4: Department of Agriculture nabigay ng tulong pang-agrikultura sa mga magsasaka kaugnay ng handog ng Pangulo sa Mountain Province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito report ni Donalyn Balio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Donna.
6: Nakatanggap ng iba't ibang tulong pang-agrikultura ang 6 na farmers associations mula sa mga bayan ng Paracelis, Sagada, Sabangan at Sadanga, gayon din ang provincial government sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Bontok. Ipinagkaloob ng Agricultural Program Coordinating Office ng DA ang mga Certificate of Award sa mga beneficiaryo. Ayon sa APCO, mahigit 18 million pesos ang kabuang halaga ng mga agricultural intervention na ipinamahagi sa Mountain Province. Kabilang dito ang swine multiplier farm sa ilalim ng Livestock Economic Enterprise Development Program, coffee dehuller sa ilalim ng High Value Crops Development Program, gayon din ang duck multiplier farm at sugarcane presser sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development. Samantala, tumanggap ang provincial government ng higit 1.5 million pesos na halaga ng vegetable seeds para ipamahagi sa mga magsasakang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
4: Mga kawanin ng local government unit ng Kalinga binigyan ng reset Wednesday ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Darito report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Estrella.
7: Magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kawanin ng Kalinga Provincial Government para mag-recharge, mag-reset at mag-refocus sa pamamagitan ng Reset Wednesday na inilunsad ng Office of the Provincial Human Resources Management Office. Layon ang inisyatiba na bigyan ang mga kawanin ng 2 oras kada Miyerkules para sa physical exercises, reflection, sharing sessions at iba pang mental at emotional National Wellness Activities. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Kalinga Provincial Governor James S. Duba ang kahalagahan ng employee welfare sa mahusay na serbisyo publiko. Anya, ang kakayahan ng gobyerno na magkaloob ng mga serbisyo ay nakasalalay sa physical at mental preparedness na makawani na balikatin ang mga hamong kaakibat ng epektibong serbisyo publiko. Hinikayat niya ang PLG employees na gawing regular ang pakikiisa sa wellness activities. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
4: Mahigit sa 24 million pesos na halaga ng intervention mula sa Department of Agriculture na ipamahagi na sa mga magsasaka sa Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Lizelle Pilapil.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Lizelle.
8: Ikinawat sa mga magsasaka na lalawigan ng Palawan ang suporta na kakahalaga na mahigit sa 24.4 million pesos mula sa Department of Agriculture ni Maropa na bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat nitong 14 na Setyembre. Kabilang sa mga naipagkaloob na suporta sa mga kwalipikadong asosasyon at kooperatiba sa probinsya ay ang 5 pump and engine set, 3 multipurpose grain collector at 7 hand tractor sa ilalim ng rice program. Naipagkaloob din sa mga benepisyaryo ang 3 pump at engine set, kayon din ang 1 corn meal sa ilalim ng corn program at ang 60 bote ng liquid foliar fertilizer sa ilalim naman ng high value crops development program. Nakatanggap naman ang mga livestock raisers ng 1 module ng chicken layer farm, 2 module ng goat multiplier farm at 2 module ng beef cattle production na nasa ilalim ng livestock economic enterprise development program. Sa ilalim naman ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ay naipagkaloob ang iba't ibang input para sa school garden establishment ng 5 paaralan sa lalawigan. Nakatanggap rin ang 10 samahan ng mga katutubong magsasaka ng vermicompost, complete fertilizer, assorted garden tools at corn seeds at assorted vegetable seeds bilang mga benepisyaryo ng kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo program. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Agriculture and Aquatic Products itinampok sa Agri Aqua Fair and Garden Show sa San Juan, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Ria Mikate.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Ria.
14: Ipinakita at itinampok ang iba't ibang produktong agrikultural at aquatic mula sa 18 barangay sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte sa sinagawang Agri Aqua Fair and Garden Show. Ginawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang na 166th founding anniversary ng bayan. Pinangunahan ito ng Municipal Agriculture Office na nagbigay daan upang maipakita ng mga magsasaka, maging isda, hardinero at residente ang kanilang mga produkto, talento at pagkamalikhain. Lumalo rin si Mayor Naldo Saludo kasama ang mga barangay kapitan, kinatawan at mga residente ng iba't ibang barangay. Layunin na ang aktibidad na itaguyod ang mga lokal na produktong agrikultural at aquatic, gayon din ang kahalagahan ng agrikultura, aquaculture at napapanatiling pag-unlad sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugot.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
13: News nationwide.
4: Persons deprived of liberty sa Bacolod City nakisa sa t-shirt at tote bag printing training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Harvas.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: JP.
16: Sumba itlalim sa t-shirt at tote bag printing skills training ang nasa 20 persons deprived of liberty o PDL ng Metro Bacolod District Jail Male Dormitory. Isinagawa ang pagsasanay ng Bacolod City Government sa pamamagitan ng City Cooperative and Livelihood Development Office, katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology. Layunin ng programa na mabigyan ang mga PDL na mga kasarayang maaari nila magamit sa paghaharap buhay at pagsisimula muli ng kanilang buhay matapos magsilbi ng sentensya at makabalik sa komunidad. Ang mga produktong kanilang ginawa ay mibenta sa Bacolod Showroom at tadalhin din sa Negros Trade Fair sa Taguig City. Plano rin ng city government na maglaan ng mga kagamitan upang maipagpatuloy ang livelihood program para sa mga PDL. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
13: News nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Comelec Tawi-Tawi, pinangunahan ang proklamasyon ng mga bagong halal na district representatives sa Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang balitang hatid sa atin ni Laila Shari Nami.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
13: Report.
4: Laila.
17: Naiproklama na ang mga nahalal district representatives mula sa Lalawigan matapos makumpleto ang resulta ng election return sa buong Tawi-Tawi. Nahalal sa Tawi-Tawi 1st District si Gilbert Cue, kung saan nakalap nito ang botong 54,496. Mula District 2 si Hajimar Matba na may kabuang boto ng 38,545. Sa District 3 si Rosatina de Asis, nakakuha ng botong 31,418, at mula District 4 si Nur Mahadil Ahadja na may kabuang boto ng 19,174. Mula sa halalan hanggang sa proklamasyon ay naging maayos at payapa ang proseso at walang anumang di kanais-nais na pangyayari sa buong Lalawigan. Ang mga bagong halal na district representatives ay magiging parte ng komposisyon ng parlamento, kung saan 32 ay mula sa iba't ibang distrito ng Rehiyong Barm, 8 mula sectoral representatives at 40 mula sa party nominees ang siyang bubuo ng 80 miyembro ng parlamento. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
13: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
4: DTI maglulunsad ng Arte Vida 2026 sa Zamboanga City. Alamin natin ang detalye sa report ni ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito si Justin Bulanon.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
13: Report.
4: Justin.
18: Ilulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Zamboanga City Office ang Arte Vida 2026 sa isang lokal na mall sa lungsod ng Zamboanga sa darating na September 18 hanggang 19 ngayong taon. Ang dalawang araw na aktibidad ay inorganisa ng DTI sa pakipagtulungan ng City Tourism Office at ng Zamboanga City Creative Industry Development Council. Itatampok sa naturang Creative Expo ang lumalagong creative industry sa lungsod habang nagbibigay oportunidad para sa mga kabilang sa industriya na bumuo ng mga koneksyon, kolaborasyon, palitan ng kaalaman at tumuklas ng mga bagong merkado sa pagitan ng isa't isa. Tinipon sa iisang platform ang mga manlilikha tulad ng mga entrepreneur, practitioner, talents, mga institusyon at mga potensyal na merkado upang mas lalo pang palakasin ang ecosystem ng creative industry sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
13: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
4: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 10 nagsagawa ng information campaign para sa mga manging isda sa Sugbong Kogon, Visayas Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingo Ogsiri. Narito ang balitang atin sa atin ni Noel Calonia.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
13: Report.
4: Noel.
19: Nagsagawa ng Information, Education at Communication Campaign para sa local fisherfolk at leaders ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10 sa pamagitan ng Provincial Fisheries Office sa 5 coastal barangay sa Sugbong Kogon, Misamis Oriental. Tinalakay sa itong aktibidad ang Republic Act No. 10654 na mapalakas ang kalaman ng mga mangingisda para maproteksyonan ang marine resources, laban sa illegal fishing at ma-report ito para maipatupad ang Philippine Fisheries Code of 1998 sa pamagitan ng pagtutulungan sa mga ahensya ng pamahalaan bilang mga bantay dagat. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingog Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
21: News Nationwide.
22: We know you're always on the go.
23: On the go.
22: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
23: Kaya
22: Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
23: Reliable news delivered to you as it happens.
22: Para sure na wala kang mamimiss.
23: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
22: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
23: And like us on Facebook
22: at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
23: Together, let's dismiss this information.
22: Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
26: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
25: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
27: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
28: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
25: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
29: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Wednesday, Miyerkules. Ngayon ay September 16, 2026. Midweek na. Ito po mga kaibigan ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Ano man po pinagkakabalahan nyo mga kaibigan ngayong Wednesday morning, do keep us company hanggang alas 8 ng umaga. Mamaya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections. Hingi tayo ng update, ika nga, dyan po sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Bilang pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
7: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan Alyarige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Update lang po tayo ng traffic natin. Unahin po natin yung southbound lane ng EDSA Quezon Ave, papunta ng EDSA Timog, makakaranas pa po tayo ng tuloy-tuloy na daloy ng trafiko. Southbound lane ng Timog hanggang pagbaba ng Kamuning Flyover, hanggang makarating po tayo ng Monte Dipidad, makakaranas po tayo ng moderate to heavy. Hanggang ito po ay makarating ng EDSA Pituason at pagbaba ng EDSA Main Avenue, paakyat naman po ng Santolan, moderate to heavy na rin po ang mararanasan natin. Southbound lane po ng Connecticut hanggang makarating po tayo ng EDSA Ortigas Street, makakaranas na rin po tayo ng moderate continuously moving. Southbound lane po tayo ng Shaw Boulevard hanggang makarating po tayo ng EDSA Boni, moderately continuously moving po tayo. Southbound lane naman po ng Estrella, makakaranas na rin po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala. At ito po'y tuloy-tuloy na hanggang papunta ng EDSA Magallanes Flyover, makakaranas po tayo ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang makarating po tayo ng Evangelista, papunta po ng EDSA Top. Meron na rin po tayo ng may pagbubugal na daloy ng trapiko. Northbound lane naman po tayo, FB Harrison, papunta ng EDSA Top Avenue, makakaranas na po tayo ng moderate to continuously moving. Northbound lane po ng Magallanes, hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala, moderate to continuously moving na rin po tayo. Ang northbound lane po ng Guadalupe, makakaranas na rin po tayo ng heavy traffic, papunta na rin po yan ng EDSA Ortigas. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Connecticut, ituloy-tuloy po na daloy ng traffic. Hanggang makarating po tayo ng gateway ng Camp Aguinaldo at paakyat po ng Santolo Flyover, makakaranas na po tayo ng heavy traffic. After naman po na papunta ng Cubao area, makakaranas po tayo ng moderate to continuously moving. Ngayon pong araw, ang Merkoles, na may lako po tayo ng 5 and 6, ay bawal po tayo lumabas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung may iba pong tanungan at emergency assistance, tumawag lang po sa MMDA Hotline 136. Mula po, ito po si Jam Satira mula sa MMDA Metro East. Good morning.
7: Thank you. Si Jam Satira, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 11 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Department of Tourism nagpahayag ng pagtutol dito po sa permanenteng paglilipat sa Singapore ng obra ni Botong Francisco. Alamin natin ang detalye mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: AJ.
9: Yes, Boss Alan, tutol nga ang Department of Tourism sa planong permanenteng paglilipat sa Singapore ng isang mahalagang obra ng pampansang alagad na sining na si Carlos, o tinatawag natin, Boss Alan, na Carlos Botong Francisco. Ito yung kalantsaw o lublubang na ipininta noong 1946. Hiniling kasi ni Jaime Alfonso Lawrence Ponce de Leon ng Leon Gallery ng National Commission for Culture and the Arts, o NCCA, na alisin ang pagkakatalaga sa naturang obra bilang important cultural property. Ayon sa petisyon, hindi umano makakabawas sa mga mahalagang likhang sining ng Pilipinas o sa pabansang pamanang pagbebenta at paglilipat ng obra sa National Gallery ng Singapore. Pero ayon sa DOT, Bosalan, mahalagang mapangalagaan ng mga obra sa pambansang alagad ng sining dahil hindi lamang umano ito ang mga mahalagang bagay kundi bahagi ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng ating bansa. Samantala, Bosala, nagsimula ng NCECA noong Lunes ng pagtanggap ng mga komento at petisyon kaugnay nga sa nasabing petisyon ng Department of Tourism. Boss Alan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you so much, si AJ Ignacio. Nagatid po mga kaibigan ng update mula dyan sa Department of Tourism. Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato sa Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Lea Barantes Santos. Good morning po. Ha? Good morning. Sabi niya, nag-post din siya. Good morning po, Sir. Radyo Pilipinas. Good morning at salamat po sa inyong panonood, ha, at pakikinig. Mga kaibigan, maya-maya, subukan nun nating makipag-ugnayan kay Professor Astro del Castillo. Pag-usapan natin itong mga economic benefits ng pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India at yung kanyang pagdalo diyan po sa BRICS Summit sa India. Yan po yung maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas.
0: News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: 738.
0: Sports Radio. 918.
17: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
13: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa isang batikang financial and market analyst at ekonomista, Professor Astro del Castillo. Professor Astro, sir, magandang umaga po.
8: Alan, magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
7: Yes, sir. Well, as an economist, nice naming makuha ang inyong mga pananaw, ano? Tungkol po rito sa mga economic benefits, ika nga, ng pagdalo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. diyan po sa BRICS Summit sa India. Dito lamang pong nagdaang mga araw, Prof.
8: Oo, tama po, no? Nung nakaraang linggo, ay ating Pangulo ay pumunta ulit po sa India, no? Pangalawang punta po niya, no? He went also last year. But this time, dalawa po yung sombrero niya bilang presidente ng Pilipinas
7: yes.
8: at ASEAN chair.
7: Opo.
8: Oo. So may magandang ano naman po, resulta yung pagbisita niya na nag-commit po ulit yung isang grupo ng mga Indians, no? Na meron na ng exposure dito sa Pilipinas, no? Ng additional investments para sa kanilang expansion sa Philippine operations, no? So, magandang balita po yun. Pangalawa naman po ay at least nagkaroon po ng oportunidad ng ating presidente, no? Para naman ma-follow up rin yung mga commitments ng India business, no? And government, no? Nung nakaraang state visit niya. Medyo malaki-laki rin po yun, ilang billions of dollars rin, no? So, hopefully, ma-translate na ito into real investments dito sa ating bansa at makakatulong sa paglago ng ekonomiya at pagdagdag ng trabaho.
7: Ayun. Okay. Prof. Astro, kanina nabanggit mo na ang pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa India, he's actually wearing two hats. Yung isa, of course, bilang Pangulo ng Pilipinas at yung pangalawa, bilang chair ng ASEAN, ano po, ng Association of Southeast Asian Nations. Ito pong mga gampanin na ito, ika nga ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaki ang naging ambag, ika nga, doon sa kanyang pakikipag-usap sa mga negosyante at madaling nakumbinse mga ito na magdagdag ng puhunan sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng ASEAN, considering napakaganda ng naging chairmanship ng Pilipinas dito po sa ASEAN, Prof. Astro.
8: Tama po, no? So dalawa po ang benepisyo niyan sa Pilipinas, sa ASEAN, no? Lalo na nga po, no, nasabi niyo, chairman pa rin ang ating pangulo sa ASEAN region, no? Na talagang napakalaki pa rin ang populasyon at napakalaki ang kontribusyon sa pag-unlad ng global economy. So maganda rin pong relasyon ang established niya, considering that ang laki ng market mo, eh. India, even that more than a billion, billion population ang kanilang ang India, no? So the opportunities are really there for trade and also for exchanges of technology and other know-hows or knowledge.
7: Opo, yan, nabanggit mo yung technology exchange. You understand, among those discussed ay ang may kaugnayan sa railway technology, pati yung space research at saka digital payments and infrastructure development, Prof. Astro, sir.
8: Tama po, no? Dahil digital world na talaga, we need to really expand our horizon, no? In our partnership and our so-called interoperability, no, between other institutions, other countries, no. So isa ho yan sa pinalakas, no, yung so-called digital economy sa India, no. And also nabanggit na rin yung mga tech related sa yung mga IT BPOs, no, AI,
7: yes,
8: advanced electronics, yan. Sana po mapalakas talaga, no, yung infrastructure na pag-usapan din po yan, nasabi nyo nga yung railway, and then of course yung pinaka-importante sana, no, na matulungan tayo ng maayos para naman maging self-sufficient talaga tayo sa agrikultura, no, and also yung opportunity sa medicines, no, sa health. Very well known ang India for pharma. Kaya nga, no, Manong Ala, no, ang bola rin ay talaga nasa staff ng presidente to make this a reality, no. Kailangan may follow through dito sa mga agreements na ito, no. Kailangan talaga gumalaw na for this year, lalo na medyo nakaka-experience tayo ng slowdown ng ating economy for the past two quarters.
7: Ayun, okay. Nabanggit niyo yung nag-slow down ng economy for the past two quarters. Pero this is actually a global concern, di ba? Because of the situation in the Middle East, Prof. Astro.
8: Yes, it's one of the factors, no. Talagang lahat apektado, lalo na pagtaas ng presyo ng langis sa world market, no, na nakaka-apekto naman sa presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. So very important talaga ang role ng ating mga cabinet secretaries, no, para talaga ma-soften yung impact na to, yung mga nangyari crisis sa overseas, and katulad na banggit natin, yung recent visit ng ating presidente, maging reality.
7: Mm-hmm. At isa pa sa, I understand, mga napag-usapan o nakakuha ng commitment ay sa aspeto ng renewable energy. How does this translate sa aspetong pang-ekonomiya, coming from you as an economist, Prof. Astro, sir?
8: Well, very important talaga ang energy sa atin, no? Power and energy. Ang know-how talaga ng India in terms of power and energy, solar, among others, no, ay talagang advanced yan, no? So mga katulong yan, lalo na isa yan sa pinaka hinaharap natin na madaming challenges yan, power and energy, no. Isa pa rin tayo sa medyo mataas ang cost, no. Kailangan talaga mapababa, no. At pangalawa, kailangan talaga ma-increase natin yung reliability ng supply para naman mas maka-attract tayo
14: ng investments dito sa ating bansa.
7: Ayan, nabanggit mo na mataas ang cost ng enerhiya. Pero dito sa isa sa mga recent developments, Prof. Astro, di ba? Bureau of Internal Revenue, batay na rin sa naging kautosan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inalis na yung value-added tax para doon sa system loss charges, di ba? Sa mga electricity providers. How does this translate? Of course, maliban doon sa nakakatipid, ang mga household ano, sa kanilang babayaran sa kuryente, we understand, siyempre, ito ay may epekto rin doon sa mga commercial users o mga negosyante, ika nga, ng kumukonsumo ng kuryente, sir.
14: Yes, yes, definitely. It's a welcome development. It will help. It's a step towards the right direction, no? Sana masustain lang and mapagaan pa rin ang burden sa consumers, no, including business. Kaya nga very timely yung visit ng presidente para talaga makatulong sa opportunities talaga sa power and energy. Hopefully talagang ma-solve na tong one of the major concerns which is power and energy in terms of cost, in terms of supply.
7: Mm-hmm. Okay. Professor Astro Del Castillo. Sir, salamat po ng marami ha, sa mga update na ito at sa mga impormasyon na inyong inihatid sa ating mga taga-subaybay ngayon pong umaga ng Wednesday, sir. Thank you po.
14: Alan, maraming salamat din. Maraming salamat din po sa ating mga kababayan. Mabuhay kayo.
7: Yes, sir. Thank you, Professor Astro Del Castillo, isa pong financial and market analyst at ekonomista.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 25 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Uy, good morning naman kay Jim Olier. Sabi niya, naimbag na bigat, Sir Alan, listening from Tamban, Alcala, Cagayan. Thank you, Jim Olier. Good morning din kay Leticia Kaingat. Good morning po. Nag-post din siya, sabi niya, good morning. Mga kaibigan, bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala. And maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, makikibalita naman tayo mula po sa Pag-ibig Fund. Ang ating makakausap, Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig, si VP Jack Jacinto Jr. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
16: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
19: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya system. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko
20: 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 28 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, may update tayo mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakahanda pong tumulong ang DSWD, mga kaibigan, dito po sa paglilipat ng aabot sa 85 pamilyang nakatira. Diyan po sa ilalim ng tulay sa Osmeña Highway.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: Report.
7: Ang detalye po iatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
22: Alan, tiningnak ng Department of Social Welfare and Development na tutulong ito para sa maayos na paglilipat ng mas disenteng tirahan ng 85 pamilyang matagal nang naninirahan sa ilalim ng tulay sa bahagi ng Osmeña Highway sa Malate, Maynila. Sa pagbisita ni DSWD Secretary Rex Cachalian sa komunidad nitong Martes, nakipagkamustahan ang kalihim sa mga residente at ipiniliwanag rin yung planong relocation sa tulong ng DSWD Pag-abot Program pati na rin ng National Housing Authority. Naglaan din ng DSWD ng Transitory Shelter Assistance at Community Departure Conditioning para ihanda ang mga pamilya sa kanilang paglipat. Kasama naman sa itinagawang town hall meeting, sina DSWD Spokesperson Asik Irene Dimlao, Social Technology Department Director Marilyn Moral at NHA General Manager Joe Bentay. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko
20: 738 AM.
7: Oy, ito para ngayon to, 'di ba? Para ngayon to, yung libreng sakay, ha? Oy, libreng sakay, mga kaibigan, hatid o handog po ng Department of Transportation o DOTR at ng LRT Line 3. O no, MRT Line 3. Yan po yung blue line, ha? Libreng sakay. O mga kariles, ha, ito ho, i-take note po ninyo ang mga sumusunod na pedsa para dito sa libreng sakay. Hatid ng DOTR Metro Rail Transit Line 3. Ngayon pong week na ito. O ngayong araw, September 16, buong araw po ito. Ha, buong araw, libreng sakay ang hatid ng DOTR MRT 3 para po sa mga government employees. Libreng sakay. Yan po'y bilang pagkikisa sa Civil Service Month na ginugurita po ngayong buwan ng Setyembre. O, anong gagawin? Pagsasakay ng MRT Line 3, ang kinakailangan lamang po ay pakita ang inyong valid government agency ID. O, siyempre, papasok kayo ng opisina. Dapat dala nyo yung ID nyo, di ba? Papakita nyo lang yung ID ninyo sa inyong ahensya at libreng sakay na sa MRT Line 3 ngayong pong araw na ito, September 16, araw po ng Miyerkules. O ito, bukas naman, para bukas, September 17, Huwebes naman. Para naman sa mga holder ng National ID. National ID. So meron kayong National ID. Dalhin nyo na, silid nyo, lagay nyo na sa bulsa o lagay sa wallet para maka-avail naman ng libreng sakay. Para sa mga National ID holders, ito'y bukas naman mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ibig sabihin yung oras ng pagpasok sa inyong mga opisina, 7 a.m. to 9 a.m. at ganun din 5 p.m. Oras naman ng uwian. 5 p.m. hanggang 7 p.m. ang libreng sakay sa lahat naman na may hawak ng National ID. Yan po ay pakikisa naman sa Global Identity Day. At para po kayo ay makapag-avail niyan, mga kaibigan, kinakailangang magpakita ng alinman sa mga sumusunod. Ito yung mga National ID. Alinman sa mga ito, ha? Physical na National ID. National. Physical, ha? Hindi yung ano. Digital na National ID. Pwede rin, di ba? Or yung e-fill ID. kahit na papel ho ang format niyan, di ba? Naka-print sa papel yung e-fill ID. Yan. Okay. Yan po ay para doon sa mga sumasakay ng L on the MRT Line 3. Okay, mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 33 minutes na makalipas ang 7 a.m.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko,
20: 738 a.m.
7: Sabayan pong napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz. Ay eto na, tayo ay makikipag-ugnayan sa Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, si VP Jack Jacinto Jr. VP Jack, sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat na nanonood at naikinig po sa inyo.
7: Yes, sir. Nako, makikibalita ko kami dito sa handog ng Pangulo. Ano? Open house para doon sa mga miyembro ng Pag-ibig. We understand, merong karagdagang mga housing units ang maaring makuha. Ika nga, inilalapit, ika nga, sa mga kababayan natin, yung pangarap nila na magkaroon ng sariling bahay. Please share with us more details tungkol dito, VP Jack, sir.
3: Tama po, Sir Alan. Alam mo ninyo, nakakatuwa po yung mga naganap kahapon dito po sa handog ng Pangulo, yung nationwide open house sa Bagong Pilipinas. Opo. Na hatid po ng Pag-ibig Fund at ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang layunin po nito, Sir Alan, at sa ating mga nanonood at naikinig, ay simple lang. Ang layunin po nito ay ilapit sa ating mga miyembro ang mga bahay na maaari nilang pagpilian, na abot kaya nilang mabibili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loans. At ginanap po ito, Sir Alan, sa 14 na magkakaibang lugar. Mula po Luzon, Visayas at Mindanao at mahigit 3,500 na dekalidad na housing units po ang nakita ng ating mga pumunta diyan po sa mga naganap nating mga open houses.
7: Okay, ito binabagit mo, Jack, VP Jack, sir, yung around 3,500 housing units. Ang mga ito po, ika nga ay, ano ba ito, ready for occupancy na o in the immediate future ay matitirahan na? Ano pong status ng mga ito sa kasalukuyan, sir?
3: Opo, opo, Sir Alan, mga ready for occupancy units po ito. Sa katunayan po, dahil nga po open house siya, no? Yung mga miyembro po nating pumunta doon,
7: nakita nila mismo.
3: Nakita ho

0: isang miyembro ng isang Pilipino ng housing unit para sa kanyang pamilya, makalipat agad, maka-move in agad doon sa housing unit na yon, at yung kanyang tirahan ay maiayos niya ng may dignidad at mapaganda yung buhay ng kanyang pamilya. Kaya ang nangyari ho sa open houses natin at ginagawa ho natin ngayon ay nga po eh, napakagaan na po ng Pag-IBIG housing loan, napakababa po ng interest, lalo na po sa socialized housing units. May promo rates pa ho tayo ngayon, ano? Pangalawa po, yung mga housing units, yung mga presyo mismo ng housing units ay pinapababa po natin.
1: Opo.
0: Sa tulong ng ating mga private developer partners.
1: Mm-hmm.
0: At iyan po, eh, dahil nga po sa mga open houses, eh, lalong mas accessible na. Lalo na pong nakikita ng ating mga miyembro, ng ating mga kababayan, kung ano yung mga housing unit na maaari nilang bilhin at abot-kaya na.
1: Opo. Yes, sir. VP Jack, yan, bina-emphasize mo, abot-kaya ng ating mga kababayan ng mga housing units na ito. Bigyan mo nga kami, sir, ng sampol ng halimbawa, magkano ang buwan ng hulog, ika nga, kung makakapag-avail sila nito. Pag sinabing abot-kaya, ito ba yung mga 3,000 o less than 5,000 a month, yung monthly amortization, kung sakali, VP Jack, sir?
0: Ay, magandang tanong yan, Sir Alan, para po ma-visualize po ng ating mga nakikinig at nanonood. Ano? Doon po sa pinuntahan ko, nandun po kami kahapon sa Bukawe, Bulacan Manor,
1: Opo.
0: OPBM, sa madaling salita. Eh, yung pong mga condominium units doon, Sir Alan, 24 square meter o 26 square meter, kaya nga pong gawing 2-bedroom. So yung kanyang yung presyo po nito sa Bulacan ho ito, ah, hindi po binabaha. 1.6 million pesos po yung housing unit doon. Tapos ang monthly ho niya, pwede hong 3,415 pesos per month sa unang taon.
1: Mm-hmm.
0: Kausap ko nga po, Sir Alan, yung mga nandong kahapon, halos mahigit 600 po yung pumunta kahapon sa Bulacan.
1: Opo.
0: At yung renta ho doon ay nasa around 4,000 pesos. Tapos nakakausap po natin yung mga kababayan natin doon. 10 taon na, 2 dekada na ho silang nagre-renta.
1: Mm.
0: Ang renta nila nasa around 4,000, 4,500. Eh samantalang inaalok po natin dito nga po sa handog ng Pangulo. Biguin po ninyo, Sir Alan, 3,400, 3,500.
1: Uh-huh.
0: Sa'yo na yung
1: bahay.
0: May sarili ka ng bahay. May sarili ka ng condominium unit. At yan po ang kwento sa lahat po ng mga expanded 4PH housing projects na pinapatupad ho natin sa pangunguna po ng ating sekretary, napakasipag na sekretary Jose Ramon Aliling, na yun nga po, abot kaya at dekalidad yung pabahay na inaalok natin sa ating mga kababayan.
1: Ayun, at itong nabanggit nyo na inyong pinasyalan kahapon ay nandito sa Bulacan. But we understand, meron ding mga housing units para sa ating mga kababayan sa gawi po ng Visayas at Mindanao, VP Jack, sir.
0: Ay, opo. Kahapon, 14 po na sites. At ito po ay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yung aming pong CEO na si Manang Malen. Nandun naman po siya kahapon sa bandang Caloocan. Meron din pong ginanap sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Quezon, Cebu, Bacolod, Bohol, General Santos City, Panabo City. So sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At ang tanong nga po, Sir Alan, nakikita ho natin sa social media, paano ho naman yung mga hindi nakapunta? Hindi po nagtatapos diyan, Sir Alan, yung hindi po diyan nagtatapos ang Pag-IBIG Fund at ang disood sa paghatid po ng expanded 4PH sa ating mga kababayan. Makikita ho nila yan sa web ng Pag-IBIG Fund, yung pong mga housing projects na available po for sale. Yung pong sinabi nyo kanina, Sir Alan, napakahalaga po nun. Ready for occupancy, ready for move-in units.
1: Uh-huh.
0: Makikita po nila yan sa ating website at doon po mismo sa website ng Pag-IBIG Fund. Pwede po silang magpalista, magpapakwai kung may mapili man ng housing unit o condominium unit para sa kanilang pamilya.
1: Ayun, ibig sabihin talagang ready na Ang mahalaga ay

0: access nila ang inyong website para sa dagdag na mga detalye. At ano yun, sabi niyo, pwede na rin magpatala online, sir.
1: Opo, accessibility po yung isa pong mahalaga dyan, Sir Alan. So ginawa ho nating abot kaya na yung presyo, yung monthly payments, ginawa na po nating magdag.
0: Yes.
1: Pangalawa po dyan, para mabuo yung kwento ay paano. So para po gawing madali para sa ating mga miyembro, sa ating mga kababayan na bumili ng kanila ng sariling tahanan sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, ipunta ho sila sa aming website. Libre pong magpalista, libre pong magpatala at magpa-pre-qualify. Para ho ang susunod yun na pong hakbang ay mag-apply na
0: yun
1: ng Pag-ibig Housing Loan.
0: Mm-hmm. Okay. VP Jack Jacinto Jr., sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa Pag-ibig Fund, sir.
1: Maraming salamat po sa tulong at suporta, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, si VP Jack Jacinto Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 43 minutes na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dapat pakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections sa pamamagitan ng kanilang chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 45 minutes makalipas pong 7 AM. Update naman mula sa Commission on Elections sa COMELEC. Makakausap natin ang Chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng update. Ilang araw matapos itong very historic, ika nga, na Bangsamoro parliamentary elections. We understand na marami na rin ang naiproklama, Mr. Chair.
10: Alam niyo po, katulad ng naipangako natin, Sir Alan, na isang araw lang ipoproklama natin ang lahat ng nanalong kandidato. Kagabi po ay nangyari po yan, na ipoproklama natin ang lahat ng nanalong kandidato, yung 40 o 40 miyembro ng political parties, ang ating pong 32 na parliamentary districts at ang 8 na miyembro ng sectoral organization. So ngayon po ay proklamado na po silang lahat. At ito po ay nagresulta itong halala na ito sa napakataas na percentage ng voters turnout, Sir Alan, 84.
0: Teka, Mr. Chair, nag-choppy. Mataas na percentage ng mga bumoto, 84%, Mr. Chair, sir?
10: 34% po yan, Sir Alan.
0: Sir, pakiulit lang po yung figures sa mataas na percentage ng mga bumoto.
10: Yes po, ang bumoto ay 84.34%.
0: Ayun, may mataas nga po, Mr. Chair.
10: Opo. Alam nyo, kahit na nagkaroon ng ilang kaguluhan, hindi naman po na sa buong Bangsamoro yan, at nagkaroon ng ilang insidente, hindi po nagpatinag yung mga kababayan natin, bumoto pa rin po sila sa kauna-unahang parliamentary election na ito. At kita nyo naman po, 84.34%. Hindi sila takot, hindi sila kinabahan, pumunta pa rin sila sa mga presinto.
0: Ayun. Okay, yun yung binabanggit mo, Mr. Chair, di ba? Talagang, dahil ito nga, very historic, kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, nandoon, kita natin yung masidhing pakikiisa ng mga botante. I want to be part of this particular exercise, kaya bumoto ako. Yun yun, sir, Mr. Chair, ano po?
10: Yes po, Sir Alan. Alam niyo po kasi, apat na dekada lang ipinaglaban yan. Ito'y parte ng usapang pangkapayapan. Alam po nilang implikasyon nito sa kinabukasan.
0: Yes.
10: Halalan ito, oo. Pero siyempre, ang importante na yung boses nila napakinggan. At kahit paano, dito sa kauna-una ng parliamentary election, na ipakita natin sa buong mundo na mali ang mga nasa isip nila kapag ka ang pag-uusapan ay Bangsamoro o yung parte niya ng Mindanao.
0: Mm-hmm. And you mentioned na all 80... winners, ika nga, dito sa parliamentary elections have been proclaimed. So, ibig sabihin, meron po mga nagprotesta? Wala naman, sir.
10: Wala po. Wala po tayo natatanggap na kahit isang protesta at nag-question sa ating proseso. Alam niyo po, ito ay isa sa pinakamabilis na transmission ng results. Isipin niyo, Sir Alan, mismong tawi-tawi, ang kauna-unahang nakapag-transmit pa ng results sa ating pong mga mula sa presinto, magpapunta sa mga munisipyo at sa mga iba't iba nating servers.
0: Ayun. So, Tawi-Tawi, Island Province of Tawi-Tawi, nauna sa pagtatransmit ng mga election results, sir.
10: Yes po, Sir Alan. At napakabilis po talaga ng naging proseso sapagkat nung alas 7, yan ang katapusan ng pagboto, 7:30 pa lang, 52% na ang na-i-transmit na results kaagad magmula sa iba't ibang presinto sa buong Bangsamoro.
0: Ayun. So this shows na ang ganitong procedure ay epektibo pa rin at makatotohanan pa rin na kayang-kayang gawin. Ika nga, Mr. Chia, ano ho?
10: At yun dapat may paraan to counter-check whether yung results na nanggagaling sa presinto ay tama at sadyang nanggaling po dyan. At kung napansin nyo, Sir Alan, meron tayong server na inilaan para sa PPC Rabi, kanila yan, na Umprel, sa majority party na UBJP, sa minority party, sa Partido Federal dyan sa Bangsamoro. At siyempre, sa media, may sarili pong server ng media na pwedeng kuhanan directly ng results na nanggagaling sa mga presinto.
0: Ayun. And sa kasalukuyan po, Mr. Chair, tapos na ito. Ika nga, ano ang mga pinagtutuunan ng... teka muna, bago yan. Of course, merong mga international observers, di ba, Mr. Chair? Nag-observe sa naganap na eleksyon dyan sa BARMM. Ano pong mga initial, halimbawa, ano pong mga naging komento o observations nila, Mr. Chair, sir?
10: More or less po, mga 200 lahat sila na international observers, hindi man natin sila inimbitahan, pero sila po mismo ang mga nagkusang pumunta rito. Nakipag-coordinate tayo sa kanila, nag-provide tayo ng security. Ang initial nilang comment, nagmamangha sila, lalo yung mga first time lang na nakakarating dito sa atin, sapagkat syempre, bakit ganon ang haba ng pila, sobrang umaga-umaga pala, nakapila ang mga kababayan natin, yung mga nakatatanda, bumoto rin kaagad. Lalo pa, maliliit naman ang mga classrooms, hindi naman po ganun kalalaki.
0: Opo.
10: And yet, pinagtsagaan, mainit ang panahon, pero nakita nila yung pagtsatsagaan ng mga Pilipino, ng mga taga-Bangsamoro, na pumila at makaboto. Sabi nga nila, pambihira. Talagang, in fact, yung isang ambassador ng isang bansa, dinala natin, sinama natin sa pagboto ng mga PDL, yung Persons Deprived of Liberty, Sir Alan.
0: Opo.
10: Namangha sila dahil sa kanila palang bansa, hindi sila nagpapaboto ng mga nakakulong. Kahit pa detainee lang o yung wala pang final na judgment.
0: Mm-hmm.
10: E kitang-kita nila at sinabi natin, hindi po, dito sa amin, so long as you still have an appeal, so long as there is no final judgment yet, you are still presumed innocent until the guilt is proven. Therefore, makakaboto at makakaboto ka.
0: Ayan, okay. Well, sa kasalukuyan, Mr. Chair, ano naman ang iba pang mga paghahanda at from your end, ito o lumalakad o umuusad, ika nga sa Kongreso ang mga panukalang maipagpaliban o ma-extend ang termino ng mga barangay at SK officials sa kasalukuyan, Mr. Chair, sir.
10: Sir Alan, atin pong patuloy at pinaninindigan na ang kapangyarihang mag-fix ng termino ng barangay NLK officials ay nasa Kongreso lamang. Sole authority, ika nga ng Korte Suprema. Nire-respeto, ginagalang po natin yan. Ang COMELEC tatalima lang sa kung ano ang sasabihin sa atin ng batas. At kung sabihin ng batas, walang eleksyon bilang consequence o incidental doon sa pag-fix ng termino, ay susundin po natin yan. Pero, Sir Alan, hanggat walang batas, siyempre ito ay isang responsibilidad ng COMELEC na ipagpatuloy ang kanyang paghahanda at mahirap pong magulat at mabigla dahil siyempre kahit naging batas na yan, mapirmahan ng ating kagalang-galang na Pangulo, eh paano kung biglang may mag-question sa Korte Suprema nitong naturang batas kung sakali mang maipasa at paano kung tayo ipigilan sa pagpapatupad nito, eh dapat po handa rin kami na maipatupad yung batas na yan.
0: Ayan, okay. Mr. Chairman, sir, salamat ng marami ha, sa mga updates na ito mula sa Commission on Elections, sir.
10: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo sa inyong programa. Maraming salamat sa tulong, suporta at pagpapalaganap ng informasyon.
0: Thank you, sir. Yes, sir. Mga kaibigan, Attorney George Sherwin Garcia, Chairperson po ng Commission on Elections sa COMELEC.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: O, paalala ulit ha, yung mga nagtetext at nagtatanong, yung sa MRT Line 3, ang libreng sakay, whole day po ngayong umagang ito para sa lahat ng government employees. Ang bibit-bitin nyo lang, papakita nyo ay ang inyong government agency ID. Yon. Today yon, ngayon, maghapon ha. O mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, September 16, 2026. Mga executive producer natin, thank you. Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Joe Marie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th century to 20th